si Liam Paro. Matod ni Paro nga nakita niya ang away ni Lopez, no, kontra ni Romero. Diin na tanaw niya, kaya rin niya pildihon si Lopez kung mag-abot sila ibabaw sa ring. Kining atong balita sa sports, gihatod kayo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga daot ng mga skin cells o gipag-grabe kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto og sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHB. Tatak! Amen!

0: Itabaglangan kay na nakapili na tadi ni og winner makadawat sa atong 200 pesos nga GCash kay na sakto ang iyan tubag plus naka-follow pa yun sa atong promo mechanics. Ang tubag si Senator Lauren Legarda. Busa, congratulations ganto ni Mary Joy Perisho. Ikaw mo ay nakarawat ha sa itong 200 pesos nga 200 pesos. So niya, paliwag lang ta o send or chat diri sa itong balik Facebook page ha. Mary Joy Perisho. Kaya para makasend ka dito sa imuhang complete name. Plus ang imong GCash number para ito na ito dito isend ang 200 pesos nga GCash. Congratulations! Ano lang ka sa yun ha? Ang pag-appeal sa itong DYHP Answer to Win promo. Saktong tubag sa itong simple kay nga question. Plus follow sa itong promo mechanics. Like, follow, and share sa itong mga Facebook pages. Sa dilipata mo tapos, yara tayo dugang pag mga pahinomdom ha? Ang hassle na mga patong na mga fees. May mga patong na nga mag-cash in kahit paglo-load may patong pa rin. Buti lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na na mag-cash in sa partner merchants. May bonus ka pa kada load with G-Load. Punta lang sa partner GCash merchants katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan, Pawn Shop and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas. Up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa GCash G-Load dahil 66 sa bonus. May bonus data pang internet, longer validity ng load for select G-Load versus regular retail offers. At meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangan problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash-in partner merchants, sulit pa ang pag-load sa GCash load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number IFTEB-257582 Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBE or TM 02-7213-9999. Other networks' fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. At ang inyo karong taon-taon lang ha, human sa itong mga commercials, mabati niyo pagbalik sa attorney Rufil Fernandez Banyo. Para ipadayo na yung mga isyu, mga komentaryo, guban pa ang mga balita. Uban po na ako sa control kasama ang Cases Mania. Nems Quiñones at Gerald Albios. Ako sabi niyo, Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong nga buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 8:07 na.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal ang ubos nga vitamin D3 level sa itong dugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsang sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breast feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
3: Mga kasama, nakasinati na mamuan nang naa ka sa trabaho? Focus ka sa imong gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imong ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imong ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 26 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang giresitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pa mag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan, mamis, para max alaga, max protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS!
5: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pod kay mag-eat at home o mas pirmi na pod maghuga sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bacteria. Maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
6: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sleeping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with new zip for kids. Para sa ubong adunay problema, kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with Somyux for kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa pakigbatok sa sip-on ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga new zip for kids o Somyux for kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of new zip. Carbocysteine is the generic name of Somyux. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
7: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5 Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyoman Jane Galliardo. Kiningbahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batulete, samtang nga to ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
1: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch! E-continue with EQ Premium Pants, karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, E-continue! Use EQ Dry, then EQ Pants.
2: EQ Diapers, from day one to toddler. I-continue mo.
3: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo. Ang importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
5: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
4: Kabog na nga pang negosyo.
5: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
6: Kondura, kusgan ka uban nimo, kusgan pang negosyo. Kondura.
7: Strong for the Filipino.
8: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
9: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
11: Oy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
10: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
11: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naa koy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata. kaubang panglawas.
10: Ayos! Busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
13: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
9: Atong takna may galas 8:15 na sa atong pagbanuban karon ing atong tulumanon og inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
9: Na atong balikan may galto mga isgutanan sa impeachment rong buntaga. Og ingon man mahiga lang atong isgutanan sa lain kada iya mga reports og dugang pa mga reports karong atong taod mga kaigalaan nga atong hatagag pagtagad. Unya man akong giingon mahiga lang para nako pagsugod pa lang yun sa impeachment og dili madayon. Da, okay ra pod para makakonsentrate sa mga problema. Pero ba dayon? Ah, okay po. Okay. Natay kayo sigut-sigutan ka na buntaga kasamang kayo. Di na ta mag-ngita pag usamay itong topic ron. Ni ano dayon? Sa daghan itong mga angles nga ito nga balikan niyang taon-taon. Pero dili pa, aris atas sa mga winners, mga higala, nga mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o IFM, busa magadawat mga pahalipay, gikan sa atong sibyaanan. Aritang kasamang Lailin Labanis Aligadas kung kumusta nga mga nasakpan karon nga naminaw sa DYHP o FM busa magadawat mga palipay gikan sa atong sibyanan. Yes, kasama nga Lailin
13: DYHP Anamil Report.
14: Mayong buntag kasamang regimen na Tony Rufiel ug mayong buntag sa tanang suking sig paminaw ni atong stasyon DYHP. Lagi ko ron sa Cebu City South District si Lailin sa maswerte makadawat sa atong mga palipay nga bugas o chorizo. Isi pa salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa atong istasyon DYHP. Sila Iba Langido, Nancy Caniban, Bebelin Sagaino, Baby Calva, Miriam Amias, Glenda Astiliaga, Auring Alison, Alberto Villa Plaza, o Nicholas Karen. O Karen, isa'y kasingitin niyo sa DYHP. Top 5 of 7!

0: Ok, hashtag El Niga. Salamat mga nanay, mga tatay, ate o kuya sa atong pakulo karong buntaga. Daghang salamat ninyong tanan din ha. Pastilan mga kaigalaan. Okay, nakadawat mga palipay gikan sa atong sibianan. Aritas itong mga isgutanan ng buntaga rong tataon. Kaya nga portion may ganito ganito usab sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa itong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, maka-function sa bumayong atong mga cells, maka-produce mga panagang, makapatay sa mga viruses sa di pa na musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors 100%. Gagi naman sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga nahimutang sa Osminia Boulevard duol sa Cebu Doctors Building o sa Life Extension Clinic sa ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting nga Jollibee. O kinisag nga portion may gato-gato sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa tuntinai o kolon. Kinaromalikayan nga magapundo ang mga hugaw nga may makaingon ang mga kolon polyps o na imutubo sun sa tuntinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaha ang labing seryoso, masakit o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa itong colon. Labing maayong imnon kini sa buntag o baka sa gabi. Sa upat nga to sa walo oras lang, humang sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa itong tinae. Mamakahatay lang kini kahupay sa colon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number 1 nga colon cleansing plada karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magwalang kagusak ka sa shay, imang isagol sa kabasong tubig, imang ishay kumayo o unya imong kutaw rumayo o unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3. Okay, artas tong adugang isgutanan mahigala sa mga angulo sa impeachment trial mga sukit di paminaw. O likip na sa mga report sa mga kabanan human lamang sa pipila ka mga mahinungdanon nga mga pahinomdom. Standby. Alas 8:23 na.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Rexidol, bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk smooth and manageable shampoo with aminosilk complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
2: Kailangan ko mag-withdraw.
3: Himala! May BPI dito!
2: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
3: Isang Himala!
4: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
5: Nadiskubrihan na nako ang the end sa katulos sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulong nga tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bakterya nga mohinungdan ini. Maong end gyud ang katulong sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
7: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Peel and Win Promo. Palit og unong kabutilya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
8: When the radio plays one catchy song after another, that feels good, doesn't it? Almost as good as Salmon Credit Line, with up to 62 days of zero interest and no annual fee. So maybe it's a sign to treat yourself to something good. Download the app now. Salmon. Feels good.
9: Salmon Finance, powered by the Salmon App, serves as the online lending platform for Salmon Finance Incorporated, SEC. Registration number CS20191669A, CA number 1241. Read the terms and conditions before availing of this loan product. We offer a grace period of up to 62 days on purchases made through QRPH or your linked Salmon card. It's available.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
3: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
5: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
7: Atong attack na alas 8:27 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
7: Kini nga portion may gratis ganito sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kini nagkadaiyang vitamina o minerales nga haom alang sa pagbalik-on sa panglawas o ingon man sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Laki po sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o gangluya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o iuman gidistribute kini sa Belgian marketing and of course FDA approved. Bisan pa man mga higala sa advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Capsule.
6: Straight to the point.
7: Alas 8:28 na mahigala sa manuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
7: Atong balikan noong taon, mahigala ng atong isigutanan sa impeachment trial. Daghan kay mga angulo niya. Kinini ang mayo o gatong matiwas ang isigut ni mga angulo ron kay unya na lahi na pong witness unya. Abunda katag mga isyo sinoon ining impeachment. Di na tamaga huna-huna pa sa akong isgutan ug maa unsa man akong isgutan sa akong program na ay daghang isgutanan kay na may impeachment niya na may lain-laing anggot. O na nga, sige, okay ra ni. Tinuray bitaw may gala dako na tagasto ining impeachment. Ika-17 kaadlaw na gahapon, buti pasabot times 25 million per day, so 425 million na ang nagasto. Ha? So mo na yung mahigalay dakong butang sa mga kagalaan nga ang mga tao nagtanaw o ang mga tao mahigala doon ay nalingaw, doon ay nagbagulbol ning ining sitwasyon na karon.
6: Straight to the point.
7: Dili para sa tastong report mga kagalaan, kaya yung motorsiklo ni Bangga ngadto sa taxi. Atong paminawon kaya nakuha kini sa CCTV camera. Dapat ito CCTV niya? Ito saan i-play ko nung kinalibig? Ang saan pagkaitabu ang ano ng Bangga? Ano ba siya nakatuog siguro ng driver? Di ba kahubog? Ganyan na ni mahirap kanin mo ni. Nani sa audio no? Wala no? So taxi ni siya. Unya dayon. Ano saan mo ni? Uy. Money ang taxi. Pagkahuman o. Money. Boom! Ay, so ang motor ginay mo ni Bangga. Ang motor ginay mo ni Bangga, no? Sus Ginoo ko. Nga no man in taon hitabua. Okay, ang taxi mahigala kuan liko na siya unya dayon ang lubot nga bahin sa taxi maoy na banggaan. 13. Taw sa man siya in taon nga kini motor mga higala kay bawo ka magmotor ka kamong naminaw nako nga nagmotor karon no. Daghan man ni ang mga careful kayo pero extra careful mo kay kamong magud may kansi lagi.
8: Pagkasama ni turon sa ara.
7: Ah, sige. Ato nga tagagpagtagad may gala si Rajuman Paul Lauro. Unsa man ito sa i-check si Paul lang sa niya dahil ating pabati niya ang report kaganina. Yes, Rajuman Paul.
9: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
10: Radyo na ang Atty. Rufiel. Ato lang na-interview ang driver sa Move-It niya si Ricardo Inario. Ang iya pong rason sa wapa na makita ang CCTV footage Ang rason ni Kalit og left turn ang taxi samtang nagsubay siya sa Smenya Boulevard padong sa Puente. Onya sa CCTV ato nakita nga hinay ra man dai ang pag ni pasiga pagani sa signal light left turn ang taxi, hinay-hinay ra jud ang taxi, ang motor hiningubit nga gibaniyo ni Ricardo, oy kusog kayo no. So pag banda ang taxi amura ra sa igway naitabo gibiyaan na sa theater ni Rufil inumdan nga gi alarma ang taxi og hit and run karon sa ato mga sakop sa traffic enforcement unit. Bisag makita sa CCTV nga dili siya maoy nakaigo sa motor, ang motor maoy ni igo niya diri dapit sa tumoy-tumoy ni gud sa iyang taxi sa may ligid dapit. Pagkatumbas motor dapat iya lang Japon unta tong gihunungan. Ang naitabo ni paturatoy padagan ang taxi. Iya lang gipasagdaan ang motor sa atong exclusive interview kay ato maninggi coverage kay ganiya dayon ning alas 9 ganiya. Kuan siya kanang insist ni ang driver sa motor sa mobit kay si Ricardo Hilario. Hindi ra undagan sir. Unya ikalit mag-lipton ang taxi. Na-insist nyo siya nga naigo sa taxi. So diara ang kamaturan at Sir Rupel atong nakuha siyang CCTV footage gikan sa Barangay Santa Cruz pinagi sa tao ni Jerome Lim marikapitan nga ang motor yun ay mahoy ni bangga sa taxi samtang nag-aginod na o left turn ang taxi gikan sa may uptown palift turn siya diya sa RR London unya kining motor move it gikan push downtown heading towards Puente Osmeña. At tubangan Japon eh, katuning na ina matay Attorney Rupil katong nagmotor gani. Diha, tubangan Japon eh sa Abiliana Police Station to kining maong aksidente ganiya. So naangol ang back rider nga pasahero ining mubit nga mayra noon kiniiyan tiil na datugan lang sa pagkatumba sa motor niya. Atiman Japon eh siya sa atong medical team nga may responde sa maong alarma. So ano yung atong nga...
7: So ato na nakita, no? Kini nga CCTV, Paul? Asa man sa Cebu Normal nga CCTV?
10: Sa Barangay Santa Cruz, si Ato ni Rupil.
7: Oo. Kaya kini mo man yung dapit sa Cebu Normal University, no?
10: Oo, lahan na nagamay.
7: Okay, kaya kini, RR London, Osmeña Boulevard, RR London, sa to pa, kining taxi gikan sa uptown area, gikan sa Fuente Circle, Osmeña. May padong padulhog siya niya, niliko siya sa may RR London na kasama Paul. Makita naman itong police station. Kining motor sa pasaka padong dito sa uptown, gikan sa downtown, pasaka sa uptown. Mano'y hitabo ah?
10: Oo, mano'y hitabo ah, Attorney Rupil. So, slightly injured ang back rider yung pasahero laki. Unyagi, dahalang niya po ito siya sa tambalanan para ma-x-ray hantoy-hantoy. Lugwa ba'y dako nga damage, no? So, i-investigar na yun sa atong traffic enforcement unit po kining maong itabo kagani ha, Attorney Rupil. So, muna yung atong nga dugang mga report na ito na hipospon kagani ha.
7: So, ang taxi driver ron, wa pa mo patimaw sa atong kapulisan, hantun ron?
10: Ang atong nga traffic enforcement unit kagani ha, padayon itong nanawagan sa driver nga mo patimaw yun siya kay total na may ebidensya na siya gigigo sa motor. Dili way rason nga magtago-tago siya Attorney Rupil. Way rason nga mo sibat siya sa hitabo.
7: Yeah, bisan pa gani og iyang sa kinana niya tubangon samot na ron nga sa may gidasmagan. Pakita na siya.
10: Kalig siguro siya na ako bitay gidasmagan. Mahala ka. So dili na maoy rason no. Bisag ikaw mo ina igo. Unod yun ka. Kaya involved naman ka o vehicular accident. Kaya pagkuhag skates ba sa atong mga investigador sa traffic enforcement unit. So malipay ta nga, kita sa CCTV nga, ikaw gigigo sa motor. So dili tumao ang sulti nga nikalit ka o left turn nga hinungdan nga naigo noon. Makita sa motor at turner pa nga, wagin siya ka-break. No? O naka-break pa siya, hindi ko siya madiritso. Kay, pila pa kasikan ko, gikas pag-lickturn sa taxi. Pagkataon-taon, mo pa'y pagguho sa motor. So, naka-break siya, hindi na siya mupilit ngayon to skilid sa loyong bahina sa taxi. nga iyang gika inkwentro Attorney Rupil. So nanawagan nato Traffic Enforcement Unit at sa opisina para ipatinaw ni mo submit yourself pagpailan ni mo dito nga dili akong sa no ikaw mo igigo. So mo ni Attorney Rupil ang atong dugang report nga naipos mga aksidentes kadanan. Salamat lang tarawain nakalas in town kay kana rabang nahitabuan diha. Diya to namatay itong batanon niya ni Bulhot sad. Niya, inkwentro niya pong taksi. Usog kayo na kadagan, no?
7: Doon ay nag-chat ako diya, Paul, nga kanak ko ng lugar. Sige ko nagdagahan ka, aksidente na lugar.
10: Oo, oh, kanak diyan napita, Attorney Rupil, kay ala kung kuwanan niya, na naman doon niya ang atong BRT lane. So, marag din nila kakakarkulo, mag kinsay imong huwaton niya mo, cross niya kalit, kay lit and right naman na ang muagi niya ng mga sakyanan, no? Tungod na lang napuno sa tunga na BRT lane. So diya to, katong may numduma na to, katong namatay, Attorney Rubel, tumagway lang na sila si Jane mo ay ako gipadagan sa iyo sa Gaitos Kabuntagon, alas 4 gapon po kisahan, alas 4 po, alas 4, no? Nag-igo po niya, taxi gapon, ni Litton ang taxi, unyap kusog kayo motor, padung gapos 20, sa kakusog sa impact, nangaligid sila dito niya, namatay gitong driver ato nga batanon, Attorney Rubel. So, amping-amping dyan ta, aning intersection niya sa may RR London, Osminia Boulevard, dool sa Avillana Police Station to kay doon na nag-yoy nakalas niya na kinabuhi sa mga aksidente niya na hitabo sa mga nanglabay ng mga adlaw. So, muna niya itong report, gikan din si Gawas, ako niya po inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
6: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Radyo Boy! Nationwide.
7: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa mga report. Now, arita mahigala sa itong duga mga isgutanan karong nga butaga. Padayon ang tanong duga mga angles mga higala ng isgutanan na ito. Labot sa impeachment trial haman lamang sa pipila ka mga pahinomdo. Alas 8.38 na.
11: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan,
12: balik tindahan
11: sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easing-easy ang labada.
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
19: unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
18: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga!
18: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
21: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao. Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa onim og kugos, karga, og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
1: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro nagyud bisag gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
1: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
4: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañok sa Straight to the Point.
6: Atong attack na sa 8:42 na sa atuman-uman karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
6: Kini nga portion may gratod sab ganato sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol nini ang Rosehip nga dunay pain relieving properties og anti-aging properties. Mutabang sab aron libihan ang sakit atod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 na mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
5: Straight to the point!
6: Alas 8:43 na mahigala sa atong manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point!
6: Now, ang Dunay Fidelity Band, mao si Gina Acosta. Mao ni ilang gi-question nga, ikaw may Dunay Fidelity Band. So, imo nang obligasyon, Gina. Nganong imo mang gi-release ngadto ni Colonel La Chica? Si Gina sa nitubag nga dili man ko expert labot mga higala sa intelligence operation. Si Colonel La Chica, sundalo man siya, siya may military, siya man mga higala maoy commanding officer namo sa VPSPG, SPG, kining Vice President Security and Protection Group. So siya maoy nasayod ana. Mo nay explanation ni Gina Acosta. Malimited lang yun ang atong ang info nga mahatag ni Gina Acosta, kutob lang yun diha. Muna nga, kung imong balik-balikon o pangutana, mabalik-balik po nagtubag. Wa may lain. So, ang sunod nga ipatawag si Colonel Chica, dapat, para maklaro, mahigala, ato ni tiwaso gisgot ron totoon. Pas dili pa, niya usa ka lalaki, gipusil kaganinang kadlaon sa may Lawis Pasil ning atong Dakbayan, Sugbo. Ano ka niyong sa kahinungdan, mga sukit ni Paminaw. Paminaw, tao sa ang detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Jane Gallardo.
5: DDDYHP. RMN Report.
7: Yes, Radio Man Attorney Rufiel, nalandig yun sa tambalana ng 20 anyos na lalaki. Human kinigisaka sa iyahang kwarto din sa Maya City Lawis sa Barangay Pasil, Lindak Bayan, sa Subo, mga alas 4 pasado kaganimang buntag. Attorney Rufiel, gani na atakaron din sa area sa atong gisusi kay dali man siya nga nadala sa tambalana na Attorney Rufiel, human nga nakaambak din siya din sa ilahang bintana, dinhang naabrihan na ang iyahang kwarto sa mga suspitsado at ni Rufiel nga giingunong kabuok ang nisaka giging sa ilahang kwarto. Kung makita nato sa atong video at ni Rufiel, usan ni siya ka balay nga paabangan na dunay tulok ang dana Yang katong biktima sa ni Rufil nga nailhan lang din sa ilahang area nga si Chanoy na siya sa ikaduhang andana. So ang kanina mong balay at ni Rufil di pa nag-iara po ni sa iyahang live-in partner na sila usa ka anak sa ang lalaki niya dos anyos at ang higayon na naapagyo ng ilahang anak at ni Rufil sa kwarto. Gani, natan na yung di pang kuha dira or di pang sendaan dira ng mga video at ni Rufil sa ilahang kwarto. Medyo gamay rin na ilahang kwarto so dali rapod siya masaka. Matod pa sa ang nasayra na ni Rufil. Ang kinimang kong ilahang balay nga gipuyan, wala ni sila ilak din sa ubo sa ni Rufil. Tungod kaya na sila borders. Ang kaning maong balay, doon ay duha ka kwarto sa tao. Oh, na ay ato ka kwarto. Mabuhit kami mo so, ma'am. Pwede rami mo sir. Pwede rin, ma'am. Na ay... ilahang main door yun. So, pwede rin na i-gate at ni Rufil, pero dili nila lakan tungod kay daghan o there's lakan na din ni ate ni Rufil. So, ako yung gayon na matod pa, ang mga sado ate ni
6: Okay. Sige na. Nadaot yung signal, Jane. Sige lang. Ato nga balikan karon. So, musaka dahil ni ang sakunon pa ng iyang unit. No? O niya dayon, adto na mahigala nahitabo ang maong krimen. Yes, proceed na kasama, Jane. Okay, gamay lang kay mahigala ha. Kay tungod ni sa signal na to. Atong balikan. I-check ko na si Jane Galiado pagbalik mga higala. Kini nga portion sa mga kaigsuna na to, ganito sa Sugar Troll. Daghan karon na doon na gipamati sa mga ining insomnia, constipation, high blood, diabetes. Kung ikaw na ani ini dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement duna kini A, B, C, D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Dinggikan jud sila mga dahon ang gigamit isip herbal medicine. Mao na nga makatabang sa mga naglisod pagkatulog sa may insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan aning diabetes. Mao sama kanato matag adlaw nag Sugar Troll.
5: Straight to the point.
6: Atong balikan sa kasamang Jane Gallardo dito sa Messenger agi, ha? Kay aron mga higala nga kumurag hinay ang signal dito sa cellphone. Ato ning gisaka mahigala ni iyang panimalay karon, no? Diin dito mahitabo mahigala ang pagpamusil. Unsa may angulo ini pasil ra ba ni mahigala, ha? Pasil onya, unsa may mga motibo ani, medyo lahi tiyo siguro ni motibo ha. Kontra ba ning daan, job related ba, love triangle ba, or do na ba'y problema sa drugas, or unsa ba? Daghan nga mga angulo, nga tanawon ini mahigala, daghan nga mga possibilities. Pero, araw maklaro to, unsa gini, ato i-check dito si kasamang Jane Gallardo, kay kani mga tao, yahay malani og mga pagduda ba lang. No? Unsa may initial yun nga mga nakuha dito sa investigasyon ka. Ato malikan sa kasamang Jane. Yes, Jane?
5: D-D-D-D-Y-H-P RMN Report.
6: Okay, Jane. Go ahead, Jane.
8: Yes, Attorney Rufil.
6: Okay, go ahead, go ahead.
8: Yes, Attorney Rufil, sulod ta din sa unang andana sa maong balay nga gipuy-an ni adtong maong biktima, Attorney Rufil. So, nata sa unang andana, iniagwi po ito ang mga suspitsado. Mamatid pa unong kabuo, Attorney Rufil. Ang klima ko agianan nga kaning portahan or gate nga gamay Attorney Rufil dili ni nila ila pud kay daghan ng mga borders diri Attorney Rufil dali ra kaayo makasaksa ang mga suspitsado. So niunog sa ka ang mga suspitsado Attorney Rufil dito sa third floor nga ilang rihan ang mga kuwaro dino sa maong balay nga gipangsa nila si Elias Sanoy. Siya katong maong biktima, Attorney Rufil. Ang katong biktima, naaraman siya sa second floor. So, na-abdan din nila sa kwartong, Attorney Rufil, ang katong biktima. Na may nalang galing ang biktima, Attorney Rufil, din ang bintana. At ipakita ang bintana, Attorney Rufil, ha, din sa gawas kung asa siya ni Ambak. Kaya medyo taas-taas ang puksi, Attorney Rufil. Kung ari sa gawas, tanawon, kanil. Kanina, bintana, Attorney Rufil, kumakita sa aswang video karon di nga siya nga bintana. Iakba ka ng sliding nga bintana, Attorney Rufil. Pag-abak niya, nasangkit siya din sa sus. Dito siya na pusilan. Nakaangkon gud siya o pinusilan sa iyahang paa o sa iyahang tiil, Attorney Rufil. Nung dahil,
6: so, kuyawa,
8: na siya ang stambalanan sa ibatod pa o pirahanan.
6: So, nakaambak pa din ni Jane sa ito pa. Abtik sa nitahuan na dahil kumaon.
8: nakaamba kay nakabantay man si Ate ni Rufil nga medyo kusog naman gid kaayo ang tuktok nga medyo lain na naana siya duda Ate ni Rufil nga medyo murag lain naman kay naman siya nadunggan mga istorya nga daghan man matod pa ang mga suspitsado. So ato higayo na sa ilahang kwarto Ate ni Rufil kunyog niya ang iyahang live-in partner ang iyahang manghod ug ang iyahang anak. So nihangtok ni si Chanoy nga dinhi sa pa

0: kwan jen. May ganit kaya po'y pusil ni si Chanoy. Kaya ba siya may pusil pa niya magkariton fire ni?
1: Wala siya'y pusil. Wala siya'y pusil at si Rufil. Ang kantura nga mga sustitsado nga nangita niya. Pero matos pa sa ato ang nakahinabi dari at si Rufil. Nga usap ka kauban sa nagpuyo din sa maong balay. Kaya nakapagit siya ato higayun na nga. Giabihan po niya ilang kwarto. Nangita matos pa ang mga sustitsado mga gamit at si Rufil. Gani nakadala pa og mga cell phones. Kaya nahug siya nga maragiran sa ganit ilang balay at si Rufil. Kaya gawa sa ilang tuyo o si Chanoy, ang ubang mga kwarto bitang kawasan man food at ni Rufil. So, muragdaghan og tuyo ang mga sasipsado. Matod pa, dunay nahabiling nga helmet at ni Rufil sa maong sasipsado. Kanaan na rin sa atong kapulisan. Kaya matod pa, muragamotor ni ang kanyang mga sasipsado at ni Rufil nga gabonet manggis. Ma'am, naitaw sa taas, ma'am. Naitaw sa taas. Na, pwede na tamo sa ka, ma'am. Ninao, gawa ita, di lang tayo kasiksuan. So, narating mga videos po na sa ilahang kwarto at ni Rufil nga nakuha po na to kagani nga niya. Huwag may tao karon so watay mapananghiran. No? Pwede ba tamo sa kapod sa taas at ni Rufil? Pero gi-background check po na to at ni Rufil ang kining maong bitima. Gikan sa ato ang kapulisan, ingon man din sa ato ang barangay po ng Tony Rufil, nga doon na po ni siya kaso sa una na naglambigit sa illegal nga drogas at Tony Rufil. Napriso na ni siya ang kining maong biktima, 20 anyos. Yamatag po sa ato ang barangay at Tony Rufil, nga medyo badlungo na po ni siya. Badlungo na po ni maong si Chanoy din sa ilahang lugar. Pero natingala nga kaganiha at Tony Rufil, nga daghan kaayog yun ang nisaka. Dinhi sa ilahang balay po. May gani kay wala ni Rufil ang dos anyos nga batang lalaki o iyahang live-in partner anara sa luwas nga kahimtang. Wala rapod sila apila nga kanira po si Chanoy nga naaros tambalanan at ni Rufil. So na prison na ni Matod Fast ni Chanoy sa tuig 2024 o 2025. Karoon lang din sa tuig po at ni Rufil. Matod pa sa ato ang kapulisan, naglambigit po sa illegal na drogas. Pero sa pagkakaroon, dipadayon gahapon ni sa pagsubay at ni Rufil kung unsa ang motibo sa pagpamusil karon po da nining maong Chanoy at ni Rufil. So karon kay dati nung nga interviews po sa ganiha at mga saksi at ni Rufil pero ang uba na iyang live-in partner wala na ito na abstand niya kay tumod kay gado po sa ospital. So gisubay pa karon naman hinoy mga CCTV din at ni Rufil sa maong lugar. Matod pa utong ka mga tao ang ni-anhi po da. Unang ka mga tao ka nag-bonnet, matod pa nga, nag-motor. Yan, idagan po din sa may barangay Ermita, dapos sa Tony Rufil. Itubay din sa may taytayan. So, nanay, di ko ano na nga ito ang kapulisan. Kaya, doon na sila ay nakakuan nga motor na posible. Nag-isaksyan po sa mga suspitsado, pero wala pa sila ni-confirm if tag-iya bagid adtong or di pa nag-iya bagid sa mga suspitsado. Nga ni saka po di sa maong balay at ni Rufil.
0: So unong ka...
1: Kasi linganan din hi, mga upat o lima ma'am no? Upat o lima ka mga buto inyuhang nadunggan. Upat o lima ka mga buto ang ilahang nadunggan. Nga maupoy nagpamatagid nila kaganihang kadlaw na ito ni Rufil. So kalit-kalit kayo ang panghitabo noon na nadala mamud siya sa doon matambalanan po na ito ni Rufil. So gipadayon niya po na ngayon po daw habib sa ato ang kapulisan na ito ni Rufil. Pero sa pagkakarot, sa dayon niya po ng ilahang investigasyon, hindi lang sa kayo sila muhatag yun sa full na details, sila binagyod sa mga responsable po sa maong pagpamusil na ito ni Rufil.
0: Okay. So, ato sa nantanaw, no? Natay mga interview ganina, Jane. Ato sa napay interviews, Jane. Ato ko na ipabati kadali. Ato mga witnesses. Nara names? Okay, kadali lang, ha?
2: Si Chanoy niya dito sa paabrihan. Pag-ambak sa siya. Pag-ambak, hindi. Nakagam dito sa mga tao?
3: Wala.
2: Kaya kami kabuha ganina nga, gipusil ang inuang kuya, Chanoy? Hmm. Sa to, dahil?
3: Kondo ka, no? Wala siya nakabawang sinaitabo kay. Isakar magkalit.
2: Maon sa oras
3: sa mas 4. Ay dili na abli sirado na siya pero kanang maabler na. Kato ang mga laki.
2: Wala din lo?
3: Wala.
2: Kanang sa oras sa ida.
3: Sa 4 kapin.
2: Yan unsa man tong pagkita
3: mo? Kanang gipusil jud kalit.
4: Wala pa mo inadunggan istorya.
3: Ang nadunggan kay kan kanang ni pagahuman pusil kan ingon man daw ang katong laki nga. Sir patay na guro toy kay dagagtira. Yan.
2: Kung sa'yo nadunggan ninyo lahin, hindi sa wala pa siya yung posil.
3: Eh, wala minadunggan kay kalit-kalit naman.
2: Kung sa'yo nga floor?

0: 1, second floor.
1: Mga ilang mga tao ang isa ka
0: ilang? Mga 6.
2: Unang ka tao?
3: Ito na budit, armado?
0: Armado tanan.
1: Baka-mention ka ganyan yung inday nga mo, ni Tok-tok pa na.
0: Oo, ni Tok-tok. Ay, tanan ilang kwarto, gikuan except sa mga as na mga ledger sila gitok-tokan.
1: Ang ilang nakakwarto sa taas inday?
0: Sa os ay sa second per tolo niya sa third per diba?
1: So nasa second per sila kuya Chanoy.
0: Oh.
1: And tuktok pa na ang mga ta.
0: Oh. Ay first nato sila third per nato sila sa kwarto niya na sila gigo cellphone sa ledgers niya ta na sila asa si Chanoy. Mo dito ni gawas sa kong ate niya. Isunod sila mo dito noktok sila.
2: Ate kining asawa sa imong kuya Chanoy.
1: Pag mag tuktok niya gabrihan sa imong kuya Chanoy.
0: Di akong ate ning gi ako ko siya ning na. Ayo sa bliha kay mo ambak ko.
4: Sa siya ambak.
0: Kana naman ni sing dela. Oh bintana.
1: Mura.
0: Mura. Mm. Si Chanoy ang niyambang sa bintana. Pag-abli. Mo din
2: to. Tira da yun. Kaya lock ang pagtahan pa nila?
0: Mo kay lock ganin. Doon yung makukuya nga. Unya na kay kanang basin ko. Anon ko. Buto mo layak siya. Tunan na siya sa kuha. Nablihan niya.
1: Aso yung ati na asa gawa sa itong hatay?
0: Wala. Nasa kwarto. Lock ganin.
2: Malisiin mo. Abli.
3: Abli niya. Si Chanoy. Nag-ung-ung pas bintana.
0: Oo. Gawang-ung niya mo. Ambak na.
3: Padong na ambak. Pero napusilan niya. Kung mga tanay ko.
0: Wala kay natura man sa kwarto niya pag ambak niya na naman na siya sa scene niya na naman ay suok niya nangwa na sila namungkag sila sa mga gamit nangwa sila mga cellphone.
2: Asa man na igo ang imong kuya Chanoy?
0: Sa tiil.
2: Sa tiil. Ganyan tuhod.
1: Mga pila ka buto yung
0: kalima.
1: Lima. Sa inyo ni Bawan, pila ka igo sa
0: ako. Kako Chanoy, duha tiil.
1: Duha sa tiil.
2: Duha sa tiil. Ang duha yun ni usa sa pikas, usa sa pikas.
3: Duha siya igo sa lawa, sa ulo, sa
0: tiil.
1: Kuman sa pagpamusil inday, lakaro po ang mga
0: tao. Nidagan daw ang mga tao. Ito ay ni Agi sa ermita daw, di ka nakakita.
1: So mga upload ka po, wala ni sila gamot to.
0: Na ay nabilin helmet niya, gikuha sa pulis. Kanang
1: susunod.
0: Niya, ang mga motor, kaya nabilin man daw sa on. Mga motor nila, bagikan man daw sila sa ermita niya. Nabilin sa ermita ang motor mo to, giyad to sa mga pulis.
1: Hindi, makailan ni gamit background aning kuya Chanoy niya. Kasi trabaho niya.
0: E-bike driver.
1: Taga din higit sa ilay. Lumad
0: yun. Oh, taga ako siya, Busco. Dira.
3: Busco?
0: Oh, dira ba?
1: Asa na?
0: Mayahay dos, mungguro na.
2: Dira, dito. Sakop sa Tarangay
0: Pasil.
2: Pasil.
1: Ah, okay. Ino ang ate, kamo, taga-diri.
0: Taga-diri, siya.
1: Ya, nangabang po na dito, mga pila nakatungin.
0: Ay, dili abang kay ako ate, taga-diri man siya niya. Ara na po isko sa na kay live-in man sila.
1: Ah, sabi nga. Okay. Mga pila naman sila katuig diri.
0: Kan, mga 3 years na sila.
1: 3 years. Nasalian lang ang
0: ganyan. Naos.
1: Two years old lalaki.
3: Sa imong nipo kan si Kuya Chanoy ni mo na ay mga atraso mga
0: wala kay wala man siya gaway
1: so
4: pero nakadungog mo dai nga atong ingon siya nga muambak ko so kay bawo siya
0: wala.
4: May humulga ini ano kay nga muambak ko
0: di kay lai naman ang tuktok kanang so, pinaisog na kayo bang
4: na involved siya drugs
0: oh, wala ko
4: preso siya kanin
0: mo wala ko kabaw na siya
1: kung ipa-describe na ko imong hang Kuya Chanoy inday sa man siya mapagkakuya ni
0: an mga tagon.
1: Oh, so wala mo yung naibawaan niya kanina.
0: Wala.
1: Di na siya mga iligal nga kalimutan. Kasi status sa yung Kuya Chanoy ng nila.
0: Wala na.
3: Asa man si ate ni mo?
2: Luwas na siya.
0: Kuhan nga na.
3: Pirahan.
4: Ano siya pa? Naman nga, napaambala sa kuhan? Diyan tuhon?
0: Paano na? Nabali ang buko.
2: Sa both side, sa tiil niya, nabali ang buko.
1: Tayo mong ate rin dito. Ang ilang anak ko ba?
0: Nasa ugangan sa kong van. Kaya siya may...
2: So, itong higayon na naan yung bata?
0: Na.
4: Diya sa kanatong.
0: Dito din, nalayo
4: ang kwarto. Sa lahing na room.
0: Pero gisod na mo ha.
4: Gisod sad mo. Niya, nahin nangawa sa inyong room.
0: Wala ka nang mangawa ang dato sila niya. Ginan siya sa kumama nga. Wala may labot anak mo to nang gawa sila.
4: Yeah, dayon.
0: Mo ni gawas din sila.
4: Sa sila kagadugayon nga dire sa so sa room.
0: Mga kan 30 minutes siguro sila.
1: So nagsugod sila mga alas 3.
0: Di, alas 4.
1: Alas 4.
0: Gawa sila alas 4. 50 kapin nga na.
1: Explosive na.
5: Okay, sa mga itong interview ni kasama nga Jane Gallardo, no? Ang igsuon ni sa live-in ni Chanoy. Yes, Jane?
6: Yes, Attorney Rufil, mautang igsuon nga sa live-in ni Chanoy nga usapod sa mga nakakita sa mga nagbonet nga tusitsado, Attorney Rufil. Kay usa ilahang kwarto, tapad ra man ang ilahang kwarto sa kwarto ni Sanoy. So una, ilahang kwarto mag-i-open sa ilahang Sanoy. Ipagitaan sa lahat ni Rufil, ipangbungkag ang ilahang mga sinina sa mga suspensado. Nga nakadapat ito mga cellphone po sa mga borders nga nasa taas sa gawa sa ilahang target nga si Sanoy Gurtay. Sanoy mangyod ang ilahang dimension na ito ni Rufil. Gani, nadunggan pa nila nga nanawag ang pusa sa mga suspensado at ito ni Rufil niya. May inon nga. Patay na guro ang ilang target kay daghan naman og ugo. So si Chanoy ang ilang gimi na ni Rufil. Pero karon kay nadala man sa sambalanan si Chanoy at ni Rufil kay tungod sa iyang angkon na pinusilan nga matod pa ang ato ang bago nga update. So ang update at ni Rufil kay operahanan ang kining maong si Chanoy. Pero sa hapig sa atong suspitado padayon gihapon ang ilang indiskubrasyon kaya para po sa pagsiguro kung nalabigit na gihapon ni sa drugs ang motibo ni ini or basig doon na pailain na nga rason nga nung ipangita ni kanin si Chanoy na si Chanoy at ni Rufil. Ingon man, nagsubay na po na itong mga kapulisan sa mga suspitsado. Labi na dagan kayo CCTV sa rondon ni ato ni Rufil. So nangayo po ka din sa area pero kaya wapang may mga tao ang mga balay nga nakatagiya sa mga CCTV. Pero tagaan nang gyapon din natong pagtagad aron po mahatag nato ang kompletong detalye may tungod niining pagpamusil dinhi sa Barangay Pasil at ni Rufil.
5: Okay.
6: So far mao na ang ato ang nakuha dinhi bigan gyud mismo sa area at ni Rufil particular dinhi sa my city Lawisa, Barangay Pasil Lingdak Bayan sa Subo. Kauban ako sa tong RMN Patrol at Speed Pilot Rajuman Jesse Sumampong. Ako sa bangin yung Rajuman James Gallardo, DYHT, Tatang RMN.
7: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Rajuman Nationwide!
5: Okay, salamat, Jane Gallardo, sa mga report. Alas 9:03 na, standby sa atong pagbalik.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing a klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
7: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor sinigang mix.
10: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
11: Ay, wala ko'y sisilyo.
10: Ay, wala ko'y sukli.
12: Walay sukli.
13: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
14: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 282 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
7: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
15: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Shop at the SM 3-day sale on August 28, 29, and 30 with one extra day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Fronx GLX AT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details.
12: SM 3-day sale.
11: The SM City Consolacion 3-day sale. Promo runs on August 28, 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263747, Series of 2026.
16: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
17: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
18: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pay products. Apil na! San Miguel Peel and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
19: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now made premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, I-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
20: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
21: Kung moingon si mama nga,
22: sige kagaw, inanani mong tambal.
23: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
24: Ang iyang buot ipasabot.
25: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
26: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
27: If symptoms persist, consult your doctor.
28: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
29: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
28: Kabog na nga pang negosyo.
29: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron padayon ang negosyo, pag-Kondura na pud mo.
30: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
31: Strong for the Filipino.
32: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
33: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
34: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
35: MX3, tunay, natural, at orihinal.
36: Goodbye!

0: Coffin, Someone Chat, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may galalas sa 9-9 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Atong balikan mahigala ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. All kidding a portion to galata mahigala sa seed element oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay maayong balita. Gikan sa pait ka na mahigala ang seed element oil nga may muhatag og kapayan sa tunggi antos ng mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, bunay, pinakan sa gagmay mananap o mga insekto. Bisan alamok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit ganingi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa seed element oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed element oil ginama sa seed pharma o giapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak, magaling.
3: Straight to the point!
2: Alas 9:10 na, mga higala sa ato ban-uban karoning atong tulumanon, inyong tulumanon.
3: Straight to the point!
2: Now, arita mga higala sa atong isgutanan. Balikan na to gamay. So sa ako nagingon, ang pag-summarize na to, pag-present ni Gina Acosta, nag-withdraw sa kwarta sa bangko, ang maong kwarta gihatag niya nga to kang Kirna La Chica pag-implementar sa mga various confidential activities kay siya man mo expert ni ana. Dihan agin malimit ni mo ang pangutana kang Gina Acosta. Kay wa naman sa kibaw nga to, og imo pang i-deep dive. Wa naman sa kibaw. Kay wa man sa musud sa kalibutan sa Intel. Si Kirna La Chica mo ikibaw, anak. Now, ang nahimo lang mahigala karon sa may bago, kung imong tanahon, kini prangka-prangka lang pag-istorya, ang testimony ni Gina Acosta, way bago. Nigawas na ni dito sa Quadcom, nigawas na ni sa House Committee on Justice, ikatuloning paggawas karon. Ang nakabago lang gamay, nga mo hinahimong katawanan, kay gi-installment nila ang mga ngaan. Permero, Mary Grace Piatos, sila si Piatos, kinsa pa itong uban, so katawanan. Niya human, na luma naman to. Gawas na po mahigala katong sila si Panahon ni Kapunan. Gawas po mahigala to si Andy Lim, Alejandro Pikit. Ah, nakapikit na isa Andy Lim. Pero, why bago? Sa substance ba? Ang nabago lang, daghan ng mga pangan nga naa mahigalay acknowledgement receipt, pero wala butyag tanan ba kausa. Gi-installment nila. Asa patong laing katawanan, gi-installment. So, kamausa ni prosecution pre buyag, no? Ila po nang gimitingan, dahil pagtanaw nila sa case conference nila, nga tawa, saan sila? Namauna ito i-present. Kay karon mahigala ni Aman, nga tawa, pero kutubra diha. O sa may laing substance, na-address naman niya, kanang alias, pwede nang gamiton, silent mahigala ang joint circular sa kuwa, labot sa alias specially nga kini naghisgot mahigala og confidential or intelligence funds. Kutob ra diha sa katawanan nga naay ngan mahigala sa tong kwandong, mga ngan sa nakadawat sa kwandong. Be balik to gamay. Nga tua dito mahigala si Bella. So, kani, oh. Muna ang gipadako ron sa katong suko ni Sara, tanawa na mga nga oh. Oh, laliban ka na, Suniso Belat. So, katawanan, bugal-bugal mahigala, katawanan, ana, pero kutubra diha. Nga naman, na-address naman na, nga kanang paggamit o alias, pwede. So, kuwang pa ang ebidensya nga mapindaon si Sara. Kuwang. Nga naman, wa mamutay pangutan ng Amy Marcos na bay ebidensya nga bisag sintimo lang na bulsang Sara. Wa. Aga pabati ninyo ron si Amy Marcos para maklaro na to. So muna nga, ang ato ini pabuto na to, basin pa o sa sunod nga mga witnesses makapresent ang prosecution o dugang pang pasabog ba? Basin. But as of now, Gina Acosta di matawag pasabog kay wa na may bag-o itong kan Gina Acosta day. Maura man to sa Quadcom, maura mahigala sa House Committee on Justice, kini na nakabag-o ron, wa nila ning tagu-taguan nila ning maong pangaan nga belat. Karon pa ning gawas mga sukit ng Paminaw. Unya katawanan man sa mga Bisaya, atra binuang gani kay belat gud. Pero remember, ang naghimo ini, si Kearney La Chica nga usa ka Tagalog. Kanang pulong belat sa Tagalog, dili ka na bastos. Dili bastos, basta kanang imong ginuhuna, baki, lahit ang hakiya. Panungog na sa bata ba? Kanabi tayo, labi ba na simbahan niya, sabasaba ng bata niya, mong hiwian imong naong, mo din ang belat. Pagkalain mong kutag pinulungan, muna ko gi-example ganina, kanang pulong sili, lami mana, na ituslo ni mo suka, ipuga ni mo suka, niya human, ang suka gisilihan. O. Oh. Pero maingon ka lami ang sili ato ka sa wariwaray. Lain mabastos ba dito kay kinatao man ang sili. So lain-lain ta og pinulungan. Pero og kanang pulong sili ari na to gamiton sa Cebuano dili lain. Kay sili pangtimpla, ha? Ato ka sa wariwaray bastos. No? Kay lahi-lahi magutak ikinig ng atong nasod, arkipilago lagi, niya naghantag mga pinulungan ba? Na lain-lain. So, kani mahigala, kutob na diha, ganyan niya, himong katawanan niya, na, belat na, katawanan na, bugal-bugal. Pero kutob na diha. Walay legal implication. Prangka ha, prangkang istorya. Why legal implication? Nga naman, because ang alias, pwedeng gamiton, silent ang June circular sa kuwa. Lahi ang kanang ordinaryo ba lang, himong katawanan, anak. Pero sa actual, doon na ba'y legal point sini? Doon na ba'y legal point nga nakapabor ang prosecution? Wala. O saan lang may pabor? Katawanan. Katawanan. Kay, labi na, maligyan akong ingon, sa Tagalog ka ng langgam, lahi man. Ang atong langgam, lahi man sa langgam sa Tagalog. Ang Tagalog ka langgam, nagkamang-kamang pa. Munang labaw, kitang Bisaya, kay ang atong langgam, naglupad-lupad na. Lagi talaga ito katawa ni Mahigala. Kana bitang kumot? Moskitiro man sa Tagalog. Pero sa ato din hewa na, ikumot-kumot na. Ang kumot sa ato, lahit naman yun. Ha? Maka, ang ilang kumot nito, naproteksyonan makaslamok. Pero ang atong kumot nila, magkapriso naman ang kumot. Labi na, lain ang imong gikumot. Nya, karon, og panalitan ako inong Idol Mikey. Og ari sa Bisaya, makuan yun na. Bastos, pero dito sa Tagalog. Idol Mikey, saan ka nakatira? Diyan sa apartment ko. Mag-upa tayo dyan. Pwede bang makaupa dyan? Pag ato ka sa Tagalog, di man abastos kay, kung mana, mag-upa, kung mana, kanang, murintal ka ba? Murinta ka? Pero kung sa Bisaya, bastos ang upa ka lain. Manakin nga to. Prangkang istorya ba? Kanang, usa may nakuha, nakapabor sa prosecution, kunuhay gapon, kutubla sa bugal-bugal. Nga, ah, belat, belat, tapos po sa Facebook na yun. Tala, nadto sa belat. Pero, unsa ba'y legal? Napasay punto legal, wa? Wala. Sumuna nga, huwag imong evaluate gahapon, kining witness as Gina Acosta, dihado gahapon ang prosecution. Pabor gahapon sa defense. Wa pa manghigala kabaw sa prosecution yun. Tungon sa ebidensya, but with respect sa mga lawyers, sa Pulos Mayo, ilang mga lawyers, Pulos Mayo, palusot bitaw kuhan, kay kasabot ng mga lawyers nga, gawa sa senator judges, nga ilang i-convince, ilang po i-convince ang mga tao, munang palusot, ang abogado sa prosecution, palusot yung pangutana nga, scam ni, at least, kalusot ang pangutana, but motion, dayon ang defense, nga pastriken off from the record, pero wala na, nagalusot na, pero kabawas po ng defense, kaya, paulit-ulit ang sagot dahil paulit-ulit ang tanong. Ah, move to, kuan po na yun, objection. Vague. Pero na nagalusot na po ang pangutana. So, wala ko ingon, pariha ang mga abogado, okay ra. Ang mga abogado, pariha ra, huwag ka nang kuan. Di magpalupig sa bisang mga batanong mga abogado sa aram, kumbatisan. Napo minal dito gamay ba? Pero arim ko kasi ebidensya. O ako may evaluate na iwag yun. May kag lawyer to lawyer, okay na. Di wa ko ikasaway. Arin na nga sa mga, kwa nasa punto ba? Punto legal. So ang nakuha na yung Japon nga bugal-bugal, upuntan, salig ka may suko ka sa mga Duterte ka na yung, anong sabi nga bailout man. Kutubra niya, niya katawanan. Pero may kag legal implication wa. Walay legal mahigala nga punto ang napita.
4: Kulas ni Do.
2: Uy, kulas man. Ay! Ana nga, og imo ikonbikto si Amy Marcos aning kani pa nga portion lisod. Muna ang pangita paglain. Ato pa buto na prosecution basi nga pailain. Kay tanaw ha, unsa may question ni Amy? Iba ko na kun Amy dong. Naabay kini ni ang naabay ni amang ko na atong YouTube. Palihog ko na kong check dong kay basi nganong naamang man atong YouTube. Basin og gagi paniglahan tagamay. Double check daw. Tinuod ba na, kwan, namay mga na-chat na ko. Okay. Sige, check sa kuno names. Okay na, sige. Na, karon, arita ang Amy Marcos, ha? Muna question, Amy Marcos, kung imo mahiga lang ang panguta ang kwarta, good. Gikan sa bangko, gihatag nga to kang Kernel Chica, sa Chica na ibahala dito pag-implement sa kininiang confidential ng mga activities. Various confidential activities. So ang kwarta, wa gani kakita, wa gani mahigala si Sara diha. Why testimonya? So ug mingon kag corruption din imong pasangin lang Sara, asa ugnaw ba? Kanang objective lang tas pagkuan ba? Why ebidensya nga gihatod sa bahay ni Sara ang kwarta? Wa. Di ba parehang Romaldes nga do nagi mali-malita ang kwarta gihatod sa bahay? Nya na may CCTV na kung seryoso gyud ang gobyerno mugukod, na may CCTV. Na may mga pictures. Kato mga pictures, mga higala sa 18 Marines picture ni Gutisa na nagkatod o kwarta, malimalita ang kwarta. I-check o EI ba? O gini ganyan, EI tinuod na. Ha? Ba't ka ni Wakman? So, lisod ni mo, kasi pagkakaroon pang Gina Acosta, dili pa ni mo mapindown si Sara ron. Wata kasabot sa sunod ng mga witnesses. Katanaw ha, muna pangutan ng Amy Marcos, nga klaro ba? De, atong, pa, atong i-play dong, ang portion niya sa Amy may nangutana. Okay, proceed dong. Sige. Okay, sige dong, kani dong.
5: Magandang hapon po. Maraming salamat, Presiding
2: Judge. Sige, gamay lang ha. So, muna ni, si Amy Marcos na yung utana ha, gamay lang. Kini nga punto niya, pagka maingon nga, saan yung pagkumbiktong Sara, anak nga, huwag may bisag sintimo lang. Huwag may testimonya, huwag may ebidensya. Nga doon ay bisag sintimo lang nga, nagtos bulsang Sara. Kini nga pangutana mo ni mupatimaw pagida, human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Tak na alas 9.22 na.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by iBerry.
7: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
7: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
11: Pila pila win, San Miguel pila win.
12: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na. San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer.
13: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
14: Singing along to your favorite song at full volume? Feels good. Almost as good as the fully digital experience with Salmon Modulo. Pre-approval in a minute, and you can apply online from anywhere. No travel, no paperwork, no long waiting. All you need is your phone. So maybe it's time for a new motorcycle? Download the app now. Salmon. Feels good.
4: Terms and conditions apply. Salmon Motor Loans is a product offered by Salmon Finance Incorporated, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698. Salmon Finance, powered by the Salmon App, is the online lending platform for Salmon Finance Incorporated.
15: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. You nila byan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Bakit RiteMed ang binibili mo?
17: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
18: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
19: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
17: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
20: Kailangan right medicines, kailangan right med.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med. Oh,

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: May budget!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS. ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
5: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for every day.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling galing mo.
6: Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
10: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
13: Atong attack na may gala sa 9.29 na sa Batuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
13: Kaling a portion to gala mga kagalaan sa DTX 500, taas mga presyon sa madugo, ikaw ba doon ay hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, o niya wara ka mahibaw. Ang taas ng liver sa sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa mong dugo. O sa nagkarason, nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang mong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys, o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiilo, bisan pagani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayaw na kulata pa nga magkagrabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, doon ay tsarantin gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung buo imong blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, magkapanindot sa muntulog, magkapugong sa hyperacidity. Gerd fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
12: Straight to the point!
13: Okay, muna itong balikan mga kaigalaan. Muna gini nga, si Gina Acosta Limited kayo ang iyang testimony. Wala naman sa personal knowledge pag adto sa ubos. So, iyang testimonya, klaro-klaro lang ha, para kung imong i-summarize, 2 days man yun in town ang paghimog direct examination, but kung imong i-summarize, ang testimonya ni Gina Acosta, ang unod na yun niya, sa may nagkuha sa kwarta sa banko, kay iya mga anak sa chiki, isip disbursing, special disbursing officer, unya dayon, iyang gihatag ngadto kang Colonel Achika. Mauna, yung si Colonel Achika mo ay nag-implement mga kaigalaan sa mga intelligence, confidential, various confidential activities. Two reasons. Number one, sila chika mo'y expert. Number two, gimanduan sang Sara nga ihatag ang kwarta nga itong na chika. O nay, maulag yun ang isang testimonya day. Nga ni take mahigalag 2 days nga direct examination. Muna, ang cross, mubo na, ang cross. Kumbuti mo na unaon, baya, ang og nalangan ni may nalaygay, ang prosecution may nakalaygay, ani, kay, dugay man mahuman sa direct examination. Tarawa ang cross examination, paspas na magani. Pero sige lang, atong respetaran kay basig mao ilang style sad, no? But mao ra ginay unod. So, wala mga higala pay kulang pa kung imong ipindaw na Sara Romingo nakagilty, kulang kayo. Kay wa may ebidensya may higala nga giunsa man nila nga to man latsikang kwarta. Nya na liquidate man nila na kay na may nga mga recipients ito. Nga mga purchase may galas information katong mga recipients. Nagasto sa pag-purchase information. So, wala ebidensya nga muna yung pangunta ng Amy Marcos. Tanong ha, matay ang pangunta ng Amy Marcos. Nabay sintimo. Nga bisang sintimo lang nasood sa Bulsan Sara. Wa. Kani may lisod nga napitalisod nga iprobar. Di mo ka pataka lang ka mapamasangil. Iprobar ni mo pamasangil. Kay mo mutang tanggo ka o vice president. Kaya ka ng vice president ngayon mong tangtangon, mauguna'y pinakataas o buto nga nakuha so far. taas pa ganing BBM na 32 million ko nang buto nga nakuha gikan sa katawhan. Taas ka na ang officials gobyerno. Unya imong butang-butangan nga kay ebidensya. Kuwang ba, kuwang pa. Bato ata ka sabot ha. Tingali sa sunod, napasalay dugang ang mga witnesses. But as of now, dili pa ma-pindown si Sarah as of now dahi. Sa kisang normal nga kuwan, oy. Kasabot tuwa pa man. Mone, question ni Amy Marcos ha, ato paminaon. Sige dong.
3: Hindi lang yung mga tanong ko. Huwag kayong mag-alala. So, mula nung kinuha ninyo yung pera sa bangko at tinurn over Colonel La Chica, may pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sarah?
14: Wala, ma'am.
3: At masasabi mo ba kung nakita man lang kahit isang sentimo nung pera ni VP?
14: Wala, ma'am.
3: Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni VP kahit isang sentimo nitong confidential funds na to?
14: Hindi ko nakita, ma'am.
3: Ay, ganun pala eh. Pero ang alam ko, kanina sinabi mo...
13: Okay, pause, pause. Kanina mga pumunta na ha? Ay, ganun pala eh. So, mo na isulti si witness. Mangita sa lain witness nga musulti yun. Nga, ay, kita gabi, malita-malita ang kwarta gito, yun. Gihatod, gusbayan Sarah. Aron imo mapindahon si Sarah, pero kana nga witness mo, agi po na cross examination. Wala man, so pag ang kwarta gikan sa bangko, gihatag ato kang kanila chika. Okay, mimando si Sarah nga ihatag ato kang kanila chika kasi la chika man maoy commanding officer sa ilang vice president, vice presidential security and protection group. Kining VPSPG. Colonel ko na, siya may nasayod. Usa ka step ng Colonel General ko na. So siya may nasayod, anak, dito sa various confidential activities. Wa mo agi ni Sarah na kwarta, wag ni kagunit Sarah sa kwarta. So, lisod kayo imong pasanginlan, ngaw man kagunit ganis sa kwarta. Nimando lang siya ni, kuan ba siya? So, as of now, dili pa ni mo ang pindown. Naku, example ha. Example lang ni. Pero, kini, para masabtan tanan ba? Example lang ni. Kani ha? Kinibita nga itong donation drive si Daiken. Pila may ito nakuhang kwarta, 4.3 million. Sa linog dito sa Bugo. Pagbagyong Tino, 3.8 million. Kana sa Jinshan, 1 point something million. Pila to? Ako'y nanawagan. Suod mo, pinag-GCash. Hindi man akong GCash gamit. Kaya hindi maris, kaya hindi kin. Kasabot ko na yung kwarta. Pero ako gulit yung kwarta habis sa gamay. Pagpamalit na itong bugas, kapatay ka na eh. Pila may itong palitag bugas, yung mahatag ta sa mga namatiyan, tag 15 mil itong ihatag, o 10 mil na, sige. Yeah, butang lang nagganang kwan yung bilok niya. Sila na'y bahala. Kaya kina yung mga babae na kung mga kauban. Aida, Marisa, Ken. Kasaligan man na sila. Unya, detalyado, sad. Kada mga resibo-resibo, pila ka kwan na itong palit. Si Quinta ka kwan sa akong bugas. Okay. Pila may nagasto, anak, mana-mana. Pero palit pa rin. Palit ming silupin para sa bugas. Hindi ko mo detalye, anak, nana. Lumakar, huwag mo agim kwarta. Huwag ka, huwag ka kikaps kwarta. Pasingin lang kakalit. Basig na ang kang VP Sarah, diba? Kay nanago ka sa taas ba nga ng Vice President ka, di na magkatanan ang detalye at ang mga resibo ikaw pa yung mukuan. O, ibisag ka ng mga mayor nga naa, di ha? Dili naman sa mingon niyang ikakuan ng mga resibo, di ha? Umandaw na sa ang staff nga ihapsay na di ha mga kuan na, kay mo report pa sa kuwa, na. So, muna, as of now, dili pa mga higala, unfair, kung imong ikonvicto si Sarah, sa pagkakaroon mo ng mingon sa, ah, guilty na Sarah, wala layo, pakaayo, eh. Wapag kaprobar. Wa pa ka probable prosecution. Ako yung example ko kagulingan para daling masabot ninyo ba. Nga kamo ni hatag mo kwarta nam odiri para sa donation. Di amon gi accounts kanginan mao ni atong kwarta na dawat. Pero ako mismo nga ako yung nanawagan, ako yung manager diri wa ko maka hikap ang kwarta ha. Unya kapila na to na implement mga sugiti pa minaw. Limang kag among mga kwarta diri labaw pa ni tagakuha ko nimo account diri. Mo nang ginaihap astang sensiyo. Klaro, good asapa dong. O ka, paghuman, makita na lang ninyo, gataga na mo itong mga biktima. Kato sa Bugo na, pila mo ito yung panghatag, 15,000 ka na usaw. Yan, yeah, kanapagi, prepare na. Apul, abot ito, apil ko's picture. Pero pag prepare na mo, ihap korta nga, pila ka envelope na. wala dili na ko wala ko mo trabaho na nampay mga staff nga mo tabang na to labi na mga babae mo ito patrabahoon kay kalang detalyado sila ba sumuna nga kung mamasangil mahigala nga kuan unfair kayo wa man kagunit or kakuan skorta nga most likely tinuod bay na day kay ano kana kung ranggo kang vice president di na makamo bisag mayor gani busy na mo kay mayor mabitan nando na mga higalay jurisprudence ana nga kanang pagpamirma pamirma nga ans mayor pirma pirma ka do na kay proofreader ana do na kay executive assistant ana nga basahan ra guna kay di manong basa na tanan kanang mayor di na basa tanan pirmahanan oy ako na himo kong executive assistant kadali sa unang brother Sok Fernandez sa Talisay baga kayong bugdog na pirmahanan di na na mabasa niya tanan day oy ako itig basa pirma na siya pirma pirma pirma unya nakapirma ng mayor do na mamanan do na jurisprudence ana nga it doesn't mean labi pag bulyaso nang ipirmahan, guilty na yun. Imo pa nang imbisigar kay tungod sa voluminous ba na pirmahanan. Mokana nga, as of now, ibutan mo stable, ready for signing na, bisa ganit kita, bisa ako ganit diri, dagat tayo pirmahanan, mambibib ito day, hasta mga overtime, mga kuan, pirmahanan, baga kayo, wala ko basa hatanan, pero yung salig ko nga, gibasa na ni mambibi, gibasa na ni Paps, gibasa ng Aida. So unfair, hindi mong i-ditsuog, monas pagkakaroon, mayon ko, pagkakaroon pa lang, kuwang pa ba? Sige, present pa mo ugdugang, kung mahimo ka to si Latsika, kaya ni Latsika kung mapresento, mas mayog mapresento si Latsika, kaya ano maklaro to, pero dito katugan sa stanan, kaya makompromise man ang Intel community po. Nabalikan, mabalikan ang, rewind ko itong kung Amy Dong, katong mga pangutanahan, ha? Kita bago kang kon, wag ganit mo agi ng kwarta ni Sarah. So muna, pagkakaroon, wata kasabot ko doon na pa sila dugang witness nga ipresentar nga makaprobar. Nga medyo, kung mabatas of now, wapag yun ang prosecution, dihado paghihapon kayo. Muna, defense o talawa, mga abogados defense, mga bata lang yung pada. Katungan nga si, kisa rin nga nang kinitapos ang bakil ba niya? Attorney kwan? Bago po mo na yung graduar gani? Kwan na sila, padadaan sa mga bata. Og wa ko mayon nga kon ha mga maayo ni mga bata ah. Pero og experience wise bas kurti ba bag-o pa man murag bag-o pa ning pasar ni si kon pero wala gina bisan pa duwa man guna sa abogado naas ebidensya sa pagkaraan kang abogado unya ang ebidensya wa gyud wa gyud ang kamaturan ni igo ra kang kulutahon og bag-ong graduate na to balikan sa IMB paminaw to balik sa IMB sige dong rewind dong. Ano yung punto nga, klaro? Oh.
15: Senator Judge Marcos is recognized.
16: Magandang hapon po. Maraming salamat, Presiding Judge. At maikli lang yung mga tanong ko. Huwag kayong mag-alala. So, mula nung kinuha ninyo yung pera sa bangko at tinurn over kay Colonel Latsika, may pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara?
14: Wala, ma'am.
16: At masasabi mo ba kung nakita man lang kahit isang sentimo nung pera ni VP?
14: Wala, ma'am.
16: Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni VP kahit isang sentimo nitong confidential funds na to?
14: Hindi ko nakita, ma'am.
16: Ay, ganun pala eh. Pero ang alam ko, kanina sinabi mo, yung liquidation and supporting documents, ito ang responsibilidad ninyo na iprepara yung mga dokumento para sa COA at sa mga opisyal. Tama po ba? Yung mga documents, di ba yun ang trabaho mo bilang SDO?
14: Kasali po yun, ma'am.
16: Mm-mm. Anong naghahanda ka nitong mga papeles na to? Kasabi mo ba si VP? Para tignan yung mga daan-daan, libu-libong mga dokumento tungkol sa confidential funds. Nandun ba siya?
14: Wala po siya, ma'am. Nag-base lang po ako, ma'am, kung paano yun gagawin po doon
13: pause,
14: sa pause. GC, ma'am.
13: Pause, pause, ha? Tara, si Castro to sa likod mahigala, naglungkoy in town. Ang pangutan ng Amy, at i-explain ha, ang pangutan ng Amy, sa pagprepara ni mga dokumento, na ba katabi mo ba si Vivi Sarawa? So, malagmit nga kini mga higalang pangan nga belat. Ato lang ni Ms. Gutan, gano'y ba? Huwag kayo ba usaran nila eh? Kay kini mga kailan kang Latsika naman eh. Saman mo in charge mga higala. Kanagong leader ka like vice president. Ulisa ka ng mayor. Di na mag-u ka maka-micromanage sa imong mga departments. Kanagong pagpangukay sa mga acknowledgement, dili naman na, kuan, nga nagigay kay saligan, nakigay ka saligan. Kanang mayor, kadaghan mo na nakay mga department heads, sila na mo oy bahala sa inang department. Di man ka maka-micromanage, macro-management ang imong ginahimo. So muna nga, kini pag-prepare sa mga dokumento, wala si Sarah sa imong tapad. So managmit, kini o, kinigingon mahigala, siya nga rin, Suniso Belat. Okay, number one, Suniso Belat. Kini bastos ba? Si kanila chika nga Tagalog, nga mo'y nag, ag-alias, ano mga aliases man yung mga higala, dili, bastos. Kanang pulong Belat o Tagalog, di ba na bastos sa, pareha sa inyong unang mga Bisaya ron. Kay Belat, mao man ang pagpanghiwi, pagpanungog sa bata. Ha? Ikaduha, bisay imong bisayon, ang spelling pod B-E-L-A-T. Ha? Tawa? Bravo, Echo, Lima, Alpha, Tango. Mao na spelling ha? B-E-L-A-T. Ha? Kap. B, E nga Eagle, L, A, Apple, T. Una. So, ang pag-pronounce mo, Belat. Belat. Mao na siya pag-pronounce. Kay na ay pa na, ah, oh, kanahin noon. Ato lang yagi katawa, ha? Yagi talaga katawa, may gala. Ato sa yagi, explain ito kung ano, kung ano, palitas sa mong katugon, ha? Ato balikan gamay ka natutod, standby, human lamang sa pipila ka pahinom-dom. Alas 9:44 na.
17: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
18: Pila-pilang win, San Miguel Pilang win.
19: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pilang win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
20: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
17: ACS. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
21: Seth Living Testimonies.
22: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
23: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
22: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastidan na tabangan.
23: Uwa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
21: Living Testimonies.
24: Pinakabaratong nga data
25: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
24: Magong user
25: dito po'y umisora Google Data sa Shopee na.
26: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB26294 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
27: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
28: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
29: Oh, simple na, Sir Max. Pakaplas og Sed Liniment Oil.
28: Basin bayag mabatan lang kung balik, ana, ha?
29: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
28: Wow, mo pagani paghaplas nako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
29: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
30: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
31: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
30: Wow, alang sa na'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
32: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
33: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
34: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
35: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
36: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
37: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
35: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na.
36: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
0: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sa ni mo kugos, karga, o duyan, dili yun mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yun ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, doon ay Simeticon Restime Drops. Restime, ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Restime to the rescue. Simeticon is the generic name of Restime. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslong kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslong kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon, ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
4: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
5: Shop at the SM 3-day sale on August 28, 29, and 30 with one extra day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on Grapevines and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Fronx GLX AT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details.
6: SM 3-day sale.
5: The SM City Consolacion 3-day sale. Promo runs on August 28, 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263747, series of 2026.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
8: Atong attack na mga kaigsunan, alas 9.50 na sa ato buwan-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
8: Kini nga portion makakilatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita, nana din himahigala ang tanang sangkap nga imong gikinanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos nga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients nga mao sigurado nga epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gama sa Heavenly Elixir sa English or mas giila natong Makabuhay, usa ka life-giving plant sa pangan pa lang daan mahigala Makabuhay mo hatag og kinabuhi. Gisagulan pa gyud kini ashitaba, garlic plus turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C o vitamin B1, B6 o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
7: Straight to the point.
8: O kinisap nga portion ito ganito may higala sa EXL Black Coffee. Importante ni mga higala kay kapi-kapi sa tagamay. Samtang magpa-programa ta, pag-commercial may higala, kapi-kapi gamay, kamusa na minaw niya, kapi-kapi ta ginagmay sa EXL Black Coffee kasamang kay. Ah.

0: kagalog mong na naghimo na sila chika, dili man hugaw. So, may ngon ang uban na na, kamo la hugaw lagi mong na una. Wala ba? Ang atong pronounce anak mahigala kay tungod B-E nga Eagle, Bravo, Echo, Lima, Alpha, Tango. Mga ganyan spelling. So, B, ang imong pag-pronounce. Dili. Og na I pa na, B. Aras dili pa ay mga pisa tagadali mga higala. Sa atong EXL Black Coffee ha, kay ginto na ba tayong katilaw nito sa Davao King ha, pasta lami aki. Ang batunan na ito, mahigalang himsog nga panglawas o mayong nga kinabuhi uban sa EXL Black Coffee, espesyal, kompleto, di kalidad o epektibo, nga mga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga maghatag og muscle recovery o peak ATP nga maghatag og kusog sa imong kinabuhi. Niya ang sekreto alang sa mayong panglawas, EXL Black Coffee, ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog o kayuhan alang sa kadungganan sa kahitasan.
1: Straight to the point!
0: Alas 9:53 na sa tumuban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Na mo ni mga kaigalaan nga pangutana ni Amy Marcos. Naa ba si VP Sara sa tapad ni Acosta nimo paghimo ini mga dokumento wa? Kay kini gud mga higala, gawas ka sila chika may naghimo ani kini ha ang belat dili bastos og Tagalog o kana si la chika Tagalog na dili bastos. Ibutan ka lang Bisaya la chika day Maris bitbutan ka lang. Pero di gapon bastos kay ang spelling di mao. Ikaduha, maghatag ni mahigala og dugang huna-huna sa mga tao nga samot na nga way labot si Sara ni Inday Maris. Kay mo to kan Sara may nanay binastos nga kung binastos magaling dili eh. Si Digong noon. Prangka pa istorya ba? Digong mo istorya kung nanay binastos. Katong papa, medyo mo istorya binastos to siya. Pero pang masa, love siya sa masa kay ang masa good mo lang magkatawa sa niya nga parihan na to ni ato gini. Parehig sinultian na to. Pero si Sara, mahigala, nganla ni mo Sarag maldita, nganla ni mo kuan, pero dili siya bastos o baba in day malis. Ha? Disintig baba si Sara o nga kanang kuan, ang sinultian, pino na ba? Lahi kayo, opposite kay na Sara o digong sa sinultian. So muna nga, o kini nga pulong samot, namin kang dili na kuan. O, muna ingon, ay mi, naba si Sara anak sa imong tapad, wa? So, kini punto ba yung pangutan ng Amy, ha? Punto ni. Munang, layo kayo tinuod mahigalang imo inuwa, ay, tigi, bulsang sara. Waman, kay ang kwarta gikan sa bangko, gihatag ni kanila chika, sila chika na mo'y nag-implement dito sa ilang various confidential activities. Huwag ganit kakita sara sa kwarta. Huwag ganit siya mahigalang maka, pagprepare ang mga dokumento, huwag siya na, eh, Ryan, balik doon eh, para maklaro doon. Eh, Ryan, so good niya, ito na ipadayon na yun, ka na mahuman. Ah, sige. Okay na ka, Nims? Sige, thumbs up ko nung okay na ba? Okay, kini mo iklaro yun. Sige, okay, proceed.
2: Tignan ba niya yung bawat isa ng mga...
0: Okay, sige.
3: Senator Judge Marcos is recognized.
2: Magandang hapon po. Maraming salamat, Presiding Judge. At maikli lang yung mga tanong ko. Huwag kayong mag-alala. So, mula nung kinuha ninyo yung pera sa bangko at tinurn over Colonel La Chica, may pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara?
4: Wala, ma'am.
2: At masasabi mo ba kung nakita man lang kahit isang sentimo nung pera ni VP?
4: Wala, ma'am.
2: Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni VP kahit isang sentimo nitong confidential funds na to?
4: Hindi ko nakita, ma'am.
2: Ay, ganun pala eh. Pero ang alam ko, kanina sinabi mo, yung liquidation and supporting documents, ito ang responsibilidad ninyo na iprepara yung mga dokumento para sa COA at sa mga opisyal. Tama po ba? Yung mga documents, di ba yun ang trabaho mo bilang SDO?
4: Kasali po yun, ma'am.
2: Mm-mm. Anong naghahanda ka nitong mga papeles na to? Katabi mo ba si VP para tignan yung mga daan-daan, libo-libong mga dokumento tungkol sa confidential funds? Nandun ba siya?
4: Wala po siya, ma'am. Nag-base lang po ako, ma'am, kung paano yun gagawin po doon sa GC, ma'am.
2: Tinitignan ba niya yung bawat isa ng mga acknowledgement received, yung iba't iba pang papel?

0: for personal authentication? Tinitignan ba niya yan?
1: Basta ma'am, yung mga acknowledgement receipt ma'am, galing po yun kay security officer ma'am at binigay po niya sa akin ma'am.
0: At siya bang nagbigay sa iyo? Inabot ba niya yung mga resibong yan na tinatanong ngayon ng prosecution?
1: Inabot po sa akin ma'am na naka-envelope po ng brown envelope ni security officer ma'am na si Colonel La Chica ma'am.
0: Si Colonel La Chica at hindi si VP Sara ang nagbigay sa inyo ng mga papeles. Siya ba ang kumuha ng mga signature ng mga nakapirma sa resibo?
1: Si Colonel La Chica po ang security officer ma'am at siya po ang nag-implement ma'am ng mga various confidential activities po ma'am on the ground.
0: May nakita ba kayo na may kaduda-duda, alanganin, kakaiba sa mga dokumento? Sabi ninyo wala naman suspicious, irregular or questionable, di ba? Kanina. Tama po ba 'yon? Doon sa mga dokumento wala ka naman nakita na findings na may suspicious, irregular or questionable, di ba?
1: May ano po lang yun ma'am, yung mga walang name, walang pirma, walang date at biniverify po po yun kay security officer po ma'am na si Colonel La Chica.
0: So, binuno ninyo to at tinama. Yun ba? At masasabi ba ninyo na alam ni VP Sara na may depekto? Alam ba niya na may kakulangan, may pagkamali sa mga supporting documents o hindi?
1: Wala akong alam, ma'am.
0: Last question na lang po. Kumusta yung asawa ninyo na binisita ninyo? Alam ko, undergoing treatment sa Davao.
2: Hindi po maganda, ma'am. I'm sorry.
0: I'm sorry also. Pinagdadasal namin siya.
2: I'm sorry.
0: Thank you po. That will be all, presiding judge.
3: Thank you, Senator okay. Marcos.
4: Sa mga na-emotional sa kitapusan, kikipangutan na siyang Amy Marcos, kumusta yung bana? Nga nasa hospital na yung bana ni Gina Acosta. Pag-isag to sa hospital yung bana, so disturbed na ni Gina Acosta, buto na naon mo. To ay yung kuhan sa hospital. Pero yung tubag niya, okay man yung tubag. No? Pinabangs pa, angs pa. Ay, wag nila mapindown si Gina Acosta, pastila. Ato nga agi kato katawa mahigala unya ariputang tulfo gamay. Now, ato ning hit isgutan mga kagilaan kay Porbida. Pero kinisa nga portion mga kailatot sa kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga temelhan nga kadunay daghang mga toksin sa mong lawas, mong dili ka-regular nga makapagawas sa mong hugaw, dugay kang mahilisan o magbutod antiyan. Makasinati sa pag-insumya, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan lutalutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems o kapagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka na mga toksin sa mong lawas aron maangko na may panglawas. Inumatak adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Straight to the point.
4: Untop alas 10 na mahigala. Kato si Erwin Tulfo, iyang ginganla na Gina Acosta og mga panluluko ni. Nga naman, tungod na sa Bisaya. Di man malikayan ni mo nga si Gina Acosta makasagol o Bisaya. Kaya mabitang ipangutana sa kinini ang recross examination nga dito pa lang daan sa House Committee day sa iyang pag-ibisigan. Nakaingon na siya dito daan niya. Pwede ba yun honor nga magbinisaya ako? Nakaanak na siya dito pa. So, karon sa impeachment court, kita kao, karon pangutana ng Amy Marcos, nakahila ko, Your Honor, Bisaya na. Kayo, ang Tagalog pa na, makaiyak ako, Your Honor. Ah. Ano sa tagamay, yung tagao, gamay kayo eh. Masagulan din ay Bisaya, niya si Tulfo, nga itong Irwin, suko siya nga, anong panluloko ito? Ayaw po hukming panluloko, kay Bisaya lagi na, masagulan naging, bisag kinsa na to, bisag ako gani mismo, mag-interview ko na yung mga higalagwan, gahi kay ning atong Tagalog, tungkol kay gahi kay Tagdila, mga Bisaya. Kato si Irwin, gahapon mahigala si Rafi na sad. Ang kang Irwin, yung sa anong panluloko ito? Di man, ano mo makuha na, naan naman ni mo tong cross, recross dong names? wala ka makaandam sa Recross, katong kang kuan. Narito, gipangutana ni Attorney Lindon, Lindon mo to, no, nga, kuan, dito palandaan sa House Committee, kaya nga naman, nga naman binisaya, anak, masagulang gibisaya, dito pa lang sa ubos, dito pa lang sa lower house palandaan, daan na mga higala nga, niingon si Gina Acosta pala dito, nga pwede ba ko magbinisaya, Your Honor? Nakaandam ka na to, Nims? Katong sa kuan, Nims? Recross, si Attorney Lindon Michael Bakil, may nangutana. Nara? Okay, pangutana na niya. So, ato sa inyong address itong kang Tulfo ha nga, Irwin, before tamaring Rafi, kaya itong Rafi, lahi, basta itong Rafi, stupido mo sa inyong ingon. Pwede ba ng judge? Si little judge, may nanak. But, gabi ha eh. Si little judge ko ka. Sobrar sa kayo ba? Yang ingan lag, stupido? Kangil arasan. No. Unbecoming isip usaka senator judge. Ayaw lang kanang mitir-mitir lang gamay. Bahala og klaro kaing bias ka ron sa pero ayaw pud pagbuhig mga pulong kasama ning Irwin nga Irwin Tulfo. Anong panluloko? Ayaw. Kay Bisaya man ikaw pud baya, Bisaya ba isa ka? Dito gay lang mos Manila. Kini mga Bisaya mahigala. Inig Mato tag Manila. Di kay malikayan kini atong pag mahibaw-an kay yung Bisaya ka kay. Lahi lang yun itong sinultian pag Bisaya ka naman yung kamot lang tag-Tagalog ba pero may bawaan kayong Bisaya mo na musakay kong taxi dito nagsultin ako magkasabot yung taxi driver nga taga saan probinsya ka sir? Atong balikan okay na dong recross dong ayaw tong cross dong katong recross lang but pasabot katong direct examination primero na direct examination sunod cross sunod sa cross redirect na dayon recross. Kato, namin mga punto dito, pero sige na lang, murag nga, ato na iandam na uba dong, kaya murag wa naman tayo uras po dahi dong. Sinyasa naman kung kasamang kesos minya, dali nga ako naman dahi, alas G-Stress naman. Amang hatay sa tagpa-premium ko dali. Eh.
5: Yo! Sukbo! Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag.
4: Mga na yung mga higala, nga itong mga laing mga winners karon, mga nasakpan na minaw sa DYHP o KFM. Busa pa ka daw itong mga pahalipay, gikan sa itong Sibianan. Atong tagag-pagtagad, mga higala, unya, nibisita na ito diri ang mga kaigalaan. Ang atong listener sa mga higala, gikan sa Kuanday, kinini ang California, no? Nga, mibisita na ito diri ang mga sukit tigpaminaw, kay tigpaminaw anday sila. Good morning, nga, si Jeff Boyles o Rene Boyles. Na nabisita din sa itong Sibianan. Thank you kayo sa paghapit diri. Ikan pa sa US mga kagalaan niya. Ingon sila nga, kuan nabas ato ni Rufilda, kay mo ay mong gibutang diri, number one sa mong itinerary. Nakaabot gimay diri sa itong Sibianan. Okay, ni mga orasa, may gato sa dawaton ang report ni kasamang Lailin Raban sa Aligadas. Kinsa ni mga nasakpan karon nga naminaw sa itong sa DYHP o Guy FM. Kasamang Lailin.
6: DYHP.
7: Mayong buntag, pag-usap ka sa mga regimen na Tony Rufil, balik diri sa Cebu City South District, dinay grupo na sa mga dawat sa itong mapahalipay, nga bugas o chorizo. Salamat sa mga muna at susunod sa mga programa sa DYHP. Sa Leonora, sa Cumpliero. Yay! O, Pastre! Yay! Eta Aton! Yay! Vera de Los Santos! Yay! Tony Reyes! Yay! Eta Raganas! Yay! Para na sa ikasingin din niya sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP!
4: Okay, salamat Lailin Rabanis Arigadas sa mga report. Salamat sa mga kabanan sa Research Department. Salamat sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP. Busa na kadawat na mapahalipay gikan sa atong Sibianan. Unya, oy, Diaman, happy birthday, di ay. Happy birthday ni Ate Edita Baraday Humisilio. O sa iyang apo nga si Rio, saan ipag-pronounce niya? Danichi Humisilio. Sa Kang Aktol Dumanhog Cebu. Rosemary Ganot o Jimmy Ganot na minaw sad, loud and clear sa radio, gikan sa... Asan ni Badyan? Badass? Badass, Surigao del Norte. Greetings from Names Quinones. Uy, idol sa sugbo. Kung na ay problema, iyang taga-anog dingog ang iyang pulong uigo. Huwag ba lang ta magtiwas, mga higala? Kay magsugod na po ka noong taon, may galang impeachment trial. But by next month or next week, baka ha, basig ilang ibalik nito sa hapon. Talas 9 ang programa, sugbo. At ngayon niyang gabi, mga sugitig paminaw, ang tulungan ng Sincerely Ate Arlene. Alas 9 ngatos alas 10 ang tagnas kagabi yun, o alas 10 ngatos alas 12 ang tulungan ng Straight to the Point Evening Edition na malikasama ang Binji Tanghian. Sangans, kinitibok ang puwersa sa DYHPRMN Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinagay sa pag-ingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tatak RMN.
8: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
9: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
10: Tatak RMN!
11: All the time, RMN kami!
10: Tatak RMN!
9: One radio is favored by all.
10: Tatak RMN! All the way!
11: Loyal kami sa RMN!
10: Tatak RMN!
9: One radio network conquers all.
12: Number one.
9: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
13: Makakarating pa rin sa'yo.
14: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
15: RMN Drama presents Kuin Ako ang Pasul Tihon.
16: Kuin Ako'y Pasul Tihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
17: Kun ako sa magpusultihon, ako sa muingon, na ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
15: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kuin ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas maong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang Asmax Recruitment Services Incorporated, DMW License Number 003LB0307 2023-R, na kinahanglan sa musunod alang sa kumpanyang Sisban Trophy. Ang musunod nga posisyon o skills na kinahanglan: Assistant Restaurant Supervisor, Assistant Restaurant Manager, Head Chef Chinese Cuisine, Waiter, Waitress, Commis Chinese Cuisine, Commis Bakery Pastry, Commis Hot Section and Clay Oven and Pizza Maker, Commis Steak, Barista, CDP, Bakery, Steak, Chinese. Ang interesado, kalipikado, aplikante mo apply, pagdalang sa musunod: Resume, CV, Certificate of Employment, Diploma, TUR, or TESDA Certificate, PEOS, and E-Registration, Photocopy only. Mapahigay ng face-to-face interview, August 26, 2026, adlaw Miyerkules, alas 7 sa buntag, sa Cebu 3A Prime Hospitality Training and Assessment Center Incorporated, Cebu. August 27, Huwebes, alas 7 sa buntag, Center for Asian Culinary Studies sa Davao City. Alang sa dugang kasayuran, tawag or text 0908-886-7683, pangita alang si Karen, or email recgroup2@asmax.com.ph or recruiter11@asmax.com.ph. Pagbantay sa mga illegal recruiters.
2: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi uy kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Silver Advance, may nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
5: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
6: Ay, wala ko'y sisilyo.
5: Ay, wala ko'y sukli.
7: Walay sukli.
8: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
9: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02721399999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
4: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
1: grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sliping sip-on, kung magpasagdan, mamahimong musangpot sa ubo. O samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa pakigbatok sa sip-on ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga Newsep for Kids o Solmux for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newsep. Carbocystin is the generic name of Solmux. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naa ka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon? Magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed me phenolic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MET December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 26 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang giresitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
10: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
12: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar. TTX 500.
13: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Iktibo kayong DTX 500.
12: DTX 500. Mapali sa mga butika.
14: Good morning, coffee lovers and chocolate fans! From August 1 to 31, Metro Supermarket treats you kape, chocolate, at iba pa promo! Plus, enjoy bundle deals and avail of free delivery with purchase. For a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos, get a free 100 peso e-gift certificate, plus 50 pesos worth of your favorite coffee products. It's available every Saturday and Sunday during the promo period. See poster for complete mechanics. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263086 Series of 2026.
15: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? May Vitamin D3 pa ka!
16: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo!
7: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
17: Kapoy kaayo sir, bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. So ano, maninda ko liha, may asaan sa bukat. Sulay mo liba, mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, lapo ng umah. Kanang ikas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
7: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Nila Intinado, 44 Malaysia City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor interregion kay kinahanglag operahan wala ko'y kwarta imbayad kay 30 mil man. Mata akong sinunga, ginutuloy ko kung sa akong angay itumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun ako. May na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay ipamati pareha sa akong interregion, dangot-dango sa makabuhay kay Muray makatabang sa atong kinabuhi.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
4: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
3: Basin bayag mabatalong kung balik, ana, ha?
4: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
4: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality. ACS.
6: The Original Koi Herbal Capsule.
7: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa The Original Koy Herbal Capsule, agong pamati, gumurag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koy Original Capsule, akong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pag-check-up sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimo lang 500. Dagang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
6: The Original Koy Herbal Capsule.
5: This Time Check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
8: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
9: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize nini ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber. Sang life extension.
10: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante kayong pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
5: This Time Check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Ladies' Choice.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang kapit, madikit, at malupit na dumit man siya. Easy-easy ang labada.
13: Mula noon hanggang ngayon.
15: All you need is Pride. All you need is Pride.
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Ay, hello mga kasama. Kinigabang yung Kuya Joel Benzi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa Sed Marketing Incorporated. Sama sa Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, Sed Celebrity Beauty Soap, Sed Celebrity Kojic Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Sed Marketing Incorporated. Bueno, mga higala magkasama. Ato magtatampo karon pinadas sa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga Jima. Kini gibotag duwa sa radyo ni Uji Kumpok Rakasa. Kaygalaan. Ang atong magtatampo si Jima.

0: Kina kong problema, bahinis ako na ba na nga medyo tiguang na? Pero tungod kay porsigido o mapugsanan kay ning makigrelasyon ako, nadagid ko o naminyo git mi. Pero sa dipan ako sugda ng akong sugilanon sa dihang nangamural pa siya sa mga babae nga iyang nagustuhan.
1: Pagkapaid niya!

0: hala, uy. Kanindot, kanindot sa imong tingog, uy, koy.
1: Ah, katunggoy didikit na imong akong awit, Maris.
0: Oo ba? Ay, dali, dayon, dayon, koy. Sa kadiri sa taas, dali.
1: Akin eh.
0: Oh, lingkod ko ay.
1: Ah, salamat-lamat, Maris.
0: Oh, maligik ako eh. Sa may ato ni mo.
1: Di ba halata, Mars? Ni ako kay mamisita ko ni mo.
0: Ay, yamatra. Sa imong edad ko ay mamisita pa ka?
1: Eh, kung ano mo din ang akong edad eh.
0: Uy, kayo mo kakako eh. Kung manginahanglan ko glawas doon nga kalipay, magkahimo pa kaka?
1: Oh, may ako. Huwag mo akong ismulin, Mars. Kasultihan ti ka, willing ang able pa ko. Makahimo pa kaayo ko sa mga buhat sa batanon.
0: Ay, kakoy.
1: Oh, lagay. Oh.
0: Ay, nakabantay ra ba ko ni mo, koy, no? Nga magtakiang ka na kung maglakaw.
1: Ay, sahay raman. Gumutukar ka ko arthritis.
2: Ha?
0: Dali ka naman gani kayong hangakon, koy.
1: Ah, naramukat-kat ko bukid. O ka, taas nga lakaw. Ah, natural. Hangak mangita.
0: Niarabay pa, anak ko, koy, no? Muragod ni posti sa Vico. Pingalimanta dayan ka, ani di na ka makabarog.
2: Ha?
1: Ay, mo pa ganing idagan kang sungayon.
0: Ah, yaman.
1: O, lagi-lagi niya, Osman. Sugot na ka na ako.
0: Ah, sige, ako na nangunahuna o makadagan, kuya.
1: Ah, sige, nahunaag yun, ha? Kay sultihan na ka, Mars. Kung ako'y mahigog mo, no retreat, no surrender, ng kumaha, kabantay ka na.
0: Wa!
3: Mao ni ang kalaki ining takoy, kutob sa makitan ining batanong cheeks sa among baryo, iyag yung panguyaban. Di ako higayon nga ako nasagi pamisitaan. Unya. Ay, ubay-ubay, kini ako nalabahin da. Hinahinayon ko nalang bilo.
4: Dungawin mo giliw.
3: Ay, mura mag may nang harana. Ablihan ako ang bintana. Oh.

0: Kanindot sa imong awit, koy.
1: Alam, tuloy mo, juma.
0: Mao pa? Dali sa kadilis taas, koy.
1: Okay, sakana, juma.
0: Si Takoy pa, ng harana.
1: Eh, baya na itinuwaga. Nagbiga lang di hapon.
2: Wa taon ko magbiga pipi, oy. Tarong ka ng nangamural sa imong anak, oy.
1: Wa ka mangiluge. Wa ka ba pangiluge alang kay panulti mo. Batang ulo nga akong anak. Anya ikaw maguwang kayo niya, ha? O, kamanog pa taas kayo kag taho.
2: Pangderby ni mo, pangderby mo yung kopi.
1: Eh, pangderby ka buwang mo.
2: Masakano ko ninyong hagdanan, pi, ha?
1: Eh, saka kayo hapsat ka nilang tanak ko kayong sundal.
2: Ayaw, pir, makriminal ka.
1: Eh, gali man. Imuunta na makang lubing akong hakakanan. Oh, kanabang lawas lubing akakan?
2: Sus, Mariusip ni mo, pi.
0: Papa Pipe, pasanti na lang ko na siyang mamisita. Nagkinarong man na siya. Busa da na dawaton sa dato siya sa minatarong nga paagi pa.
1: Eh, pastilan. Swerte ka ba kayo, tako? Kaya waton ka sa akong anak. Hala, hala, dayon din.
2: Aw, kanay papa supportive sa anak?
3: Ha?
2: Huh? Sakit ko, ha? Oops. Ayan, agoy. Ay,
1: gano ka, koy.
2: Ay, taas sa sandin yung hagdan, uy. Sakit mang hawa to, tika nga ni. Oops.
1: Ateo mo ka na. Una, baluma-luma ka pa o pamisita.
2: Ay, gilang. Kwantahon na ako. Ay, 10 minutes.
1: Ay, nakasaka kita. Kanayon kita.
2: Tiplahe ko kapi. Pehbe, samtang magkukabildo-kabildo mi ni Jima.
1: Ay, kamayo ba yung hiluan sa tiguang?
2: Ay, opi. Umaabot na ba kuli mo umagad?
3: Ha?
1: Huh? Oh, sagad!

0: para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
1: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
0: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
1: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max alaga. Max protectado pa, Unique.
0: Max alaga, Max protectado. With Unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
2: ECS.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
7: Biotrop Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
1: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
7: Biotrop Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
1: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
8: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
9: Ang galing-galing mo. Smart, smart dishwashing paste ko.
10: Smart.
9: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
9: Tanggaling-galing mo,
10: smart dishwashing paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
11: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
14: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
16: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
17: Charm, fab, con.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangloob kumaka-bloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
19: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
17: Goodbye.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS! Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
8: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
9: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og ka normal.
7: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: Kontra kay sa buot ni Papa Pepe nga gipamisitaan ko ni Takoy, kay lagi, maguwang kay siya nako. Wa may gusto si Papa niya nga mamahimo nako siyang bana. Unya?
1: Kuling mo tugutan nga makadayon ko sa imong dughan, Jima. Ug dawaton ang akong gugma. Di jud ko magduha-duha nga pagkasalanayon ka.
0: Mga sawa gid ka nako, Koy.
1: Oo, tinuod, Jima.
0: Na, mao na Erwin. Ubo na malang gani si Kurigahi mo, Koy.
1: Gahi pa tawag ni Jima, Koy. So, yeah, good. Di ba, magigawin ka yun nga. Perfect ka, Kuya.
0: Mula din si Ricky Garing. Kaha, Koy.
1: Lagi. Abe, suwaye ko. Suwaye.
0: Ay, ate, ragin ini, Ron.
1: Ikaw sayon kag yun, Jima, nga ulitawang guwang ko. Wag yun kumaunsa ay sa panahon. Wa mabunog. Ay, himus pa kayo ni.
0: Himus? O di bagtok na?
1: Ha? Jima, as. Di sa'yo.
0: Huna-hunaon sa nanakog maayo, ha? Huna-hunaon ako sa makadaghan, Koy. Kay sayod kag yun nga may uyab ko.
1: Hain, si Roger katong batanon nga basketball player?
0: Archie! Kaila ka niya, no?
1: Basta, babae nga interesado ko, kinahanglan ilhon ko gyud kung unsay iyang background, kung unsay iyang hilig o gusto sa kinabuhi.
0: Mao ba, Koy?
1: Anong at tumantahong ka itong Roger nga six boy magkayo to? Daghang uyab sa lakton na pagkasulti. Ha? Sakitan ka lang niya. Balikiro kay itong tigkaw ang katong tawana.
0: Takoy!

0: to Jerry, shoot!
1: Jerry, shoot! Aaron, makashoot ka na ko niya!
0: Kinsa na siya? Alam niyo?
1: Oh! Hi, Roger!
0: Hala, si Roger mo na. Huwag may kaupang babae. Ulo na ko, Bea.
2: Roger! Unsa ninyo niyang gipuhat?
3: Oy, Jim!
0: Hala, kinsa na siya?
3: To, ko na kining
2: nagkilaw. Kung sa mo, ha?
3: Nagkilaw.
2: O sa'yo kilaw?
3: Ah, yung dila.
4: Ha? Huh?
2: Palo-ibon ka, Jer! Bitin ka!
5: Jim!
2: Takoy, ikaw!
5: Oh, hindi na sa mag-gun ko rin mo.
2: Takoy, hustogit ka! Babayin doon si Roger! Iyak kong kipasakitan!
5: Oh, daghan mo siyang kinabuhi. Samtang kung aray ka na ko, ikaw ra'y tag-iasak kong kinabuhi o gugma.
2: Takoy!
5: Tuguti ko nga maangkor ang imong gugma, Jim. Og ipaniguro ko limong dili kag yun magmahay. More pa, ha? Cross my heart.
2: Takoy!

0: Kung moingon si mama nga,
1: sige ka, Gawp, imnanani mong tambal.
2: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
0: Ang iyang buot ipasabot.
2: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
3: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Generica.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
6: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
5: Kabog na nga pang negosyo.
6: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag-Kondura na pud mo.
7: Kondura, kusgan ka uban nimo, kusgan pang negosyo. Kondura.
8: Strong for the Filipino.
9: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
10: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Be extraordinary with MX3.
13: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift!
14: OT!
15: Breadwinner!
14: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
17: May tapang na hindi sumusuko.
18: May angking diskarte para magtagumpay.
19: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
20: Yan ang bangis ng layon.
21: Gerald Anderson, EZ Mill,
22: Mark Mugen,
23: Emil, and Vince of DBTK.
24: Leon, extra strong beer.
25: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
26: Kain ang kwento mo!
27: Ang bangis mo!
28: Drink responsibly.
29: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
30: It's a Melee Friends.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta man hutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
2: EX Almaca Buhay Plus, dietary capsule. Puro, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangka, tulad ng mabuhay, moringa, neem, guilleban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Present Living Testimonies.
1: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko ospital yung dahil pagdugo sa paginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukukso Tungaw.
0: Living Testimonies.
3: Beaver Sandal! Beaver!

0: sandal, ang super sandal.
1: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higkong ang makahatag ubas na utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa makabutika.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, Osaka Private Medical Doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, Osaka Vitamin Hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
5: Ay, wala ko'y sisilyo.
4: Ay, wala ko'y sukli.
6: Walay sukli.
7: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
8: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02721399999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
9: GCash Pay online. Sakto payments. Secure checkouts with the GCash Pay online.
10: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
11: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, usan lang diya naghakay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan, naghadyod akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayon na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka, sisay yon, gisiwayan na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban og nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
10: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili

0: Matuot man, wadam ha, wagin mapugi, nakasal gid mi takoy, gidawat ako iyang gugma, unya to?
1: Ikaw lalaki, dawaton mo bang mahimong kapikas sa imong kinabuhi kinibayana, ug mahimo ni mo.
2: Oo, kayo.
1: Wapa ko mahuman, unya
0: to ba? Karaan bayani eh.
1: Karaan bitaw, hangol-hangol. Ah, dawaton mo ba kinababae nga mahimo ni mong asawa sa tibok mong kinabuhi?
2: Oo, Gadre. Sugod na kang nag-oo gani, harap ko na ingon.
1: Ikaw, babae, dawaton mo ba ang mahimo ni mong kapikas sa kinabuhi kinintiguang?
0: Ah.
1: O mahimo ni mong banas sa tibok ni mong kinabuhi kinintiguang?
0: Audrey.
1: Ah, klaro ho na ko, babae. Dawaton mo ba ang mahimo ni

0: wano ko'y mahimo pa. Inyo ning desisyon ha, way mayahay.
1: Mayahay?
0: Ah, mayahay ba?
1: Aw.
2: Dre, pare juga natin ako, Dre.
0: Mambot lang ni mo, di ko sure.
2: Uy, PS ay bangag sa ilong.
1: Patay ka niya. Nakasal gid mi ni Takoy, dako kay hikay kay daghan man ang ni sponsor. Tinuod gid ay ang panultihon nga nagkanayon, buta usahay ang gugma o age doesn't matter sa gugma. Unya?
2: inanay nang nanguli ang mga bisita din?
1: Bitaw no, daghan kita sila ganina pero karoy na, gamay na lang.
2: Oh, mauna ni panahon nga gipaabot to. Ug akong gikahinamon.
1: Ngano man?
2: Ano utas kwarto na? Sugla na nato ang atong honeymoon.
1: Tuot man, nanood mis among kwarto o nag-honeymoon. Unya? Takoy, sigurado ka gid-ining atong gibuhat ko eh.
2: Labaw pa sa siyor. Dilig ka magmahay.
1: Sigurado ka. Nga may mahimo pa ka.
2: O, lagi. Takoy na ko ni. Igo ka na ikaw na. Murakag diyo ba pakoy ka?
3: Ha?
1: Bantay, bitaw ha.
2: Hubo tayo na imong budabi. Kaya buo sa nakoneng akong barong.
1: Sure, git ka ha.
2: Sure, lagi.
1: Ganit sa ha. Okay na, nahubo na nako.
2: Karon. Wai lang ay. Handus ang tatiyon ka. Oops.
1: Ah, huwag ka igo! Huwag ka igo! Ay! Huwag yaman ka igo! Wala ka ka igo!
2: Ay!
1: Andiyos, nasad lang eh!
2: Kinyo?
1: Ah! Wasad ka igo! Alawa nasad!
2: Huwag nang hawak, be!
1: Ay! Agoy! Agoy!
2: Usana!
1: Ah, igo! Kukoy!
2: Baklian ka lagi! Oh, unsana!

Mao ni ang problema nako sa kumbana at ipres, inday bomb, kuya guli at kakigul. Tiguwang namanggod, hambugiro pa kaayo nga makahimo pa sa buhat sa magtiayon. Pero usahay no makaigo ba ya? Usaw ka mo ang pasultihon, kaigo pasad mo, Gemma.

0: Good morning, Rudia.
1: Good morning,
0: Kuya Alan. Good morning. Ate Wilma, yayoy, Baguio diha sa Tuburan, Santa Rosa, Olanco. Thank you kaayo sa inyong pagpaminaw kada adlaw ha. Buntag ang tuda sa gabi.
1: Mami Jima dato diha sa
0: Jima?
1: Gina.
0: Oh,
1: Mami okay. Gina dato diha sa Talamban. Kumusta ka diha, Mami?
0: Yes, good morning, Ma. Salamat. Talamban rin siyang mga orasa. Unya ka na magpasalamat sa mga mama nga. Permi ko yung nipalit sa Don Perpi Tabliha kay Taasang Energy. Happy, happy, happy, happy, happy ang mga bata. Unya, para sa mga dagko, happy na sa digaayo sila kay Nana May Don Pepe Dark Chocolate. Unya, kung wailingan unyong baba o gumugum sa Dayang Munierma o BMS Special. Unya, palit kay Crunchy Crunchy, kagubkub kay Kuya Alan, Tasty Fish Cracker, ug ang Paulitos Macaroni Crunch.
1: Okay, salamat kayo ninyong tanan, ha? Mauna mga bata, inom yung mga Don Pepe Tabliha. Padoong mo si Squilhan, kay the best kayo na ito imnon. Taas at energy. Happy yung kita kayo na, ma'am, sure, magyo na nga itong mga klase sa itong mga maestra. Huwag sa isulti sa ito ang maestra. Masurgyot sa itong utok. Kaya di man ito magduka. Ogum-ogum sa buong OBM may special. Demon yung may special. Og inikrisis. Ikaon sa mong tasty fish cracker. Og Paulitos Macaroni Crunch. Maura'y bauro na ito. Unya sa tanan po mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro. Diya sa Bunbun. Kumusta ka diya? Ma'am, si Raul Alibius ito. Kumusta mong tanan diya? Og sa tanan mga tao po sa ito ang mga suod ng higala sa mga tao ni former Kapitan June Ramos kada buhat siya Miguel Pulyar Fertilizer. Kumusta mo diya? Paridudong Pintado diya sa buhol. Kumusta ka diya, pre? Sa MRDP promosyon ni Paridudong Pintado. Kumusta ka diya, pre? O sa tanan po mga tao ni Kuya Nick Pepito. Basta Toledo Kuya Nick Pepito. Dodong GR Pepito. O sa kang Ma'am Shin nga. Ato ang Brumits PH ni Ma'am Shin. Kumusta mo riha sa tanong mga tao ni Ma'am Shin nga minum sa ato ang said panyawan ko mix ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban.

0: kung sa ilang pagtrabaho sa panimay kay kining ang Brumits BH Cleaning Services bisag unsa inyo ang palipiwan nga inyong gusto at wagan na ninyo na ara sa Facebook na ara ang Brumits BH type lang na ninyo na inumero tawga ko sa inyong gusto nga buhaton sa inyong panimay, opisina ug uban pa ang mga establishmento. Unya sa tanan po mga tao ni Vice Mayor Choi Astar, Sir Ricky Astar, Sir Ryan Kanki, Ma'am Casmer Araraw, ug sa tanang mga kutsiyal nga itong suod, Talister Daan, ug si Danny Caballero ni Sir Ferdy Ramaya, ug ni Kutsiyal Francis Perez, Ciudad Sugbo, kumusta kanya, ug si Kutsiyal Joel Garganira, ngang ilang opisina, gaandam na daan ug kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Okay, Ate Press?
1: Okay, ugaw ko sa pasalamatan. Ang tanahan ka nagtumar, nag-maintain ka rin ng Seth Panyawan Herbal Capsule, Seth Panyawan Herbal Capsule with garlic, Seth Panyawan Herbal Capsule with mangustin para sa ito mga high blood, cholesterol, katotas ng sugar. Ingon man, kanang bukol-bukol nato sa itong lawas, ato ng imna ng Seth Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katuluso sa kaadlaw inom. Sa buntag, una ka makaw sa imang pamahaw, inom daan ang gusto ka kapsula sa Seth Panyawan Herbal Capsule. Irig pariuto ni mo, mag-gapon, sa gapon ka kapsula sa Seth Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka makaw sa imang pariuto. Mausap sa imo niyang pagpanihapon, inom na po daan ang gusto ka kapsula sa Seth Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka. Tungod kay dunay na magkatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, sana lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot, alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, mas Kugon.
0: Okay, salamat kayo, Ate Pres. Sa tanahan po nato mga tao, nga mga kagsunan, nga naghimog number one sa tuwang Sedlement Oil. Salamat kayo nyo tanahan. Kamu na sayon kung unsa ka epektibo nga tuwang Sedlement Oil nga mawagtag sa itong panuot. Pamahol panigid sa kaluwasan, varikos wins, katul-katul, kutos, kabatan, lilikay, pagita sa ringi. Kung manghaplas na sa tuwang Sedlement Oil, unya, kining atuang dapi-dapi nga magsakit haplas sila ninyo sa Said Liniment Oil. Ato ang bagtak na bikugan, haplasal na to sa Said Liniment Oil. Ato puson nga magsakit or panuhotong ta, ay kausara na sa Said Liniment Oil. Pero sabutaan na rin yung tapalit sa butika. Pero layumos butika, anha na lang sa Chappie. I-type na rin yung Facebook. Tanawan ninyo, i-type ang Said Marketing Incorporated. Makita ninyo ang mga genuine ng mga produkto sa Said Marketing. Unya, kinaunsa layo mo sa butika, order na lang mo sa Shopee. Shopee na lang kay ihatod pas inyo habang.
2: Salamat, limo, Mr. Sammy Lauron and Ma'am Mary Lauron. The summer shoes valedulid karkar. Ang umusap ko ni Jimmy Muneba and Ligaya Muneba din na sa Subadinaw. Thank you kayo ni mo, Ma'am Rose. At Nathan Villegas, diya sa Argao, ang inyong mga staff. Ayaw ko magkalimot, ha? Sa dili pamato sa inyong mga offices, sa Celebrity Cotique Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Natural moisturizer para dili magdry ang atong skin. Sa Celebrity Cotique Beauty Soap, o magpabilin kitang batano on younger-looking cutis artista cutis porcelana. Ano na ba yung blackheads or whiteheads? Ito mga imong panit. Mura pag nasunog, labi na dapit sa imong aping Said Celebrity Cutique Beauty Soap. Muta na lamang sa butika, ha? Para original ang atong mapalit. Tanawang label ba, Lilia? Ano na ba yung kasuwat niya? Said Marketing. Thank you.
0: Okay, salamat kay babo niya sa tanong mga kaisunan. Kita na sa iyo gita nga. Kinituksing grabe ko ni mo daot. At tubisag asa magunta, makakaunta, o makainom ta, o ka na maghanggap ta sa mga hugaw ang hangin, ka ng mga tambot, so kung sa mga niya, doon na gawin mo, doon na tuksin nga mo suod sa itong kalawasan niya. Inigapundo ang nasuod sa itong kalawasan mo na yung mudaot sa itong blood cells. Ang itong blood cells, importante, tighatod sa oxygen nutrients sa ito ang kalawasan. O niya, oxygen nutrients, tubig sa toa kalawasan. Kung madaot na siya, mustiki or bulapot ang ato dugo, mga na yung mga major-major ng mga sakit, mutakboy na to. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, kung ba pa na to balatihan. Mga na kinanglang yung kaminong o G-Detox Plus Herbal Capsule. Kaya ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usaka natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwagtang sa baltian. Puno sa nutrients nga mga kapaligon sa ato ang vital organs. Sa ato paginom usak kapsula, usak oras sa dipang kamukaon. Unya, kung doon na kay balatian, katulog yung ka. Buntag unto hapon, usak oras sa dipang kamukaon. Imna na to, walong adto sa dusi kabasog tubig matang adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mo, flush out sa toxin sa ato ang kalawasan. Ate Press?
1: Okay, ang sender na ito karo adlaw, ha?
0: Ato sender na ti Presi Inday, Jima?
3: Ah.
0: Ha?
1: Oh. Oh, Jima.
0: Sakto, Inday Jima. Yung problema ning Jima, ti Presi, kaniyang ba na nga, maghiro kayo, ti Presi, bisang idara na, gusto yun kayo mabuhat sa mga binatanon nga buhat, ba? Kanang, sa, ini kagabi, kanang mga chula-chula, kung sa mga ni Atol, yung isgutan kayo, maumgin yung problema ron. Nya kanaliging doon ay mahigayon nga okay ro iyang panglawas pero usay lagi makaingot Gina nga kahimo pagaka sus ka usa ti pres paghuman sang kasal sus nakaingon siya gani sampak balian nakana tao siya oh
4: unsa na
0: baling kapidan Nana ng tao siya, ate pres. Mo ni urag unsa man ma? Unsa katambag nito siya? Kamo ate pres. Unsa man tiguang naman gunya bugiro kayo. Unsa man mag makabuhat ulit ito. Magti ayon unsa man kamo? Unsa bin yung tadaw niya? Say mabina ko igulyat tiguang naman po di. Ate Priscilla. Mo di ko problema. Ako ba na tiguang pero ganahan kay siya ng mga buhat nga binatanon at ipres. Mga na yung kuan.
1: O, problema pasag di, uy.
0: Pasag di lang na day.
1: Okay lang, good.
0: Kisugot mo na yun mo, day.
1: Kaya mga niya.
0: O, bitaw. O, di mada, kanang...
1: Kapahuay, ah.
0: Kuan lang na ni mo. Sipitan lang ni mo si mulukon-lukon.
4: Ngayong humana, jawa di ay.
0: Matun pa ang anhing tigili sa ura, concentrate papilit lang. Marigay mahi mo. Bam! Aris, adiri ba? Ito, tog niya, bam. Alisa, lili. Unsa yung problema? Unsa yung mga katambagan ni Abi?
5: Para na ko dilim kayo bugat ni butanga.
0: Ito ako, para na ko
5: dilim. Dili naman ni sila. Kaya doon ay ako na timanan sa sasya. Mapunta na gulyat, makaigo ka. Murag lapel mo ito punta na. Magkaigo ba sa kuno? Doon ako ipaambit diretso ha. Genesis 1, versikulo 28.
0: Ah, karon.
5: Ugi panalanginan sila sa Dios nga nag-ingon. Panganak, kamugdaghan og lupa ang kalibutan sa inyong mga liwat og dumalaha ang kalibutan.
0: Ah.
5: Karon, nganong gibasa ni nako, ang pangutana ni Inday, parte sa ilang gimbuhaton isip magtiayon. Gibasa ni nako, tungod kay kaning mga butanga, dili na man still nga isgutan kay ultimong mga mananap kay baluani. Ultimong mga kinhaswan. Mga kinhason, kanang mga...
0: Iba, mga langaw, ba?
5: Kita... mga langaw. Kaya natural ka na, pagbuot ka na sa magkagagahom, pagbuot ka na sa kahit asaan.
0: Pagdaghan ka mo, di ba?
5: Oo. Oh, dili naman ni still nga mo, tanah kapainday, o asa agi ang udyong, ato ba sa kanginan, o gari ba sa yuta?
0: Asadpan?
5: Oo.
0: Hibagatan?
5: Oo. Dili naman ni still, kay, sa ako nung yun, ultimong mananap, kay balo na, mabitong uban gulat, katapag ingon nga.
0: Ah.
5: Itudlo ko na sa sukilahan ang sa elementarya pa ito, high school ba ito, sex education? Ano ba nyo? Dili mo naman ni Estel. Kibaw naman ang kuwanaanabi sa gulit patuduan, kibaw naman na sila.
0: Oo.
5: Oo. Ang ako na yung nagkatimanan ang gulit nga ka ng angay tuduan. Katong nagpabuhay pa ko sa ilang kuwengko family. Ang kanap ito ilang iro, tuduan.
0: Kanap isang mga
5: ano, irutong lang ko kay kantumpong sa tao na German Shepherd.
0: Tadluan,
5: aga ko. Hindi mo sa kadaog. Tungkol sa kadaog.
0: Nakaaga ka.
5: Okay. Mahal mo kayo bayar na eh magpapaliwat. Mahal mo kayo bayar. Way back 1973, Ang bayad ko na to, 300. 1973 pa to, kung magpaliwat na yung magpaliwat mo, anak. Nag 300 niya. Pula kayo mga gakon, kaya di man sa kadao, kaya ako makain sa glawas.
0: Tinood na eh?
5: Oo.
0: Naama, ang bisan ka ng mga anay, bam? Agakon man ang kanang butakal, agakon magyapon na.
5: O kanang dili tingali Bisaya.
0: O kanang mga dagko ba?
5: O kaya kanang mga Bisaya, bisag, magdagan po yung dima. O, muna nga, kaning akong giingon, din eh, dili naman ni Miss Telma, mga iputana pa na ni mo kay, kana si Manoy Takoy, kay Bauna na siya, kay, sa ako naging ultimo mga nanap, ultimo mga kinason, ultimo mga, na, ano nakakuhaan ba ka ng tawag sa kumbang magulit ko ka yawa sa kamunggay.
0: Ano yawa sa kamunggay?
5: Gagmay kayo yung malanap po nagpuyo sa kamukha ng mga daon. O buti ako mama, mati mulit ko ka na ngayon.
0: Oo, ano ba?
5: Pero kami yung nagpuyo sa bukid, bukid gulit, ultimo, kaila ka ganges? O sabi in English?
0: Oo, oh, ganges. Oo, oh, crickets.
5: Oo, lahay ganges gulit nga sa kanang kilom-kilom.
0: Oo.
5: Lahay ganges sa urtong tutok.
0: Kanang matingog.
5: Oh, kanang ganges sa tuk-tuk ulit nga bisag ate alas 12, alas una, alas 12, matingog. Ugin mo ng duulon, hindi mo maklaro kaya ngayon pakuburag silofin.
0: Murara na siya kuan, bam, kanang uragan dahon. Okay, kung matipo na sa dahon, hindi ka kita.
5: Basta kaya ako nakita, kung hindi mo siya duulon, ang iyang lawas, muro na kasi mong kiminking, pero ang iyang agamay-gamay sa kiminking, ngayon pa kumurag silofin, murag plastic nga. Imong duulon, muli po ito sa butago sa sapikas kahoy. Pero lahat po itong gangis gulyat nga, tang adlaw rin mo siya magkita gulyat, yung ginakon, muro na nagkuwag tukog sa lubi. Yeah. Gagmay kayong lawas, puwaw lawas.
0: Kaya naga sumayan na.
5: Gagmay kayo. Kala sila, magkita ko na sila nga, kanang mag-make, kanang maglablab, pinuntang po nga. Mananap lang gagmay, ha?
0: Gagmay kayo.
5: Oo, munang dili naman ni Stel. Oo. Sayap itong ako, no?
1: Nga naman.
5: Ha?
1: Nga naman sa reka.
5: Iyong ipaagak.
1: Ay, iba na.
5: Aga ka na bang? Ano, butani? Ah! Kala pala ka na itulungan nun?
1: Ikaw na ko ay Basil Tihon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
6: Ha! O bitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
7: Bitaw, tinuod mo na.
6: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
7: Dili man kinahang lang manghambog pa ko. Kay asawa mang yung kubisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
8: Joe, pabidaw ako. Ayaw na pagdagan, Joe.
7: Dili na ko mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
8: Joe, maluwi ka, Joe. Joe! Ow! Oh. Ah!
7: Mateo! Scammer?
8: Oh, maunay kong pagtanaw ni mo sa una. Ug isang gamay, huwag ko mangandoy nga ma-fall og sama ni mo.
7: Nga mas lalaki patanaon kay ni mo. Pero karon,
8: aw, ikaw na ang tanan para nako. Ug way si bisag kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
9: Bisan ako?
8: Oh. Oh. Lola?
10: Glulas Boy. Sugilanon sa gugma nga naumol taliwa sa mga pagduda ug kaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by sa kabag ni baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
1: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Di kaya ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mabalit sa mga butika. TTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og TTX 500. Halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
1: TTX 500. Mabalit sa mga butika.

0: 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa sulong kang maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Igala, nakakape na ka?
3: Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom o kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.

0: Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extract with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Boom! Puti ka! White Rose Papaya! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah!
1: Papaya puti, papaya fast! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
4: Kaya ko pa.
3: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
5: Kaya ko pa.
3: Patong-patong na projects, sige lang.
5: Kaya ko pa.
3: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talong.
6: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
7: Bilang kilos kani?
8: 500.
7: Hulo!
8: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Catiberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
9: Sarap magkasama!
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
12: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
13: Wala kayo sa baon ko.
14: Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
15: Lady's Choice Chicken Spread.
16: May yummy na egg, yummy na chicken, para umega sigla with proper diet and exercise.
17: Patikim!
18: Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
19: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
10: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Why not seduce her instead? Aron dili sila magkadayo ni Mateo. Seduce her. Make her fall for you.
3: No. I want that tomboy dead.
2: What?
3: Yes. I want her dead.
2: Hey, di ko mag-apil-apil na imong plano, ha? Imuha na na. Okay, I'll go ahead na.
3: Hey! Hey! Talawan. Pero, talawan masad ko. Di mas ako makahimuan. Kanahan lang ko nga mamatay na si Joe. Pero dili ko makahimu sa pagpatay niya. Ika ko gusto nga mo puyo o prisuhan, no? Oh, sa imagination, pwede kayo. Oh, husto. Akong imagination na ako siyang ipakidnap. O ako. Ako mismo ang mupatay niya. Raw imagination.

0: Bisa ng sawan niya mo sa paglog, no, Cho? Dili ka na makapugong nako. Kay gigapos ang imong mga kamot. Tukunti ka tawon sa ginawa.
1: Unsa na? Unsa na, Jessa?
0: Animale, imo kong gisigaran.
1: Bugo, mungo ka? Imo gigapos ang akong mga kamot. Pero wa ni mo gapos ang akong mga tiil.
0: Mga gago! Ngayon mo ninyo ang pinagapos ang iyong mga tiil!
2: Kamot na imong giingong mga gabamo.
0: Mga estupido! Gapusan ninyo ang iyong mga tiil! Gapusan ninyo! Pusin din mo! Punan ako inyong bayad!
2: Ay, mo nang gitawag estupido.
0: Mapaliban mong kwarta!
2: Dinis ito nang higayon mo ngayon. Karabiho na mo ang kwarta. Itigdigtad sa tawag ninyo mo ngayon. Huwag ka na pagtawag ninyo na mo estupido. Sakit kayo na para na mo ngayon. Umagyan ng gitamaka na mong pagkatao. Hindi na nagkabayaran ng sapi, ma'am.
0: Oh! Sigurado mo? 1 million ang akong ipono ninyo.
2: What? 1 million, ma'am?
0: Yes! 1 million cash!
2: Dili mo, ma'am. Oh! Useless mo sa naman, ma'am. Hindi mo may bayaran, kaya...
3: Kaya yun na.
2: Kasi bata mo lang sa stage.
0: Nanini kasing batin siya!
2: Itaga man siya, ma'am, sa tong kiglales ka naman.
0: Oh! Nakakita mo?
2: Kita! Kita kayo, ma'am. Kita kayo.
0: Nga ano ka man yung pungi, mga buwisit, ma'am!
2: Ma'am! Ano sa aming kitawa yung buwisit? Nakamil na siya ka naman, ma'am.
0: Di pa kinap ang ganito na ako ninyo! Hindi naman ako kipaikiyas!
2: Ano ko siya, ma'am? Ano ko siya kipaikiyas mo, eh? Ano ba naikiyas?
0: Ano man eh? Ako ba nato ni imagination? Ganong failure naman niya hapon ko! Huwag hapon ako siya mapatay ng imagination naman nung ta!
2: Ay, gusto lagi, itong baga na, ma'am. Trabida mo kayo na instruya, ha? Ano yung imong kapalaran?

0: Hala, si Jessa.
1: Oy, ganong nasinggit man na siya? Napaso?
0: Doolo na to. Si Herbie ang usa.
2: Ayaw
0: na. Tumalik
2: na
0: unsa siya.
2: Ayaw. Nanay mga waiter nga midool niya.
3: Ma'am, siya problema, ma'am.
0: Oo.
3: Any problem, ma'am?
0: Mga buset mo! Mga way ayo! Mga way gamit! Mga inutil! Mga gago!
3: Sa itong sa?
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
5: High blood, usa sa pinaka problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Ang unique toothpaste dunay maximum fluoride protection kontra sa cavities.
7: Maximum!

0: Protection. Unique toothpaste. Maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Kidney problems. Lung problems. Liver problems. Gallstones. Urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga anaa sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule. A quality product of Sed Marketing.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Dunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Pila pila win, San Miguel Pila win.
7: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na. San Miguel Pila win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
8: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE, sigurado.
9: Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
10: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
11: Charm, Fabcon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
12: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
13: ACS.
14: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
15: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
14: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
15: Tanggaling galing mo.
16: Smart Dishwashing Paste.
14: Heavy duty linis bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
13: ACS.
17: Mga bro, naunta dito siya.
18: Ila kanto niya, ma'am?
17: Oh, ngano dito siya?
18: Ambot! Kanto siya git. Nga, papunta na naman, naunta siya. Ibang haggan mo naman niya. Huwag ko may gamit.
17: Oh.
18: Sakit ka man dugo ka na eh, ma'am. Tinarong kami sa mong trabaho ko. Sabisi may maayo. Nga, inoon lamin nga, huwag may gamit. Huyayo, nutil.
17: Nonsa, may di ka to siya?
18: Huwag ka to siya na tililing, ma'am.

0: pastila na unsa magkada ito siya. Nagito'y na itabok nga nung na, nisinggit to siya.
1: Di na tayo mag-iskot niya, Lola. Makagubagad lang.
0: Na ako'y duda kung naunsa to siya.
1: Lola.
0: Pasag di ragog ko. Pasulti ausak ko.
2: Pasulti alang gulunas, Lola.
1: Ah, sige. Unsa mo na yung isulti.
0: Ay, nagduda ko nga nakakita to siya na to. Nya, nitukar na po ang iyang kasuya. Moto nga, wala siya kaagwanta. Nisinggit na lang.
2: Pero, anong gitawag mo niya gwi gamit ang mga waiter na?
3: Magkalagot ah. Bisan sa akong kaugalingon nga imagination, ni-fail gihapon ko? Malas? No! No, no! No way! Mag-imagine kong balik. This time, si Mateo ang akong imaginon. Bisan sa imagination man lang, kami ang magkadayon. Raw imagination! Oh, wow! Ni ako sa paypayon. Og nagsunog ko og tupis. Kung makita ko karon ni Mateo, imposible nga dili siya maglaway na ako. Sila si Mateo og Moen? Og... Wow! Nag-swimming trunk sila. Hulma kayo ang ilang mga... imagination, rapitaw ni. Bisan ko si Mateo lang ang akong gusto. Pero, kay imagination naman ni. Pwede rakit ka silang duha ni Mon.
4: Si Jisa.
3: Nakakita na sila na ako. Mupusing ko maayo. Kanang pinalian yun.
4: Ako lang si Jisa. Hey, pasira ko. No way. Ako na siya.
3: Wow! Did you hear that, guys? Iya lang kuno ko. Hey, Matt! Wow! Matt, naglaway ka kaya nagtanaw na ako, ha? As in, literal, yun nga nagto ang imong laway.
4: Naglaway ko nga nagtanaw ni mo.
3: Ay, hello, ay, kiligod, magsatag maayo ni mo, Matt. Muna magkakit-kiton ako. Ay!
4: Kakit-kiton ako kuno. Kung dili lang kakit-kiton. Kahaba po na kay kuno. Kagigutom na kay kuno. O giuhaw na kaayo kong dugo sa tahaw.
5: Pasira ko.
6: Hilaw, bro.
3: Mateo? Nganong may mga tango ka?
7: Siyempre, vampira good me.
3: Pulsa! Buset!

0: kutoy. Wapo man ko magka-get over sa akong imagination kahapon. Klaro pa kayo sa akong memory. Ang makahadlok ng dagway nila ni Mateo ug mo.
1: Hi, Jisa!
0: Jisa? Ayaw!
1: Ano ka?
0: Ayaw pag-iol ako! Ayaw!
1: Nahadlok ka na ko?
0: Ayaw pag-iol ako!
1: Seryoso ka? Nahadlok ka gina ko?
2: Uy, ito na may problema.
0: Ayaw! Ayaw! Mapag-iol ako! Ayaw!
2: Pero, ano to siya?
1: Ambot! Nahadlok ba siya na to? Mura ba siya nakakitag-abat?
3: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
9: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
11: ACS. Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawan nato ang istorya ni Nang Maria.
12: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisan gabii?
12: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata. Ug mas klaro nagbisan gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
11: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulnang sakit.
3: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
14: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
15: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
16: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
17: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
18: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
19: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
20: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
21: Mapadit sa mga butika.
20: Life Extension Extension Vitamin D3 for longer life.
21: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug gumut ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: Mga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangis Garing.
4: Audio editor, Lloyd Dabiana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwa ni Francis Eliaga Espares.
2: Uguay mo siyagit! Tama! Lahat dyan ang gwanta sa mango! Pagdali! Ang gwanta! Grip! Ha!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Ay! Mami! Ayaw! Ayaw! Ilang tiyan akong anak! Ayaw! Ayaw! Tama! Mami! Kinagalang akong anak! Tama!
1: Kidnapping. Kahilayan.
4: Joy! Joy! Ato ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
5: Yes! Oh, yes!
4: Oy! Oy! Ganong gipaon ng musika? Kinsoy!
6: Hula! Taong ng maskara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin yun sa RMN Drama.
7: San Miguel Bill and Win. More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Bill products. Apil na! San Miguel Bill and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
8: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
11: Traffic! Kung mabiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manhut-suhut ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Try now.
3: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
4: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila gani iha kong gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
5: Wow. Tutong
4: nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aniniya.
3: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
10: May buhay sa makabuhay.
11: Kailangan ko mag-withdraw.
12: Himala, may BPI dito.
11: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
12: Isang Himala.
13: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
14: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
15: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
14: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
15: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
14: Wow, mo pagani pag-aplas na ako. Nakagaganda yung kong padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
15: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
16: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
17: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
16: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
17: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
19: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
20: Ahibalo na

0: og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Bilang kilos kani?
2: 500.
1: Hello?
2: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
3: Sarap magkasama.
4: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
5: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
6: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
7: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung naggamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
5: Life extension, vitamin D3. For longer life.
4: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes.
8: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug uptake na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa uptake na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi. Buhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance, kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Ha? Kitingalig, mutunga ang tao, mutunga katong Federico, ug tulison si Señor Rafael.
2: Di pa tingali makahimo ano eh, imposible na kaayo na.
1: No, hindi na imposible. Kay mahimo gud na.
2: Ay, asa na pod ka si Federico ronyo?
1: Usa ka tawo ang nahibaw kung asa ka ron si Federico.
2: Ha? O kinsa ang maong tawo, ha?
1: Shhh, kay ato-ato lang niya, ha? Ayaw pagsapa.
2: Kinsa lagi?
1: Si Marga.
2: Ha? Si Miss Marga? Si Miss Marga?
1: Oh, partner in crime na sila.
2: Maupa, kaluoy po tao ninyo Rafael, no?
1: Mulang, luoy kayo. Nagmatalag hapon si Señor Rafael.
2: Doon na dahil milagro nga gihimo sila si Marga o Federico.
1: Ato na.
2: Maupa?
1: Ulagi, gibinuang ang tao nila ang tiguang, gibinuang na si Señor Rafael. Nahadlukyo ko nga mutugan ni Señor Rafael kay tingalik hipatyat ko na ilang Federico.
2: Krapis Federico, no?
1: Nakita ko sa Facebook karon, no? Breaking news! May tulis nga nahitabo. Usa ka rural bank gitulis. Upat ang patay, lakip ang gwardya.
2: Bitaw, Ola?
1: Wala lang ang himuan eh. Si Federico o ang iyang grupo.
2: Maugyud, Ola.
1: Pero kung muuli yud mo, okay na lang, total. Okay naman ko. Makagawas-gawas naman ko. Mupuli lang kong bantay ni Señor Rafael.

0: Rafael sa suit?
1: Oh, mauna din, ha? Hmm?
2: Sindikato na na.
0: Ola?
2: Busy ang communication.
0: Magmarites na ba? Kinsa na yung gikasulti?
2: Why, siguro, si Federico.
0: Ola?
2: Pasagdan na to siya. Diretso ta kanyo, Rafael, ta na.

0: So, kamu gitay, Federico?
1: Yes, Mommy Marga.
0: Musawot ni initan ka mas kapulisan, Federico.
1: Ay, po siya man. Ila kong wanted dead or alive. Pwes, ipakita ko sa bila. Ha? Unsa ko, ka deadly person. Kabatay ka na. Ha? Kakibot na. Magwild Mommy Marga. Ipakita na gusto mo kalimutan kung kinsa si Federico.
0: Federico, nagdudara magi silang tanan. Lakip na si Rafael. Nga kamo ang responsable sa tulis nga nahitabo sa usa ka rural bank.
1: Very good. Sakto nila pagto.
0: Federico, nahibaw ka ba?
1: Saan sa?
0: Gag ni usab ni Rafael si Abel. Nga mabantay niya.
1: Baba? Ala, mabantayan sa Abel. Kay masakiron ko sila.
0: Federico.
1: Yes, Mami Maria. Sige, mabantayan si Abel, kang Rafael.
0: Pero nisupak ko.
1: Ay, napagsupak-supak? No, no. Ha? Pasagdi si Rafael. Pasagdi. Tanaw na to. Ugasa ko ito mga abilidad. Anang Abel. Tanaw na to. Huwag magpanalipod ba siya kang Rafael sa higayon na ang kakibot gang will strike again.
0: Federico!

0: Gusto kong malingaw, kakibot. Kabantay mo na. Gusto kong malingaw.
1: Kasi gusto niyo mong buhatong na itong kakibot.
0: Ano na pag-pick up mo ka ng mga batang babae.
1: Ay!
0: Ang professional driver na to.
1: Kailan nga?
0: Si Narding Llanes. Ha? Dada! Kanang GC akong gusto, ha? GC. GC size.
1: GC.
0: GC city. GC utso. Kabantay ka na. Gusto kong malingaw. Ha? Kanang GC. Dali, just burha. GC akong gingon.
1: GC. Okay?
0: Matilaw ko og virgin! Kabantay mo na!
1: May problema, kakibot.
0: Gamita tong itom na tong bahan. Pag-pick up mo mga batanong.
1: Mm.
0: Kanang guwapa. Og sexy. Estudyante.
1: Okay. Arellano.
0: Arellano. Dili Arellano. Muro mag si Ribuana rin mo. Basta kamon na to, ha?
1: Sorry, kakibot. Sorry, kakibot.
0: Kamundo, ha? Moklo. Dokloy. Ha? Kamundo, ha? Ang mo-operate kakibot.
1: Yes, kakibot.
2: Yes.
0: Ah. Lihok din ka mo. Kay, magpakondisyon ako. Kaya bantay mo ala.
1: Tara.
3: Tulo.
0: Basta sakop na saktos pakals. Magtakan. Aron mo tuman sa kumando. Mutilaw kong bata noon. Ah, Pauls Marga. Bata noon ako magkita. Estudyante ka ng GC. Ngitatag bata noon.

0: Hello, Binding.
1: Ayosan ko yung sige pagkita siya ni Timo.
0: Ikan pa ko dito sa bangko ng Gito Lispay.
1: Mo ba?
0: Sumasap ng ipangunta na rito. Usas mga tagtungod sa namatay. Grabe ko no ang mga tulisan. Huwag kaluwing nga may posil sa gwardiya o gingon man sa pipiya ka mga customer sa bangko.
1: Bitaw ba? O ba na isuspect ba? Ika may isuspect ba? Bitaw rin ko.
0: Binding.

0: Don Lagos Hospital. Oh, uy. Ba. Oh. Grabiya.
1: Ayaw.
0: Oh, batanong babae. Ipugos ang pasite sa van dito.
1: Oh.
0: Oh. Kalaw ka. Kuno, dakit ang tanaw. Til ka mo pula, pus, til. Oh, tayo ito siguro. Oh, naipagkakyak siguro sa kayo. Ah, dung! Huwag mo magkong sa imong motor.
2: Ah, sabay!
0: Importante lang. Sorry, ah. Pero luwas nun pa babae gikinap. Ah!
3: Tofu sisig?
4: Ha? With mayo?
3: Pwede sa ulam yan?
5: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
6: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
7: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu!
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents.
3: Hain! Hain ang ako!
4: Iba ni bag, miss?
3: Ikaw na, Sad?
4: Ha? Karang pa ganita magkita? Ako na, Sad?
3: Ay! Bakakon!
4: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
3: Siyempre. Kay estudyante man tika.
4: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
3: Dili. Klaro, ana.
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
3: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini yung duha ang tinuod nga si Piolo?
4: Ako, ma'am. P.S. Love you.

kong PS Love You. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS Love You. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: ipaniguro ko ni mong dili ko ka nabuhato ni mo. That's the reason why nga mag-hire ko mga babaeng bayaran to fulfill my satisfaction. Kaya dili ko gusto pasakitan ka. Bisan magkausaw, wati ka pungsa nga ikama.
1: Ug angay ba ko magpasalamat ni mo, ana?
0: Ah, baby.
1: Buhiin ako.
0: Dili. I won't let you go hangtod nga musaad ka na makigbalik ka na ako.
1: Dili ko. Dili na ko ni mo mapugos, Paolo. Dili ako may mong gikinahanglan. Nagkinahanglan kag doktor nga mo check ni mo kay may sakit ka na sa pangisip.
0: Unsay imong giingon?
1: Paolo! Paolo, unsa ba? Oo, oh, takay mo pag-akos na ako. Buhi ko!
0: You think nga buang ko, mama? Maupa!
1: Paolo, unsa ba? Gisakitan ako!
0: Baby, I'm sorry. Wala ko tuyo, ah. I'm sorry. I'm sorry.
1: Mauna hinungdan nga dili, lagi ko makigbalik pa ni mo, bisan karos, ah.
0: No, please. Isaan ko ni mo. Hindi ka pasakitan.
1: Imo na ka nagibuhat karon.
0: No, I'm sorry. Wala ko tuyo, ah. Baby, please.
1: Ayaw pagdool na ko. Diha ka lang.
0: Okay. Dili na kong padool. I'm sorry. Please, ayaw nakatok na ko. I never meant to hurt you. I'm sorry. Niya, bilingkod ako. See? Wala akong mamugos. I am behaving myself. Wala mo gusto, dili ba? Please. Ayaw nakadlok na ako.

0: Ser Orlando, pasaylo ako, sir.
1: Magpasalamat ka. Nagikinahanglan ka. Alam sa kayuhan siya kung ara. Kay kuntili. Gipatay tanaka karun dini.
0: Sir.
1: Gusto kong mubalik ka sa mansyo.
0: Unsa?
1: Buot kang makakita pagbalik sa kong anak, di ba? Mahimok mo lang ka na. Kung mubalik ka sa mansyon, huwag mo silbi na kong pagbalik.
0: Sir Orlando.

0: makalagot jud oi. Dili man gyud mawasak una-una si Piolo oi. Wa na hinungkoy pa manunon nga gwapo pun. Hey, give me no no kayo kuniya. Ano hagbong-hagbong man sa bukas pang-pang, uy? Patay-patay sa kang sayod, da. O pag hindi ko makatilaw ni mo, namatay na hinuon ka. Lain kay ka ba? Ipatilaw lang sa tunta ko niyo, bisan gamay na lang unta. Ito, awa mo. Mahay na hinuon ko nun nga namatay ka.
1: Hoy, buha. Ay! Sige naman kagmika diya sa suok, uy. Uy, planong mangustumin?
0: Wako sa mood.
1: Ano may duty pa man ka din ni Sbar? Kung wa kay planong mangustumer, ilantan ka?
0: Wa man.
1: Labad imong o?
0: Dili po.
1: Ay naong sa manay ka? Ipamaulan ka? Pag-ino magtambal?
0: Sakit akong heart. May tambal para ani?
1: Ay nabuing. Mangayo man hinuon akong tambal. Unsa ko, doktor? Pa-check up, uy. Kung maunga, sakit imong heart.
0: Ay, nalimanggod makatambal ang doktor inigod. O dili sab ka makarelate sa kong gibati ng sakit sa dugan.
1: Dili, yun. Kay dili makumasakiton og heart. Huh? Bahala ka diya, uy. Mangustomer na ko, dili.
0: Hey! Yulo man, good, uy.

0: 이거 좀 겨봐.
1: 이제 아픈 다카이고 아까지 아 고추나무 다카이요.
0: 무엇도 그냥 무거운? 루홋. 루홋 옥박이로이. 박박이로이. 게딜리 이거 박한 온항토드냐 딜리 까막 박이로이. Ang tud na sa imong kamatayon nga magpabilin ka din ni Ella. Mao nga dawata na lang ang imong kapalaran. Sige. Pabunita ka ng mga pagkaon nga akong giyabo sa saw. Kaon sama sa usa ka ero. Mao ka na imong silot sa pagtago mo ka na ako sa usa ka anak. Pero ayaw, kabalaka. Kaysa dili madugay, may ikauban ka na unya din eh. Nakaila ka magsikinsa.
1: Ha?
0: Ang imong gikasabot sa pagtuntun ako. Ang doktor nga mao'y nag-atimani mo sa imong pagsabak. Wa na siya. Nahipus ko na siya. Lahi nga tao ang buhat kong ipasabot. Masuod ni mo siya. Mas duol sa imong dughan. Og mas imong gisaligan sa pagpadako sa akong anak. Nga angay unta. Nga ako ang dibuhat. Back! Ayaw ka pala ka. Kahit dili pa karon. Nagkinanglan pa ang akong anak niya. Apan, sa oras ka mahibalik na sa iyang panumduman ng akong anak. Ikauban mo na unya siya din sa underground. Dili ka na unya mag-inusara pa din eh. Dili ka na magmingaw, mahal ko.

0: Nihanata. Nakabalik ka regyo sa mansyon sa Edis. Human sa pila katuig.
1: Ginoo ko.
2: Nay, mga naog na ta. Muna na ko sa pagkanaog, ha?
1: Kadit lang, ma'am.
2: Nga no, Nay?
1: Nausabang akong huna-huna. Dili na kumubalik din, he.
2: Ansa? Pero ni Asipiolo, og...
0: Dugaya ko din yung nanganaog. Nagpabot na ninyo si Sir Orlando.
2: Dali na, Nay. Mga naog na ta.
1: Oh.
3: That portion was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online. That portion was brought to you by Nord Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
4: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
5: Pag naasiman ka, akin ka.
4: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
6: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong kini. Ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Onchi Kumpok Rakasa. Magpahibaw na sad kaninyo, ya ang damang sata ng bakat. Ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tariha, o maglingaw, halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong, kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka ninyo, nga ang dramang himayang na hunlak ipasundayag na sab diha sa Sitio Apir sa Pagita, E.S. Fortuna Street, Manila, Mandaue City karong September 25. Kini, abaw sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abaw sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. O sabuna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o maglingaw.
3: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!

0: Kaigalan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong suwilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my
1: God. RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balitang lokal, Cebu City Mayor Nestor Archival, ipadali na pag-evaluate sa mga mulupyo sa syudad, gatagaan o buga sa kagamhanan sa Dakmayan. Napuna ka mga tunghaan sa lalawigan sa Sugbo, Nakarawat o Hulga. Samtang Department of Foreign Affairs ni Butya Gaway Filipino nga nalambigit sa pagpangataki o espada sa saka Swedish School, dito sa Kabatanon ang nakalas samtang dunay tutunga na angol. Laing hostile witness may atubang karon sa nagpadayon ng impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte sa Senado. Kini ang headline sa ato mga balita.
1: RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kini nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya't iyan. Hindi na ako makatindog, nitawag si ating nani na mawad tong pinapina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato.
6: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Radio Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
10: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
11: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pagdating sa kalunsugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3. Dito ako believe.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
14: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
15: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
17: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommend to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: At oras karon, alas 12:42 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita,

0: Yatay like kay gayunan ha nga makaruat mong 200 pesos nga GCash kun makanaog mo sa atong kun makatubag mo sa atong pagutana dinhi sa DYHP Answer to Win promo. Ayra kay ning atong pagutana kay gikuha ra ni nato sa atong mga balita. Yun ni siyang tubagon. Ang importante nga naka-follow, naka-like, naka-share mo sa atong mga Facebook pages sa DYHP Arab in Cebu. Kay mo ra kabahin sa atong nga promo mechanics. Ingon man, hala i-share ang atong programa karon ng Metro Ratchada. Kay hera ba nato ibutang ang atong tubag unyang taon-taon para sa atong simple kaayo nga pangutana or question. Ay kalimot ha ang Facebook page sa DYHP, DYHP Arimen Cebu. Ingon marusap kang Attorney Rufiel ng Facebook page. Pagitaalag Attorney Rufiel Fernandez Banyo kung niya katundun ay blue nga mark check diya sa kilid sa ihang pangalan. Ayaw kalimutan sa bi-share ang atong programa karon Metro Ratchada. Inanglan kompleto ganin yung pagka-follow sa atong nga promo mechanics para sigurado nga makarawat sa atong 200 pesos nga GCash. Kay kining atong pangutana, pwede rin yung sayo na ani, no? Kaya naminaw mo sa atong mga balita, makatubag ragyod mo. Okay, ato na lang ihatag tingaling atong question para doon pumitaas-taas din ang time nga makatubag ni ini. Ready na ba, Budi, ha? Done sharing. Matong pa, Christina Bueno. Salamat kayo. Hoy, ang uban, ha? Ayaw kalimot sa ating promo mechanics. Kinanglan kompleto ang inyong pag-follow. Dita maglangan sa ating mga balita. Kaganinang buntag, matod pa ang DNR-7. May lift na sa cease and desist order sa Usaka landfill. Din sa Cebu City. Nga maoy, labayanan sa kaniadto sa wapani masirhe sa lain-lain na mga LGU din sa Metro Cebu. Ala, sige, sa may tawagan to nga maong landfill nga gisunod sa pangalan usab sa ilang barangay. Ay, brighta sa itong mga listener, ay, daghan na kayo nakatubag. Ala, pero saktong tubag plus pag-follow sa promo mechanics kay para sigurado nga maangkon ninyo ang 200 pesos nga GCash. Sige, tubag lang mo din ha. Ibutang sa tong na comment section sa live na itong programa karon. Kung yun na nang na-share ang Metro Ratchada, no? Kay Lilio na karon taon-taon ni kasamang Gerald Albio. Siya may mo-assist na to. Aron makita na ito na kinsay angay nga makadawat sa itong 200 pesos nga premyo. Alas 12:45 na. Di tabaglangan, arin na ta sa... Oye, kalimot di ay, ha? Taas bomb presyon si Mundugo ikabadunay hypertension. Basin taas ni sugar, basin may diabetes kan yawa ra ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar, magkapagay kinis arterial walls, wapalapot si Mundugo kung sa nakarason. Nga na magka-hypertension ka mo taas sa imong dugo. A diabetic hypertension, bursulta kinis pagkabuta, pagdaon si mong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga samad, pagkaputulas sa tilog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busi ang nagpabutang ang magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon na kinichalantin. Gikan sa paliyang ang nagsuhid sa insulin function. Kung bubo ang imong blood sugar, kontrolado sa bagimong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapalintot ni simong katug, magkapagumpagit sa hyperacidity, cured fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice ang is diabetes-induced hypertension. Og bisitaw sa Bangklinika de Alternativa Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakin namin mutang din sa Media Consulum Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133. Sa detalye na sa atong mga balita, si Cebu City Mayor Nestor Archival di padali na pag-evaluate sa mga bulupyo sa syudad nga tagaan og bugas sa kagamhanan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita Radio Man, Eli Bolonos.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Kining maong balita, hatong nga ito sa Life Extension, Vitamin D3. Gipadali na ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang pag-evaluate sa mga bulupyo sa syudad nga tagan o bugas sa kagamhanan sa Dakbayan. Kining maong madawat sa city government ang 145 milyon pesos gikan sa nasudong kagamhanan nga alang sa maong katayuan. Ang mayoritahan sa Department of Social Welfare and Services kundi SWS pag-evaluate sa target beneficiary nini nga mao ang labing kabos ng mga bulupyo sa syudad. Gawas magpadali sa listahan, ipasiguro sa Archival ng mga mahatagan sa Tagnapu katilong bukas, mao lang ang angayang makanawat niini. Target sa mayor mahatag ang naisbutang rice subsidy ngadto sa mga beneficiary unya sa buwan sa Oktubre. Mga kasama, unsa wa ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times sa cancer, 11 na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ug ubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga makawaton siya og cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung nganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay ug maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life ug hinahinay nga mobalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. Ug butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lainlaing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatuluwa, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas sa pagkaluya sa immune function sa usa ka pasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos ug lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad ga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong pahinumdum, siguradohong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong radyo man, Eli Balonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
5: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
6: Ay, wala ko'y sisilyo.
5: Ay, wala ko'y sukli.
7: Walay sukli.
8: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
9: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-99999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: GCash Pay online. Sakto payments. Secure checkouts with the GCash Pay online.
10: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kamakapuhay, andam na ba mo? Kay Ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos

0: Radyo mo nationwide.
1: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo mo nationwide.
3: At oras karon, alas 12:58 na.
4: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
5: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at original.
8: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o diba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
3: At oras karon, alauna-uno na. Ang musunod gabaritan ko nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pikagani, ang imna maukining Vita D Plus Coffee Mix kay gawas nga makatagam kantas kalami sa kape, inguman nagkaumot sa aroma ni ini, makakuha pagigagdugang ang mga health benefit gumikan sa ibang sagol. Matag sa Shane ining Vita D Plus Coffee Mix or kini 200 ayo nga vitamin D3 plus Reishi Mushroom Extract. Kaduri mga powerful anti-tumor anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polysaccharides and triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagigiri og mangosteen, a fruit extract, makabato kini sa oxidative stress. O kining dali kapakadaos sa itong mga cellula, gumikan usab sa sobrang free radicals sa itong lawas. Mo na mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix giyon. Magkakapina ka, magka-vitamin D3 pa. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain na mga butika din sa Sugbo. Iyong marasab sa Life Extension Medical Clinics. Padayon ta sa itong mga balita, ang Senate Impeachment Court may deklara ni Lemuel Ortunio sa Office of the Vice President nga Assistant Secretary o Assistant Chief of Staff isip o seka hostile witness sa pagpadayon karong adlaw o ika-18 kadlaw na sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Ang Senate Impeachment Court presiding officer nga si Senator Francis G. Escudero nihimo sa ruling human si Ortunio mitubag nga mitando kini diang gipangutana kung nagtrabaho pa kini sa OVP o kung posible ba kini mawad-an siyang trabaho kung ma-impeach ang Vice President kung ka matangtang sa iyang opisina tungod kay ang iyang appointment co-terminos. Tungod ini, gideclare kini nga usa ka hostile witness. Samtang sa pikas gabayan ginsister sa prosecution nga angayan sab nga madubag si Vice Presidente Sara Duterte sa issue sa giingon nga safe nga paggamit sa confidential funds sa Office of the Vice President. Human kini sa testimonya ni Gina Acosta, Special Disbursing Officer sa OVP nga matud pa iyahang gisaliga ang kwarta nga to kang Colonel Raymond Dante La Chica tungod kay gisaligan usab kini sa Vice Presidente og nagtuo kini nga dunay kasayuran ang Vice President sa iyang gihimo kung mamatud-an nga dunay irregularity sa pag-disburse sa paggamit sa confidential funds matod sa prosecution. Giangay nga matapos lang kang Acosta og kang La Chica ang pagpapanubag og accountability dugan sa prosecution kung ang mga tao sa OVP nilihok ka base sa otoridad nga gihatag kanila og pagsalig gikan sa ilang labaw angay usab nga manubag ang vice president ni ini.
0: Radyo mo nationwide.
3: O kinibahin natin ka nato sa GCash, ang hassle ng mga patong na fees, no? May patong na mag-cash in, kahit paglo-load, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na na mag-GCash sa partner merchants. May bonus ka kada load with that G-load. Punta lang sa partner GCash merchants, katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan, Pawn Shop, and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa GCash load dahil siksik sa bonus. May bonus data pang internet, longer validity ng load for select G-load versus regular retail offers. At meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Di na kailangan problemahin ang mga patong nagtipid na sa free cash in sa partner merchants. Sulit ang pag-load ng GCash G-load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257582 Series of 2026, visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBAL-TM-02-7213-9999. Other networks fees may apply to no more. GCash Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
0: TYHP abroad ngayon.
9: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamauti nga pud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nanawagan si Pope Leo XIV alang sa international action aron matabangan ang pagpugong sa impact sa mitumaw nga Ebola outbreak sa Democratic Republic of the Congo. Ngani last na sobra sa 2,500 ka mga kinabuhi. Ang maong outbreak na sairan nga paspas ang pagkatap sa dakumbahin sa maong Central African country, nungdan nga padayon ang pagsaka sa ginaganon sa mga nataptan niini og nakalas, base sa datos sa United Nations kon UN. Sa nasairan, maunang kini ay ika-17 nga Ebola epidemic sa Congo, og netong Hulyo natala ang labing daghang kaso sa maong sakit sa kasaysayan sa maong nasod, base sa kumpirmadong mga kaso. Kasama mo sa abroad ngayon, gineo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka Arimen. Katong maong balita ang hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamauti ka para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghaplas sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo ng liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipahepektibo pa. Epektibo sa mga SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan o mga chikiting o SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Samtang sa pikas nga bahin, makatabang kaayo gawas pagbabus sa atong immunity ang pag-take na to sa Life Extension Vitamin D3 kadadlaw para maminusa na to nga makabaton kita ni ining seryoso kay nga mga sakit. Labi na kining breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guban pagmatang sa maong sakit nga dunay koneksyon sa kakuwang og vitamin D diha sa atong lawas. Gani na matun-an sa mga pagtuon nga kanto mga cancer patients na mutaas ang ilang survival rate kon sufficient ang vitamin D level diha sa ilang dugo. Mas mo improve ang ilang panglawas ug mabalik ang ilang pag-function sa immune system samtang kini nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili dali nga maluya ug mataas ang chance ang makasurvive sila niini. Sa mga cancer patients, gawa sa ining medication pag-inom og 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kanang human na kamakakaon. Gawa sa mga cancer patients kadto na maintain og mga lain-laing tambal ha kay dunay sakit sa diabetes, hypertension ug uban pa, makatabang sa linya pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata o hamtong mahimong mainom sa Life Extension Vitamin D3. Kaya affordable sab kayo kini 11 pesos lang ang matag soft gel. Palit mo Life Extension Vitamin D3 din sa mga butika, apil usab sa Life Extension Clinic. Siguraduha lang sa inyong pagpalit og Life Extension Vitamin D3, makita ninyo sa matag soft gel ang initial nga LE para pakasiguro mo nga kana authentic ang inyong napalit nga Life Extension Vitamin D3. Unya sa mga Life Extension Clinic po na, pwede mo maka-visit dito kay libre ang consultation kada adlaw. Diri sa Cebu City, na imimutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyod ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Diyas Consolacion sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, tubangan sa Jollibee. Free consultation kada adlaw. Sa mga nagproblema o constipation, pag inumuan yung super fiber kay makatabang kayo niya sa inyong suliran. Dali kayo nga makonstipated or makasinati constipation. Kuwala kag usa ka sa shay aning super fiber, isagol nimo sa ka baso nga tubig. Pwede kag mo inom ani kun aris buntag before ka magbreakfast, kun aris sa gabi ka na before pud ka nga matulog. O para mas nindot pag ang epektos pag take nimo sa super fiber, dugani ka nag inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber mapalit na sa mga butika pero sabdi na sa Life Extension Clinic. Dita maglangan, ari na ta sa atong winner sa atong DYHP Answer to Win promo. Kay nakahatag ni siyag sakto nga tubag, Binali o Landfill. O niya, nakafollow po sa atong promo mechanics. Busa, congratulations! Nga to ni Arlette Hirana. Arlette Hirana. Palihog ta, Ma'am Arlette, no? O message sa atong Facebook page para ma-send mo dito ang imong kompleto nga pangalan. Plus, ang imuha pagyod nga GCash number para ma-forward na to dito ang premium nga 200 pesos. Congratulations! Nga padayon ta ng hili sa og mga raffle coupon. Alang ni itong madani nyo diri nga resibo sa pagpalit ninyo og 20 ka pieces sa Biogesic tablet. Kato mo reflect din sa inyong resibo nga 20 pieces nga Biogesic tablet ang inyuhang gibayran, ha? Sugod itong August 10 ninyo nga pagpalit og sa nisunod nga mga adlaw. Ladalhan na diri sa atong station para mailisan itong raffle coupon. O makapil ka sa Biogesic Bitbit sa Swarty Raffle Promo. O yan, siguraduhan lang ninyo nga ang inyong Biogesic nga mapalit, ha? Gikan na sa 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug, 7-Eleven, Alfar, Altura, Severcare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, og SVI. Ay dagko kay nga mga pa-premium ining Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Dala, dalhan na inyong mga resibo dire para mailisan na nato og raffle coupon. Warman tayo nga oras, subana ko dinis control kasama ng Nestor Homicilio o Gerald Albios. Ako sabi yung Radio Man Ken Galinea. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw ha. Unya atangi kay musunod na dayon ang atong drama, kini ang akong suliran.
10: Radyo mo nationwide.
3: At oras karon alauna 11.
11: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
12: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
13: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
14: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
15: Kini ang akong suliran.
16: Kini ang akong suliran.
17: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
12: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
17: ang akong suliran.
12: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudason. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
18: Ang Asmax Recruitment Services Incorporated, DMW License Number 003LB0307 2023-R na kinahanglan sa musunod alang sa kumpanyang Sisban Trophy. Ang musunod nga posisyon or skills na gikinahanglan, Assistant Restaurant Supervisor, Assistant Restaurant Manager, Head Chef Chinese Cuisine, Waiter, Waitress, Commis Chinese Cuisine, Commis Bakery, Pastry, Commis Hot Section and Clay Oven and Pizza Maker, Commis Steak, Barista, CDP, Bakery, Steak, Chinese. Ang interesado, kalipikado, aplikante mo apply, pagdalang sa musunod. Resume, CV, Certificate of Employment, Diploma, TUR or Test the Certificate, PEOS and E-Registration, photocopy only. Mapahigay ng face-to-face interview, August 26, 2026, adlaw Miyerkules, alas 7 sa buntag, sa Cebu 3A Prime Hospitality Training and Assessment Center Incorporated, Cebu. August 27, Huwebes, alas 7 sa buntag, Center for Asian Culinary Studies sa Davao City. Alang sa dugang kasayuran, tawag or text 0908-886-7683, pangita alang si Karen, or email recgroup2@asmax.com.ph or recruiter11@asmax.com.ph. Pagbantay sa mga illegal recruiters.
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
19: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
21: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
22: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
23: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500,
22: ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
23: duha sa gabi.
22: 2 weeks pa lang
23: may alibyo na.
22: Pag 1 month kape
23: na ayo na ako.
21: DTX 500
24: mapalit sa mga butika.
25: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
26: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
27: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
26: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
27: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ang nailhan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
29: Bulyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
30: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
29: Ah, lagi. Basiglas na ni.
30: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
29: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
30: Basta kapi. Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga...

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Zen Living Testimonies.
4: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
5: Ako nga tawag na goiter. Po na to kya din tapos nakalungog ko sa istorya ning Panyawan capsule. Itry na ko. O nya try tinuol magid kya di ay.
4: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
5: Paghikas niya sa tutunan, wala naman.
3: Living Testimonies.
6: The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro Financing. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 259332 Series of 2026.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mapalit sa mga
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: This newscast is brought to you by iBerry. That portion was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
10: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kapertig yung nindota.
10: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Ako si Lady Ninta Mayra Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
16: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
17: O, nagamit na po, Ma'am. Ang ikat na po sa kumbanin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
16: Dili hapdos.
17: Okay ra kay good ma'am.
16: Dili pod siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit ma'am.
17: Wala pod ma'am.
15: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
18: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
19: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
18: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
20: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang uri ng sakit.
0: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
21: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga giprescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante kayong pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
0: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mong magbangko? May BPI dito.
1: Bayudrom Herbal Capsule.
9: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
1: Bayudrom Herbal Capsule.
9: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
1: Bayudrom Herbal Capsule.
9: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
1: Bayudrom Herbal Capsule.
22: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, og pagpaminod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes.
23: Mag-DTX 500.
22: Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes.
23: Mag-DTX 500.
22: Karun dayon.
23: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong
22: lugar. DTX 500. DTX 500.
24: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
25: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
24: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
25: tulo pod ka kapsul sa gabi.
24: Simana lang nawala jud ang sakit.
25: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
24: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
23: DTX 500.
26: Mabalik sa mga butika.
27: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
28: Naluhoy manggo ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
27: Lakaw dayon ngadto sa butika. Pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
28: Papa Ranch, okay na kanya pong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
29: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit. Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules,
28: the wonder food supplement.

0: Mayong adlaw kan yung tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Lani, 40 anyos. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa anak sa akong kapuyo nga namatay na og ako karon maoy nagbuhi. Aron ni sabtan, sugdan ako sa bag-o pa nang nagsugod ang among relasyon ni Romel, ang akong kaipon. Ingon ini ang mga pangitabo.
1: I love you, Taylani.
0: Romel, nganong ako?
1: Ikaw mo'y nasa panahon nga gibihaan ko sa kong asawa. Ikaw mo'y naghatag og kahayag na ako sa panahon nga down ka iko.
0: Romel.
1: This, sugta ko, Lani.

0: Naun sagot taon ka lang niyo eh. Gisugot ni Mus Romil ngan hibao man kang may asawa na to. Naun sa mong ka eh. Namunit, gintag bato para pokpok si mong uday ay. Wa pa gita makat-on si mong bada, ha?
1: Ma, mahal sad na ako si Romel. O gusto pa, dili man siya sama sa akong bana nga way ayo. Naong ukwarta, o guway pakialam na ako.
0: Nga, bahala ka eh. Basta gipasidan anata ka, ha? Nita, gitagla yung problema lang ni.
1: Ma,

0: Day, mag-ipon na ta?
1: Ha? Dili ka ta kuyawan anak kung sulungon ta sa imong ex?
0: Di, eh. Naibawan man ako nga kuan. Nilarga na siya sa laing nasod. So, di na may tabo nga. Muuli pa siya din, eh.
1: Dong.
0: O, kusa pa. Siya mo yung bibiya. Siya mo yung nakigwag na ako. O nga, huwag kaya angin kabalakan.
1: Kun mauna. Sige. Mag-ipon na ta.

0: Dog, nanangin mo si school bus, Dog.
1: Okay pa. School na ko, ma.
2: Okay, anak. Pag-amping.
1: Love you, ma. Love you, pa.
2: Love you too, anak.
0: Paspasa sa adlaw, no? 10 years old na malis doon, no?
2: Maulagi. Oh, nga naman, Camille. May problema ba?
0: Kuan magod. Nag-chat si Corina na ako.
2: Ang inong asawa?
0: O gusto ko nun yung kuhaon ang bata.
2: Unsa?
0: Dani, bisag mo si Maita po. Dili o dili na to ihatag niya ang bata.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika. Goodbye.

0: Polly Coffin, sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
2: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times hindi, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam may amazing with Lady's Choice.
4: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
5: Oh, simple na, Sir Max. Pang-aplas o sed liniment oil.
4: Basin ba yag mabatal noong kubalik, ana, ha?
5: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
4: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa BJK. Aray! Sakit no more!
5: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Sed Living Testimonies.
7: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
8: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
7: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-SED Panyawan Coffee Mix.
8: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Dargo.
6: Living Testimonies.
3: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
9: Aspang imo blood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Gagapa mo po sa glucose. Visine controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
10: Sa pinagulong yung butikin sa sugar.
9: DTX 500.
11: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang ang sugar. Addictive, wujud kayong DTX 500.
9: DTX 500.
10: Pumali sa mga butika.
6: Set Living Testimonies.
7: Taas ang sugar maong naibikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
12: Taas ang sugar o ganang nakuit bakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
7: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
12: Buwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawa sa ditong bakto.
6: Living Testimonies.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
13: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid turuan eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko. Ano ay.
14: Pwede lang makakas. Bila ay buhidan.
13: So anak ka, 90 na ka.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940. 0940-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS. you must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
18: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
19: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugaw-gag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidar og 200 pesos sa coping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhan nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Appeal na o palit na sa imong paboritong EXL products o base nito na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
6: Zed Living Testimonies.
7: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zed Liniment Oil.
20: Tinood na ang Zed Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
7: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
20: Eric Ko,
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
21: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
21: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
24: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay de kalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
25: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Mapalit sa mga butika.
27: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
28: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Innervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Innervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Innervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Mensahe alang sa maayong panglawas.
30: Ako si Marilyn Bernas, tag-IASR na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
29: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.

0: Nga nung gibayaan man ko na yung modong. Magusama lang ko, nga wa na ka. Lumel! Kinsa man ka?
1: Ako si Corina, ang asawa ni Romel.
0: Oh, maayo kay nakauna-una ka nga magpakita sa hayan.
1: Dili na mo ay akong tuyo. Niuli ko kay kuhaon ako mga kaptangan ni Romel.
0: Oh.
1: Ang among anak.
0: Unsa? Corina, si Romel mismo mo ay nag-ingon ako nga dili na mo ihatag ang bata ni mo.
1: Unya sa pang may mahimo niya nga patay naman siya?
0: Pwes ako. Ako mo ay mangusog nga dili ihatag ang bata ni mo. Gitrata rin ako nga tinood na anak si Dodong. Dili na ko siya hatag ni mo.
1: O, oh, kung una, padayuno na mo ang among plano sa imong ex. Oh, bana pa manday eh. Kaya wak pa manday mo maanol, no?
0: Unsa?
1: Nagkaila ko si mong bana. Og naan na may sabot daan kung mukontragit ka na ako. Sa'yo na kayo na, uy. Hay, loon ragkwarta ng bana ni mo. Oh, sa'yo na.
0: Corina!

0: ako pa ni Mulani. Ihatag lang ang bata. Ug pasagdis ko rin na nga mo'y mukuha sa mga kabilin, Romel.
1: Salbahis ka, Jerry. Tungkol kay gibahiran ka niya. Ato ka mula ba niya? Asawa gyapon ko nimo.
0: Asawa lang tikas papel, Lani. Pero dugay na tambuag. Ug kung padayon man na nimo, ikihati ka.
1: Unsa?

0: Lisod gid kaayo nga akong kahimtang, kaya ako na lang usa mo ini fight para ni Romel. Duha ka buok ang akong kontra, ang iyang asawa o ang akong bana. Og wa ko'y kalibutan kung may dag-anan ba ko kung magkinihiay na. Ang akong mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, 10 years may nag-ipon ni Romel. Dili na ko siya bana. Mas taas pa may og panag-uban kaysa nilanduha sa iyang asawa. Og karon nga patay na siya, may katungod ba ko nga mo fight sa iyang kabilin? Nga ako man mo'y kauban niya sa panahon nga nakuha na na niyang butanga? Ikaduhang pangutana, so kanya nagbuwag si Romel og ang iyang asawa, niya na namo ang bata, ang ilang anak. Kami mo'y nagpadako. Og karon, sayo na kaing muingon ang inahan nga kuhaon na niya ang bata. Unsay angay na kumbuhaton, aron dili na niya makuha ang bata. Ikatulong pangutana, naibawan sa akong bana ang bahin sa akong sitwasyon og gibayran siya sa asawa ni Romel. Og karon, kung dili kumutuman sa ilang gusto, ikiha kuno ko niya. Unsay mahimo na ko ining kasuha? Makasuhan bagyapon ko sa pagpangabit nga patay naman si Romel? Ikaupat o katapusang pangutana, mahal kaayo ang pagpaano, og dugay pagyud kaayo ang pagprocess. May lain bang paagi nga gamay ra og gasto para maano lang among kasal sa akong bana aron dili na siya magsamok-samok nako? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lani.
1: Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlawa ang uhatan ninyo og tambag tubag solusyon.
2: Kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal mga pangutana nato kabahin sa mga personal natong mga panguta, mga giagian, mga pangutana nga nagkinahanglan og tubag og kasulbaran, ipadadayon ang inyohang suwat sa suliran_612@yahoo.com
1: or
2: sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sa
1: atong ipadala
2: sa 3rd floor Jose R.
1: Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.
2: Kumusta guys? Kumusta man ato ang mga sukintig paminaw karong adlawa? Big shout out. Dako yun na kong pasalamat ninyong tanan sa inyong padayon nga pagsumbaybay o pagpaminaw. Of course, ang mga naminaw
1: karon
2: lain-lain ng pamaagi
1: kung unsaon nila pagpaminaw o giunsa ninyo pagpaminaw. Karon ang uban naminaw silang radyo, ang uban naminaw pinaagi sa ato ang DYHP,
2: no RMN DYHP Cebu
1: nga DYHP
2: RMN Cebu nga Facebook account.
1: Sobra na ganda.
2: That's
1: millions nga followers, meaning to say grabe ang inyuhang pagsalig
2: no sa atoang programa.
1: So salamat kaayo ninyo.
2: Ay yun mong kalimot no nga hinagang hinaot yun mi nga
1: pinag-unsa man gani ng mode sa inyong pagpaminaw. Okay,
2: ang uban ang YouTube po baya di ay maminaw po na to. Muna natay mga letter senders nga gikan Australia, no, naa sa gawas sa nasod, naa sa Korea, naa sa Hong Kong. Salamat kasi yung padayon na pagpaminaw guys. No, amo yun ang value na maski og asa pa mo na arag yun gihapon mo, kauban rag
1: gihapon ta.
2: Padayon ang inyong pagsalig. And kami po ni Dr. Rene Obra para sa mga medical nga mga pangutana. Padayon yun po ning mag. Ning kamot, no, nga kanang amo ang mahatag nga tambag-tubag dili lang yun pratsada no nga tubag ta diri kay among ginampaning kamutan no nga masamta na mo
1: ang inyohang mga kinabuhi, ang inyohang drama, ang inyohang suwat nga gipada para klaro tinaw pod among mahatag nga tambag no. Si Lani ato ang letter sender, 40 years old. Nandi si Lani, dilang nato ihatag or isulti ang iyang address kay mo maning iyahang request. Ana gina guys, di gani mo gusto nga isulti na mo ang inyohang pangan as letter sender and as writer sa drama, no, for the episode. Ug ang inyong address, i-note lang na din ha, we will respect that, ha? Punto legal, kay ang iyahang kapuyo na matay naman to, meaning wa sila nag-minyo, unya, naanis niya, buto, iyahang kaipo, no, unya, ang iyahang kaipo na aman to katong si Romel, na aman to'y anak niya, di na atos ilahang puder. So, unang pangutana, na po katuig na silang nag-ipo ni Romel, mas taas pa mi, ug panag-uban nilang duha sa iyang asawa. Ug karon na patay na si Romel, may katungod ba kuno siya mo fight sa iyahang kabilin? Nga siya man mo'y kauban niya
2: sa panahon na nakuha ng mga butanga. Okay,
1: naagit tay balaon, no? This is what you call as
2: the rules governing union kay ang kaning family code na to mainly mo mang ini ang balaod nga nag-govern kabahin sa mga all aspects, no, ang relasyon, ang duties and responsibilities ug ang kanang mga property relations na sa family code para sa mga banag-asawa. Pero naagipon na provision sa family code kabahin sa unsaon pag-deal ang kanang mga property relations sa union nga way kasal, parehas nila ni. Unya, duha na ka klase. Ang kanang panagpuyo nga way benepisyo sa kasal, pero pwede ginuntang kaslon. Meaning, walay legal impediments to get married. Pero naapoy yun yun nga walay benepisyo sa kasal tungod kay
1: di lang din sila pwede maminyo.
2: And I
1: think mauni ang imong sitwasyon
2: lani kay sigun sa imong
1: drama minyo mandi ay to si Romel. Now, ang Article
2: 149 na siya sa family code, no, nga ang hiingon nga insofar as ma-prove ninyo nimo nga naa kay kontribusyon sa pagpalit
1: anang kabutang
2: o kanang mga gamit, mga butang, mga katigayunan, we need to show proof
1: nga kamong duhag yun
2: ang ning palit ana
1: o dili lang
2: ang imuhang bana or kapuyo kato si Romel.
1: No, we have to show that kay dili man pareha atong other side katong unang circumstance gani
2: akong gi-mention guys nga nagpuyo, wala nagminyo, pero pwede untang maminyo kay wala legal impediment. So, mahugid siya co-owner siya. O automatic, maski
1: way tampo,
2: pero ang tampo niya, ang paghip sa balay, pag-atiman sa iyang kapikas,
1: mga ingon ana,
2: mahugid silang
1: co-owner. Pero ang kanidere, you will only be
2: a co-owner if makaprove ta na kamong duha, inyong tinigong duha,
1: inyong kwarta na
2: adyong kay klaro nga
1: tampo sa pagpalit anang butanga. Ikaduhang pangutana, sukad nga nagbuwag si Romel ug iyang asawa, ni ana namo ang bata, kami mao'y nagpadako. Ug karon sayon ra kaayo mo ingon ang inahan, nakuhaon na niya ang bata, unsay angay na kong buhaton, aron dili niya makuha ang bata. Aguy, lisura sa kahintang, lisura po na ko ito bag ani, kay ganahan yun unta ko nga anha ni mula ni ang bata, pero legally speaking, di manggod ni mo anak, so wow, medyo wag yun kaayo tay ligon nga katungod nga diha nimo ang bata unless ang bata mismo ang mupili nimo.
2: Pero
1: mag-isod gani gihapon ta tungod kay ang biological
2: mother
1: ang katuman iyahang kapikas nung iyang asawa. Dili man ikaw bahala na
2: wa mang
1: na legitimize, di mang gyud pud nato mahimong lehitimo ang
2: tungod lang kay
1: dugay na kaayo mong nagpuyo together,
2: dugay pa
1: sa katong iyahang legal nga asawa ang
2: gipakaslan yun.
1: So, ug siya gyud pud ang
2: inahan,
1: no, ang mama nga legal
2: sigun sa iyahang birth certificate. Maayo unta to,
1: pero di man pud siguro pud
2: musugot atong panahuna.
1: Ang mama kung
2: naandap ninyo
1: nimo kay naana
2: kay katungod, pero
1: kani nga nagpabilin nga sa papel ug sa realidad siya ang biological
2: ug legal
1: nga mother, murag kagilid gamay maglisod-lisod gyud
2: tag fight ani
1: for custody kay adto gyud usually mo pabor ang balaod ngadto sa mama, ha. Pero sulayan daw na itong storya ang bata, basi mo i-gusto, unya, sa buton lang ni mong mama.
2: Mga, mura di man yung para sa kaayuhan sa bata o anain mo, kaya magsakit man ng iyang buot, no, pwede bag ari lang ako, unya, magsabot lang ta,
1: kupe. Renting lang ta.
2: Kala mga ingon anak
1: pa, basin pwede pa. Ikatulong pangutana, nahibawaan sa akong bana ang bahin sa akong sitwasyon o gibayran siya sa asawa ni Romel.
2: O karon, kung dili ko mutuman sa ilang gusto, ikiha kuno ko niya, unsay pwede niyang ikaso nako. Makasuhan bagihapon ko sa pagpangabit,
1: napatay naman si Romel.
2: Medyo ma-weekend po, no?

0: yuta, katigayunan, ang kaning asawa, ug sa bata. So, gigamit ra na, usually, kana niya, kanang ingon ana, para lang yun, madaot ka, o malain. Kay para musugot ka siyang gusto. Pang blackmail ba? Ay, to, ano eh. Ikaupat, o katapusang pangutana, mahal kaayo ang pagpaanal, o dugay pagyud kaayo ang pagprocess, tinuod. May lain ba ang paagi nga gamay ra o gasto para maanal ang among kasal sa akong bana, aron dili na siya makasamok na ko. Wag yung laing paagi day.
1: Pangita lang po.
0: O abogado, madala ni mong hangyo
1: nga
0: di man po na bulto, no? Di man na kasapod nga bayad. It's something na through time, mahangyo o matigum-tiguman ni mo, no? So, suwayin lang ko noog. Suwayin lang o hangyo nito, no? Suryahi ang abogado.
1: Pangitag abogado nga muli, huwag kawabayaran niya. Hinay-hinayan lang. Dakang mangusugot ng mga
0: lawyers
1: anak, no? Pwede man na nimo at doon
0: lang kinsay pwedeng mahangyo.
1: Basta, ang importante
0: masugdan o makalingkawas kang anang imuhang problema o anang imuhang sitwasyon. Kung di namang gani, gud ka ganahan sa imong bana, wa nagudpod mo'y pag-asa nga mag balik o mag-uli. Di lang gina
1: na ito ipangugos, pero para wa na lang po kay problema
0: later on, kay 40 pamangka,
1: wa man po nag-ingon nga kalimutan
0: na ito ni Ms. Rommel, but at some point, mumove on mangyud ta.
1: Dako pa kay
0: imposibilidad nga naa pa kay mamit
1: nga lain mas maayo sa gid nga
0: andam ka
1: dili lang emotionally
0: and psychologically
1: but also
0: andam kang
1: mudawat og lain no nga forever or kapikas or kapartner nimo
0: legally also kay para dili pud
1: ma-discourage
0: dili pud maangin ang imuhang pares, ikaw, free po ka. Dili ka magsigig panghuna-huna ba? Maayo din ang magpaanal ka, ha?
1: Mga sukinting paminaw,
0: hinaut-unta nga namin na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat
1: sa inyong pagpaminaw
0: sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon,
1: din hindi
0: sa tuang programa.
1: Kini ang akong suliran.
0: Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayos.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins buhi na hinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins muatake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak.

0: Mayong hapon, kininyo Radyo Man Marisa Abadie. Sa tuwang balita atong kanato sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, magpadayon hangtod sa Setyembre ang 12 pesos kada litro nga fuel discount alang sa mga public utility vehicle kung PUV operators o drivers din sa nasod. Gipaibaw kini ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, humana hukman ang maong fuel subsidy program ngay patuman kini hangtod sa sunod buwan. Kinamnuman nga giomentohan sa gobyerno ang maong fuel discount gikan sa 10 pesos kada litro ngadto na sa 12 pesos kada litro sugod nitong Agosto 15. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

RMN Drama presents Han Du Manan So So Ka Awe. Ano ba daw sa yang kaagi karon? Mao kini usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong tatampo, nagdasingan nga, Tersya.

0: para sa malimpyong at dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og induha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
0: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mukhaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
2: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
4: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? May vitamin D3 pa ka!
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
10: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
11: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
12: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga na itatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
2: This time check is brought to you by iBerry.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC-

0: mag-architect ka?
1: Oo, ma.
0: Ikay bahala, nak. Support ako nimo kung unsay gusto nimo. Basta kay paningkamot in taon, ha? Nga mahuman ka, gyud. Kay ikaw na lang gyud in taon ang akong paglaom, nak. Kay si kuya nimo, unsaon, sa iyo man kayong nakapamabdos.
1: Pwede ra magud gihapon sa mo eskwela, ma. Dili pa man uwahi ang tanan.
0: Ay, ako bitaw siyang gisultihan, ana. Unya unsaon man nimo nga maglisod man kuno siya. Tabangunon man sa kayo iyang Paris, good? Maong mas maayo na lang kuno nga manarbaho na lang siya.
1: Inuun, sad?
0: Maunang ikaw, nak. Kung mamili gani kag lalaki, ang pili, aka na yung dato, aron dili ka maglisod.
1: Ma...

0: Happy kay ko eh, nga same tag course nga gikuha.
1: Engon man sad ko.
0: Basta ha. Kaning dating gawi gihapon ta ha. Magtiyo na bangay gihapon ta kung natay dili masabtan.
1: Of course, girl, uy.
0: Thanks, girl.

0: At doon yata sa amoy, nagsabado ha? Birthday ni Mama.
1: Na, suwayan lang ako dahi, uy. Mananggit pa ko ni Mama, agon.
0: Ay, masugot lang ni Tita lagi. Pwede rin sa ako'y mananghid niya.
1: Ayaw ra, uy. Mananghid akong tarong.
2: Oh, okay ra. Total, kaila naman sa kuni Jay ba? Basta dili magpalabi, ha? Unya, pahatod yun din ni sa ato inigpauli.
1: Oh, ma. Ay, kabala ka, ma.
2: Nahala, sige. Pagamping sa imong lakaw, nak.
1: Thank you, ma.
0: Lugaya ni Mami Anhi, uy.
1: At least ni Anhi ko, diba?
0: Oh, hinoon, sad. Dili na ako makiglalis. Dili. O ba lang tika, aro nga makakaon ka, then, hindi ko man, ipaila-ila tika sa kong mga igagaw.
1: Sige.

0: Hay mga agaw, si Tricia di ay ang akong best friend.
1: Jasmine?
2: Ako? Jasmine?

0: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
1: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
2: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsigong kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, hinta na yun akong ibati.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
4: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you MX3 capsule. Dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3. Dito ako believe.
0: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: Seth Living Testimonies.
10: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
11: Na landing ko hospital yun at lugos ko ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
10: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
11: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukukso Tungaw.
9: Living Testimonies.
12: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
13: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
14: Mas klaro na ba bisan gabii?
13: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
14: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulam.
0: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
17: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
18: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3. Yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung naggamot na life extension. D3. Minsan nga sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
9: Life extension, vitamin D3. For longer life.
0: This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

0: oy. Gaw Kyle, warag na sobrahan gyud kasi imong pag-inom oy. Ako ning amiga oy, dili ni si Jasmine nga imong ex.
1: Kanang mga nao nga? Klaro kayo na nga, di mamilig pobre. At to na sila sa dato, aron di sila magkalisod.
0: Kyle, usapa ka. Ayaw ko nagbastusan ako, amiga. Akong bisita.
2: Jay girl, okay ra. Ihatod na lang ko sa amo. Muli na ko.
3: Girl, pasensya na kasi na itabo, ha? Ano siya, grabe, manggig kayo siya nga nasakitan sa iyang ex, good. O niya ka lang, doon naman sa good mo similarities good sa iyang ex.
2: Okay, girl, nakasabot ra ko. Nakainom naman sa gutong igagaw ni mo, maong isa na rin mo gawa sa bakbak.
3: Ay, maulagi, uy. Sorry, jud kayo.
2: Okay, ra lagi. Anyway, thank you sa pagkatod na ko din sa amo. Amping sa pag-drive pa uli, ha?
3: Oh, girl, salamat sa pag-adto, ha? Magkita nanta sa eskwelahan ugma.

0: Asa naman ka, Miss J? Hagigutom naman ko eh. Tig-snacks on ako. Kaysa mo nang yun? Number naman? Hello?
1: Hi. Si Tricia, ni?
0: Oh. Who's this, please?
1: Si Kyle din eh, Trish.
0: Kyle?
1: Oh. Ikagaw ba ni Jay? Katawa na yung pag-birthday sa yung mom.
0: Ah, ikaw. Ikaw di ay. No worries. Okay na to. Nakalimta na ako. And if wala kailang yung toyo, please, dalita na lang akong number, ha? Bye.
2: Trish, hi.
0: Imong gihatag ako number sa imong igagaw nga si Kyle?
2: Okay. Ay, hala. Nasuko ka?
0: Girl, next time. Ayaw ihatag ako number sa bisan kinsa without my permission.
2: Oy, sorry. Sorry, Jukai girl. Unsa nga namugos manggod siyo. Kay gusto siya mangayog kuan ka ng sorry ni mo.
0: Okay na to. Diba niingon ko ni mo nga kalimta na to na ako? Palihog lang kong ingon niya nga ipadilit ako number.
2: Ay, sige. Sorry kayo ha.

0: Malisod sa kong sakay, Aniron. Mugi na kapait na sa inyong arong orasa, we. Lisod ang sakay.
1: Hi, Trish.
0: Oh. Kyle?
2: Ako, oh. Pauli na ka?
0: Gaon sa ka din eh.
2: Akoan, actually, ganina, pag panawag na ko, padoon ako ato din eh, kay gusto lagi kong mga igsore ni mas personal. Nawaw kay ko sa kong gibuhat ni mo.
0: Oh.
2: Sensya na ka, ha? Kwan, kanang, pwede ba nga i-invite ka, kadiyot? Mag-snacks at, una ka mo pa uli? Bisa kadiyot lang, good.

0: Mao di ay nga ingon anak kakasuko. Igihatag mo gudi mo ang tanan.
1: Mao lagi. Pero actually, huwag ko magmahay. Kay ingon anak mo gina kung love gudi mo ang usa ka tao, di ba? Nasakitan lang ko kay nganong after sa tanan akong gibuhat. Nganong dito siya ni Kuyog Slain.
0: Well, mao ni giingon nga usahay. Things meant to happen para makaamgo ka nga. Diligid siyang para sa imong ha.
1: Trish.
0: At least karon, kay bawon ako nga nung imon ato ka. Mas nasabta na ti ka.
1: Thank you, Trisha. Pwede ba kong maging friends ni mo?
0: Nga nung dili man.

0: Trish, Auntie Noon, sukat nga si Gina Tagkuyog-Kuyog. Naganahan ako ni mo. Naiba akong di ko angay ni mo kay wapo ko ikapang hambog. Pero gusto kong masayot ka. Andam kong buhaton ang tanan. Aron lang makaingon mong mama nga di tikapsag din.
1: Kyle.
0: Mahapis ako ni mo.
1: Auntie Noon, sisigilatog ko yung kuyog. Hinay-hinay na sabi na ako hanggang akong pagbati diyan ni mo.
0: Come on na. Mga tubang ko si mong mama. Bahala po sa kusina ko. Basta kay gusto ko nga mga iyo permiso niya nga pangwikapante ka.
1: Kyle!

0: Huwag yun makauyon si mama pag-una ni Kyle. Kailagi, standby naman ko. Unya, naundang pag-idog eskwela. Pero naninkamot si Kyle nga ipamatuod na ako o sa kong mama nga kasaligan siya. Mong nipadayon din siya sa iyang pagtuon o galoy sa Ginoo. Nakahuman siya sa kursong engineering. Karon, wasa na siya ka-engineer. O huwag yun kong magmahay nga siya nga kong gipili. Kaya ako magyong nakita nga gibuhat niya ang tanan. O mahal kaayo ko niya. Karon, minyo na mi, o naanasad mi mga anak. Dinhi na lang kutob. Dagang salamat, RMN.
1: The Original Koi Herbal Caption.
2: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
3: Paro na kainom na kapuy, ma'am?
2: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
1: The Original Koi Herbal Capsule.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
5: Ang dramang Langit Ka, Kilat Ko, ipasundayag diha sa Taytay, Danao City, karong Agosto 25, tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta, karong Agosto 25, diha sa Taytay, Danao City, alang sa dramang Langit Ka, Kilat Ko.
4: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
6: Pila pilang win, San Miguel pilang win.
7: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
8: Kung moingon si mama nga,
9: sige kagaw, inanani mong tambal.
10: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
8: Ang iyang buot ipasabot.
10: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
11: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyong abot kaya, og serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
12: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Let's go. Go with the flow.
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy.
4: Charmy, let's go with the flow.
15: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
16: May tapang na hindi sumusuko.
17: May ang King Discarte para magtagumpay.
18: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
19: Yan ang bangis ng layon.
20: Gerald Anderson, EZ Mill,
21: Mark Mugen,
22: Emil, and Vince of DBDK.
23: Leon, extra strong beer.
24: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
25: Kahit ang kwento mo! Ang bangis mo!
26: Drink responsibly.
27: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
28: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manutsuot ang sangkapas pa sang aksyon sunod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methylsalicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.

Mukdami higalan kaagi ni Tricia nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayong ipangayo, awit ka rin kalahan, Now That I Have You.

Among agi gibahata no do sarajuni jelly haka ugubos sa direksyon ay Priscilla Reganas. Kamusta mga higalag mga suking tipaminaw? Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot so sa kaawit. I-address lang nining tulumanun handumanan so sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyo pagpaminaw.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas o sa natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General
3: Mark, retirado ka na! Apan hilabdanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
6: Mitor, Gaspar! Gagaw ka!
7: Miss Elhuston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman ng kusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday o dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
6: Israel, maluhoy ka!
4: Ayaw pagtabaw. Kay dili ka makaluloy paminaw.
6: Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangong gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
6: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

0: gigma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mangkaw. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
4: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
5: Kasi Annabelle, as kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pag-check up na ako, nag-100 na lang.
4: TTX 500! Mabali ang mga butika.
3: That portion was brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega sigla sa school with proper diet and exercise.
6: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Ex-Poblasyon Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 26, inyong makita ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod.
4: Seth Living Testimonies.
5: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
6: Ako, poriba ko, ala, ang kaling Panyawat Coffee, ako mong gininitin kay high blood ako, lang tila, kay mababa man ang imong meeting.
5: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
6: Siguro.
7: Bilang kilo sa karne?
8: 500.
7: Hulo!
8: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Sa ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalami sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Mangi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Mangi Magic Sarap. Palit na!
9: Sarap magkasama!
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
4: Seth Living Testimonies.
5: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
6: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, kay tinuol magig siya di ay.
5: Ang Seth Panyawan Plus Mangustine. Makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
6: Paghikas niya siya sa tulon, wala naman.
4: Living Testimonies.
11: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
12: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
13: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
14: Lady's Choice Ham Spread.
13: May yummy na egg, yummy na ham, para omega sigla with proper diet and exercise.
14: Patikim!
13: Mmm!
14: Wow!
13: Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6. Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
10: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
15: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
16: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
17: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: o karong sa lay sumpay ni atong sugilanon. Isis Quadro!
1: Kay babae biyakit ka, ha?
2: Babae man bitaw! Pero ugili ako mag-una-una, ala, mahalin pa ka ako, ngati gulang naman ko.
1: Bisa na, uy. Ayaw yun yung tao ipakaubos ang imang pagkababae nang.
2: Ay, oo, hindi aliya. Sana naman to, ah! Hala, ginuugan!
3: Anak sa buto! Tuara ba sa may garahe si Daddy?
2: Ah, ginuugan! Sir Mike!
3: Daddy! Daddy Mike! Daddy!
2: Hala, pinusing lang ibagkaroon sa unahan. Hindi aliya, oy! Dili lang magkita mag-awas din yung balay.
3: Pero si Daddy Mike naman dyan! Nabalak ako niya nang... Talaga siya sa gawas! Na siya gibuhat siya sa kinan lang!
2: Uya, ana! O wala kita'y mabating ang mga buto-buto! Manggawas, ta!
3: Nagiluok ko! Yung butyang! May pagkagupa na yung napita sa garahe! Apin lang sa kinan ni Daddy! Daddy Mark! Dad!
2: Ang ambulansya, hindi, Aliyah. Hinahalang mga malalaki ni Sir.

0: walang yung tayo dautang na itabo sa general, bay.
1: Hinaot na walang yung tayo, bay, Sards.
0: Kitsam kayo, gibaligtan nga, nakipul sila sa suspect nga nila, bay, sa Granada silang General Mart, bay, misail.
1: Basin og tinugyanan sa balaod nga dito sa doon ang pagkahitabua, bay, Sards.
0: Doon na ta sa ospital nga, gidadaan sa general, bay.

0: Uy, kadagang mga tinagyan ng sablaod by missile.
1: Patay ang aking kabalakan. Kaya huwag kita ang armas nining motor nga atong gisakyan.

0: Salamat sa inyong pag-anidayon sa ospital.
1: Naglalim ko dahil may sa pag-ingon naman din eh,
2: kumusta naman si Sir Mark?
0: Okay na si Daddy. Luwas na sa delikado nga kahimtang. Pero naapas siya sa ER.
2: Ni ama sabday kung nugida nining maong ospital ang duha ka riding in tandem. Nga milabay og hand grenade sa inyong panimahi, Aliyah.
0: Mosab ka na yung info nga ako nasairan.
2: Naabtan pa man na mo ang daka mga pulis. O, hindi palang dugay na kabiya.
0: Mao ba?
1: Di doon arrival ko ang duha ka suspect, Miss Aliyah. Ug pulos ko nining mga wanted sa balaod.
0: Unsa?
2: Doon ay nakipinus sila sa mga suspect apan gininay sa mga pulis nga ilakin kauban.
0: Huh? Kisam day ko ang maong tao.

0: silensyado ka ni mo kamo Pinoy. Charles Bar.
1: Hoy! Dili ka tinugyanan sa balaod. Sigil siya kamaday. Manong naam kayo numero na ako?
0: Nagkaila kayo kanak.
1: Kung dili patungod ni mo, dido na unta ang retiradong general ng hilabtanon bangag sa ilong.
0: Kung doon na may eskwadro nga mo'y dakumbabak sa inyong iligal na kalihukan, ni asok kong natunok sa iyong dahan, Major Gaspar.
1: Ah, pulos ka hambog. Tikalon kang uplok ka ka.
0: Gisundan ko ng inyong mga kalihukan.
1: Uplok! Bayran na mo ang imong servisyo. Alagad sa triad ug mapasaylo ka pa ikaw. Sana kung sa ngayon mong nabuhat.
0: Huwag na mo salig sa usap ka traitor kung nasama niya mo, Major Gaspar. Nagkailan kayo kunin mo.
1: Uplok! Paila sa imong bayan!

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko liha. Sa bukat, sulay mo liba. Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, madyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang Medifax for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
4: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original.
3: This Time Check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
7: Ang drama, samtang may pinitik pa ang akong kasing-kasing nga sinuwat ni kasamang Jay Badayos. Ipasundayag diha sa Sitio Babaw, Maghaway, Talisay City, Cebu. Karong Agosto 26, 2026, adlaw nga Miyerkules. Ubos sa pagdapit ning musunod. Honorable Ricardo Cabatas, Victor Cabatas, Adrian Segundino, o ginumasab ni Honorable Jewel Artis. Daghang salamat. Ang drama, samtang may pinitik pa ang akong kasing-kasing nga sinuwat ni kasamang Jay Badayos. Ipasundayag diha sa Pilit, Kabangkalan, Mandawi City, Cebu. Karong Agosto 30, 2026, adlaw nga Domingo. Ubos sa pag-sponsor sa Pilit Kapulungan of San Roque Chapel. Ug sa tanan mga opisyalis o mga membro, pinagi usab ni Girly Patigayon. Daghan salamat.
8: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
9: Oh, simple, Russell Max. Pang-aplas o sed liniment oil.
8: Basin bayag mabatal noon kung balik, ana, ha?
9: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
8: Wow! Mga pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
9: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
10: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
12: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
13: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yun nila byan.
14: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernion. Maraming vitamin B3. Bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States on bringing out all-natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
16: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
17: Mapalit sa mga butika.
18: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
20: Food's here, guys.
19: And feel the vibe.
21: Best concert ever!
19: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Armor up for adventure with biogenic.
23: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Tuan, ipalabay na ako ang minatay.
1: Basta ultimong bata-bata lang away gamit. Dali agad kayong patyon, di ba?
0: Gusto ka. Samagod sa mga salida sa pelikula. Aog sa mga drama sa radyo. Way mga gamit nga sakop sa sindikato. Mao'y dali ra kayong isakripisyo sa ilang pangu. Pero ikaw, nga naghagit paganis insik, nahimut po magani.
1: Inunang ko man yun. Dili to kutob sa bahad lang, Major Gaspar. Buhaton ko yun.
0: Dili na.
1: Gilubong na uban sa lubnganan sa panganga kristal ang akong kahadlok o katalo. Lastly, narealize na ko nga usara atong kinabuhi. O kausara sa tamuagi ining kalibutana. Ngahuman sa atong paglabay, wa na'y panahon sa pagbalik.

0: Bay, napinding ang bahin sa gisangon na tong misyon, bay.
1: Kunya na lang to, bay, Sarge. Nagkinahan na nagbantay si Sir Martin.
0: Oh, mausa lagi.
1: Kinahan lang nga to isecure ang iyang kaluwasan batok sa mga nagtinguhan ni Ugdautan.
0: Kinsa gigang itabang ni General, bay, no?
1: Kutsigin siya man siya. Angay na to sa pasalamatan.
2: Miss Ari. Nakakuha niyo kong private nurse nga mo ay matiman ni Daddy.
1: Mayuhin noon. Dahil makafocus sa pagbantay niya.
0: Unya, bay. Mabalik na ko sa atong gipuyan, bay.
1: Pwede na, sab. Kaya ako, dili na ko biyaan kini si Aliyah.
2: Salamat, Miss El. Bay, Sarge. May mapag-ato lang sa kasapay. Aron ay kaoban dito, sinamputsyang.
0: Aha? Ay, okay rin tingin siya dito, Miss Aliyah.
1: Bay, Sarge. Bubalibat ka sa tiyang yun ni Aliyah?
0: Ay, dili. Di ko makahin mo sa pagbalibad ni Miss Aliyah. Sama ka ba? Sige. At panugutin niyo.
2: Salamat, Bay, Sarge.

0: time pa. Kanang tao mo naglingkod anang may bench din sa parking area ng hospital. Dito mo sana siya sa labi ganiya? Samtang sulti mo ni Bay Misael? Hinay siya ubiyag gikan sa iyang nimutangan. Murang nakabantay siya nga ako siyang itanaw. Dili kasi ang nakaluwas sa dineral? O tao baka sa sindikato? Arong panita ng kahimtang ganun sa mga gaon? Kinanang akong pindutan si Bay Misael ni. Balik ko na ko siya dito sa labi.
1: Pero bang bibalik mo ka, Bay Sarge?
0: Nakoy na matikdan ng tao, Bay. Nagduda ko nga tingalig. Siya ang nakaluwas ni Sir Mark. Ugmahin mo sab na tao ni sa sindikato. Nagipada din ni para maniin.
1: Unsa?
0: Wala pa kayo diyang armas, ha? Paniguro yun na secure ang imong kaugalingon, Bay.
1: Ay, kabalagan ako, Bay Sarge. Ako rin bahala sa kong kaugalingon.
0: Ang doon kagwardya nga, amigo na to, Bay. Sila si Bay Jimmy o si Bay Dindo. Makatabang rin na silang bisang unsang orasa kung makinaon sa manggani.
1: Kailangan na paglakaw, Bay Sarge.
0: Kay nga naman, Bay.
1: Ato lang susihon kinibayin na. Dali, Bay Sarge. Sultihan tinini.

0: Ah, trabalho cada coja sa to si si te de sa kawas.
1: Oh, claro que sing nakuha sa CCTV. Tara, sigawas. So may labong kayong nga kakahuyan.
0: Ah, atuwalyo ka na mapahangason. Patya!
1: Oh, Bosley.
2: Ako'y mabugtuan ang tawa na, Major Gaspar. Mm.
1: Galina!
2: Kung siya man ang tao nga nanghilabot sa sadyang gilabay o granada ang bahay ni General Hart, pues, oras na niya karoon na mamatay siya!
3: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa toang balita, sobra sa 9,000 kanentos ka mga klasulong lukup nasod ang nakaangkod og danyos gikan sa habaga at umiigo ng mga bagyo sa nasod. Base sa wahing assessment sa DepEd, sa 1,594 ka mga tungaan ang naapektuhan sa mihigo nga kalamidad, di 9,597 ka mga lawak sa ringan o classrooms ang nakaangkon og minor to major damage. Ang Central Luzon mao'y nakaangkon sa labing dako nga danyo sa mga classroom, human moabot sa kapin 3,000 niini ang labihang naapektuhan sa sobra 400 ka mga eskwelahan. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk na ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga na ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama, tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
6: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
7: May budget? So

0: kaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is dandruff protected with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Onchi Kompok Rakasa. Magpahibao na sad kaninyo, ya ang damang sata ng bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Kagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Camigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milba Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ami Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming

paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming

aming pinapatawad din ang mga nakasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Pangisgari. Audio editor Lloyd Gabbiana. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan eding akong isult kini mo jani.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamaha.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lubnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di gud ka mahadlok nako.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon man ka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka paranaw,
6: ug pagpaminod sa mga tiin.
7: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar level.
7: Di kaya ang diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Karun dayon.
6: Mabalik sa pinakadulong butik sa yung
7: ka. DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
9: Sakit ipangihi og ako pod yapuson sakit.
8: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
9: tulo pod ka kapsul sa gabi.
8: Simana lang nawala jud ang sakit.
9: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pabalik sa mga butika.

0: kitang mga laki kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
1: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
0: Revicon, tabang aron masagad, imo kausog
1: with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
7: Uyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
8: O gano'ng nagkapi magkana ng tamis mo na, Sir Mac?
7: Lagi. Basig glass na ni.
8: Maunang taas mo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina. Makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
7: Guyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
8: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
9: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
10: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
9: Let's do this!
10: Pag Enervon Z Plus na!
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pareyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud di siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
12: That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
15: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: ug karon man higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato.
1: Murag din higito gikan ang singgits bata. Tuwar sa dito. Ina! Ina! Ina! Haiga! Ina! Murag to apa ingon mentiryo ang tingong bata. Kinalan ako sa lamapsan.
2: Wag ka ba yedodahan? Nga posibleng rason nga milakaw si Ina, Lola.
3: Wag yun ka, boy. Buutan man na si Ina. Kuno siya ako kisugo, anak. Bisan dili pa na ganahan iya yun ang tumanon.
2: Ay! Mao ba? Kung mauna, asa magkadiyay ng bata, ah?
4: Doon na yun nagkuhas bata, kap.
2: Ay! Mauna'y gituhuan mo, mikmik.
4: O, kap. Tungod kay klaro kaayo nga naniid rang kidnapper sa ilang bahay ni Lola.
2: Ay! O ganong nagkasulti man ka, ana?
4: Tungod kay dunay na nasundang tao si Johnny nga naniid sa bahay nila ni Lola pila kagabiin ang nilabay.
2: Ay! Oy, unsa? Oo niya. Ganong wa mandayo na ninyo i-report sa barangay?
4: Ay, nabisi masagod Miss Johnny sa pagsubay kung kinsang mikawat siyang kaban, good cop. Og may guba sa mga ligis siyang payag.
2: Ay! Uy, kadaghan na gudi ayang nahitabo ninyo. Anong wa man na ninyo i-report?
4: Aw, nabalik raman sa dangkaban ni Abay Johnny, kap.
2: Ay! Kinsa man dahi nagkawat ine?
4: Ang iyang igagaw na sab, kap, si Puldo.
2: Ay! Aw, away pamilya radi ayang nahitabo.
4: Maingon-ingon, kap.
3: Kid siya magid kahanig siya albahis ng tao ang makidnap siya akong apo, kap.
2: Ay! Ayaw ka bala ka, Lola. May mga tanod na nga kanunay mo Robbins palibot. Basig masugatan na nilang imong apo o gang nagkidnap ini. Ay tuot, hain mas dyan eh.
3: Nangita siya siya ni Ina. Paingon siya yuta sa mga alkira, kapitan.
2: Ay! Anong tuwa man siya mangita dito?
4: Dito man paingon ng tao nga iyang gisundan nga naniits bahay nilang Lula.
2: Ay! Unsa?
4: O dito sab niya maugkat ang kalabira ni Lulo Pilong.

0: Ay naman, huwag naman mo siyang gitang bata. Ni anak ko doon sa pinteryo. Ina! Ina! Torasab, may singlit sab siya. May naglihok sa pinteryo. Ina! Ina! May aninugin nga. Dagdagan sa pinteryo. Kinalamakitaan ko ang bata. Pagitaon ko siya sa minderyo.
1: Pinan!
2: Unsa man mo? Wa mo magkasugat ni Ina. Ang apo ni Lola Ima.
1: Ay, wa man, wa man.
3: Ginoo ko. Hain man ka di ay ang akong apo. Ganong kalit man lang siyang nawa siya mo.
4: Lola, ipadayo na lang natong pagpangita ni Ina.
3: Ina, apo ko.
2: Ay! Sige, wa mo ilaing buhaton ka ng gabi, Ona. Gawa sa pagpangita ni Ina. Ay! Magbuwag-buwag tagpangita sa bata.
5: Kinahang nang atangan o na ako ang pagkawas o balik sa pasyente nga nag-isold sa klinik. Ang sama kailang gibuhati sa suwet. Oh, may nanawag ni Poldo.
6: Diya, ayaw na panawag ka lang. Pisi pa may. Namin pa si Mugti.
5: Oh, ang iring iyan ang nanawag niya.
6: Ako lagi. Baka malimos mong gisugot na ako. Ako lagi ni buhaton. Pero magkinhangin lang kong timing.
5: Kung saan ako'y kisuko, nilita alis siya kang pulto.
0: Dinigitong dapita sa mga naglinyang musuliyo ang anino nga akong nakita. Di mahitabong masayaw ko. Ah! Unsa ba to?

0: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by iBerry.
2: iBerry. Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
5: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
6: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
7: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og kanormal.
5: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
1: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: Set Living Testimonies.
9: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
10: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gun motor napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og Sed Liniment.
9: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
10: Tangan siya Sed Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
1: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
11: Ang drama samtang may pinitik pa ang akong kasing-kasing nga sinuwat ni kasamang Jay Badayos. Ipasundayag diha sa Sitio Babaw, Maghaway, Talisay City, Cebu karong Agosto 26, 2026, adlaw nga Miyerkules. Ubos sa pagdapit ning musunod, Honorable Ricardo Cabatas, Victor Cabatas, Adrian Segundino o ginumusab ni Honorable Jewel Artis. Daghang salamat.
12: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
13: At first I was afraid.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
5: Pag naasiman ka, akin ka.
4: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Murag magsiin nga na tumba. Og, murag tuwa ditong dapita gikan. Putsa mo yung dapitas materyo. Napundir man ang suga. Wala ko nakita naglihoksunahan. Ina mo to. Tulasap. Murag rehas nga mitinghog.
8: Ay! Oh, unsa naman ning gisubay tangdan. Paingo naman ni Skarsada.
9: Tinuog ko. Ayaw itaw ni Tugot na may dautang may tabo siya akong apo. Kung kinsyaman ang salbahis nga ng nagit ni Ina, kung sinsyahain taon siya ni Noo.
10: Kap, ako na bahala ni Lula. Padayo na lang maupangita ni Ina, Kap.
8: Ay! Sige, matulang lang unya ako sa inyo og mas buntag, Lula, ha?
10: Lula, ransom ka. May feeling mo ato na lang tag-ospital, ha?
9: Lilit ko. Kailangan makita na ako ang akong apo.
10: Sige, mangita ta si mong apo. Dali. Ayaw ka bala ka lang. Nakasiguro ko nga makita ni Johnny si Ina.
9: Mayroon ta.
7: Dining dapit na ginako mabati ang lagubos rehas. Yung ninig na tingog na ako nabati. Pero, wala may tao. Ay, na magkanganino. Buko-buko gito sa tao ang akong nakita in dapita. Makalagot sa ning akong flashlight. Ay, hinay kiksiga. Mulaos na kusunahan. Katapusang musuliyon lang ang kanang nasunahan. Wanagid. Wanagid kay Saudi ni Sminteryo. Hain kita paingon ang anino nga kung nasundan nini. Klaro mo kayo nga din higigikan ang singkit ni Ina.

0: Oh. Ando kaya naman kayo. Pero pag hinangawa sa klinik, hamtot sa tindo, wala sa bugawas. Ligod sa mga nasa na sa klinik. Huwag mo sa pumakabantay nga may abot ka tong Dr. Phil nga ilang itawagan. Oh. Pungan ka ginapagtayaw sa mga mata. Gablihan na ni Poldo ang date. Oh, lang sa kinarang may apwata. Oh. Oh. Nagputi ta na lang nanaog sa kinin. Mauna ka na ilang ipaabot na Dr. Phil. Oh. May mga kauban siya. Upat silang panan nga nagputi. Ikaw si Dindos Clinic.
1: Dali. Dali mo, dali. Gera Clinic. Gera sa pasyente. Dali mo.
0: Ano ka kan makain doktor ang iabot? O sa makisakit ang pasyente ngayon lang giatiman sa dental clinic?
2: Wanagid ko na kita. Kung may lahos at sakit ang anino sa tao nga ako nakita, maklaro gid na ko ang iyang bayhon ug naong. Kay nagsigaman halos ang suga sa tubang seminderyo. Pero wa siya moadto sa gate. Nganong kalit mangkaha siyang nahanaw?

0: Si Nanay Sean Alpuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tata ka sa Trade Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katong wala pa gamit sa atong kape?
2: Katuhinan sa wala pa ito magamit. Kape, kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, yun naman kayo mo. Niya, makasaka ko. Makalagsang, oh, bukid to roon eh. Gani ay, nag...
1: Ha, bukid sa kulian?
2: Makato ganing ama nga mo rin na.
1: Bukid sa...
2: Ganing. Oo. Oh. Niya, sa wala pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
1: para ka sa bukid igo ka saka
2: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pwede na iya
1: pwede na magkat tayo ka sa bukid
2: magkat ka ba magrapagid ko atang mga gulayon nga ingnon ko nila ni kamay uy nang kalugsong po eh kanang tiguang naman kay ka ay ko salamat
1: hindi pa kanan ni mulay
2: siyon
1: Lido
2: Alberto
1: tuloy mo idan
2: ay ko anak ano binta na ko
0: usa sa unsamang balatian adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtog na plema, afford pa!
5: Ang drama! Samtang may pinitik pa ang akong kasing-kasing na sinuot ni kasamang Jay Badayos. Ipasundayag diha sa Pilit, Kabangkalan, Mandawi City, Cebu. Karong Agosto 30, 2026, Adlaw nga Domingo. Ubos sa pag-sponsor sa Pilit Kapulungan of San Roque Chapel. O sa tanang mga opisyalis o mga membro. Pinagi usab ni Girly Patigayon. Daghang salamat.
3: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2026. 26, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinod.
3: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.
1: Kining portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Dagang mapanghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyo at mga kasama? Palit na. The Original Koi Herbal Capsule.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Ang RMN drama. Mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning sugilanon.
4: Kung tinuod pa ko ni mong mahal, ngano'ng karon ka man lang mipakita o mibalik? Hindihin ka man niya itong mga higayon nga gipanganoy ko ikaw nga mag-akos o kasubungan sa akong mga kasal.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw matuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuuran. Nausan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahilo na mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahilo na ba?

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom. Nga mabalik pa ang kamadagayaon sa kapanimay nga gibug ko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidlisyo pa ka nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording Engineer Lloyd Cabiana, dalit kalatur sa RMN Drama. Kun may luna pa.

0: home is where the heart is.
1: Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: This newscast is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado.
5: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namaglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Kape, masig maulian ka. Basta ang kainong ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Ang dramang Langit Ka, Kilat Ko, ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25, tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita na karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Langit Ka, Kilat Ko.
8: Let's go! Go with the flow!
9: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad arad likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
8: go with the flow!
9: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
8: Charmy!
10: Charmy, let's go with the flow!
11: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
12: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
13: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
12: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
13: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
12: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
15: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
16: Again,

nakasuway, okay kaayo. Labi na giyot imong nulag lolo sa original Koi Herbal Capsule. Makaingudyo ka o sana all. Original Koi Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.

0: sitwasyon na husband niya ni. Una sa natungadto, madibilog ka niya. Kay kiram ka, di kain niya ni De Chelsea. Ang sawa na lang ka, pre. Dili ka ma-forgotten na si Mari Milani ni.
1: Pre! Hay, nimo, pre. Nagsugod ka na sa bana. Bisan unsa na malay masudang uo nimo. Ako magkikabuangan nimo. Di ka na mahitabo, pre. Mahal na ako ng akong pamilya. Mahal na ako si Chelsea o Milani. O dili ginako sila ibaylo ni Bisan kinsa pa.
0: Ayaw pagsultig patapos, pre. Laki ba yata? Ayaw pagsultig patapos.
1: Bye na, pre. Bye. Kumusta ka si Milani karon? Sa kadaghan ako nga pagsuhay o tawag niya sa messenger o sa mga messages na ako niya. Bisan-usan na ini. Huwag isigisin. Sabay-saan ako ganahimo ni Mohan. Usa ba? Bisan na kani ang pag-message ni Chelsea niya. Wasab ko no reply. Bisan gisiin na lang unta. Kumusta naman kasi karon? Unsa man kay problema?

0: bilang Lola Plising, Dad?
1: O langga.
0: Nga naman?
1: Taon-taon na nga nakalarga si Mami Nemo dito sa gawas. Pero hangtod karon, wag itay update niya dito. Kung kumusta na siya dito. Hinungdan nga ato na ito si Mama Nemo Plising. Magpangutan natin niya kung mahinabawan ba sila dito sa kahimtang o sitwasyon ni Mama Nemo Melanie dito sa gawas.
0: Abutan ng Mami Melanie dot, uy. Murang manudili na ganahan na to.
1: Chelsea, ngano ba na nakasulti ka man, anak?
0: Ang-ang! Wata niya reply sa itong mga chat niya, good. Wasad siya mag-message na to kung kumusta na siya dito.
1: Ayaw pagsulti sa man ni anak, langga. Doon lagi siguro'y rason kung ano nga wa makatubag o makareply na to si Mami ni Mumilani. Wata masayod nga nakatiming siya og istrikto nga employer din to. O gididaan sila nga makikommunicate sa ilang mga pamilya din sa Pilipinas. Kadili sila gusto nga maldisturbo ang ilang trabaho.
0: Naday, ingon anak?
1: Doon na lang ga.
0: Kalain.
1: Doon nagdi mga palisya bitaw nga yun ana ang ubang mga kumpanya. Pero dili tanan.
0: Pero grabe sa dad no, kung wadaay trabaho si mami dito, bi.

0: Ai. Lahko je nekaj ukrajinec, da je Chelsea Don James. No, tako nekaj od. Se pa ga pa mi larga, zdaj mi da ne da to zgova zno, ampak zdaj je nekaj, da si je kilok. Pero kar lohan, no ga često man si, jo? Ne pa ga ne pa to bajko, ampak jaz god kong, da mi da ne.
1: Mo ba to landing?
0: Oo, mo kayo. Papas garam ko nang bataan ni mo guad. Yung ito ni sira ko sa kigayon anak nga, balagurog, wah, yung mami basta, naalang ka.
1: Ikaw gito landing?
0: Lagi tinuti tao na dong. Masulti mo gunas da Chelsea's tanan ako, God. Masulti ka rin ang siya na ako. Masobra rukuro kayo na yung mga kapirangas da Milani. Ibisan ko nag-busy ka sa trabaho. Isa, inigabot pa rin mo sa trabaho. Labi na, sa katungwa pa ko din eh, ni mo pa po i-adin his inyo. Ikaw man ko rin matiman yun niya. Sa pag-anda, mas pagkaon ang buntag. Marino mo kung ikaw ang yung mami o daddy.
1: Sapa ka na ito landing?
0: Lagi lang. Pero mo naman siya matuo eh. Tinawad mo ko na akong gisulti, God. Malang mas duols na Chelsea ni mo kaysa iyang mami. Mami tawad nga, nakaingon ko nga pagkaswerte na dahil nila niya nakabana ni mo. Kayo all around yun ka. Maturpe na Chelsea ay. Isa pagkari ko na yung mga higayon nga maglayan ng iyang paminaw. Kanang may sakit siya. Eh kami yung gurin mo atiman niya. Agyan ko na mami. Kung di man to, magsigig cellphone.
1: Dili sab siguro sa tanang higayon ngayon anak si Milani Turan. Misabot ra ko niya. Kay ako masalang muingon niya. Nga ako lang ang muatiman ni Chelsea. Kay unsaon, may nakatunan mo sa ta. Kay kinalagyan pobrita. Pobrita kagikan. O mahal sab kinako si Milani.
0: Ano? Ay, maudi. Ay, mauna. Gispoil din mo sa Milani. Mawag na ingon siya, ano? Pero, unya, unsa may resulta sa sobra rin mong pagmahal niya. Ay, namas din Milani. Gibiyaan man lagi ka.
1: Turan din.
0: Oh, too much love will kill you, Gidong James. Imo man kong gihurot, too much love will kill kainuwan. Ay.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: My budget. So

0: kabada.
1: Mula noon hanggang ngayon.
2: All you need is pride. All you need is pride.
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
6: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
9: This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
10: This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro, Immune Pro.
11: This time check is brought to you by Farix Vitamin B1, B6, B12.
8: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
12: Ay, hala, hala, hala. Papa, pasilan. Sorry, dong, sorry. Ay, kiti ba lang ninyo. Babarang ko, uy. Patuya ba ko? Mara namang, you know, mara namang gisirmunan tak, ha? Usbon ako ba ka ng pasilan? Uy, usbon ako. So, sorry, yung kayo, dong. Uy, yung na ako to you, ah. Paan mga ngun ka na nalang? Ay, lang, kundi mga ngun kay buutan mga kaayop ka.
13: Bitaw, git, parang nagdrama ka na, ha?
12: Dili ni drama ang ako dong tinod anay gyud didtong.
13: Ah, sige. Tinod anay mangga. Pero unogon sa ni nato ang tong istorya.
12: Hmm?
13: Kay manglakaw na mi si Chelsea. Mga tumi sa ilang mama pleasing.
12: Ah, dili de ko rinyo pa ubanon dong. Pa-ban lang ko ba?
13: Taon sa man siya mo ayaw man.
12: Pa-ban lang ko dong ba? Di ba ko magpabadlong dong?
13: Na sige, pag-ilis na dito kay maligo pa ko. Kay, naka-ilis na ba ito si Chelsea?
12: Uban ko dong, uban ko.
13: Ulagi, uban lagi ka. Pag-ilis na dito, aron nga inigaw man akong ilis, mudiretso na ta.
12: Uban na lagi ko dong ba?
13: Turanding, nag-inamaw ka na sa ba? Miuyo na bitaw ko, nga pauban nung tika.
12: Dana!
13: Oh, asan ka?
12: Muba ni mo.
13: Maligo pa man ko.
12: Uban na takas ba niyo? Ako'y lugod ni mo.
13: Ay, kagwang ka. Kagwang.

0: Dai. Uban ko, Dai.
1: Mauban dai kay namot ni Daddy James sa ilang lola plising, Tito Turandi.
2: Oh, Dai Chills. Kay, tabaka na kagbantay Daddy ni mo. Kay, nagsuko na bayag ka dool tong, nagsuko na bayag ka dool tong si, kisa to si Rika May ni Daddy ni mo.
1: Bitaw, Tito.
2: Oh.
1: Wise kayong babayano no, eh. Unya no, di cut mauaw. Mangita cicap paagi nga, maduol siyang dati.
2: Mm.
1: Bisag si dati cut, dili cut kanahan niya.
2: Amo na da, amo na yung kadaglay. Basta bigat na, bisag kaibang minyo na si dati na ibo James, matansing o manintal pagyod, bagag face.
1: Antay face? Face bang gud na tito dili face?
2: Ah, the face. Ay, same to your now eh. Basta naong face.
1: Dili mang gud.
2: Ay, ano na kung correction din, dahil Chelsea good. Dana, doon gantang daddy ni Moron. Mawaw ta. Tingsi lang ay.
1: Ay, ito, oh wow, tito. Baga bitaw ka face?

tagi ninyo ang sumpay sa atong supilaro. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na ito sa RMM Drama.

0: on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo nang giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahalan mo pala yung kasi akong magawang!
2: Dili, Sir Ken! Kinahalan ba yan kung akong saan niya?
3: Huwag kay saan, Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pagkasunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw...
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kong atong pagkamanay suon!
1: Ayaw ko kanyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ah! Ayisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron musidla kini pagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidal. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: Ayo gabara ko si Rob Jubad Josephus JQ Kero sa Tagadios Break Rara katong ganito sa Detex 513. Hindi bang mga tanong ang nalainan mag-Detex sa 500 ka. Ang Detex sa 500 na mas superior at is lang sa bahay ni Grapotita sa Basilio la Apple Mastin Souls batong sa narodos niya Free Eric Hours hindi po kami sa polusyon yung rin sa mabisyo sa mas pagdilom sa alkohol o ang pagpanabato. Sa itong balita na rakpan sa limog na denomination sa kapulisan tinig na usa ka minor guard na 15 anos na nagdaog baga sa mong ano kini nanakpan sa Gibo Gabay sa Kusyon sa gabi diya sa may Sitsun Nava barangay mambaling ning dakbayan sa Subo ang 15 anos sa tagunta sa pangalan na Kaloy o Akob na nagpuyo sa rasab sa nasbutag ya lugar ang maunga 15 anos binong nanakpan din sa Gibo Gabay sa Kusyon sa mga sarap sa City Gang Force Maginit sa mambaling nga presisyon ng imperyansyon sa Pilagadlaw ang pagpamalig illegal ga drogas nini. Ang maong nga nagpag 15 anos, nakuha ka kaniya ang mga pinakinagahag sa buong mutimbang kinig 55 gramos at pinsang itanggong na karon sa mambaling nga presisyon sa pang mas kang kinigtok magkaso. Patong Diyos, break, gagaroon ka muna harap gato sa DPX of 5-3 ng Ligs Pamarid, kampiyon nga proteksyon na 1.3 million oras in Sandy Hans. Ibigay mo din mo kontrol sa mga pre-recovery sa oxidation. Sa Detex of 500, ang atong panit ko mataon, internal organ ayohon. Ang Detex of 500, nilibasis na betes, fatty liver disease, glaucoma, katarak, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, transformation of facility, insomnia, hepatitis GERD. Ang Detex 500, ang sekreto sa pagagwapo.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak.
8: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit ma sa said marketing.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
10: Charm, tap, con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng charm.
11: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumaka-bloom sa charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.
12: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
13: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
14: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
13: 2 weeks pa lang
14: may alibyo na.
13: Pag 1 month kape
14: na ayo na
12: DTX 500.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Si Donny Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
19: Food's here, guys.
18: And feel the vibe.
20: Best concert ever!
18: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donny Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Armor up for adventure with biogenic.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabii?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulam.
9: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Bakit right point ang binibili mo?
11: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
12: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
13: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
14: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
15: Kaya ako, kailangan hiyang.
16: Kailangan right medicines, kailangan right med.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: Hilap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
4: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Wow. Matong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
3: Sa Paragis Bila Bila dili na ka mag-ag guwanta pa.
5: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy! Siyang labada.
11: Mula noon hanggang ngayon.
13: All you need is Pride. All you need is Pride.
14: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdumgikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar. Ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
17: May buhay sa makabuhay.
18: Mahalagang paalala, EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
19: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
20: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
19: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
20: ECS.
21: At first I was afraid.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
2: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og Zed Liniment Oil.
1: Basin ba yung mabatal noong kubalik, ana, ha?
2: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
2: Zed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: Pinakabaratong nga data
4: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
3: Mag-uuyo sa
5: Terms and conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
0: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
6: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Ay, di ako sa ubos sa pare, lolo. May kasulti si Suda.
3: Ay, sige, ah, sige. Mabalit na ko sa kumbay, kaya nagpaabot na ko si Hans.
2: Hans? Naa si Kuya Hans na kumbay?
3: Ay, sige, ando na ko. Ayaw pagdawas, ha? Diba siya makita ka rin nung Hans?
2: Oh, nung isa mas lolo. Ganun. Nung mahadlok man siya nga, makita ni Kuya Hans ang iyong pagmangkon.
3: Basta ayaw lang yung pagsabasarba niya, ha? Ayaw pahilakang bata. Sige na.
2: Ay, tuwan sa lulo. Midulog na. Bubalik na sa takong bahay. Makapahibuong mo sa ding sinultihan ni Lulo Sana. Huwag na rin dili man siya gusto nga pahilako ng anak ti Elsa. May, di na lang kong hilabutan na nila eh. Mupadayod na lang ko sa akong pagpangahoy arong malingaw ko.
4: Ay, nga nung may balik man si Hans din sa probinsya. Unsa makiyang kibalikan din eh. Maayo na lang gani kay gisultihan dahin ko ni Lolo. Nga niya si Hans. Dili lang yun doon akong magawas din sa bahay ni Lolo. Kay kuya ko ayoko na makitaan ko ni Hans din.

0: Hello, Sir Hans. Ikaw ning nanawag?
1: Oh, ako rin lang. Kumusta mo diha?
0: Aw, hapit na kong mabungol sa yaw-yaw ni Ma'am Claire, Sir Roy. Magsige na panghagis.
1: Wa pag hindi mo pa ulis, Kent, diha?
0: Wa pa man yun, sir.
1: Si Ayesha? Wa ba manawag?
0: Wa masab, sir. Dili sa siya mutubag kung akong taugan.
1: Nah, galayasan ta si mong anak nang.
0: Ay, manawag rato siya nako, Sir Roy. Huwag ayaw ka bala ka. Kung manawag mga din siya, manawag sa blayon ko ni mo.
1: Sige na. Ah, nanas lolo nang. Bye.
2: Ay, hoy siya may gusto niyo mo akong luto o niyo mo, sir.
1: Ah, bisang unsan lang, lo.
2: Eh, sige. Magluto lang ko sa iyong paborito.
1: Huwag ka ba yung mahibaw lo kung hain sa isa?
2: Ha? Ay, huwag man. Ay, nga naman daya. Huwag siya mag-yuda na hitabo ninyo sa syudad.
1: Daghan kayo na hitabo lo. Nawa si Kent. Nawa ang ilang anak. Huwag nawa si Ayesha.
2: Uy, et kuya, good anak. Hindi pang kidnap sila.
1: Huwag sila kidnapan lo. Nanago sila.
2: Mauba.
1: Di ba no? Suod mo mga isa?
2: Ha? Oo, suod mo sab. Pero, I mean, dali kami nagkasuod niya isa kay makamaumaning mo adjust yung tao.
1: Pero, wapag din siya maka-adjust na ko.
2: Ha?
1: Masay, kuna-kuna ni mo lo, ni Ayesha o nako.
2: Ha? Kuan kining, al kamong duha ay mo raman mo uga. Al kining, dili kay mo magkasinabot.
1: Ha?
2: Ay pasayuan lang ko ha. Ha? Pero, ako lang yung isulti ang niya siya kong una-una.
1: Sige lo, sulti.
2: Ay, mo raman mo uga. Dili pa panahon nga magminyo mo ni Ayesha, doon ha?
1: Huh?
2: Ayaw nagkalain ako, ha? Ayaw nagkalain. Pero, lahi manggod ang batasa ni Ayesha, ay sumusukol manggod ni. O niya, ikaw, kuwan man ka, kining...
1: Gusto man kulong?
2: Ay, kuwan ko, ay kining, ay, sikto ba, nasamtang si Ayesha, may pagkakiat, musukol, hindi yun magpadaw-daw.
1: Sultis tinood lo. Kisa magin ang parison? Ako og si Ayesha? O si Kent og si Ayesha?
2: Ha?
3: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
4: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ECS!
11: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
12: Kaya ko pa.
11: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
13: Kaya ko pa.
11: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubo sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala kagid perdi.
14: Sa henerasyon karon anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
15: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
16: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Traffic! Kung mabiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Salon Pass. Direkta man hutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ano mo ka makatingog di alo? Wala mo maklaro akong pangutana?
4: Wala may kami ako maklaro nungan. May mo ba imuling barikon?
3: Sige. Akong klarohon nungan. Kinsa man ang angang iparis na isa? Ako? O si Kent?
4: Ha? Oh, siyempre, ikaw.
3: Ha? Ayaw pa makaklo?
4: Eh, si Kent, bitaw.
3: Bono ganda ng nasa mong nahuna, lo? Dili mi parison si Aisa?
4: Ay magkasinabot naman kay nga ligyapon mo ni Aisa. Tungkol kay Bright, manggut ka.
3: O gano'n kaingon man ka nga sila si Kent o Aisa ang parison?
4: Ha? Ay, mayingon magkut ko nga sila ang parison.
3: Sulti na ang gusto nood, lo? Ayaw kahadlok na ako. Gusto lang kong may bawas sa imong nahuna. Kung anong sila si Kent o Aisa ang parison.
4: Ay, kuan ba? Ay, tining. Ay, ako. Ay, mailaman sa ilang batasan, good. Ay, bisan mo ako makakita nila nga nag-uban. Ay, pero sa akong obserbasyon sa batasan sa duha, ay magkauyon din sila.
3: Di ko mahimong ihatag kang Kent si Aisa.
4: Ha?
3: Ninyo na si Kent. Huwag dili na sa mahimong mabiyak kang Claire.

0: Nangason!
1: Ma'am! Yara ko na may ma'am. Ma'am Claire, usabay imong isugo na ko, ma'am.
0: Tawga si Ayasa.
1: Ha? Uy! Nga naman, ma'am.
0: Nahibaw ko nga suod sila si Kent. Og dakog posibilidad kay nahibaw si Ayasa ko naain karon si Kent.
1: Onsa? Ay, ayaw na lang i-apel ang akong anak sa inyong problema ni Sir Kent, ma'am Claire. Uy!
0: O gano'n dili man! Siya ang nakaingon kung nga nung nawa ang pagmahal ni Kent nako.
1: Nadili na tinood, Ma'am Claire, uy! Ikaw rag yung nakaingon nga nawa ang pagmahal ni Sir Kent ni mo. Laliman basab ka anang mag-expect ka nga puti imong anak. Unya, mugawas chocolate.
0: Ang sama ka? Imong puna lang akong problema?
1: Di, Ma'am, ay. Ako lang kagisultihan sa tinood na kong observa.
0: Eh, usta na, usta na. Ano pa lang ang pagtabi diha? Tawag ka na sa Ayasa.
1: Oo, Ma'am, uy. Tasa. Manukat una ko, ha?

0: kalisod sa inyong dili tamahin mong magawas o payo eh. Kaya mahadlok lang doon ay makakita na ito. Pero, dili mahimo makitaan ko ni Hans. Masamok na sa mga akong kinabuhi kung magkita may pag-usap. Kinsan naman sa'ning nanawag ka? Si Mama Mani. Hello, Ma.
1: Hello, Nak. Pasailuan lang yung ko, Aisa. Napugos lang yung tawag ni mo kay Agar Anay! Agay,
0: hello? Ma, naunsa ka?
1: Hi, Vitoro na Yesa.
0: Ma'am Claire?
1: O, ako. Hi, si Kent.
0: Narong ako gutaw ng imong pangitaan ni Kent.
1: Tungkol din ahibaw ko ng mga nawagin si Kent mo.
0: Pasailuan lang ko, ma'am. Pero ako'y kalibutan kon hain karon si Kent. Ugmahimo ba? Ayaw na kong i-appeal sa inyong away?
1: Huwag na nung dili magandang mo i-appeal sa mong away, ha? Nga...
0: Nagpalayo na ko ninyong tanan, ma'am. Ngayon ako bang gayosolo ni mo anang imong problema? Imo nang sa tanan, ma'am Claire. Kung sa may mahitabo ni mo karon, tungod na si mong binuhatan o dili ako. Anong dili mo ko niyang tagang kalinaw?
2: Tingin niyo karun ni Ayasa.
0: Huwag pagin ka makasabot. Dili ni mo mahimong kontrolo ng ubang tao.
2: Si Ayasa karun.
0: Kani mo kaugali yung utok ang kontrola. Dili ka Ginoo nga mahimo ni mong kontrolo ng tanan. Ang sa angay bayran.
2: Si Ayasa, good.

0: Mga sugid na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa Sed Marketing.
1: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
2: Kaya ko pa.
1: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
3: Kaya ko pa.
1: Patong-patong na projects, sige lang.
3: Kaya ko pa.
1: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
5: Bilang kilo sa karne?
6: 500.
5: Hulo!
6: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
5: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
7: Sarap magkasama!
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
9: Samok na ubo! Undangin na!

0: withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
1: Isang himala!
2: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
3: This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This newscast is brought to you by Farrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrex B araw-araw.
5: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrops Thermal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrops Thermal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrops Thermal Capsules, the wonderful supplement.
5: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrops Thermal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrops Thermal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrops Thermal Capsules, the wonderful supplement.
12: The original Koi Herbal Capsule.
13: Ko si Evelyn Paraguso, nag-edad ko 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagman laba, ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, yung kahuman niya. Moto, nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin, magsiklang-sik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
12: The original Koi Herbal Capsule.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
15: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
14: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Taas bang imo blood sugar?
17: Ato na kaway diabetes?
16: Mag DTX 500 ka!
17: Ang DTX 500
16: ato na kini anti-diabetic properties.
17: Sama sa
16: Charantine.
17: Gagapa mo po sa glucose.
16: Visine.
17: Controls blood sugar.
16: O polypeptide.
17: Gaparehong epekto sa insulin.
16: DTX 500.
17: Highly recommended
16: sa mga eksperto.
17: DTX 500.
18: Foundation Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong hugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
19: Dua ka kapsul, buntag sa gabi.
18: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Efektibo yung kayo yung DTX 500.
17: DTX 500.
16: Pumali sa mga butika.
20: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, kung saon man diba, haggard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
21: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
22: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pag-arap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
0: Igala, nakakape na ka? Kay mo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw! Take

0: kaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
5: Oras tatak 15 minutos pasado las 5 sa kahaponon.
6: Headlines.
5: Mayo gapon, anong gabang headlines at gabang balita sa news update? Unta probinsyal nawagay gamas sa pugtan pa ang seguridad sa mga tugaan aron pagsiguro sa kaluwasan sa mga tugaan sa probinsya. Kapulisan sa probinsya Sugbo nagatala na og napulo ka mga kaso sa pagpanghulga sa mga tugaan. Ang libreng sakay sa Dakbayan sa lokal kagamanan sa Dakbayan sa Mandawi, mas gipalapdan pa!
6: Headlines.
5: Samtang UV graduate nag-top 10 sa guidance counselor sa computer-based licensure examination.

0: Ani bayo gadlaog Marte, sugbog kabisanog Mindanao. Bisa 24 na sa buwan sa Agosto, tuwing 2016. Sagan, sige dibukag gapersa sa news sa Department din sa DYHP Armin Cebu. Taga si Gregor Angkuman, kasabang Radyoman Aida de la Cruz Tampos. Ago si Radyoman da Josefo sa JQ. Kaya may matugin sa mga detalye na sa itong mga balita. Kanis lumanaw, news update! Ita maglanga to dang dawato ng mga balita. Unta probinsyal nawaga nga mas pahugtan pa ang seguridad sa mga tugaan aron pagsiguro sa kaluwasan sa mga tugaan sa mga tinunan sa probinsya sa Sugbo. Kasama mo sa balita, Radyoman RV Biloso.
1: RMN TYHP Traffic Report. DYHP RMN Report.
2: Nanawagan ang Hunta Probinsyal nga mas pahugtan pa sa mga pampubliko o pribadong tunghaan ang seguridad ni ini lukop lalawigan sa Sugbo. Kini kabahin sa Resolution Number 67 nga gipangamahanan ni Bukal Malcolm Sanchez nga nag-imbitar usab sa sakop sa Commission on Higher Education kun CHED, DepEd, Civil Defense kun OCD, National Bureau Investigation kun NBI Central Visayas, PDRMO, Visayas Command, ingon man ang Cebu Provincial Police Office. Kini aron nga mahiusahan ang mga lakang nga ngayang ipatuman aron nga mapanalipdan ang mga tinun-an sa bisan unsang hulga. Subay sa nasayran mo abot sa napulo ka mga hulga na sa mga tunghaan ang na-monitor sa kapulisan, diinduhan ni ini giingong nakuhaan og armas og hinagiban sa lungsod sa bantayan og pinamungahan. Ang uban ni ini pinaagi sa post diha sa social media. Bisan pa man ni ini, gusto sa Hunta Probinsyal nga tutukan sa mga otoridad og sa mga educational institutions ang pagbalik sa kumpiyansa ngadto sa mga ginikanan sa pagpatungha sa ilang mga anak. Kalakip sa resolusyon ni Sanchez ang See Something, Say Something nga kampanya aron pag-awhag sa mga tinun-an, magtutudlo, ginikanan o guardian ni ini sa pag-report sa mga kadudahang kalihukan o hulga nga madawat ni ini. Si Cebu Governor Pamela Baricuatro una na kining mimando sa pagpahugot sa seguridad sa tanang tunghaan sa probinsya tungod sa bag-o lang nga nahitabong insidente nga pagpamusil sa usa ka pribadong tunghaan sa Zamboanga City. Ingon man ang regular nga security inspections o koordinasyon sa mga law enforcement agencies o school authorities pakigtambayay ang usab aron nga mahatagan og luwas nga tunghaan ang mga kabataan. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu. Radyoman RV Velocity WHP Tatak RMN.
3: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga pure ug dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA tungod sa daghama free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: Alas 5.21 na sa Kapunon, dugaga pagkabalita. Balitag lokal o kabilisan. Kabilisan sa probinsya Sugbo, nagkatala na og napulo kabarkaso sa pagpanghulga sa mga tugaan. Kasama mo sa balita, Radyoman Arnold Bustamante.
1: DYHP RMN Report.
4: Kapulisan sa probinsya Sugbo nakatala na og napuro ka mga kaso sa pagpanghulga sa siguridad sa mga tunghaan human sa sunod-sunod nga insidente sa active shooting sa sunod sa eskwelahan. Mato ni Police sa Lieutenant Colonel Jose Rovica Villarin, ang Deputy Provincial Director for Operations sa Cebu Police Provincial Office at also sa Finland Forum sa Casino Espanyol nga sa napulo ka kaso nga ilang nahatagan og dinalian nga pagtagad. Duhan ini ang napasakaan og kaso samtang ang usa giturn over sa Department of Social Welfare and Development. Nahibaw-an na usab nila ang motibo sa mga nalampigi sa pagpanghulga kinisama sa pagpangabubho sa iyang kaipon nga nitabo dito sa lungsod sa Bantayan, Isla sa Bantayan. Gipasakaan ang kasong grave threat sa kapulisan sa lungsod sa Bantayan ang maususpitsado human mabasahi ang mensahe nga dunay siya gitarget nga magtutudlo ngayong gihulga nga iyang pauwanan og bala ang sakyanan niini. Samtang ang usa nga nitabo dito sa lungsod sa Pinamungahan nga naglambigit sa 14 anyos nga tinun-an nga nakuhaan og usa ka 357 nga armas giingong igo lang niya kadto nga ipanghadlok siyang schoolmate nga nangulata siyang higala.
5: Actually, in Cebu province, there were about 10 municipalities and cities based on record na naay mga threat on schools.
6: Kaya na, sir, nabot na tag-10?
5: Mga 10 lang ka kuha na ay mga threat na itong hayo, kung nga na ay manghita ko nga ni Maya, niya, true, ano. Then, among itrace, anay among kanilakpan, like sa Bantayan, ato yung siyang na ano, okay, ang iyan ng moto siya kay ano kay gaduda ko no siya siya. Asaw pa na. Gasilo siya niya kung ano mo di iyang iwang ibuwa. So those are the reasons. So mo na siya na if we will look at it, this is not only law enforcement yung problem.
4: Apan may pasabot si Villarin nga kadaghanan sa mga bata nga mihimo sa pagpanghulga sa mga tunghaan kini base sa ilang gihimong background investigation, nasuta nga dunay problema sa pamilya, gipangbuli sa eskwelahan, walay ginikanan nga nagatiman ug ang labing daghan mao kadto nga mga tinun-an nga wala makastudy sa leksyon o gusto nga dili mahinayon ang gidakdang examination. Wala na mohingalan si Villarin kung unsa nga mga tunghaan ang nakadawat sa hulga sa seguridad.
5: Ang mga motibo mao na siya dahil problema sa pamilya. Okay, gibuli, and then I will not mention sa school and the area. So mao na nga wala si papagmama. Okay, so that is unya one of the motive is inyong pag-examan, iyan trip ito para dilemma na yun ang exam.
4: Si Police Lieutenant Colonel Jose Rovic Villarin, midugang si Villarin nga ang gihimo karon sa CPPO, mao ang pagbutang og mga tag-usa ka pulis matagtungaan din sila ang magsilbing Security and Safety Desk. Ang Security and Safety Desk, naglangkob kini sa usa ka pulis, security, parents, teacher, association og ang barangay official. Samtang ang kapulisan sa sulit sa Sugbo, doon ay kapin sa 300 ka mga pribado o publikong tunghaan nga ilang giilanga pabantayan og pulis personnel. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, na ubay-ubay na ang ilang nadawat ka report may kalabutan sa pagpanghulga. Dali nila ni nga naresolbar o nasuta sa investigasyon nga wala indikasyon nga tinud-o ng hulga. Gani ang labing uwahing nga insidente na nagpandayo nila ang naghimo nini dito sa puro isla sa Camotes. Doon ay ilusan nga programa ang CCPO sa tanang tunghaan kinimo ang Parents Patrol Program. Din na matag ginikanan, mutabang sila sa pagbantay o monitor sa mga eskwelahan aron masiguro nga luwas ang mga tinun-an. May pasabot si Oriol nga kini nga programa, PTA-based volunteer nga programa sa mga tunghaan din doon ay mo duty sa gate sa tunghaan matag-adlaw.
7: This is not to replace the police, the role of the police really, but just to support or to complement the security given by the police, given by the barangay Tanod. No? So, pinagi ani amo nakita na mas mapalingon pa nato.
4: Si Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, gawas nini ila usab nga itap ang mga Boy Scouts sa mga tunghaan isip tig monitor kinsa kini mga tinun-an nga dunay tendency kamuhimo sa pagpanghulga. Kasama mo sa PNP ang inyong Radyo Man Arbo sa Mantiri YHP Tata Karmen.
1: Radyo mo nationwide DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: Oras sa 5:26 na babalik itong gatulabon sa pagbalita human lamang sa mga bulawanong pahinulom.
3: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana dunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sipon, kung mapasagdan, mamahimong musangpod sa ubo. O samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basa sipon o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong dunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with Somyux for Kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa pakigbatok sa sipon o gubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga New Zip for Kids o Somyux for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of New Zip. Carbocysteine is the generic name of Somyux. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kailangan ko mag-withdraw!
9: Himala! May BPI dito!
8: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
9: Isang Himala!
10: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
11: Welcome to our reunion!
12: Uy, Dai! Nidaot lagi ka! Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon!
13: Tungod na sa Super Fiber!
12: Usa?
13: Super Fiber!
14: Super Fiber! Super Fiber! May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkalibang, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
3: Mami, makainumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals rin gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: At first I was afraid if

0: Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Kung makasinati ina og simptomas sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggot, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong pakgangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas napadali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon, sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus a previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mo samot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus Forte with Zinc dayon. Penilefron HCL Corphenamine Maliate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Magnusep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oras na tag 27 minutos di pabagalasay sa kahaponon. Dugag-gabaga balita at oron dawaton ang mga balita sa City Hall pinagi sa tuga kaubanan. Kung sa inahagdag karoon kasamang Radyo Man Eli Bulnos. Yes, kasamang Radyo Man Eli, kumusta na?
5: CYHP Tatak RMN Report.

0: Atau balik kalian sekarang sama kita jumpa dah ini. Sedang waktu ini lagi balita libring sakai sadak bayan sa. Luka nggak kemana sadak bayan sa Mandawi Mas Gipalap dan pa. Kasama mo sebentar Radyo Man Ken Galenia.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Humanilo sa retumbuhan sa Pebrero karon tuiga, ginugangan sa lokal nga kagamhanan sa Dakwais Mandawi ang mga units alang sa libreng sakay program sa baong syudad. Kagilin ang buntag, gihimo ang dry run alang sa pipila ka mga electric minibuses nga abangan sa rakbayan matag tuiga alang sa programa nga maghatag og libreng sakay alang sa mga commuters ilabi na sa mga tinunaan. Si Mandawi City Mayor Jonky Iwano nangus sa pipila ka mga lokal nga official sa syudad ug sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team pagsakay sa electric minibus aton sa dry run. Subay sa mga gi-identify ng mga rota ni ini. Mato ni Iwano ang team ay nag-identify sa rota sa mga biyahe sa mga sekinan base sa gidaghanon o bulog sa mga pasahero sa lugar ilabi na panahon sa peak hours. Gipasabot ni Iwano nga mas makadaginot ang syudad sa maong pamaaging nga ni renta lang sa maong mga sekinan aron dili na mahasol ang syudad sa maintenance o pag-repair sa mga units kuno galing adunay diferensya ni ini. Sa pikas gabahin gitataw ni Iwano nga dili tuyo sa syudad nga makigkompetensya sa transport sector tungod kay ang tumong lang ni ini mo ang pagtabang sa mga commuters ug dunay specific nga mga hours sa pagbiyahe ni ini. Ang mga electric bus mobiyahe sa mga oras nga gikan sa alas 5:30 sa buntag hangtod na sa alas 9 sa buntag. Mobalik kini sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12:30 sa udto ug alas 3 sa hapon hangtod na sa alas 8 sa gabi kun mga peak hours.
3: Ako lang gining emphasize sa unta lang tingog pizza sa transport sector nga sa problema
2: Na si Mandawi City Mayor Jonky Iwano. Kasama mo si Rekben sa Mandawi ang ini Radio Man Ken Galinea Tatak Arimen.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
0: 24 minutos si Pabagalan Sai sa tugbalikan ng City Hall. Pinagin kasama ang Radyo Man Eli Bulonos.
1: DYHP Tatak RMN Report.
4: Kining maong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Nagduda si Cebu City Mayor Nestor Archival gamay kalabutan sa politika ang labing abahing reklamo ng igbasaka bato kaniya. Kini tungod ang reklamante nga si Carlon Rama gingong tinudlo ni kani Mayor Michael Rama og Raymond Garcia atol sa mga administrasyon ni ini. Gireklamo ni Rama ang mayor ngadto sa Santa Graft Office tungod sa kamakyas ni pag-issue og cease and desist order kon si DO batok sa Mutirasas ni Cebu ang nasutang upland development pagitumbok hinungdan sa mga pagbaha nga natin sa ubos gabahin ni ini sa gayon ng bunok ang kusog nga uwan. Apan mato ng Archival ng Department of Environment and Natural Resources kung DENR7, ingon man ang konseho sa syudad, lakip na ang Technical Infrastructure Committee kung DIC, una nang nipanayag nga kini why igong basihanan. Ang mayor na nakitang rason pagsangat ni Rama o kasong kriminal o administratiba nga ito sa buhatan sa ombudsman bato kaniya gawas sa politika.
5: Of course, muna yung akong mitanaw yun. Sigangit, tingalin. Pero, sige mo lang yun. Kayo matumal na nang tuloy. Kayo wa manday ni itago.
4: Si Mayor Nestor Archival, ang mayor wapam kalawat o kopya sa reklamo ni Rama apang kininipadiag ng daan pagtubag unya ni ini. Magsama ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Duna kini spirulina nga dunay powerful antioxidant ug anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos ang cholesterol and triglyceride levels. Dunay anti-cancer properties. Baka reduce sa blood pressure ug makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, duna sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
0: 22 minutos di papagalasay sa sayog ang kagabion. Laiga balita itong gawaton. UV graduate nag-top 10 sa guidance counselor sa computer-based licensure examination. Kasama mo sa balita Radyo Man Rimard Pugoy.
1: DYHP Tatak RMN Report.
6: Kini nga balita, tuntunatod sa Life Extension Vitamin D3. Yes, kasamang JQ, nag-top notch sir ang usaka subuanon sa Guidance Counselor's Computer-Based Licensure Examination nga gipagawas sa Professional Regulation Commission kod PRC. Top 10 sa mga board examination si Mary Grace Alinsunorin Lucero, gikan sa University of the Visayas kon UV din sa Dakpen sa Subo kinahuman nakakuha sa Lucero o passing rate nga 89.60%. Si Lucero sab ang nagbinugtong Subuanon o nagikan sa Cebu nga nagtap notcher sa maong board exam. Kasama mo sa balita, Ragzuman, Remart Pugoy, DYHP, Tatak, Aramen.
7: Kadunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbaligon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usab ug maayo ang atong mga cells, makaproduce ug panagang, ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 o baka ha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
0: Ang hassle ng mga patog na fees, no? May patog na mga mag-cash in kahit paglulod, may patong pa rin. Buti na lang na may GCash sa patong-patong lang ang good news. Libre nga mga pag-cash in sa partner merchants, may bonus ka pa kada load with G-load. Punta lang sa partner GCash sa merchants katulad ng Pure Gold, Luzon, Palawan, Pawn Shop, and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas up to 8,000 pesos per month. Sulit pagpaload sa GCash, G-load, dahil siksik sa bonus, may bonus data pang internet longer validity ng load for slick G-load versus regular retail offers. At meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangang mag-problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash and partner merchants, sulit pa ang pag-load sa GCash G-Load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number FTAB 257582, Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBE and TM. 0272139999. To know more, G Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: 18 minutos y Papa Cala Sáez, ¿cómo está? Muy vale que toma cabreta, muy vale que toma cabrón de Dios Update, toma la van, se va a volver a un paji, num, num. Horas 20 con 18 minutos y Papa Cala Sáez, sa kahaponon.
1: Mami, makailumdum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisat lang sao ni mo kugos, karga, o duyan, dili yun mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, doon ay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time, ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
3: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
4: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gito ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Efektibo kayo DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
6: May tapang na hindi sumusuko.
7: May angking diskarte para magtagumpay.
8: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
9: Yan ang bangis ng layon.
10: Gerald Anderson, EZ Mill,
11: Mark Mugen,
12: Emil, and Vince of DBDK.
13: Leon, extra strong beer.
14: Ilabas mo ang bangis ng Piloy.
15: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
16: Drink responsibly.
17: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
18: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
19: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule og EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
5: May buhay sa makabuhay!

0: North Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with North Sinigang Mix.
1: Ako si Radyo Man Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna na solusyon ni ana mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikay yan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasama sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka og colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai. Maong makahatag dayon kini kahupay sa tuang kulon, tiyan o lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kung unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang yung kayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig o imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni o Life Extension Vitamin D3.
2: Tres minutos ipapagalasay sa yoga kagabion. Lugagawa Baltag Lokal, giligpas na sa Department of Environment and Natural Resources, DNR7, ang Cease and Order, ang Cease and Desist Order, ang CDO sa Binalo Landfill, abang dili pa dayon makapadayon ang Cebu City sa paglabay sa mga basura dito sa mauga lugar. Kung kay giginhanglan pa kining muagi sa laig procurement process uban sa landfill operator. Matun sa Chief of Staff ni Mayor Nisor Archival, aginit sa San, nanawat sa sudad ng official ga communications gikan sa DNR, niyatong gamiaging simana nga nagpahibaw sa maglibka sa Cease and Desist Order kun CDO. Sa police report, gibak sa bilanggo gini usag ka 63 anyos nga inahan o magininga nag o magininga nasakpan nga mitago og armas sa iyang underwear diya sa may barangay Balungag lungsod sa San Fernando alas 12:30 sa tugang gabi aga suspek ka Pinsag itanggong nagkaroon sa San Fernando Police Station mao si nailang si Anastasia Ugan na Escultor. Pinsag nagtubag kinigkasog obstruction of justice. Nakuha siya ang posisyon diya siya ang underwear ang usaka kakalibring 45 nga pistola.
3: RMN TYHP Traffic Report.
2: Sa traffic report, karoon ba sa Tugil Motor sa Cebu City Transportation Office? Dili sa may norte ka bangkaroon sa Cebu City, ang Governor Quinco ang Bantal Road, karoon rasa. Nagkasinato sa Abgaos Dagan sa Masakiran, padong dili sa may Foodland. O napiktuhan nini ang ES Fortuna Mandawi, Barangay Makilid, naman Barangay Manila sa Habing sa Mandawi, padong dili sa may Highway Sino. Samtang ang Governor, ang Hogjan Polisikan, ang Kandila Montaña gikan sa Mabulo Church, padung rin sa may IT Park, right lane, going to GY Square, nakasinati sa bigkaon sa dagat sa Masakanan, karoga baga orasa. Ang Archbishop Rias, moderate na karubarasa, padung rin sa duha ka mga flyover dool sa pag-ibig, dool sa may BIR, panig labas, lapas na sa flyover, nakasinati sa bigkaon sa dagat sa Masakanan, padung nato sa may Foodland, habig sa Barangay Manila, Dabig sa Cebu City. Samtang rin sa may downtown area, waray kabalakan makadanan rin sama sa Pilais, Colon, Agadiban, Hongkera, Negaspi, Hakosalim, samtang ang South Gabayan sa Cebu City, Ang imbakasyon ang mura sa may hutan dagat sa masakyanan padung diri sa may flyover mamaling ubus o gumawag bahin. O glaus diri sa may lift turn padung sa SMC side. Nagkasinati sa abni sa kaon sa dagat sa masakyanan karumaga orasa. Samtang ang imbakasyon gikan sa may south bus terminal. Nagkasinati sa abni kaon sa dagat sa masakyanan padung diri sa may flyover habing na sa barangay mamaling. Ang Grama Avenue. Gikan diri sa may Biro Rodriguez, moderate ra karumaga orasa. Samtang ang Biro Rodriguez gikan sa Fuente Osmeña, slow moving ang mga sakyan padung diri sa may Grama Avenue. Ang Jones Avenue gikan sa downtown area, ang right lane going to Fuente, slow moving ang mga sakyan padung diri sa may Mango Avenue, o diri sa may Ismael Boulevard habig sa Capitol site padung diri sa Cebu Provincial Capital. O ang Iscario karumaga orasa gikan diri sa eskina sa Ismael Boulevard padung sa may Kaputa o sa may Gordo Avenue. Still moving ang mga sakyan tungkol sa volume kung sakyan nga tungkol sa rush hour karoga panahuna. Ang One House Minya, ikan din sa may Mango Avenue, going to Iscario. Still moving sa mga sakyan karoga rasa. Ang Village, napiktuan sa Miss Council na sa mga sakyan, ikan din sa may Osminya Boulevard. Hatun-hantun na din sa may Salvador Extension sa Barangay Labangon ng Dakbayan sa Subo. 9 minutos ipapagalansay sa yuga kagabion. News update kanyang ipaminaw karabaw rasa. Kanya watay kwaron, subungan no? Kay naman si kasamang radyo manada, si Kayo doon nagilakaw sila, no? Kanya si kasamang Binji, kanya pamagabi day. Kanya ako magubanan rin. Kami nandun ni Rina Law. Na Rina rin. Alamang kay Rina Law nag-back up rin, ha? Diya si Gerald Abios, the Matsuman. Niya isang three-pointer, the giant man, the tallest man. Kung partner, si Nestor Humisilio. Ito yung shout-out, dahi, no? Nagtanaw sa akong live, sa akong personal account, may bisag hinay na akong kuhan tungkol sa kahinay sa lit mga igala. O, oh, is kasamang pulaw, nitanaw. O, oh, nagpulis ako na, is kasamang pulaw ro, ang John Pratt sa Cebu. Chensi, far, che, far, che! Ako yung gagaw dahil sa Bagasawi, Tumura, Cebu, Silkihano, mayang hapon daw, shout-out na. Sa Magiano family dahil sa Magasawi o Galardo family dahil sa Magasawi, Tumuran, Cebu. Ako mga iyan mo yun dahil ako mga parinti niya, no? Magasawi, Tumuran, Cebu. Kaya kung sa akong papa, sa akong papa, Magiano family. Okay. Kailangan dali, no? May atong shout out dahil sa nagtanong sa itong live sa day sa page, no? Sa The WSP. Ato ni Paggo ni atong live, eh. Kadiyot. Ako makakuha na itong ato si mga shout out. Kaya napamantay 7 minutos may gala, no? Sa Tagapalaguban. Sa Tugatulumanon news update. Ato, ato ning ganun, eh. Ando gusay muli mo unsay say sigdi og kunin diha sa page nato sa WSP ato shout out sa nagtan-aw garon no onya to sag shout out ang tanang mga OFW no mga OFW karon nga nagwise puas nga nagtan-aw sa tong live sa DYHP og sa uban pa mga programa mga drama no diri sa DYHP Armin Siborera ang gwapo ni tawana kisim gwapo ni mura mo si kuan ni mura si Pure Pascal nga mahuman. Chansa Boyles, so Japanese congrats na rin kay Eric Boyles, so Vanessa Peralta Buslon, og Emery Van Nicolet Boyles, og Ola Boyles, og Minik Boyles from Ubay Bohol. Sir, salamat. Mayang hapon sa GQ. Randy Santesas listening. Okay. Clemencia Pistanyo, mayang hapon. Rajuman Josefo sa Kiano DWSP, og IFM, Sumbunganan. Rolando Andibor Rapakera, mayang gabi sa GQ watching and listening DYHP Armin Cebu. Thank you. Ako sa gigret o gishatout si Paring Binsel Estologa. Ya sa may sitio sa Panta, Barangay Tejero, Cebu City. Well, duty para ko kumpare na. Akong may good friend, may kumpare. No, si Paring Binsel Estologa alias Deji Benz on the mix. Og si Pare Lindon, Donske, ha? Hermoso, si Pare Luid Torrefel, niya sa Sawang Calero, Cebu. Ito ang mga kumpare nga polisa, no? Si Police Officer Marco Santiago, ito pre, Pare Binsel. Ano, si Pare Binsel na minawa, ha? Iyan niya sa kanang may gala sa igong 612, ginagdayang yung istereo sa kanang kung nagdagaran siya, nagbiyahe siya, no? Iyan na makuha niyang 612 niya sa istereo sa kanang. Always gina pirme. Ay hard kini og loyal kini ako kumparing Vincelis Tologa. GR Pelago, mayang hapon sa GQ. Shout out to sa ilang-ilang Talisay City. Inigit, loading sa katong lives ng page sa The Wedge Pin. Ano, 5 minutos na bito na. pinayagaan sa itong mga paibawa sa deh, mga public service na ito ni Tagpagdagan. Nasa iku, ano? Sige lang, basi ko. Ako si Jonathan Gallardo, Presidente sa Federation of Senior Citizens sa Barangay Guadalupe, Cebu City. Mapinubsan noon nga mga ayos inyong tabang ma-announce sa DOHP ang among Barangay Guadalupe Senior Citizens Education Health and Wellness Summit. No, pag-imoon sa karong lunes. Uga, umana ni, gapo ni, naumana. Okay, hatan yung laing pa mga public service ba eh. No. Yeah, may kong-dispensa kami sa itong pinsa kaya sa hinay kaya itong loading atong kuan. Sa mga tawa, nagsasayam ni, kuan pa mo ni, sa una pa mo ni nga kuan. Success na gulong, dalilin ni Maude. Okay. Sa mga aging dindong Jimmy, marang doktor sa mga tawa na. Ako si Silveria Ababa Incabo, taga Malolos Barili, Cebu. Nanawagan ko kinsa nakaila ni Angeline Incabo Blanco. Oh, may na mabas sa gamay. Baliog in town, pahibalo niya ang iya inahan na sakit. Dili mo kaon. Kaya nagsigig huna-huna niya. Wala, sige, kisa itong kitawagan natin. Silveria Ababa Incabo, ha? Taga Malolos Barili. Hindi mo ko nang inahan, nasakit din na mukha. Kaya siguro huna niya mo. Hala, tuwa na dito, ha? Ayag dugayag kay nasakit na bang inahan. Basta gimingo na niya mo. Makita nga inahan si anak, ulipay mo na good, no? Panawagan kang kinsa naman ang nakapunit sa wallet ni Mikias Murillo III. Nagtrabaho sa Sky Rise Building sa IT Park, no? School Center. Sa Trigia din eh. Color gray ko ng koro sa yung kuan, yung wallet, yung sulod, na ITM, na. O driver license, na. Importante na ba yun eh. Duhagin, ITM o driver's license. Na. Kung hindi makita, magkuhagag affidavit o blues gano'n, kuha na sagbalik. Kuha na yun sa oras eh. Disturbo ni. Gikan, basta makita na, puti. Ah, nakapulit eh. Nakapulit sa wallet ni Mikias Murillo III, ha? Doon ay ATM card o driver's license. Balagulin niyo, kung nakita niyo, kaya di man niya mabalik niya, di man na makuha niyo. Kaya importante kayo na niya, ha? Kasi yung trabaho, huwag kong taon, mag-drive, huwag mo, basta may drive, may motor ni siya niya. Well, licensed siya, na. Ano, impas. Okay. Tag-oras, no? Hindi na tag-oras, ha? Hindi na tag-oras, ha?

Ayan, dos minuto sa Maygala, sa Di Pa Bagala Size. Ako na pa salamatan ang kumagubanan na rin, no? Kumagubanan na rin, kami lang nabili na rin upat. May lain rin tali. Si Kuan, no? May lain. Si Kuan rin. Rina law. Nari si Amorin, si Rina, no? Na? Si De Matsuman. Amay kayo rin, ha? Kanya si Matsuman, Gerald Abios, no? Kuya, kag-aksyon, no? Ipatol ka, Gerald? Itong mga nasa UBS ni Gerald na makita kong gagagwapo. Bagay akong building sa Luyo. Sini building nga. Huwag na ako sa kuwan, kawanangan nag-utaw-utaw. Lingkod dali ko sa racket ni BBM Tiali. May yung tanong kung tinuod ng iyang gingon. Bueno, salamat ninyo mga igala sa pagsusita ng mga tulumanon. Baga drama, din sa overall number one nga si Bianas Cabezan o Mindanao. DYHPRM in Cebu. Nagkaroon 28 among anniversary sa Radio Mindanao Network, may gala, no? August 28, kanyang September 13, ang anniversary sa DYHPRM in Cebu. Of course, na makaliukan sa, kuha, no? Sa mga tri-media, magsisibya, mga print media, no? Sa Cebu, may gala sa Broadcasters Month, magkaroon ng September 6, no?

0: Kaliw ka na sa mga media diri sa Cebu, Maygala. Ito ang mga media Cebu kay nagkaiusag yun, no? Broadcasters man sa Sakubis KBP, KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. KBP, no? Karoon ng kuan. September 6 ang opening, no? Parade, mga igala. Karong Biyernes, ang anniversary ni sa among employer, sa among Radio Mindanao Network, mga igala. No? September 13, you know, I know, pero, para ba? Domingo na, no? Ang September 13, pe? September 13, Domingo yun, no? Natin mo, na way trabaho. Kasi na ikaw gamay, okay na kayo, kumbater kayo. Buenos, guys, di mo kag persa sa news department din sa DYHP, Aramin Cebu, sa gas ng among station, mati kasama ng radyo man ay Tony Rafael Fernandez Banyok. O sa inyong rigor anchor man ni Mang Tulumanon, ang inyong host, kanunay, sa Tulumanon News Update o sa subunganan, ang program director kasama ng radyo man, Aida de la Cruz Tampos. Ako si Radyoman Joseph Hoss sa JQ Canada. Daga salamat sa iyong pagpaminaw. Dalagin ng Diyos, Tatak RMN.
1: This newscast is brought to you by Baka flu na yan. Ibayo flu na. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown. It's a Melee Francis.

0: Pahid na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidurias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema. Said Liniment Oil Rai, kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ang sumayo paglawas.
1: Kung ikaw nagkakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisi kini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sulod niini sa imong

0: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
5: Biotrols Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
7: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
8: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mapalit sa mga butika. PTX 500.
9: Kasi Annabelle, as kayo akong cholesterol level nasa 200 plus, akong gisulayan inom o PTX 500. Kihalos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
8: DTX 500! Mapalit ang mga butika.
10: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man, diba? Haggard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Multivitamins plus minerals Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: kumusta? Lingkod mo diha, mga bata. Kay maminaw na ta sa munji, kare-kain. Be, lingkod mo diha, be. Unya, kutaw mong doon pipi tabliya. Okay? Sa tarang mataon ni former, Kapitan Jun Ramos, na buha siyang Miguel Pulyar, Tracer Umiga Plus, ha? Sige, lingkod mo diha. Ang pang-haplas mo diha sa ato ang the best kay haplas ang Sed Panyawan Lenimit. No, Sed Lenimit Oil kay ang Sed Panyawan Coffee Mix pa to. Sed Lenimit Oil, ni, hala. Samtang naglingkod-lingkod mo diha, haplasin ang inyo, ha, mga tiil diha, inyong paaw ko. Kay para di mo doon sa lamok, kay di yun makapaakag lamok, ading ato ang Sed Lenimit Oil. Hala, mga bata, sa mga tao ni Ma'am Jasmine. Ma'am Jasmine, mabini na baro diha sa babag, sa Jasnab Flower Shop, o sa tanang shop ni Sir Raul Alibio Isoto, o ni Sir Ridi, o Sir Apiot. Hala, padayon ta sa ato ang pagpaminaw, sa ato ang munyeka ni Kain. Hala, mga bata, usbo na ko, pagkutaw na mong doon, Pepe Tablia, samtang naminaw mo sa akong aso ininyo. Okay, mga bata, hoy, masalamat ko sa mga tao mitabang ni Ma'am Aida ha kanang ato ang sumbungan na diha. Thank you yung kayo niyo diha. Sa tanong mga tao nga ditabang, labi na yun ni Ma'am Ida Obrador, inyong kitabangan, salamat yung kayo ninyong tanan. Nahala mga bata, mga kasama niya, ang sumpay sa kung aso ninyo ni Simnaon ang naguluhan. Munyika ni Kain!
1: Pagmata. Pagmata, kay.
2: Kinsa ka? Nga nung wako'y nakita?
1: Tawgalang ko, kati. Ang katingalang tingog so sa kaliputan sa iyong taw ko.
2: Unsa imong tuyo na ako? Nga nung nakiksulti ka man ron ako sa kundam ko. Katingalang tingog.
1: Kati na lang aroma mo, Bora.
2: Nga nung tingog lalagin mo ang akong madungog. Mahimo ka bang mapakita na ako?
1: Dili. Kay espiritu ako nga way lawas.
2: Mo ba?
1: Oh, mao gyud.
2: Unsa lagi imong tuyo na ako? Unsa may akong ikalagad?
1: Ako ang tingog nga muhupay sa matag dughan nga naa sa kasubo. Sa matag kasing-kasing nga nasakitan sa gugma.
2: Kaya raman ako ihandol ang akong kapakyasan sa gugma. Man ko biyain sa akong ex kay may uban sa lain.
1: Lisod papason ang uwat sa samaral nga dughan. Maong niya ako, aron makatapang.
2: Medyo nawasan naman ko sa grabing kaot sa dughan. Human ako gipadangat ni kasamang Randy Padayaw susunang akong kasinapian sa kugma. Pinagi sa iyang Facebook account. Gitambaga naman ko niya, Kati.
1: Mao ba di eh?
2: Kunya, nagpatambag asab ko ni DJM sa tulumanon nga DML. Kun, Dear My Loves. Ato ni Love.
1: Di ay ba?
2: Nakontento ra kay ko sila mga gitambag nako. Mong okay ra. Ay na lang kati.
1: Apan mas labaw pa sila ang mga tambag kanimo ang ako mahimo kain. Ug andam ko ikaw nga tabangan.
2: Ha? Sa unsa man pagiha?
1: Sa imo unyang pagmata. Malipay kay gayud. Ug siguro ako napasalamatan gid-unya ko nimo in a million times.
2: Unsa?
1: Sa imo ulyang pagmata. Sa imo ulyang pagmata.
2: Kati. Kati. Kati. Kati. Nagkaanam kag kalayo. Miya na mo kalayo imong tingog. Kati. Kati. Kati. Kati. Nagdamag ko lang dahil ko. Kalaan siya kong dam ko. Uy, sumunin niya sa kong tapad. Murag na ko'y kadug na... Na ko'y kadug sa paghigta.
3: Hello, Kain!
2: Monika, Monika, ngamurag, si Nika.
3: Ayaw ka, adlog na ko, Kain.
2: Natin na ulit ang gisulti sa katingalahang tingog sa kundam ko.
3: Ako si Chika, ang buhing espiritu nga niasud ni ining muhika nga susama og naong sa ex ni mong si Nika. Gagsa ko, Kain. Gagsa ko. Aron bawa ang kamingaw ni mo kang Nika. Nasayod ko nga susi mo kasing-kasing si Nika pagyapon ang imong gihikog

0: May kainahuman ka ng taon. O sige na, pag-ilis na kay tingaling malate ka na.
1: Di ba kumutrabaho na itali?
2: Sa dili pa kumupadayon mga bata, pahilumdum sa tao.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mao na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
3: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural. Mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon na. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
6: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8, ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta, dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
2: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: At first I was afraid.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sliping sip-on kung mapasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong adunay problema, kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa pakigbatok sa sip-on ug ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga New Zip for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of New Zip. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ayay, ay, umanda mga importante. Niya sa'y pinaka-importante ang sumpay sa munyika ni Kain.
1: Uon sa to, Kain? Di na ka mo trabaho sa pabrika o mga munyika?
2: Nawalaan ko gana nga mo trabaho, Nay. Kay inet kayo ang buot sa among manager ka rin ako.
1: Uy, kakalit bang nausab sa imong desisyon?
2: Basta, Nay. Di na kinimausab ba? Maundang nagikos pagtrabaho?
1: Kagabi, okay pa gani kas atong panagsulti?
2: Musulsa ako sa akong kwarto, Nay, ha?
1: Ay, tay, tamparagod. Oh,
2: Nay.
1: Klarohon taragod ni be.
2: Nawagtangan lagi ko gana sa pagtrabaho, Nay Tali.

0: Nika, au, Jika.
1: Bala na kao kung sa isampit mo na ako kain. Kailawas o kitsura sa imong ex nga si Nika. Kining mo niya ka nga naghita karon ng imong kama.
0: Gusto kong tagbaw ng akong kamingaw kang Nika. Pinaagi ka ni mo, Jika.

0: Niawol si Cain, ang newly promoted nga supervisor. Busa ikaw ang gipili kung mo'y muhulip kaniya, Tricio Boricio.
1: Salamat. Salamat kayo, Madam Amelia.
0: My priority to handle the production was Nika. Pero kaywa naman siya din eh, ikaw ang akong second option.
1: Osmon ako. Daghan kang salamat, Madam.
0: Dili na siya mahimong makabalik pa sa pagtrabaho din ni human sa iyang absent without official leave. That is sanctionable to termination.

0: Hello, hindi ni ka harak.
1: Tatay, pulito na akong palahubog.
0: Ah, ni harang lai.
1: Bitaw tay, oy. Okay na maghubog-hubog, tatay. Basta dili lang mapalabi.
0: Ah, oo. Ah, mahal man gid ang kalipay ning amahan ni mo, God. Dini ka. Mahal itali.
1: Magpadako kwenta ni mo diha, tatay.
0: Ay, salamat in taon. Kay... Dungog yung Ginoo nga akong mga pag-ampo.
1: Pero dili ba pala may ugasto diha, tatay pulito, ha? Lisod ba yung kayong pangitaon ng kwarta?
0: Oo. Aminom yung kuri mo na. Hindi ni ka.
1: Aho ka na. Mone maayo. Aron dili ko masuko. Ni mo, tatay pulito.
0: Ay. Aminaw, ragot. Na ako ibalita ni mo.
1: Ang dama na.
0: Imong ex ba nga si Kain?
1: Kaya nga naman na yung bahay ni Kain, tay?
0: Wa naman mo trabaho sa factory. Naamang pirme sa ila.
1: Na, bahala si siya kagalingon, tatay pulito eh.
0: Ay, gurusap kong nipahibaw ni mo mahitungon niya, God. O, gusto ka. Ah, bahala siya kinabuhi eh. Iyan lang yung ipakita ng tapulan siya. May ragay mo siyang gibuwagan.

0: Wah, kumalipay ni Hitabo, Amelia.
1: Ni awol sa trabaho ang gitudlo ninyong supervisor. Nagpailala nga badlungon siya, Daddy.
0: Nakaila ko ni Kain. Buutan siya og responsable. Ang imong dili maayong pagtagad kaniya mo'y hinungdan ining tanan, Amelia.
1: Nganong hatagan magyud nimog importansya tawhan na nga pobre man to? Why nakot?
0: Tanawang records diha kung asang dapitan ning syudad siya magpuyo kay atong adoon.
1: Daddy!
0: Liho ka na yun ang isugo ko ni mo, Amelia. Di ko gustong dugay-dugay yun kininato.

0: Kay kubaan gini mo ang maayong tanim mong record sa pagpilabaho. Buskain.
1: Okay lang. Kaya na una ah.
0: Niawal ka. Huwag yung gagaling mo tunga sa opisina. Ano pagkatod sa imong resignation letter?
1: Ang emisada ni mo na mong posisyon, Betricio. Kay wa makakontrahi sa mangtas o kinaiya nga si Madam Amelia.
0: Gimanduan sa grandpa nga CEO ang atong manager nga si Madam Amelia. Aron susihon ang imong records kung asa ka napita kung magpuyo.
1: Unsa?
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by iBerry. This Time Check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This Time Check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.

Huwag mamabad ang sumpay sa kung asoy ninyo ni Sibraw na nga naguluan. Mungi ka ni Kain, dinilang sa mga asoy ni Kuya Gulyat kinitaran. Dalit ka na to sa Arimenta!

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadien. Sa tuwang balitatod ka sa said marketing, ang tiga maugtiga para po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugong Epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, nimando na ang Department of Energy kung DOE ngayon sa National Grid Corporation of the Philippines kung NGCP, pag-instalar o sobra sa 250 megawatts ng battery energy storage system. Kina pero mahataga nagkasulbara na ang nagkaripis na nga supply sa kurente sa Visayas Grid. Ang mga energy storage power plants na himutang kini sa upat ka mga probinsya sa Visayas nga mao ang Iloilo, Negros, Cebu ug Leyte. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one, ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang said Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa said Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said Panyawan Liniment Oil kanianto, said Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa said Kugon. Samtang ang said Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1. Talk RMN.
2: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
3: Nabagi ko diri ba? Paet ko kayong pagdiri.
2: Kasarangan nga kasinatian.
3: Lalo diri kong lab.
4: Sure ka?
2: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
5: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
2: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
6: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
2: RMN Drama Presents.
7: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
8: Bagong bayani ng
2: sanggabayan. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakatagot tingog sa mga OFW. Tinuod ka mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihin mo anong drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Taya. Soundman Alduin Nakota. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Kahit na konting
10: mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
12: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Pinakabaratong nga data
15: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
14: Mag-ong user.
16: Terms and conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB26294-0 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
17: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
18: Bakit RightMed ang binibili mo?
19: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
20: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
21: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
22: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
23: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
0: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.

bitaw sa. Sa magkantrabaho akong sudlan. Lisod magkayo kung magsigil akong paabot kung doon ay magpatrabaho. Pero, di ba niyo kong ganahan ng mularagaw eh? Ay, naglibog na ng utok na ko.

0: Unsa man? Dili gid ka? Kay ano kun kaayo? Naman ko kuy kailangan ng ita og driver. Pwede di kang i-recommend niya para may trabaho na kadayon.
1: Tracy, kuan?
0: Jo Marie, tagsara ni nga opportunity. Gusto ko makatabang ni mo. Mao ngayon ni Kusiki.
1: Tracy.
0: Naibaw kong mahadlo ka. Pero kuni ka din ni Spinas, kada adlaw nga questionably ang inyong pagkaon. Gani, napuno namang gani ka sa utang. Unsa man ni mo pagbayad ng tanan?
1: Unya, makagasto man ko anas paglargan ako. Asa man ko kwarta?
0: Pahuwa mo ang giapunti ka.
1: Inguna na kadako imong pagsalig nako.
0: Oo, Jo Marie. Kaya naibaw ko nga fighter ka. O once nga makalarga na unya ka, naibaw kong mabayaran ra unya ni mo ang tanang gipangutangan ni mo.
1: Tracy.

0: Unsa? Butabaho kas layo?
1: Oma?
0: Kaya ka nimo? Magbinugo ra ba ka?
1: Grabe sa nimo, maoy. Umuram gagawisalig na ko.
0: Wa, gyud!
1: Ma, salig lang ud ako, gud. Salig lang ako ba? Kaya lagi na ko na yung akong kaungalingon. Mas maning kamod yung ko kay layo man muna ko.
0: Hay. Dong, gamitas sa naging mo utok, ha? Kung mularga ka, kinahanglang magminaro ka. Di kay magtaka-tanga ka.
1: Oma.

0: Okay na. May schedule ka na sa mong paglarga. Congrats, Jo Marie. May maayo na unya kang trabaho.
1: Oh.
0: Oh. Jo Marie? Okay ra ka? Mura lagi ka guwa malipay.
1: Oh. Mau na gyud ni? Mularga na gyud ko?
0: Oh. Ayaw kong ingna nga nagduduha ka, ha?
1: Tracy.
0: Oy. Ayaw pag binuag sama ana, ha? Ayaw kong pakauwi sa kong kaila. Jo Marie, mao na ni. Wa na ni atrasay.
1: Tracy.
2: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw nga muluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
2: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
1: Basin ba yung mabatal noong kubalik, ana, ha?
2: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
2: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direkta manhutsuot ang sangka. Paspas ang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay. Hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko. Salon Pass! Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

murakog na mental block. Pagkahibaw na ako nga makalarga na ako, Priscilla. Imbis nga malipay ko o ma-excite ko, kay naa na schedule sa kong paglarga, naguol na hinuon ko sa ngan nga malayo na ko sa akong pamilya.

0: Uy, tubaga ko ba?
1: Oh, sorry. Sorry, Tricia.
0: Ano si sorry? Dili ka mudayon, ha?
1: Sorry, nakalitan lang ko. Pero mudayon ko. Ay, kapala ka. Di na ko usik ka ng imong pagtabang nako.
0: Ay, kulbaan sa tanimuda. Ay,

0: Kuya, pagkamping dito, kuya.
1: Ikaw, Sad, pagkamping, ha? Ikaw lang una'y bahala ni Mama Andre.
0: O, kuya. Ay, kausap kong madato na ka, kuya.
1: Kung mausap taon ko, para inyo hinuuling akong paglarga.
0: Salamat kayo sa mong pagsakripisyo, kuya. Salamat sa mong kaayo.
1: Sige na. Ato na ko. Mag-inrakay na sa tani din, eh. Mula ka na ko doon, ha? Kay layo para bang akong biyahe pa ingo sa airport.

0: Isura di isak kay kini haram ko na babot.
1: Dong! Dong Jumare!
2: Oy, Nicanor!
1: Oy! Anong may dama kang bag? Ha? Uy, mularga ka? Ha, ayaw ko ing na nga muikis ka sa imong utang nako.
2: Dili na yoy. Oo, mularga ko sa aling nasod pero di ko muikis kong utang ni mo. Kung masilduhan ako, ikaw ang pinakauna na kong bayaran.
1: Oh, lagi. Mayo nga dong. Mayo na nga, mularga ka.
2: Oo,
1: wag kay kasakyan.
2: Ano po nalagi mga jeep na eh?
1: Eh, dali. Ihatod na lang tika.
2: Sure ka na eh?
1: O, lagi. Dali na kay basig maliit ka sa imong flight.
2: Salamat kay na eh.

0: punta abot ni muda. Nilakaw noon di ka.
1: Oo ma, nilakaw sa airport.
0: Ay, dapat na kamantaw ko ni Muy. Pag-amping taon ha, anak.
1: Oo ma, sige lang. Paspas aking adlaw. Pilagkatuig rin ko nga malayo.
0: Basta ayaw kalimutong panawag para na yung ibang babala kanimo.
1: Oo ma.

que nem macamo o estricto o salvajes mo usa sa inundan nga dili ko gusto mo larga sa laing nasod. Maong gikulbaan ko dayon sa unang approach sa nagkuha karako. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ni Suatampo ni Jomari dinining atong tulumanun bagong bayani. Kunduna kamo'y sigilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas miingon. Hangtod sa sunod kayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paradiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Uwa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sudah ko nung patin sa pala! Siya ang nagdaragi, ma! Tinigyan ito na bit! Magdunga naglamay sa atong mga suk! Ay, papahit siya, Mara!
0: Ambara. Tagsulat, Cecil Danusus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgari. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ambara.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
6: Pirmi ka panghihi,
7: hanap ka paranaw,
6: ug pagpaminod sa mga tiin.
7: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar level.
7: Di kaya ang diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Karun dayon.
6: Mabalik sa pinakadulong ibutin sa yung ka.
7: DTX 500.
6: DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
9: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
8: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
9: tulo pod ka kapsul sa gabi.
8: Simana lang nawala jud ang sakit.
9: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
7: Pabalik sa mga butika.
5: This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaanang may kasama.
10: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kaban!
5: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: ACS. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pagharap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.

0: Murag tingog bagito ni Muna ang gakong nabati. Ah, pasigidaman lang. Dahilom na masap. Ah. Oh, malikos bagito. Oh.
1: Nagdamgo lang ko, Dong Jeff.
2: Ha? Kinsa may mong kidamgo, tinga nag-iskot mong kang amibiya siya. Unya, nga nunilak mabukat eh.
1: Ang, kuan mong godong. Sa akong damgo, doon ay lalaki.
2: Hello?
1: Iyakong da doon sa ila. Pero, gibiyaan ko. Nagpalayo siya. Mautong nakahilak ko.
2: Ha? Nagdamgo kaglalaki?
1: Shhh, Dong. Inaya na imong tingo ko. Iki. Kasi makabati si Papa. Lainon po doon yan yung sabutang akong damgo. Tuwag na lang tagbalik, Dong. Siya ang nakita ko sa akong damgo. Ang lalaki nga kanunay na kong makita. Nga nagparog sa ubos na akong kahoy. Guwapo gid kaayo siya, bisag sa akong damgo.
2: Untang-untang at kung tabalik. Agik-ik lagi ka diyo.
1: Katuog na diha, Dong.
2: Hi, ote mo na.
1: Kaguwapo gid niya. Oh. Nagpailasin ako nga. Nga siya si Adonis.

0: Lagi. Nagpaila siya nga siya si Adonis.
1: Hala ha? Bisag sa damgura ni mo, nagpaila na siya? Idiota kun!
0: Uy, gikilig ang akong amiga.
2: Gwapo mang gong kaayos siya, day good.
1: Mama, lagi.
0: Pero, damgo raman to, Emmy. Dili ba ang damgo? Bunga raman na sa atong pagkatog, og dili to tinuod.
1: Basi mo tinuod?
0: Oh, basi.
1: Hala, gikilig lagi ka muna.

ka lisod sa exam, uy. Pero si Muna ba? Mura lagwa listi, ay. Nagsigir agduko niya, nag-answer. Perfect ining akong amiga, ani ba? Nagtukon gini siya maayo. Ay, gilisuran mo niya ko ini, uy. Nga luwam saan ako tinudas pagtuon, uy. Natanaw-tanawa si Muna o relax agad kayo siya. Smile-smile pa. Naninuol gini akong amiga, da?

0: perfect itong imong mga answer ganina sa.
1: Ikaw di ay?
0: Asa ka perfect?
2: Na, wa man ko magtuon og maayo. May kadiha, kay samtang nag-answer, nagsipad yung kag-smile.
1: Na, inspired bang gugugod?
0: Naging sa?
1: Sa gwapo nga lalaki sa kong damgo.
0: Hala ha? Damgo na to niya. Ay, muna, dito tinood, ay.
1: Sagdi lang, good. At least, naka-inspire siya na ako.
0: Would you kalingit-lingit ako ganiya, eh? Imbis mo nga, yung tako ni mag-answers?
1: Nga naman, masagod mo sang pita.
0: Sang pita, pagitik ka? Nga naman, si Miss Irish, nagsigitan-aw na to ang nag-answer. Abi pa lang ni Miss Irish, nag-abusar ko. Kay close pa yan na to siya nga teacher.
3: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Excellent health, excellent life, EXL Maka Buhay Plus.
7: Nila Intinado, Pol 4, Malicia City. Dugay-dugay na na kong ibating nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Mata kong igun na, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati, parehas ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Murray, makatabag sa...

0: Maosad. Dili na to abusaran ang pagka-close na to ni Miss Irish.
1: Sure ko. Kagumay ra kay kong check ato exam.
0: Bawi na lang next time, Emmy.
1: Hoy! Hoy! Ano ka, hoy? Gikalitan ko ni Bugbitan.
0: Naano sa lalaki nga gusto mo bangga ni mo, Emmy?
1: Asa?
0: Nakita ko siya nga nisugat na to. O ikaw ang gusto niya ang dasmagan.
1: OMG! Ayaw kayo nakakita ka muna.
0: Tana, padayon sa itong paglakaw kay naaras sa itong luyong.
1: Unsa? Nanglimbaw na nga akong malihipo.
0: Ayaw paglingi ha, ayaw gud paglingi. Kaya kung mulingi, kanya mukara siya. Padayon na gud sa paglakaw, Emmy.
1: Nga naman na siya muna. Ako may iyang dasmagan.
0: Naibog na ni mo.
1: Unsa? Unsa?

0: Mayo kay abdik si mo na nga mipalikay sa iyong amiga. Nabira dayo niya kini, ug wa madas magini amit. Magdito gining akong iksuon ay. Nga nung gikontrahan magdiniya ang amiga ni Muna? Oh! Amit!
1: Wa, giyon na ako madas magida.
0: Nakita ko ang gusto niyong buhaton sa babae.
1: Oh! Kita na, sir ka? Sige lang kapanid sa kumagalihok na.
0: Amit, kung nakagusto ka sa babae, ayaw ipaagi og dasmag-dasmag. Pakita niya. Og sultihi sa imong ibate.
1: Yay. Naibaw lagi ka?
0: Naibaw ko kay nasuhito na ko si mong lihok.
1: Ah, buang gabi tanako ako. Di ba ko magkasultis babae kung magkagusto ko?
0: Pakita niya, Amit. Og sultihi nga nakagusto ka niya.
1: Ah, dili pa karon, Adonis. Dili pa karon.

0: Nagpadungo na siya sila. Pero muagi pa siya din sa mong bahay. Magpakita ko niya.
1: Dool na lang ko sa dakong kahoy. Mula ko sa kikuglakaw. Tili ko makinahinay. Straight lang yun sa paglakaw mo na. Ayaw paglingi-lingi sa dakong kahoy. Paspas mo na. Ay!
0: Oh! Sorry, ha? Huwag mo ka nilingi, maong gisugat na nanti ka.
1: Ikaw?
0: Ako si Adonis. Ang nakita ni mo si mong damko.
1: Unsa?

0: Natana ko ang duwa libro ni Muna. Ako nang iuli niya. Basig gamituno ni Muna ang libro. Papay King!
1: Hmm. Dito sa likod.
0: Pa! Matos ako sa ila Muna ha! Kay akong iuli niya libro. Ako magnada. Nakalimut ko gatag niya.
1: Well, sige. Ay paglagay dito ha. Balik rin sa Wapay Lasayas gabi ha.
0: O lagi pa. Matos ako sa ila Muna.

0: Nga na nagpakita ka man sa akong damgo.
1: Bawa ka na akong paagi, Aaron. May bawa ka nga nakagusto ko ni mo, Mona.
0: Maoba? Pero, dili man ko mo to'o ilabinag, damgo.
1: Aaron mo to'o ka. Karon, uwa ka naman nagdamgo.
0: Unsay may pasabot?
1: Nakagusto ko ni mo, Mona. Nahigugma ko ni mo. Ug kung musugot ka, dadoon ko ikaw sa among dapit.
0: Unsa? Asa mong kanagpuyo?
1: Sa pinakataas og dako nga kahoy, katong nagiani mo, mauto nga mong bahay, Mona. Ah, unsa man. Muuban ka na ako ron. Kay dadoon ko ikaw dito.
2: Mona!
0: Oh, si Emmy. Oh, si Adonis. Kalit siyang nawa.
2: May, naaptan pati ka din ni Mona.
3: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
5: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
8: Haplas-haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
9: Rest time to the rescue.
10: Unilab quality yan.
11: Semeticon is a generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days. This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACM. ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
17: ACS.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
18: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
19: ECS.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon ig-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon kong yun ikaw. Ugwatas-watason kong imong kasing-kasing na nagdago nilang dughan mong maliputo. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ipaya ko. Tagpawag ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
2: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dali na ko gusto makita laki pag imo kanino! Lisod ng papaliko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Pinakabaratong nga dita
5: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
6: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
7: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na! This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washy!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
16: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
17: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
18: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
19: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
20: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na!
19: Drink responsibly.

Nana, naandam ko na ang pagkaon sa lamisa. Muaton ako sa kwarto nila ni Sir Greco ug Ma'am Leslie. Ting panood to naman. Wala, uy, naunsa man ni uy. Kalit pala nagpanggilok ang ako, ah. Sweldo man ako inigkahapon kay Sabado man ro'y. Ting ulit man ako basta Sabado sa hapon. Pabirahan ko ning ako asa kong bana kay giluka na gid. Ay, hala, apli man ang pultahan nila ni Ma'am Leslie ug Sir Greco. Painuon kay, di na ko manuktok pa. Agdahon na ako silang paniod to. Naya naman ko tungod sa pultahan. Oh, hala, si Sir ug si Ma'am. Hala ka. Hala, pulos may mga sapot. Ug si Sir, di ka ang umayo sa ubos ni Ma'am. Lami ako na, uy. Langgang sir nga bunal, katampok, kataas. Gigunita ni ma'am. Gising along. Gising along. Hala, wasad matuki si ma'am no nga pwerte mang tambuka sa kang sir. Mubiyan ako din eh, kaya makakita niya sila na ako. Oh, nasuya na noon ko ni Ma'am Leslie. Happy kay siya sa kipuhat ni sir niya. Kanindot ka ano ko ningon ato pang akong bana. Lumi ang Sir Greco, uy. Ah, gilungka na sa kuha. Ah, dugayasan mo hapon, uy. Kaya mo pa uli na dayon ko. Ako nang ipakaon ang kuha sa kumbana.

0: Uy, unsa di ay? Nakakita ka sa among pag-sex discern ni mo kanina?
1: O, mamuy. Hayaya ni mo, mamuy. Tagbaw jugas kang sir kay dako mga iyaha niya taas pag yun.
0: Oh. Mawag na, dayang. Swerte kay kunya. Unya, ganahan sa kunya kay sa dili pa kunya. Kuanon, iya pagtilaan og maayong ako. Kiluka lagi, oy.
1: Ay mo lang, ako sad, ma'am. Ganahan kay ko inigtila sa kumbana sa ako, ma'am.
0: Pero inikuanan niya sa iyaha diya sa imo. Di ka matagbaw kay kamay mangkak niya, ha?
1: Diha lang laay, ma'am. Pero madara man sa smile, ma'am, kay huwa pa man sad mi anak. Huot-huot pa man og gamay, ma'am. Ah, sige, ma'am, ha. Mauli na ko, ma'am, ha. Og salamat kay inigihatag ni mong sweldo na ko, ma'am. Isipin mong katabang.
0: Oh, okay. Balik iniglunis, ha, sa buntag or ugma sa kapi pa.
1: Oh, ma'am. Ato na ko, ma'am, kay nagilok na ni ako, ma'am.
0: Sige, sige. Lakaw na. Aron, matilaan ang imos imong bana. Ang pisi mong plakaw.
1: Salamat. Salamat, ma'am.
0: Anas tayang. Nagpangiyod in town nga naglakaw. Gigil ka na yun in town siyang maayos ubos. Ay, ato na pokus merkado eh. Ako nalang mangumpra ron o karning papoy. Kaya gustong mukhaon o humba ang akumpana nga pala churcher.

0: Ay, salamat kay ni anak kit kasabay, Dong Iploy.
1: Hinayron pag-drive sa tricycle day, sa badumang mo, way klase. Bahaway kong sayo day eh. Wabito tayo abangan, kaya ato man yung kagalingon nga tricycle.
0: Ata na sa kwarta na. Ganinang buntag, pag ininang gilok ako, adong.
1: Padihay ka tagi noon na day, kabantay ka. Ganiya rin kininangiso nga ako dahil. Katukbuno na kayo di sila mo.
0: Oo ba, katukbuno na dahil ka ng imo ang gamay doon. Tara sa kwarto, talita yun doon iploy. Tara! Sige pa doon. Tilaik maayo. Alam ni...
1: Sakit akong papangil dah. Alibi, aku na lang ikuan ang kuwa, be.
0: Ha? Uman na?
1: Aku na yung kumula ko, babe.
0: Nagubo na. Kagamay. Tapos lang ito ang Sir Glenn ko kay Dako pa.
1: Happy na ko, day. Happy na ko.
0: Kahot ka at suno kung may masin ako.
1: Ano, day?
0: Ibalik to dila ni mo dong be. Katong dila na lang. Sige na ba? Ibalik ba dilae? Dilae, dilae ko pa.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins mao hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, ug pagpangihi.
5: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o gwalong ato sa 12 kabasong tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimon to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Be extraordinary with MX3.
11: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
12: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
13: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man
11: sa Paragis Pila-Pila. Dili na ka mag-agwanta pa!
14: Luya ka ba?
15: Aduna ko'y gibati.
14: Way gana og masakiton?
15: Kalisod na ko.
14: Ang tubag sa masbuhi og lagsig nga lawas. Paragis Pila-Pila.
10: Paragis Pila-Pila.
15: Maraming salamat po.
14: Kaysa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa!
16: DX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puro siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa DX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
17: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. It's a belly, Francis.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
4: Unang gamit na po, Ma'am. Ang likat na po sa kong banin, Ma'am. No, kanang humok ayo.
3: Huh? Dili hapdos.
4: Okay na sa ayod, Ma'am.
3: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
4: Wala po, Ma'am.
2: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oma, dinis ni. Tulo kay gayon nga nakakita si Dayang nato nga nag-sex ta. Ang dinis sugod sa tong kwarto.
7: O, kuno tong.
6: Baya no?
7: Duha kay gayon kuno nga nangablises pultahan nga wa tamanglak. O ang permero, abligyot kunong pultahan pag duol niya.
6: Ah, way problema na. Total, minyo mo po siya. Kundaga pa siya ka na, muy, di maayo, kabantay ka na.
7: Ako bito siyang kiingnan nga di mga blis sa sunod kung siradong pultahan sa kwarto.
6: Ah, maglak lang unya to eh, para di siya makakita.
7: Ingon ra ba siya dung ay nga grabe kung kadakong imo.
6: Ano siya?
7: Nang bana o, siya kunong bana, good kay gamay, kita mungit kuno siya sa imo dung.
6: Ano siya?
7: Oo, mangigit ako na lang eh.
6: Baya siya. Kung mo na, gamay ang iyang armas yung bana.
7: Oo, gani.
6: Baya, no? Pikot pa rin ang bakba siya.
7: Oh, ana-ana yung tingali. Og ako, swerte kay ko, kay ikaw ang ako na pana. Kay dako mong kay nag-imo niya taas pag yun.
6: Ah.
7: Ay, pinanggagit ko ni Lord.

0: Mababad, Greg. Purbida, no? Girigla ka ron si Leslie.
1: Oh.
0: O ganahan ka.
1: Kuwang bandira. Ano,
0: sa iyong hama. Ganahan ka.
1: Mm.
0: Sa iyong katabang.
1: Kaya na, labing pahungawan. Kaya na, mau gila, Brad. Pero, kaya na bang, atong katabang, baka ng among katabang, mura gibati ko nga.
0: Ano ba?
1: Mura ba siyang gusto sa mutilaw sa kuwa?
0: Oh, oh, okay. Oh. Ano mo yun na? Eh, kanaghan mo kung siya magkita si Muha, Tinola?
1: Oh, Brad. O, gagusod. Kanaghan siya ko kakita niya nga. Pagpantilan. Nga, bugawas, gikas banyo nga maligo. Pero magtuyoon dyan niya nga. Magpanti siya nga bugawas sa banyo. Kunwa ang yan. Kunwa akong asawa ba?
0: Aba, oba?
1: Oo. Kapatid mo na.
0: Klaro kayo na naibog na niyo. Ikan na rin mo imo ha. Murag buktos gorilla. Birahi na, Brad, birahi!
1: Ngo ta, yun mo mutambag, Brad, oi.
0: Oo. Oh.
1: Sa tanaw ko, murag hugot pagay na bayana.
0: Hugot, oi.
1: Karong gabi.
0: Kana.
1: Wa mga kusawa kay bato sila, speakers lungsod.
0: Pakuyog.
1: Da, ang among anak.
0: Pakuyog na taon ko.
1: Ayaw lang, ayaw lang, ako lang.
0: Sobrang
1: Birahan ko ni nga mong katabang.
0: Hanghul!
1: Hey!

0: Sir Greco, nisood lagi ka sa kong kwarto, sir.
1: Niriglas, ma'am, ni mo. O niya, gusto man ko na, niya. Kung anda yan, gusto kong makagawas ang akong gana sa sex na yan. Gusto ko nga, ang akong gana ba? Magawas, kabantay gana.
0: Kabantay ko?
1: Oh.
0: Gusto sa kong mutilaw sa imo, sir. Ikaw akong gi-imagine bayaron.
1: Ala, mauday nga, nagsigigag hapyod-hapyod.
0: Oh.
1: Nagapyod-hapyod kasi mo, ha?
0: Oh.
1: Imong gi-hapyod-hapyod pagsuod ko.
0: Uy!
1: Oops!
0: Naghubo lagi dayong ka. Hala! Katuskig na sa imo. Pagunita ko, anak, pi.
1: Tara!
0: Ah! Sige na, sir. Ah! Hala!

0: Ikurata ko. Ano ginawaan? Basa naman na.
1: Ang ganahan ko, dangog-dangog kayo ba?
0: Dangog na nada.
1: Dangog, ganahan ko ano
0: Sir, ikura po na ako nag-imagine ani, pero giganahan ko nga naguna-una ginani. Ay. Ay! Ay, sir.
1: Ganahan kayo ko, ano, basa-basa niya akong higupo na.
0: Sir, anong sana na kung imo sa di pa ni mo ikuan sa ako, sir B.
1: Sige, oops.
0: Tepa sa, papuhunan ta sa, kaya masig di masunod ba? Gani, test mic, test, Tepa sa, ginhawat ang glaub, sir, ha, kay, daku, gyan,
1: ilungit,
0: test mic, Lami di akong daku gid, no? Sir, leko.
1: Ami, ani mo eh.
0: Ano ni padugaya, sir? Ay magdali ta, sir. Kay, maaf ta niya, dang ma'am. Kumplas na daku higda, sir, ha? Nag-ibos akong kuwan, ha? Ubunod ko.
1: Ubulans.
0: Sige. Ready na ko, sir.
1: Ready na ka.
0: Deal na. Open, sir. Open.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 31. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katuwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masasama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw, ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin ng bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nagaani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Anuman ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katuwiran. Ang magandang babae ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa nguso ng baboy. Anumang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa pa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay, at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ito ang salita ng Diyos.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farex B para walay mo buhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
4: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

May nahita po kita mo ni Sir Greco at kay Kayuna. Naluya ko, halos di ko makabarog kay dito kumurag na virginan giniya. Naibong, intaw na kong bana, oy, nga nagtakiang kong gamay pag ulis bay.

Mga katumang kasama ang kaagi ni Dayang, dinhining tulumanon. What's the style? Nahibong intaon ang bana e style. Kinimawang sugilanon, gisuot ni Jay Padayos, dalit sa RMN Production Center.

0: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. At tura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatak og proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag.
4: Duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang.
4: May alibyo na.
3: Pag 1 month ka pa,
4: naayo na ako.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10.

0: Ilamang sa DYHP Cebu City.
1: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
2: Naluhoy manggug ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pagyud ang yang blood sugar.
1: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
2: Papa Ranch, okay na kay akong lolo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules. The wonder food supplement.
3: Biotroph herbal capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
4: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural at original.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
9: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
10: Ako si Eli Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namagla na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Ay no, ano na may... Basta ang kainom ko, di naging baglayan ng kabuhi.
9: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Oil.
11: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila Bila Herbal Oil?
12: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anamanam na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
9: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
2: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
14: Palayasa kini bata! Palayasa ni Carol Yudayon!
15: Christian anak ni mo siya! Nanugod nga imong palayason!
14: Ah! Wa ko'y anak ka, Durbal!
15: Unsa?
14: Uy! Ikaw! Layas ka lang yun, ha? Kung di ka gusto masakitan!
2: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
15: Nagkaw ka, cowboy? Kinsa ka?
16: Kumusta ka na, aking mahal?
15: Kinsa ka?
16: Ako kini, si Chico Salvador.
17: Kaloy po asawa ko.
15: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
17: Mar...
15: Ikaw kini, ikaw kini, ikaw ang akong bana, ikaw ang akong bana, ikaw.
18: Nagunsa ka din eh.
17: Ni ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
14: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na yung panimay!
17: Pasaylo ako, anak.
15: Ayaw pagbiya! Ayaw magbiya, eh, Christian! Ayaw! Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos? Kita pa ba ang

Himayang Nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang Nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpok Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog ug kasikas ni Ricky Bangisgari. Dalit kaninyo sa RMN

0: Tiningadrama Gidali Trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na ming mati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panatantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal.
3: Titik.
2: Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga Paragis Bilabila niya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik, dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na nung, magsige ko ka-admit, pero pagsukad karon nga nagparagis na ko, dita ng kapi nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag ng mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa anong na produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapinin mo buntag sayo kapi nya og to inom na pug ko 3 times idi kapi jud ko na Paragis Bilabila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello, hello, mga igala, kumusta? Maing adlaw ka natutanan? Niya na sa ninyo igalas kang ina, Ray Arellano. Uban sa akong partner, Wailang Guapos, DYSP, si Lloyd Gabiana, Lloyd Pasok Lloyd.
1: Permihon dyan na to, og inom aning Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule. Ay dyan ninyo undang, kay makanindot ni sa atong kalawasan. Og uban ni sa avocado coffee mix with guava.
0: Tinood gira. Kunya ayaw sa ninyo kalimti mga igala. Ang atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee, no? Kung isa itong gustong higop ng kape, namikis na lang kay gawas nga pampalagsik na pampagana pa. Alright. Bueno mga igala, shoutout time. Shoutout nga to ni Mary Ligaspi Hira, Emilda Lopez Rosales, Jeronimo Umpad, Rinaldo De La Pina Ladera, Lisa J. Quijano, Marina Orillan, si Mercy Paredes Rosales, Jertlin Dimana, si Janice Bihago, si Suhitado Armando, gikan kini sa atong Bisay Founder Bangal sa ilong kwailayan nga atong writer, director, Oji Kumpo Krakasa. Okay naman, laing shoutout diyan sa Bagong Buhay Lutupan, si Gatsa Milk Tea, Jimar Lapinia Diaz, Barawigs. Okay, mabito. Doktor rin nag-agi, Pedro. Huwag yung mga doktor. Salamat kayo do. Gikan kini ni Pedro Pungasi. Alright. Okay, kumano sab diyan ni Diaz sa si Annalyn Lumangtad Diaz sa Tumunoy Mualbual Cebu. Si Junior Albarracin dia sa Purok 5 Poblacion Labunturan Davao de Oro. Lucia Buloy di La Rosa Calatrava Negros Occidental gikan ni Ricky Bangis Garing. Okay. Bueno mga igala, dito maglangan niya lay sumpay ni atong sugilanon sama sa gihapon nagkasugat nasab ang ilang daan dito sa Per o gipahimangnuan gihapon ni Jigo si Christian. Pero hugot kini nga mihangyo nga last na lang gid daw ang ilang paraguban ni Clara og dili na kini mausap. Misugot na lang ang ilang paraguban. Misugot na lang si Jigo kay lagi last na kuno. Ang tod nga nakasakay na sila og barko og nag-ipon lang sila sa usa ka tihiras nga gitandayan ni Christian si Clara. Unya nanawag sa cellphone si Mara o ni Christian. Mahigala niya lang sumpan ni gatong sugilanon. Himayang nahunlak. Tapos na lang
2: wa man.
3: Duna lagi. Klaro kayo itong ako nabati. Uy, may ingon nga unsay bagdukan.
2: Tingali og mga pasahero din he. Dungog magud kaayo ang ilang istorya.
3: Mao ba? Tingali bayag lain na na ha, Christian?
2: Unsa? Huh? Unsa ko nang ipanulti ni Mumara? Maglago dyan ko ang dudahan ko ba? Kudra, kinan ako.
3: Sorry. Sorry, Christian.
2: Puto na na ito, kinan ito presulti.
4: Oh. Iputol niya nga mong panagsulti. Nasuko si Christian. Tinuod ka ng ilang giingon nga ang taong dunay binuhatan. Magpasuko-suko, kunuhay. Aron ka panaliptan ang ilang binuhatan. Tinuod ka, ha?

0: Eh, nagkalit man kami suko.
1: Wow, eh. Atik-atik rato.
0: Unsa man to ako na dungkan?
1: Nga unsa?
0: Nga bagdukan ko, no?
1: Unsa may bagdukan?
0: Ngat lang ni mo, kamay nagsulti. Kung ano'y pangutanoon.
1: Man ko masayod ko nung sa bagdukan.
0: 614-824-145.
1: Bangag sa ilo.

0: ¿Eh? Por Cristian.
1: Pero chico.
0: Tinood yun yung ahay. Hindi ka makatugugwa kay Tandayan.
1: Pre?
0: Dutan yung tanawang din sa tiras, pre. Labing kayo mo. Murag yung bagong magtiayon.
1: Unsa?
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan, naghanjud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayon na pag-inom niya bisag unsa pagparagis na ka, sisay yun, gisiwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige, pagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, badyo ka, usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis.
4: Kaloy na natin?
3: 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
5: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, kung saan man yung kasinatianay, katong wala pa ka gamit sa itong kape.
6: Katahinan sa wala pa ito magamit. Kape. Kaya niya, nalagi magsakit sa mong lawa. Niya, sa diya nga, nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalag sa... Ang bukid doro. Gani ay. Nag...
5: Ha? Bukid sa kulian?
6: O kato ganing ama nga mo rin na...
5: Bukid sa...
6: Ganing...
5: Sublan?
6: Oo. Niya, o sa wala pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo.
5: Baka ka sa bukid, ikigod ka sa ka?
6: Mm. Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati na iya.
5: Pwede na, makakat ka tayo ka sa bukid.
6: Makakat ka ba?
5: Tanong mo yung
6: sa mga magrapagid, magrapagid ko atong mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
5: Hindi pa ka namin mulay.
6: Sion.
5: Lido.
6: Alberto.
5: Tuloy mo idad.
6: Ay, ito anak ko, nabinta na ka.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
7: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
4: So, ingon na. Paragis bila-bila.
7: O, paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud po. Kay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
4: Bila edad din mo ron, ma'am?
7: Ako, 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili

0: Pagin mo mauaw, no? Sa makakita ninyo, ha?
1: Mas may kauna mo. Nawa man may kipuhat na daotan.
0: Gagabnguan.
1: Sa imong gisulti?
0: Ingon ko, gagabnguan mo, kamundo, ha?
1: Masa may pasabot, ana?
0: Assignment ang inyo.
1: Ay, unsa ko, estudyante?
0: Basta ton eh. Aro masayod kung unsa ka.
1: Oh? Ay, bawal ko diya, bayot, be. Anong dol-dol man ka namo, eh? Gusto na sa kamutabi kong ni Christian?
0: Unsa? Hilom, gagabnguan. Oh. Iha na mo.
1: Ha? Ito ng upaw nga payot. O sa may ipasabot niya nga? Nguan gagab.
2: Ano?
1: Gagab nguan. Isuwat na ko, bi. Hain ra tong ballpen.
2: Oh, dara.
1: Nguan gagab nguan. Nilating ba ka itong yung gisultin, no?
2: Ambot lang.
1: Isuwat din ako, kadiyot. Gagab nguan. Lagak.
2: Unsa na?
1: Lang yan sa maning at kadiyat akong baliyon sa pagbasa, pi. Gagap nguan. Gagap. Bagtag now? Oh! Panimal itong bayuta! Ako kuno bagtag now?

0: dinhi lang pala og Sir Trifor.
1: Oh, tabangan di kag naog sa mga bagahe.
0: Ay na lang.
1: Ano naman?
0: Makit ano niya kang papa?
1: Oo din, no?
0: Sir Trifor, palihog kong naog sa akong mga bagahe sa imong baggage compartment.
2: Oo, ma'am.

0: Christian ba na ko? Mga anak, ni Anis Papa Christian ninyo.
1: Di pagkakus na ko, Sabi. Pagkakus na ko, Mara. Magkita tas mga tao, mauwaw ta.
0: Nga no? Ikauwaw na ba dahil ko ni mo, Christian?
1: Ay, di man sa ingon, Ana. Pero, uwi magod kayo.
0: Mao ba?
1: Mao ba?
0: Pa, Christian!
2: Pa, Christian!
1: Oh. Pa! Mga anak!
0: Ayaw mo gakus og hawak sa inyong papa din sa gawas. Kay makita mo sa mga tao, mauwaw siya.
2: Oh, ikauwaw na minimo pa?
0: Mauwaw din minimo pa?
1: Ha? Di man.
0: Abin ako ikauwaw na minimo.
2: Na minimo pa?
1: Dili, uy.
0: Sa ato pa. Ako ready ikauwaw ni mo, Christian?
1: Di man good. Ang ako ba, paglikay sa mga istoryas, mga silingan nga, balibuon o dila, nagharabang mga suyaon.
0: Sige na mga anak, tabangan na to si Papa ninyo sa pagsuod sa iyang mga bagahe.
2: Oma!
0: Oma!

0: pag-abot. Ah, kiskobe.
1: Ay, napaglangay-langay oh, diha, oy, good.
0: Gipugnan man ha, good ni mo, himong tudlo akong lips, oy.
1: Ayaw paglangay diha, lihok dayon.
0: Sa unsa?
1: Sa mga puta nga akong gikompres Manila. Daghan kay to, alang rabat to Dublin sa highway.
0: Oy, unsa?
1: Panawag ang mga standby. Aron, matabangan ninyo sa pagdadi ni sa ato.
0: Oh, Clara! Ay.
1: Sangkiyot ba yung agi? Tanang akong pana. Nagtaki ang nga milakaw palayo. Mitukar na sab sigurong arthritis ato. Ay, baya kalo o istiguang.

0: kasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon mangguko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, bag sa paray man ko, kapag maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyol sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Mangigala at ang hingang uban pang mga sumpay ni Bangutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiscari. Dalit ka ninyo sa RMN.

0: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
1: Kapoy kaayo, sir. Kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho na kapoy kaayo. Kaya nga, ni sulay ko anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Ano ba 'to? Ano maninda ko diha, may asa sa bukas na. Dai palingke.
2: Agri na palingke.
1: Oh, maligi ako diha.
2: Ano ang maligi ako diha?
1: Mais.
2: Sikol. Yung sa bawang mo sa pamay sa naminaw karon ay sa yung disimula sa yung bati na mawala yung mga kapoy sa panawas din sa itong doktor.
1: Katong wapa maka sulay ane, sulay mo, di ba? Mawala yung mga kapoy. Ako bitong bata nga naapo ng umah. Hindi po iyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikas sa trabaho, padong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, mayroon ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pilmin ako palitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagong.
0: Busa sa unsamang badatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati o sa kabinayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyo Alternative Medicine Doctor.
6: DGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DGX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Gipatay ko sa akong misis og DGX 500 tulo ka capsules sa buntag,
7: tulo pod ka capsules sa gabi.
8: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Ni balik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo jud kayo ang DGX 500.
6: DGX 500. Pabali sa mga butika.
9: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX ug ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DGX 500 ug MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang
9: hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
10: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust pain. Mo ni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og Mighty C.
9: Correct.
10: Ingon sad na ang lawas nato Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
9: Lagi
10: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
9: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
10: Correct.
9: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal bi ang prutas ron?
10: Mahal yun oy. Basta yung nani, labi pandemic, mahal ka yung prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP. DTX 500 og MyTC na lang. Kay kung lantaw ni mo ang MyTC, Sir GP, imagine isa ka MyTC, pulo na ka oranges.
9: So dako, kay mo masay, mahal na ba ng orange ron?
10: Tag-benchingko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP, DTX 500 og MyTC rajod.
9: Correct,
10: ang DTX 500 nga dunay D-sugar, sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
9: Husto, Doc.
11: DTX 500!
12: Ako si Albert nga tagadumagin. Ako nga akong mga tiil o mga pagkakit. Napagadumag na po sa DTX 500. Akong gindubol dose o nakapsol sa buntag, sa gabi. Wala pa'y gulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
11: DTX 500!
13: Pumali sa mga butika.
9: Nya, unsa may ilang makuha di ay nga mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
10: Sa mga dili, tingkaw utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC kung taas na kaayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
9: Ah.
10: Number 1 na cancer, siyempre tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
9: Ayay.
10: Oh, mataya ang imong
9: utok, brain,
10: imong brain. Parkinson's disease, diabetes, mo ni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
9: Kunya magka-fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o gining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dili makaanak.
10: Mauna. Mauna nga kinanglan yun ni mo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag Mighty C. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, nya inom og DTX 500 og Mighty C.
9: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
10: Nya imo na nang ilabay imong tab. Wala, wala mo kaga sigarilyo, di ba?
9: Oh, wala. Wala.
10: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP. Kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag MyTC, Sir GP, kay maudyon na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o MyTC.
11: DTX 500!
14: Ako si Alex, may kayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag.
15: Tulog po kakapsos sa gabi.
14: Sima na lang nawala dyan ang sakit.
15: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
14: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
11: DTX 500!
13: Pumali sa mga butika.
11: DTX 500!
16: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
11: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Jenna taga-amla. Naka-hyper ko sa taas kay akong asin. Sige ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Pulo lang ka adlaw. Nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C. Ka-epektibo jud ka ayon.
11: Mighty C.
18: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
19: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
18: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
20: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: DTX 500.
21: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
22: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
23: tulo pod ka capsules sa gabi.
24: Simana lang nawala jud ang sakit.
25: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
26: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
13: DTX 500.
27: Pabali sa mga butika.
28: Mayong adlaw man ka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Kuno sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
28: Mm-hmm.
10: Abi nimo Sir JP, kung mapalitra nato unta ang dugang adlaw sa atong kinabuhi, mapalit jud ko. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang kay
28: sus kog na ara.
10: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
28: Husto. Chakto jud ka dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
10: Dili ra gid unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C. Kay magutan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
28: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og Mighty C. Matag adlaw, kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to dok kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sekreto sa aging. Ang telomeres mao ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maupoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
13: DTX 500.
29: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
30: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
31: 2 weeks pa lang
30: may alivyo na
31: pag 1 month ka pa
30: naayo na ako.
13: DTX 500. Pabali sa mga butika.
10: Sa matagigayon nga mo divide ang cellular sir JP, mugamay pod ang telomeres.
28: Correct.
10: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular ug mamahimong inactive.
28: Kung himsog ang cellular Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
10: Problema sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka bimoy inom og DTX 500, di ka bimoy inom og Mighty C. Kay mismo ang imo nga cellular og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og Mighty C sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado sir JP kung maguba ang mga cellular tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellular. Kini mo padayon sa pagdivide ug magproduce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa kanser.
28: Munay kuyaw.
10: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, ang may tabuan na munay hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa kanser ug daghang pang masakit.
28: Sakto jud. Usa pa do ka, ang oxidative stress maoy causative factor. Kung nganong mo minus ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
10: Taghana.
28: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
10: Mo na Sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug Mighty C. Ug sige natong gibalik-balik. Dili kadali matigulang.
28: Wow!
10: Nga naman.
28: Oh, nga naman.
10: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 og Mighty C, maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
28: Kalami.
10: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, siyempre, importante yun, adlaw-adlaw, inom og DTX 500 og Mighty C.
18: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
19: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
18: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: DTX 500.
1: Si Albert nga taga-Dumaguete. Opo, nga

0: DTX 500
1: pabali sa mga butika. MyTC ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Honda. Dili na kay kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang MyTC. Ako ragi maintain pag-inom 3 times a day. Dili na jud ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Best kaayo ang MyTC.
1: MyTC pabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang baho sa ilok dok dili jud amalimod. Naajoy mga tawo nga bisag unsaon pagkaligo og ilis dili jud mawalang baho sa ilok samot na kong sington.
4: Tugod na sa kagaw Sir GP nga moy gapabaho sa ilok. Sakto gyud pag human nila ligo Sir GP ila jung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og klinika Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
3: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok
4: nga
3: adlaw.
4: Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imong ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
3: Oho. I agree dok. Ang makamaayo pa jud aning klinika Diofresh dok kay wa ni say aluminum sa tupa nan toxic.
4: Yes. So sa mga gapanimahog ilok diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw gamit ang Santon Plus Herbal Soap panarapo og butangi sa klinika Diofresh ang imong ilok. Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health Sir GP is circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
3: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
4: Naay duha ka pamaagi Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
3: Ay, perfect.
4: Ang Extend Food Supplement Sir GP, na maka o clavuwasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
3: Correct. Wa jud nay side effects dok. Nay pakapinuon frontal effect.
4: Hello? Tay, pwede ka na.
3: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
4: Hala. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
3: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na misis.
4: Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
3: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
4: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya dok kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa.
4: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero suka di inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
3: Ang atuang pag-isgutan karon dok, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
4: Mo nay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
3: Mao jud na.
4: Kay kung hinay dagway Sir GP, naa jud tsansa nga magbara kini.
3: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na na.
4: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize or GP, maghinahinay na siya ang deposito.
3: Muna'y delikado.
4: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipids or GP.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
6: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Og kanang antioxidant dok, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
4: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
3: Hosto dok.
4: Ang ditribayo tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa ditribayo, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo sir GP kung nakainom ka og ditribayo.
3: Unya unsahaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag. Ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
4: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
3: Kampyon. Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo, hipuson jud ni siya sa ditribayo. Padaghanon ni ditribayo ang imong HDL,
4: ang imong good cholesterol.
1: Ditribayo.
7: Oh, si Richard, siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa ditribayo. Sa nakabulan nawala lang akong labad sa akong ulo. Ano mo lang akong blood pressure?
1: Ditribayo. Ang Ditri nga may visio, ang visio nga may Ditri. Kapalit sa mga bulika. Ditribayo.
3: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imong mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL og dadon sa atay aron pagawson.
4: Maunay nakamaayo ni ditribayo sir GP tungod sa iyang gallic acid. Kung ditri ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid, kung plain nga ditri lang sir GP. Pero kung ditribayo na siya gallic acid, aron dili maghubag ug mapugngan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so siyempre magditribayo ka kay naay gallic acid ang ditribayo.
3: So unsa man ginabuhat ni ditribayo dok batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si ditribayo padaghano niya ang imong HDL level.
4: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa ditribayo aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
3: Correct.
4: Sir GP. Sa ato pa, kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni ditribayo ang gitawag nato nga gallic acid o lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis, while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuha og sustansya. Batay siya.
3: Muragwardyahan niya, no?
4: Kini pa jud, ang ditribayo dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Napod siya ferulic acid. Ang ferulic acid mooy gapugong sa imuhang katigulangon.
3: Wow!
4: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
3: Dakumbay.
4: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain.
3: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease. Kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
4: Mone rason nga nung gipromote jud namo ang ditribayo. Over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa ditribayo tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 sir GP.
1: Ditribayo.
8: Ako si Aying, galabad jud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang ditribayo. Weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga karsunis ug pagamay sa akong buyon.
1: Ditribayo. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Jenna taga-amla. Kahyper ko sa taas kaya akong acid. Sige ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C. Times a day. Tulo lang kaadlaw ni balik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C. Ka-epektibo jud kaayo.
1: Mighty C. Kapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir GP.
3: Muna igiingondok nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
3: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga, makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, ka makapaputi sa imong ilok.
4: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
3: Ubitaw.
4: Wow!
3: Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
3: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Dok?
4: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
3: Austo.
4: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Dok. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
4: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud inom og kape, sabot na kong laay kayo.
3: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud na ang DTX Coffee Mixer GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
3: So ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Muna'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
3: pa. Of course. Pero, Dok, ug naman siya extra nga kwarta.

0: kaning mga ingredients.
1: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix na ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch.
3: Karong March 1 to 13, 2026, alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0840.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in.
0: Mayong adlaw mga kaditribayo, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako sad si Doc Ramiloy, nautuntangan na inom nyo na inyong ditribayo, nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain ditri.
0: Aha. Unsa ba dyan ang neuropathy? Ang neuropathy, mauni siya ay atong mabati, nga binhod ining atong kamot, og murag na ay gapanuslok sa akong tiil, unya ang tumoy sa imong mga kamot, murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
1: Ang line na Sir JP, kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves, makaingon na lang mangga nga ay natumba na dai ko nimo.
0: Oh, naiuban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo. Kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
1: Ang rason ni ana kay taas ang imuhang blood sugar.
0: Gusto.
1: Usa ra man jud ang pagpaguba Sir JP, nagsobra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
0: Correct.
1: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo, unta na ana didto sa imuhang selula, gabuhat na didto.
0: So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
1: Giatake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
0: Number three, ang alcoholism, ubot ipasabot, adlaw-adlaw kang muinom, makadout pa na siya mo mga nerves.
1: So, mapagtabang anak sa ditribayo. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamupon o kontrolo niya ang imuhang blood sugar or GP.
0: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron diri mo samot epekton ini sa imong mga nerves.
1: Dugang pa, unsa ang pagkontrol sa ditribayo? Pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates. Hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
0: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og ditribayo.
1: I-correct og panindoton po niya ang imong insulin sensitivity. Aron mahimong sensitive usab ang imong insulin. So duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imuang insulin, gidilipod niya ang imuang digestion sa imong tiyan.
0: Kalami.
1: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, ug insakto ra ang insulin, ihatod ra dayon.
0: Kini pa jud, Doc, kung gaditribayo ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasigi, bisag walay unod imutyan. Kay ang ditribayo, adunay medium chain triglyceride, nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
1: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa ditribayo sa mga neuropathy?
0: Unsa man, Doc?
1: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
0: Oh.
1: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang manghihi na ka nya dili na nimo makontrol.
0: Ah, paita.
1: Kay nga naman kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
0: Wa nay wiring, Doc, sa to pa.
1: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo baka unsay composition na Sir JP, it's a fatty materials.
0: Correct.
1: Kanang ditribayo nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves mura ni siya og kurinti.
0: Pananglitan kanang nerves nimo mauni ang imuhang wiring. Unya ang ga-cover ana is ditribayo.
1: Mao nay myelin sheath. Ug sa sulod ana naay dendrites ug axon. Ang axon mao nay dagko nga fibers ug ang dendrites maoy gagmay. So kung puno ka og ditribayo, manaris jud na ang imuhang nerves sa GP. Once manaris na ang ditribayo sa imuhang tinai, ma-produce na to siya og B vitamins. Ginaris jud niya ang imuhang nerves ya kung sige kag ditribayo, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka-ditribayo ka. Timan niya sa usa sa mga hinungdan nga anong magguba imo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gidiha ang ditribayo.
0: Muna'y ditribayo, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pag yun, apil ng protozoas.
1: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom og ditribayo. Maudyod na'y pinaka-importante.
0: So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa ditribayo over plain ditri. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ug ako sab si Doc Ramiloy, maayong panglawas.

0: Padayon,
1: ayaw abusuhon.
2: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Anaamin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
3: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
4: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hako sa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844-1.
5: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno.

0: at law, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran, ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon. Goodbye.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilo sa karne?
4: 500.
3: Hulo!
4: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
5: Sarap magkasama!
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaron. Pag-Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: I have lagnat and I have sipon. Bag 2! Pwedeng flu!
9: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang idigtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Igala kumustag mayang gabi ika natong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome og welcome ning atong tulumanon. Sensually, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. August 25, 2026. Naiswatan po na usap ang atong paghatagag pagtagad and this time ang atong letter sender. Usa ka nagngalan og Josephine. Bueno, stand by Josephine alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisa sa ating U-Aid Herbal Food Supplement. Ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluid sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton, Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghantang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Buenos stand by Josephine, alang sa imong suwat. Tinisyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Itago lamang ko sa pangalang Josephine. Medicine ko anios ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo din sa probensya sa Llano del Norte. Naagat ko sa pagpadangat ni akong kasinatian, ate. Kabahin kini sa akong dakong siliran sa pagkakaroon. Aron inyong masabtan ang tanan. Sugdan ko sa pagsaysay, gikan sa sinugdanan. Nag-edad pa lamang kong 14 anyos, may suod kami nga silingan nga tawgon ta lang sa pangalang Kuya James. Suod usab ang iha mga ginikanan sa ako mga ginikanan, ate. O kanunay siyang mag-adtuan sa among panimalay. Murag magulang na ang among tagad ngadto kaniya. O sa kaadlaw ni Ana, ate, samtang wa si mamag si papa sa among panimalay. Kami lang sa kumagulang nga lalaki ang nabilin. Miabot si Kuya James. Nangita kang mama o papa. Amo siyang giignan nga doon na kinilakaw. Matod niya hulaton kuno niya ang among mga ginikanan. Maglingkod-lingkod lang una siya sa among balkon. Milakaw akong magulang nga lalaki para makipagdula sa iyang mga barkada sa may basketball court, ate. Samtang ako, naalang sa among sulod, nagtanaog TV. Misulod si Kuya James sa balay, matod niya, maki-CR ko na siya. O tungod lagi na anda naman namo si Kuya. Nagawa sulod lang sa balay, kambandira kaayo ko, ate. Wa ko na bating adun na siya, daot ang plano. Kay lagi dako man akong pagsalig nga to kaniya. Apan human siya nag-CR, ate, inay nga magawa siya, mitapad siya na ako sa sofa. Wa ko magdahom. Nga doon na siya daot ang buhaton nga rikan ako. Lakturon ko, ate. Iya ko ang ipanamastamasan. Kay Paymoslan ang akong kahuyang. Ako kabata, 14 anyas pa lamang ko, ate. Grabe na akong hilak. Ug iya ko ang giignan. Kumutugan ko sa akong ginikanan. Doon ay mahitabo sa mong pamilya. Grabe nga kahadlok ang akong gibati, ate. Nahadlo ko nga tinudun niya ang iyang gisulti. Kumutugan ko ni mama ang ni papa. Human ko niya gibaharan. Migawa siya nga muragway na hitabo, ate. Samtang ako, nangurog ang tibuok na akong kalawasan, ate R.

sumisulod ko sa kwarto og danirado. Ate, gusto ko matulog na sigaw hilak. Gusto ko makatulog kay gusto kong pagmata na ako, damgura ang tanan. Apan ate ang realidad. Hangtod sa hangtod, akong pagadaduan. Nausab gid ang dagan sa akong kinabuhi, ate. Nawad-an ko gana sa tanang mga butang. Nawala akong pagkabibo. Di ako ganahan makipaghalubilo sa mga bata. Napansin sa mga ginikanan nga, hilo mo na kaayo ko. Dili na ko magtingog-tingog. Gani na epektuhan ang akong pag-eskwela. Nawala na ko sa focus. Grabe ang trauma nga ako naagian, ate. Tingog pa lang ni Kuya James. Grabe na nga kahadlok ang akong pagabation. Kung ako siya makita, mudagan ko sulod sa balay. Sukad ni Adto na usab gid ang akong kinaiya. Napansin kini sa akong ginikanan apan nagtuo sila nga daman niya lamang ko. Apan luyo silang kasayuran sa akong mga ginikanan. Grabe ang trauma nga og struggle nga ako naagian. Wa sila masayod nga ang tao nga ilang gipakaon, gipasulod sa mga panimalay o sa kadimonyo, ate. Gani suod sila nga managhigala sa akong mga ginikanan. Kumpiyansa sila kay sulod gawas man kini sa mga panimalay. Wa nasayod si mamag si papa nga gipasipadaan o gilabdan ko sa maong tao. Halos kada adlaw ko niyang panamastamasan, ate. Iatol niya nga ako ra sa balay. Ginahadlo ko niya para makuha niya ang iyang gusto nga rikan ako. Hangtod sa kagayon ni Ana, ang ako magulang nga lalaki mismo ang nakasaksi. Ate, nag-aksyon sila sinong bagay. Apano ay laban ang ako magulang nga tukan niya. O yakining gibahara niya nga kong musulti siya sa mong ginikanan. Iamong ko namin niyang tanan, ate. Nangurog si kuya. Iyang gitakom. Ayan baba. Naluoy ko sa kong kaugalingon, ate. Ipahimos lang sa usa ka taong way konsensya. Nang labay ang mga katuigan, higayon na padayon gihapon kong sekretong ginahilabda ni Kuya James. Hambot ba ate nga nung di ko makasukol? Tungod sa mga bahad. Nakagraduate yung ko senior high, ate. Sa wakas, nakagawas ko sa mong panimalay sa dihang na narbaho ko sa Iligan. Dinhi nakagawas na ko sa miserable kong kinabuhi, ate. Pila rami sugilanon. Nakabaton kong kinigugma. Siya si Ricky. Kauban na mo sa trabaho. Sa unang higayon, nabati na ako ang giingon nila nga gugma, ate. Kung unsa ang mahigugmaong higugmaon ka sa kalalaki. Hangtod nag-live-in mi, ate. Og nagkabaton og duha ka mga anak. Apa naging pait ang akong kapalaran. Nag-cheat si Ricky, ate. Nagkabaton giniglaing hinigug mga kauban ra namo sa trabaho. Og nang lakaw sila, ate. Ako nasairan. Kipakasla niya ang maong babae. Wa ko choice. May paulit na lamang ko sa amo. Sa talang tao nga din ako gusto makita ang maopagay, may tagbo ka na ako ating si Kuya James. Nakita na ako sa iyang mga mata nga nalipay siya pagkakita ka na ako. Samtang ako misurok ang akong dugo pagkakita ka niya. Nanumbalik sa kapanumduman ang iyang gibuhat nga rikan ako ate pila katuig ang nakalabay. Ako'y igong katakos nga matugaan sa kong ginikanan ni Adoy Gayuna. Tungon sa kong kahadlok, kang Kuya James. Apan sa kong pagbalik lahi na ate. Di na ko niya magulat. Di na ko niya mahadlok. Tungon ka na sayod ko. Pwede na ko siya ipabilanggo, ate. Huwag gihapoy hinanawan ang akong maginikanan sa maong panghitabo. Sulod gawas gihapon si Kuya James sa among panimalay. Ambot ba ate?
Pagbakita na ako siya, dili magid na ako tuyoon nga maglagot kong ito kaniya. Sa mga higayon nga mo, action siya duol ka na ko, muli kay na ko. Para na ko. Wa na'y rason. Nga magigsuod kong ito kaniya. O ga para mabuhi na ako mga anak ate. Nang negosyo ko ginahinay. Samtang nagtrabaho ko sa usa ka tindahan. Wa na gyud paramdam usab ang amahan sa ko mga anak. Bisan man lang kumustahon niya ang amon duha ka mga anak ate. Hangtod sa kaadlaw ni ana nakurat ko sa dihang miingon si mama. Nga may pakuno si Kuya James na lang akong pilion. Kay gawas kabuutan stable ang trabaho. Wa ko mitingog ate. Mas gipili na akong magpakahilom. Kay basin unya din na ako mapugnan akong kaugalingon, makasulti ko og dili maayo. Wa ko masayod. Nanangid siya sa akong ginikanan. Nga mangulitaw siya kanako. Og nga ngay siya sorry sa akong kuya. Nahigugma lang ko na siya nako. Gitubag na ko sila nga bisag unsay may tabo dili og dili ko kang Kuya James. Sa diyan nagkasakit ang akong anak. Nagkadengge kini. Nagkinahanglan og dugo, nagkataon ate. Si Kuya James ang nakatabang kanamo. Siya usab ang mitabang nga makagawas ko sa bahay tabalanan. Apan matud ko sa akong kaugalingon, so what? Kulang pa kini. Pambayad sa ingibuhat na rikan ako. Doon ay mga gayon nga kalit lang maghatod si Kuya James og pagkaon sa balay. Iya pong hatagan o madulaan ang akong mga anak. Apang kakasuko ko ate kay the more siya magpaduol ka na ko, the more kasurok akong dugo nga to kaniya. Di kong gusto pagiksuod siya sa akong mga anak. Mura ba ginabrive niya akong mga anak ate? Hapa na akong mga ginikanan. Gusto ginila si James para na ko. 5 years ang iyahang kamagulangon. 19 anyos siya sa diyang iya kong gilugos ate. 14 anyos pa ko na ito'y kayo na. Apan wa pa siya magminyo. Hambutun nga no. Ate R. Nakurat ko na misita siya kanako sa balay. Wana ko siya gatubang. Nasuko akong ginikanan. Ila ko gikasaban. Sa kong kalagot, misulti ko nga ito kang mama kang papa. Nga iya kong girape ate. Halos dili makatuwa akong ginikanan kay buutan ko na si Kuya James. Imposible ko no. Nga iya kining mabuhat nga rikan ako. Ate. Mitubag si Kuya nga tinuot. Apa na ngayog pasaylo kaniya si Kuya James. Nasuko ako mag-inikanan. Apan, misulti si James. Giang ko niya. Mukong ni hinungdan. Wa siya nagminyo. Tugod ka na ako. Nangay siya pasaylo ate. Andam ko na siya nga mapakasal ka na ako bisag doon na ako'y mga anak. Ate inay nga hatag agustisya ang gibuhat ni James kani kanako sila mamag papa pa ang miingon. Mas may pakunog magminyo mi ni James kay gidawat ko na ko nga tibuok bisag doon na ako'y mga anak ate. Usa pa financially stable o sigurado na nga mahatagan o maingkaugmaon ang ako mga anak. Kalimtan ko na lang kuno ang mga nangagi o mag-move una. Ate, yun sabi angay kong pagabuhaton. Akong gusto nga mabilanggo siya. Kay giguba niya ang akong kinabuhi. Apan matod sa akong inahan. Ako kuno ang miguba sa akong kinabuhi o ang amahan sa akong mga anak. Dili kuno si James, ate. Palihog. Tambagi ko. Pakaslan ko ba ang tao nga akong gika silagan pag-ayo? Para naalay matawag nga amahan ang akong mga anak. Dinhi na lamang kukutop.
sincerely yours, Josephine.

0: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghan na nangutana kung unsay akong sekreto nga bisan sobra ka busy isi public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pangita pa daw ko tanawon sa akong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nan's Corn Coffee. Humanog pamahaw, Nan's Super Plus Capsule o Gatorade. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nan's and New Aid. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nan's and New Aid na. Ang Nan's Corn Coffee, Nan's Super Plus Capsule og New Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo og role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom og U-Aid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang U-Aid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: salamat kani mo, Josephine. Sa imo papadangat imo swatampo ning atong tulumanon sa Sensory Ate Arlene. Mao ni pinakapait ba? Ang tao nga imo kasilagan, ang tao nga di nimo makita. O gusto makauban mo panahon karon ay interesado kay nga mga asawa nimo. Anda magpakamartir mga mahal sa mga, di ba siya mo ito magpakamartir? Kaya dawat lang siya nga doon ay mga anak na kay, doon lang pa siya sala. Kay ang salaan ni James, kung nangulitaw lang ta siya daan, ayan, di ba? Karoon pa man pa siya nangulitaw noon. Anyway, ato ka nang hisgutan. Kao pa na ito, DJ Nova Abanier.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene, Cap Jun, sana na itong mga suking tigsubaybay.
0: And of course, Cap Jun Jun, the assistant. Ito, URP professor.
2: Yes, paswerte ka adlaw, DJ Nova, and Ate Arlene.
0: Pero tingin ni madawa sa URP si James, kaya nang rape mo ni siya.
2: Yeah, Ate Arlene.
0: Bagsak ni, bagsak. Pastilan. Anyways, yes, DJ Nobs, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Josephine, gusto mo bawi ni mo ang tao nga nang lugos ni mo, kaya pa ba ni mo dawaton?
1: No way, di igyod ko. The audacity nga, mangulitawo siya human, yeah. Niya gitamas-tamasan.
0: Diba?
1: Minor siya itong mga panahon, diba? Gitamas-tamasan siya niya. Karoon okay. Na siya, nawong ikatubang sa ako, pagka na lang. Never gin, ma'am. Never gin na pwede nga, or dili gin na pwede nga, yes. Kanabitang dawaton ni Josephine. Kaya maskin pag muingon ta nga, kanabang, disidido gin siya karon. Kaya utaro pa na siya nga tao kung nakagusto siya sa una. Nakulitawon ta siya sakto.
0: Baka na pag underage pa
1: yes.
0: Natin ha.
1: Yeah. Imagine ang yahang reason, no? Yahang gi-reason out kay napasaylo ako kay higugma lang ko sa imo atong panahon. Gugma ba din ang manglugos kag babayi?
0: Dala pang hulga niya.
1: Diba? Gitreta siya.
0: Matod sa letter ni Josephine, halos kada-adlaw siya pa na masamasa kung wala iyang ginikanan.
1: Imagine, so, unsang nga trauma ang nahitabo kang Josephine at the very young age. Di na gugma, ma'am. Uwag lang gitong iyahati nga ligyod.
0: Basig karon na develop into love or basig love nga usaba na ipagka na ipagka-criminal unsaba
1: na criminal intention.
0: Correct. Unsaba ka lain.
1: Lain kayo niya. Murag ka nang kanabitong ginaunsa niya pagkaya sa iyang konsensya nga manguyab siya sa babae nga iyahang gilugos. Mag-expect siya nga pasailuan siya. Anya, isa pa ni mga story ba kay naglagot ko na nga ang ginikanan po ni Josephine. Kaya
0: oh.
1: Ni Oyon na lang po. Wala siya nagunahon na ba?
0: Ang matat siya ginikanan. Hindi naman si James na nagguba si mong kagwa. Yung mga banaw ikaw.
1: Murabag, para nila irison na lang tong part nga ng logo si James. Murabag, karoon na lang atong lantawon. Ah, hagasman nga.
0: Okay. Kuan man tumod na, lang ba kay mga mahan sa mga anak?
1: Diba? Krimen man kuno inga na ba rape sa ngalan nga rape di basta-basta niya minor pa gid ka wa kay experience niya gitamas-tamasan ka sa tao nga imong gilantaw as kuya
2: ngayo na magpasaylo
1: ay dili hindi nakapasapa kanali na basta kapasaylo kana mapasaylo
2: giluwas ba imong anak dinggi
1: ay bisana miskan na no dap kanang di walay angay nga ikautang na loob si Josephine
0: sakto naging ni Josephine abi ba ako lang pa na sa ibang paglugos
1: yes dili na enough
2: nagbasol man pud
1: maski kinabuhi niya dili enough sa trauma nga iyang gihatag.
0: Yes.
1: So, dili gid siya makatarungan nga dawato ni Josephine just because nagpasikat siya karon nga magtabang, yes. Mga mahan ko, nuhay, guban pa. Para na ko...
0: Eto, think ba yung ginikanan? Siya na po sila.
1: See?
0: Nuwa nila na, wala nila na bati ang ang feelings po sa ilang anak nga. Kanabang, sobra pong na trauma, sobra na sakitan niya. Pagkahuman sila pa yung mga pakasli na lang na.
1: Makagol ba nga?
2: Dagan na kwarta si James.
1: O mo lagi. Makagol nga realidad ba nga na yung mga ginikanan nga, di maglantaw sa, unsay naagian ba? Naagian sa ilang anak. Kay ilang kakakita ang karon nga, ah, sige na noy, kanan noy, kay kuha naman na, makabuhi na ni mo. Mura ilang gilantaw. Wala nila gilantaw unsay epekto emotionally ba?
0: Bakit po ang mga amahan sa mga anak.
1: True.
0: No?
1: Katupod, labaw.
0: Misamot po, dayahan, miserable nga kinabuhi. True. Kauban pag gabi
1: kauban sa imo, trabaho.
0: Imo tan-aon bitaw gabi sining kaagi ni Josephine no.
1: True.
0: Imagine kauban sa trabaho gimilayas yahang aka live in kay gipakaslan tong kauban sa trabaho.
2: Makoy ha, kauban sa trabaho bawal gidaw kay biyaan ra gyapon.
0: Makapay bawal. Bawal gyud trabaho di ay. Trabaho, bawal ang kauban sa trabaho. Pero ito paminawon karo ang mga paglantaw opinion sa ato URP professor Cap Junjun di asa sige daw bi usay mo mga paglantaw ani.
2: Thank you kayo ate ha, sa chance kita gaani mag chance ka. Abi na ko wala lang ko chance ani kay siyempre rapist ba yun si James.
0: Agoy.
2: O gikod din agi na sa URP ate.
0: Yes.
2: Katong part, katong first part, no? First chapter, second chapter sa sulatampo ni mo Josephine. Gikod din agi to si James. Pero nang labay naman god.
1: Ah, so, kinala iris. Ma-iris din akap.
2: Sumala sa balaang kasulatan, Manggol.
0: Ano po? Nasa
2: tani. Mo atong kawatan niya. 11 hour na ngayon pa sa ilo.
0: Aha.
2: Wala may...
1: Lahi mo ng kawat o grape cap. Ang kawat, mapwede man to. Makakawat, imong bayaran sa unsa imong gikawat. Kana kay pagkatao, yung pagkababae, may gikawat sa iyaha.
2: Sin, manggiapon, definition of sala, manggiapon na sila. Regardless unsa imong gibuhat nga, kalapasan, pareho lang sala. Sa mata sa kahitasaan. Mga example ramang good to, katong kawatan ba, gipabalik lang sa ato, nga kita nga mga nasa kalibutan karon nga bisat unsa kadako sa sala sa tao.
0: Depende lagi sa sala. Kani mang good.
2: Kaya ragud pa sa ilo.
1: Makaya mo pa sa ilo ng tao nga nang rape sa imo? Hello?
2: At least wala ka gipaangkan. Katong isa,
1: ay, bahala na lang maangkan ko kay sa mato ka ng laki nga nang rape na ako.
2: Kini, isalbar pa ibang anak.
1: Unfair man good kayo, Kap. Kaya katong nga mga panahon, may tagigusto po ni Josephine. Yes. Kaya para silang duha na lipay.
0: Kaya mga anak, gugma
1: man. Gugma man eh. So okay, bahala na angkan ka. At least gugma man.
2: Masakit ni siya. Kaya gipatuo siya.
1: Masakit tong wala ka na-enjoy. Girape ka. Lahira man.
2: Kumpurme naman good ta, anak Josephine. Kaya girape ka, bawal gito sa kapisanan ng mga retired playboy.
1: Malimtang
2: na good na. Pero kinimang yud karon. Kinsay Salvador sa imong kinabuhi karon.
0: Si James lagi pero apang
1: so ma-justify ba dahil iya ang pang-rape niya tungkol kay
2: ang inahan manggo nagtanaw ra sa kugmao ni Josephine ate. Mao na ang inahan ang ginikanan nganong mangita
0: pa nila sa bati wanila na sa bati ang gibati yes. Dapat paminaw nila si Josephine mabito to ni burst siya sa kasukay kanabang girape ko rin niya kay gusto siya ginikanan pakasal girape ko rin niya mo to nga
1: diba? Nibaw ang ginikanan niya mo is makagool mambangan
2: lisod ba yung mga mahan
1: nga nakabalo imbis na kabalo na iyang mga ginikanan wala siya wala pito siya gidipinsaan or wala siya giprotektaan mas gikampihan pa hinoon si James nga mo yung nakasala kitungod lang
2: nagbinotaan naman ko si James yun niya stable na siya nasa'y trabaho matagaan kagmayong kagmaon Josephine napili mong mga bata
0: ani magod na siya. Okay na ginang word nga pasaylo ko. Si Josephine mismo makadaw, makahatag siya ang pasaylo ng kang James. Ang ginikanan, of course, suod manggod sila na nga isa ilang pasaylo. Kinsa pa sila nga di o pasaylo nga na nga magpasaylo. Pero, mo lagi, depende sa ginikanan.
2: Pasaylo ako ginikanan, sa akong sala. Ingon man nga nagapasaylo kami isa nakasala ka na mo.
0: Depende lagi na.
2: Halos na kanadlo kayo mong gina.
0: Depende lagi na. Pero
1: padulong nakamagwali ka.
2: Imagine depende. Josephine, every depende time ka mo ampo mingon ka, pasaylo ako sa akong sala. Ingon nga, nagapasaylo ko
1: sa akong sala. Pagka at peace with someone nga, imuhang abuser. Yes. Sa pila ka panahon nga, gi-abuse ka niya, kaya ni mo nga, mauban na adlaw-adlaw, makita ni mo adlaw-adlaw, mara pag ikalain.
0: Wala siguro imposible, pero mag-effort kung maayos si James.
2: Dili pa rin na effort niya, Gabe.
0: Dili pa kulang, panahon
1: pa na.
2: Giabunuhan og dugo. Gilibre ang ospital.
1: Una, yeah. Kulang palagi na nga bayad siya.
2: Mao gani nga magbinyo siya, kay para mabayaran niya
0: tanong. Ay, magulat siya, eksakto pa na kung mapasaylo na bagid siya. Then, pero,
1: imagine mo na rape, a victim ka, niya, kaya ni mo pakasal sa tao nga ng rape ni mo. Imagine kung inyong buhaton ang kana nga butang, maganahan ba ka?
2: Pagkaya po ninyo, chance si James, ay loy po tayo.
1: Kalain ba sad? Ako, diliguro ko maskin,
0: pasalamat gani siya, kawa siya na bilanggo.
1: True.
0: Pwede. Ay, heinous crime ang pagpanugos. Yes. That's heinous crime.
1: Yes.
2: Di naglabay naman to.
0: Misan pa. 20 years ba yakap?
1: Yes. Up to 20 years kap. Oh, lot of years.
2: Mauman gani, nga wala git siya nagminyo, kaya gihulatan yun niya si Josephine.
0: Dali si Josephine, nalang siya ganang mo file o kaso, kaya naman siya nuwaka anak.
1: True.
2: Kinsa karon mo, atiman, anay mo mga anak, Josephine.
1: Ay, kaya na ni Josephine ka.
0: Kaya niya.
2: Kaya lagi, pero maglisod ka.
1: Ah, bahala maglisod, basta kaya. Kaysa naman mapakasal ka na yung rapist. Iyo.
2: Dili na ma-rape kung magbinyo mo.
0: Dili siya rapist, pero apungutan na niya. Ang question mo ko din eh, kay ang yung ginikanan gusto mapakasal. Siya po, ako yung pala mapakasalan ang tao nga. Ako yung kasilagan? Of course, dili, di ba?
2: Ayaw ka rin kasilagi. Igugmaagan eh.
1: Dili na basta. Dili na basta-basta ka. Uy, praktisi.
0: Mapraktisan niya ang gugma?
1: Kanta? Sayang mapraktisan.
0: Mapraktis ang gugma?
2: Pormedyo sa ibang mga anak.
0: Adili, eh.
1: Imposible. Mura
0: mag-uwi lang laki sa kalibutan.
1: Dro, dagan paglaki sa kalibutan.
2: Listen, oy. Nag-sugal na ba yun sa siyang kinabuhi itong gilibre mong anak sa katong nadinggi?
0: Oo, oh, okay lang. Tay dapat sala man pud siya.
1: Wala ka balo basin dulot ra siyang konsensya.
2: Di amanos na mo.
1: Ay dili na amanos, never na maamanos. Ayaran na amanos kung mapriso siya.
0: Pero ang trauma nga gibati bitaw sa atong sender, dili pa 14 years old pa ba siya.
1: Forever na niyang dalon.
2: Mamanggani nga makigminyo ang tao kay para bayaran tanan niyang mga talapasan mga sala.
0: Wala gyud taw nga gugma pud siya.
1: True, wala pa siya feelings.
2: Tuloy
1: ko
2: Josephine nga may gugma ka sa tao nga nga imong provider karon.
1: Kanus abo ko na mahitabo kap nga mahit ma in love ka sa imong rapist, sa imong abuser. Kanus abo ko na mahitabo.
2: Kani adto man to kay bata ko man po. Bisi dubian niyo sumanggo dili pa gid ingon
1: tanga. Adi gid justifiable, never, never gid na nga mahimong rason.
2: Tukay kog chance good.
1: No!
0: Kung imo tanawon bitaw no 19 years old pa po si James at higayon. So grabe siya ka marupok. Grabe siya ka. Pero kana nang hulga man gud siya.
2: Dili na higugma ra gyud si James atong panahon
1: na. Dili lagi na gugma nang inganak kap nga imuhang hulgaon para lang.
2: Na-track ra gyud si James gud atong panahon na.
1: Imuhang hulgaon para lang nga makahilabot ka, dapat manguyab ka aron makahilabot ka.
2: Wala man gyud naka-advice kang James ato kon say buhaton.
0: Wala ka ate gayon na siguro.
2: Kanang nakulang lang og nagiyahan raw ta to si James.
1: Wala lagi nahitabo na.

0: kanan. Makita na ko kung anak inaana ang sitwasyon. Bisa pag usay may tabo. Mag-abot tabi sa asag empire, no?
1: And baga diba? Nalapot kayo na si James kung muna yung kwintahon niya. Oh, ako rabang. Basi ni mo po na niya hulga. Mm, ako rabang giko. Ano mong anak kung nagdingging. Basi mangwinta po ba? So, baga na po kayo siya gnawong kung yung anak mang galing may hitabo. Pero,
2: dili man, mawagan ni ikapanguyab ang tao. Nag-effort sa mga nasulat tampo. Nga namisita na, naghago na. Nananghin na sa ginikanan o formal.
1: Kalain.
2: Kay gusto sa bubawi sa iyong mga...
0: Bisag na ni anak.
2: Bisag, oh,
0: go lagi, pero ang
2: imagine na, doon na ba yung anak?
0: Hindi mo ko din anak kadali pa ng bumay isgutan.
2: Ano okay. Naman magulat si James?
0: O sabag yung angay buhato ni Josephine, kini ang nagdala kanya yung mga kalibog. Stand by, balik tuman lamang sa Pikas Lawa.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok og reel sa Facebook. Akong giauhag ang tanang mga nanay, tatay og ang tanang mga senior nga gamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
5: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
6: About po sa cervical care, ay disminuryahon po kayo. Pag mainam ko na kusog din siya, din naman ko'y kuan sa una ka nang nakuan man ko sa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matres niya, muna akong gitake for one way, kaluoy sa Ginoo. Pagpautro na ako gato sa hospital, nawala na din akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
5: Kini si Doc John Paul De Assis for Healthy Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: baliktapan syempre atos nating bayaon ang atong mga Facebook and YouTube viewers. Ate Arlene de Genova o Cap June, greetings ikan sa Ubay, Bohol. Pero may gig kong nagtanaw o naminaw sa inyong programa kay dili lang kini makalingaw. Puno po kini sa mga leksyon nga mapusla sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Daghang ko makatunan sa inyong mga tambag o mga istorya nga makaparealize sa dagang butang. Siyempre, lahat na gid si Cap June kay makahata o tambag nga usahay makapakurat o makapakatawa po sa kadaghanan. From Carol Bangkali.
1: Hi, Ate Arlene. Mayong hapon. Always it ko maminaw sa inyong programa. Malingaw gid ko ninyong tulo ni DJ Nova o Cap June June. O gadi ko kapaminaw o katanaw sa inyong live kulang ang akong adlaw. From Ednak Dagang of Kibawi, Bukidnon.
0: Ayan. From Norlina Silasnom. Bosig yan yung gikuan ba? Monsalis. Gibalih ni Norlina Monsalis ni. Good afternoon, Ate Arlene, DJ Nova and Cap June, watching from Kuwait. God bless and more power.
1: From Melanie Dacumos, watching from EPL Zamboanga, Cebu, guy. Always tune in.
0: Ayan. From Glenna Pangilinan, Costanera. Good afternoon, Ate Arlene, watching from Osamis City.
1: From Charlie Joy in Norio, Ate R, shout out ko unta mapansin mininyo halos tanan episode ninyo amo nang napaminawon while ga overtime sa RBA as construction services.
0: Ayan. Ate Arlene, shout out ko sa Barangay Alipuaton, Salay, Misamis Oriental. Every day good kong naminaw sa inyong programa. God bless from Chin Acosta.
1: Hi to Gemma Paderanga watching from Tagum City.
0: Cleofe Cor Cosrojas. Ayan. Hi, Ate Arlene. I miss one half of my life kundi ko makapaminaw sa imong program. Watching from Kalasungay, Malaybalay City.
1: Magandang araw sa lahat. Nandito na naman tayo sa magandang kwento ngayong araw na ang nag-aabang James Abuero dito sa Mansawa, Nueva Vista, Don Victoriano, Chongbian, Misamis Occidental.

0: Capital Mindanao.
1: Ayan. From Rosales Ibarita Lien, maayong hapon ninyong tulos. Pa-shoutout ko ni Daniela Jean Aguilar og Renaline Ibarita og Dino Ibarita here in Balayong Pamplona.
0: From Marsaliza Perez Legarde, Ate Arlene Malingaw, or Mingaw, pagdili ko makadungog sa inyong programa.
1: From Bantilan, Jonah May, maayong hapon, Ate Arlene, watching from Hingoog City.
0: Maayong adlaw, Ate Arlene, shoutout ko sa akong mama na hilig na sab paminaw sa imo tungod nako. Hehehe. From
1: ayan.
0: Gladys May Amparo.
1: Okay.
0: Ingon man kang Lisa Bairoy. Hi, Ate RDJ Novo Capjun, watching from Barangay Lookbay City. And bagay kay Nimo ang gupit ni mo, Ate R, guapa o si DJ Nova, bagay po diya ni bata mo tanawon.
1: Parihaming duha. Ha, bata ko mula si DJ Nobs. Ako, singit-singit
0: kanya ko. Papapugong ni sa edad, no?
1: Anyways. Yes, DJ Nobs. O siya, imuhang final para kay Josephine.
0: Josephine, I suggest yun kadiligid mo dawaton si James. Kay sayod kong katong mga nahitabo si mo sa una, diligid na may race mo huna-huna, no? Kabalo ko nga ang kasuko, ang kapungot ni mo, ang kasakit ni mo, ang nabati sa imo giagian, di na ma-erase mo huna-huna. So, di gyapon ka magmalipayon sa kang James. Bisan pa mga ingunta nga, tuod man, nag-effort siya para kanang mamawi sa imo, guban pa, no? Pero, para nako, dili pwedeng imong dawaton sa imong kinabuhi ang tao nga nagbuhat ng krimen diha sa imo, ha? Kay, kanang, dili ni mo deserve garipon ka at 14 years old. Unsa sa'yo buot sa 14 years
1: correct.
0: Old, no? Kanang, di na ko ma-imagine ba unsa nga trauma ang imo ginabit-bit kad atong nahitabo to. So, ayaw na i-allow si James nga musulod sa imong kinabuhi. Kay, para nako, no? Morabag, imagine imo hang pakaslan ng imong abuser. Morag yes. Absurd kaayo paminawon ba?
1: Correct.
0: So, dili siya ka tanggap-tanggap. No, pasagdain na masuko na imong ginikanan, imong pamilya. Dili mo sila angay paminawon. Kaya ikaw may nakasinati ato, dili man sila. Dili pwede nga moingon sila nga kalimtan na lang itong nahitabo. Ang karon ra ato ang lantawon. Kaya maskin pag unsaon nato, no, ang atong kagahapon ato mang ginang madumduman.
1: Correct.
0: So, pasalamat na lang gidgani si James nga wala ni mo siya gi-file kaso, no?
1: Oh, correct.
0: Salamat. Kay, pero ako, bilipod ko kang Josephine, ma'am nga, na kaya niya atubang kang James. Kaya kung ako na, dili na ko kaya mo atubang sa tao nga nag-abusar sa ako. Oy,
1: yes.
0: Imagine the trauma nga imo hanggi, kung ano, giagian sa iyaha. Ako, di ko musugot, di na ko kaya na nga, kanabang makita na ako siya sa ako atubangan ang nag-abuse ako. So again,
1: ang rapist, may mumbana.
0: Lain kayo naman.
2: Gwapo man po.
0: Iklain, never ginong tsura. Mura bag, mahimo siyang demonyo sa imo pananaw. So, para na ko, Josephine, kinahanglan ni mo kanang kuan pa, mas better nga sitwasyon ba? Daghan pa kag makita, daghan mong maingon nga, dapat si kuan na lang, si James, kay yan dawat imong anak. Daghan pa pwede mo dawat sa imong anak,
1: correct.
0: No? And diha na lang ka-focus sa si imong anak, ay sa padali-dali og minyo, kay murag saklap ka pag-abot sa lalaki, pero masurte ka sa anak, diha magitong bawi. Saklap nga nito sa lalaki, dato ka mo bawi sa anak.
1: Yes.
0: So, again, Josephine, you deserve better. Ayaw sugot, tungod lang sa iyang pagtabang sa imuha o sa imong anak. Dili ka pwede nga ikaw ang maglantaw og utang na loob kang James kay kabaga na lang gidon taon og naong niya og mumay mahimong sitwasyon.
1: Yes.
0: Never siya deserve nga musulod sa inyong
2: inyong.
0: Now! Sa kanunay, kini ang inyong DJ Nova de Barites ang Marindang Bayan.
1: Okay, ang ato URP professor. Sige, imuhang tambang para ka Josephine.
2: Yes, ate. Una, kung gapaminaw magkakaroon, James, klaro nato ni James, ha? Ang URP, wag gidalipay sa imong gibuhat. Ikundi na
1: gid
2: sa URP, ang imong pagpangrip, no? Bugnaw kag simod, sakto si Ate Arlene. Dagan mo pa maagi para makuha ang kritiso sa kababai. No, lima ramang katuig inyong distansya, na ganyan, ubang tagpulo katuig. Kwan lang,
1: too early nga yung
2: ipaagi lang sa minaayo nga diskarte. Sayo to imong gibuhat.
1: Muna,
2: giklaro na ko daan sa mga palangga ko nga kababayanan. Atong giklaro, balik-balik ko na to nga wala na lipay ang URP sa gibuhat ni James. Pero sa imuha, Josephine, wala ba perfecto nga tao, God? Why not dili ni mo tagag chance, no? Kung pwede, wala ko kaingon niya, pakaslan ni mo ura mismo si James.
0: Mm-hmm.
2: Pero nganong dili mo ni mo tagag-chansa nga kanang ipakita ni James ang iyang gugma nga tinud-anay sa imuha.
0: Hayahay kay siya pa sa iloon.
1: Correct.
2: Kay basig ka niya to, si James ang namugos, basig buabot na iyang padahon niya, ikaw na po Josephine wow. Ang muhangyo sa iya ha.
1: Okay.
0: Oh? Wow!
2: Anara ka simple kay, imagine na lang ha, dako na kayo gibuhat ni James sa imuha. Kanang,
1: tugod lang anak.
2: Gisalbar niya ibong anak sa dinggi.
1: Ah, tugod lang anak, pasailoon na.
2: Wala man ko nag-ingon nga tugod anak, pasailoon. Pero i-consider ni mo ba ang gibuhat sa tao? Kay dili ba yun, basta-basta buhatod sa tao?
0: Pero na-consider po baka ni James sa inyong pagpang-rape.
1: Lahit gini ang klase sa gugma, no? Do, yes. Ano ba makita nga in love? Gisya kay gahulat, begit siya. Bisa doon na anak si...
2: Nagitao nga yung anak, boss, may gugma? Pataka na lang?
0: Pero hadlo kayo na ma-obsess, kanang tao nga ma-obsess sa gugma?
2: Pataka na lang ang text na mo ba? Normal bang ko nasagot?
0: Nawa, nagina na maong nga gugma. No, obsession na
2: wrong. There's no exact wrong. Definition of love, kumbaga. Mo na nga, kitang tanan, kanang maglibog kung unsa gid aklarong gugma. Kung sa pag-express sa... sa saktong gugma kay na ilalaki nga moambak sa tulay na ilalaki pod magpataka og text bisag kinsa na ilalaki pod ya kini para kang James ingani pero at the end kung makamata sila sa kanang insakto nga pamaagi tagay isang chance ha kamo mga palangga ayaw sa ninyo isirado ang inyong kurtina inyong chapter sa kinabuhi kay basi di ay
0: humana na mas tamas pasayloon kahaya
2: wala gani perfecto nga tao.
0: No
2: Nova
0: never
2: pasaylo ako sa akong mga salaingon nga nagapasaylo. Kami sa nakasala ka na mo.
1: Depende sa
2: sala. Ah, naman nakaroon yung mga pulong.
1: Basta depende sa sala.
2: Wala ba yung nag-ingon ang kahitasan?
0: Grabe power ni si Ikap ang mga ingani.
2: Wala ba yung nag-ingon ang kahitasan?
0: Gamitan na lagi tayo.
2: Ikaw nakasala ka balong? Wala ba yung nag-ingon ang kahitasan? Yung depende sa sala. Ipakalawat, kalawat po ka. Pag umanin mo kalawat, libre na ka sa mga sala. Oh. Kamu mga palangga, ayaw mo ka ng... nang bindiktib ba? Tagain niyo chance ang tao. Kay, kung dili ikaw ang magkatag-chance sa iya, Josephine,
1: kinsa
2: pa man.
0: Dili karon.
2: O dili karon, kanon sa pa man. Sa Giyapol, kini si Kuya Kap Mingon, dili ko gwapo, dili pod ko pangit. Pero isa lang ko masiguro, mapagbahala ko.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
5: Isa ko sa Nance user, ang gamit ko Nance Coffee. Sa akong asawa, nga sa ay, isa ko yun sa mga ubang dating iha. Nance Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape. Kaya kanadyong Nance Coffee ang mga gamiton. Pritpus din nyo, dres sa kapangin, libungan o kutabato.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
7: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
6: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living Nance.
4: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Dagan salamat kanimo DJ Nova and of course Cap June. Thank you sa Josephine sa imo pabalang at imo suwatan po ning atong tulumanon. Actually, ikaw mismo ang maka decide tungod kay kung doon na kay kasilag, doon na kay kasuko. Ayaw paminawa ang tambag sa mga ginikanan. Nasayod ko nga ang mga ginikanan nagtuon na sila nga okay lang, okay ka lang. Mga nga, nag-advise sila nga mas may pag si James, kay nahigugmani mo, kay nanay trabaho, makabato ng kamahan ng mga anak, pero lisod man, kung ikaw mismo dun ay kasilag sul sa kasing-kasing, o sa may maabdan sa usaka kaminyoon kung magminyo mo nga dun ay kasilag sa tao nga nang rape ni mo. Dili masabdan sa mga nikanan kay wa sila, wa nila ba gibati ang imo mga gibati nga trauma? Again, ayaw sulod sa usaka relasyon nga nasayod ka, nga dili ka magmalipayon. Tungod kay sa kaminyoon, kinahanglan dun ay gugma. Gugma nga maoy inyuhang sumbanan sa inyong panag-uban. Mag-usaman ang kaminyon kung way gugma sa usag-usa. Granting na higugmani mo si James apan kung kasidag ang nasimong dugan, unsaon ni mo pagkamalipayon. Again, kung wa ka may higugma o wa kay dili bukas imo kasing-kasing nga mapasaylo nga to kanya o pwede ba nga pasaylo o napadili mamahimong bana, doon ay mga inana. Pero again, usbo na ako. Kung nasilag ka, ayog sulos sa karelasyon nga nasayod ka, ikaw gihapon ang mamahimong alaot, Josephine. Daga salamat sa imo papadangat imo swatan po. Manghinaot ko, nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene Ayon, muna salamat. Bye-bye. I love you all. Ang lahat
8: ng this program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
10: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
12: This time check is brought to you by North Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With North Sinigang Mix.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
15: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
14: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Ang kinis na niya.
17: In fairness, nag-glow up.
16: My budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, one by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B. Para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw. Mag Farix B araw-araw.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Tanggaling-galing Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
12: Smart 2.
11: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
12: Smart.
11: Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
11: Tanggaling-galing mo.
12: Smart dishwashing paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
13: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
14: ACS.
15: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
16: Charm, Fabcon, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
17: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulog-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulog.
16: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
18: ACS.
19: Pila pila win. San Miguel pila win.
20: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pay products. Apil na. San Miguel Pila Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
21: Bakit RiteMed ang binibili mo?
22: Kasi sa gamot ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
21: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
23: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
22: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
24: Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
25: Ubo!

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ora sa DYHP RMN Cebu, alas 10:27 na sa gabi.

0: usa ka nato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno, ilabi na pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga ganinaw-daog, ilabi na sa mga kabus ng linupigan. Andam mo barong sa kamaturan! O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahian! Tahian!
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maayong gabi, kanatong tanan. Kumusta ka mong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang ato ang buhi nga Dios sa paghatag kay kanatong lain sab nga adlaw, lain sab nga gayon sa tong pagpadayon, sa tuang nga pagpanikay-sikay og sa tong pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Martes sa Pizza 25 na sa bulan sa Agosto tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta ato mga pinanggandig paminaw, to mga sukindig paminaw ha, nga naminaw karong mga orasa ha. Tagsa ka mga radio, nagtanaw sa Facebook Live, sa tuang YouTube channel o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako nyo boss ngalagad sa kahanginan inyong radio man Benji Olpostangian, ang makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: At tuang makiksunan to mga pinanggantig paminaw sa Dirisdak Bayan sa Sugbo. Kumusta muntanan na tuang mga Sugbo anon nga naminaw? Adres sa Dakbaya, Sugbo, probinsya Sugbo, alalawigan sa Negros Oriental, Negros Occidental, ato makiksunan usab diya sa Sikihor, may gabiin ninyo dihantanan sa Bohol, ato ang mga Bulanon nga naminaw usab karon sa Bohol, sa Samar, adya sa Leyte, gumang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan usab diha sa Luzon da area, ang mga Bisaya ang naminaw, kung iyon man usab dito sa gawasan nasod.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas sa Filipino workers, maing gabi eh. Ato ang mga maayong buntag, maing udton, hindi ka sa mong lugar diha. Sa gawa sa nasod kasama ng dindo. Alang sa mga naminaw, usab ng mga OFWs na kanunay po sila dayon. Abdi kayo mga sukin, tigpaminaw nga maka mag-atang yun. Sa tuang programa, mag-atang sa tuang tulumanon. Usab magkasama karong gabi una.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga senior citizen, ato mga nanay, ha? Ato ang mga tatay nga naminaw na to karon may gabiin ninyo nay, tay, ha? O niya, ato ang mga kaigsuunan sab ng mga nanikay-sikay, ha? Samtang nanikay-sikay, naminaw na to. Doon na po'y uban nga sa dili pa matulog, ha? Maminaw na to kasamang listor, kaya ka nang naang,
2: straight to the point.
1: Samtang maghigda-higda, ha? Samtang magpiyong-piyong apan ang dungga nag-kuanra. Na minaw ra ang dunggan kasamang listor, ha? Ang dunggan na minaw ra, pero nagpiyong-piyong, o niya, baid-baid ang kanana ang tiil po sa batiis po dito, batiis ni nanay. Ana, ramang giyot. Okay, arita sa tuang mga isgutanan sad mga sukindig paminaw. Arita sa mga isgutanan sad karong gabi una kay ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw kadto nga mga nagsunod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaganiha ang ika-18 kaadlaw. Ika-18 kaadlaw mga sukindig paminaw nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte diha sa impeachment court nga mao ang Senado. O niya kaganiha ang abogado sa abogada, babae man to abogada sa prosecution, daw gikulbaan man kasamang nisto. Gikulbaan, mura gilubahan mga sukindig paminaw. O baka nang tungod ba kay mura magnarato lang ilang abogada? Nakuan na lahang abogada ganiha. Gikulbaan kasamang nisto. Tungod ba kay sa mura magbatanon patong kuana? Mura magbatanon pa man tong abogada ha? O niya batanon mga sukindig paminaw, babae. niya gilubahan siya. So doon na siya ay kanang comfort cross. Ang kanang na ang kahoy nga cross kasamang ni Sura Gamay. Bitaw nga mo imong gunitan ba? Kaya para kung na mo comfort ni mo, ning kasog na tense ka, nakulbaan ka, mo iyahang gigunitan kasamang ni Stol. Mo na ang nadakabantay ang mga netizen ba? So katulik ko nito si kanang kuan ganiha kato si attorney katong abogada sa prosecution ganiha pero kulbaan siya kasamang ni Stol eh, wa na gud nagkadimaw iyang mga pangutana lahi na gud ang iyahang si BP Lenny Cono ha ang successor kuno ni BP Sara si Lenny Robredo na kuan na kana na ang nabali na hastang aplido ni hastang aplido ni Vice President Lenny Robredo dili na ma ang apelido na sa ilahang ang apelido na sa hostile witness maoy agi sumpay mga sukindig paminaw ha wa na nakasukamod sukamod na ganiha atawa na la senador Cisco Diro ingon na senador Cisco Diro inom sag tubig diha attorney we aga kwan in taon bitaw ganiha kasama ni sir gilubahan siya ba ha gilubahan kani si attorney niya yahang yang contra dress defense team si attorney Ferrer ha si attorney Ferrer kasama ni Stor ha Christina Ferrer medyo kwan man sad kanana ang kanang musukol man tato si attorney Christine sad na mulabok man sad mga sukin isig ka ba tanon ka ganiha ha unya katong una ang tugbang ni ang kaatbang ni Attorney Christine Ferrer sa defense team, Attorney Christine, dire sa prosecution, si kuan man to, si Attorney kanang naang kapunan, na karon natanaw yung kapunan nga atong una, muraman og murag sampalong man ako kayo nga, pila na ko katuig sa kanang naang practice sa kanini ang mong trabaho, isip abogada, ha, unya, atbangan lang ko sa apura kayo nako ha, mapangita po batanon tabi, ito iparang, so, isig ka ba tanon ganiha kasamang nisto? Ang abogada ni Vice President Sara Duterte, medyo batanon pasad gato si... pero dili sa nabatanon ng 15 katuig sa practice. Uy, dugay nasad kasamang nisto kato sa attorney Christie. Diri sa kanang habig sa prosecution, medyo batanon to niya gilubahan ni Kulbaan taon sa Marugpin. Miro pati nga lito, tanon niya nga pati kunang hanan tao ang mananaw. Tibuok Pilipinas, apil pang laing kalibo, laing ubang nasod. Nga dunay Facebook kasamang nisto, makamonitor gud. Makita niya, ha? Pero mo na nga murag kulbaan gid sa ganiha ha kulbaan sa ganiha nga murag kwan kayo taon na hilaw kay ang naong in taon kasamang nisdor ha mas kwan pagod kanang na ang mas pula pagod og ngabil nga tan-aon sa attorney ligutan kay ni attorney kwan ganiha katong abinigrasya kasamang nisdor. Aon niya sa laing bahin, itong hatagag pagtagad kay ang Malacanang karon pinaagi ni Jose Claire Castro. Dako ang pagtuong o kumbinsido siya nga makumbiktog yun si Vice President Sara Duterte kay ligon matod pa nila ang ebidensya nga gipresentar sa prosecution. Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw ha kay di ana ani pagawas na si Claire Castro dapat dili mag-apil-apil si Claire Castro. Ha? Si Claire Castro, dili siya pwede mag-apil-apil kay naasya sa Executive Department. Unta. Nga para nga dili ma, kana bitang dili ma, unsay tawag, ana, nga dili ma-influensahan, no? Dili ma-influensahan ni mo ang mga senator judges. Ha? Niingon si Claire Castro nga, dako yung pagtuo, kumbinsido siya nga makumbiktog yun si BP Sara kay ligon ko, no? Ang mga ebidensya gipresentar sa prosecution. Asa may ligon ato Claire? Ha? Abogada man ni si Claire Castro pero ayaw siya paghukom. Ha? Fact and law ng imong gibuhat. Ha? Argumentative ka sa mga nisto. Fact and law na imong gibuhat. Madam Claire Castro, wa pa. Ha? Wa pa na human. Mingka ligon. Asa may ligon? Ha? Og mingon diya gatong sa Article 4, katong unang gipresentar sa prosecution, tanawa to mga witness, bisag mga dili, mga abogado, nga naminaw, bisan ugwa ka, dili college graduate, nakasabot atong ilang gipresentar nga mga witness sa Article 4, nga wa gito'y klaro. Karon, wa pa. Abi kay dunay mga aliases nga gipambutang diha, dunay mga si Soniso Belat, si kanang itim dilim katong ngit-ngit pusa. Mingon na kang ligon, mingon na kang ligon gipresentar. Ayaw kay mapulinsahan nimo ang tuan. Pero kay inyo na mo ginaplano, wa na giluto na nadaan. Kung mingon ka nga makumbikto gyus BP Sara sa ato pa, giluto na gidaydaan.
2: Straight to the point.
1: Ha? Giluto na. So unsa pa may inyo nganong mo gasto pan mamugdagko kayo minilyon ha kada adlaw? Nganong mo gasto pa man mug niluto na nadaan? Wa ningon sa kumbikto gyud ka sa mangnisto. Ha amalakan niyang mo iniingon. So mauna nga ang pagdudas mga tao ni samot ang pagdudas mga tao nga ang Malacañang mismo mao'y nagulhog ani nga ikumbikto gyud si BP Sara. Ha? Kay Malacañang wa na ni pagawas naman, ni klaro naman. Ha, nigawas na ka sa mang Nestor ang kuan. Ha, nigawas, sinahinay na nigawas ang kamatuuran, unsa gyoy tumong nila. Nganong si BP Sara mo ilahang ha, gigukod og mayon na, ingon na si Claire Castro ay. Ha, ingon na si Claire Castro. Nga, kana, makumbikto yung Saraan. Ayaw sa, ka ikaw mo itigmamawas sa Malacañang, dapat mo ingon ka nga, paabuto na to, ha, ang impeachment, na paabuto na to ang mga ebidensya nga ilatad sa prosecution. Paabuton sa nato ang mga ebidensya nga ilatad sa defense team. Wa pa makalatag ang defense team. Ha, kay karon pagpresentar pa mga sugin digba man sa mga witnesses sa prosecution. Noon sa bantaw ni Claire Castro. Samtang si Ombudsman Boying Remulla ibutyag nga ang Davao City kuno ang Davao mga sukindig paminaw maoy pinaka epicenter sa flood control sa dili pa presidente si presidente Marcos.
2: Straight to the point.
1: Naon sa sanes Boying Remulla mga sukindig kasi pagtuon ni Molino. Ang epicenter kuno mga sukindig paminaw sa flood control ang Davao ha. Muna nga ni Alma si Congressman Pulong Duterte. Ha? Ni Alma siya kasamang Nestor nga dapat dili ka selective. Ayaw tanawa ang akuang administrasyon. Tanawa kung kinsay congressman sa wala pa ko. Ha? Kaya mga nugralis, dugay kay naghari des Dabaw sa wapa ang duwapa, dili pa Duterte ang congressman. Ha? Kasamang Nestor. So matod pa ni Pulong Duterte, willing siya nga imbestigaran ha? Ang iyahang kanang naa nga distrito. Kay matod nga wa sa gitago sa mga tao. Muna nga ang mga tao Duterte gyud dito sa Davao kasamang Nestor. Ha karon si Boying Remulla mga sukin digpamina murag adto na pud sila sa Davao. Ha sa Davao na pud isunod nila murag dili si Pulong Duterte ang ilang kasuhan si Basti Duterte. Ha kay bulahan pananglitag makuilagyo ikumbikto si BP Sara. So si Pulong dunay kaso si kanang naa nga Basti ila pong kasuhan. Aso mo nito, anak po sila sa Davao. Ay, nakita na gid na to. Ang problema sa baha, to sa Davao. Yabag na. Atua dito, matod pa ang epicenter kasamang Nestor. Sa flood control. Ha? So mo na, nga kanang na, nga klaro kay Boying. Oy. Ha? Unya, si Boying karon kabalo ka, ang ombudsman mga sukindig paminaw, nangayo karon og 140 mil, ha? Kapin o kulang 140 mil milyones. Ha? Ang ombudsman nangayo matod pa og 140 million pesos nga confidential funds para sa sunod tuig.
2: Straight to the point.
1: Unsaon man ang Boying dagko? Ang ano magkupot man o confidential funds ang ombudsman, mauunta ni buhaton basa atuang ang mga congressman o senador para nga dili ma kana bitaw ma maabusaran ang confidential funds. Maghimo mo balaod ha? Maghimo mo balaod nga dili pwede ang alias ha? Kaysa kasamtangan nga balaod karon labi na sa joint circular, pwede nga gamiton ang aliases para pagprotektar ha? Sa recipients kasamang Nestor sa intelligence activity. Ha? Karon tanaw ha si Boying Remulla sa ombudsman or kaning sa ombudsman na kanang sa ombudsman in generic kasamang nestor sa ombudsman mangayo og 140 million nga confidential funds para sunod tuig. Unya kay Andy Udje matod pa ni Congressman Irise nga Andy Udje nangayo og 1.5 billion nga billion ha dili million ang DOJ. Panahon nga ang DOJ Secretary si Boying Rimulya karon doon na ba investigasyon? Ha? Ikaw, Boying Rimulya, investigar na kung imong kaugalingon. Asa man ang 1 billion kapin? Ha? 1 billion kapin na confidential nimo pag ikaw pa ang DOJ Secretary? Nga karon mangayo na sa 140 million nga confidential fa? Grabe naman. Grabe naman mo, oy. Si Presidente Marcos, ang iyang confidential funds o intelligence fund, mukabat og 10 billion. Suna ka ng 10 billion para next year? Pagkadako ng kwartaha? Ha? Confidential funds plus intelligence funds, mukabat anan og 10 billion. Muna ang proposal para next year. Gawa sa 10 billion nga confidential o intelligence funds sa ni Presidente Marcos, ha? Kasamang Nestor, mangayo pagyod og 104 billion para sa flood control. Doon na pagi mga more or less ang basa kay mga 100 billion para sa flood control. Lain pag yung 100 billion para sa unprogrammed. Ha? Unprogrammed funds. Sa to pa, way tumong asa pa dong ang kwarta ng unprogrammed. Hutda na lang yung nagkawat ng kwarta sa gobyerno. Laan ninyo nagtamas ginhaw. At ani hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw ha diri sa tuang pagkulo kabildo. Straight to the point. Samtang giaprobahan na sa Senate Subcommittee on Local Government ang sugyot nga nagtinguha nga i-postpone ang barangay og iske nga eleksyon karong Nobyembre 2 mga sukindig paminaw og ang termino sa kapitan og sa iske himuon na matod pa nga 5 katuig. Straight to the point. So aprobado na ni Senado kasamang Nestor ang Kongreso kaha ani o ni aprobar na ba ang Kongreso pagkahuman ani mapirmahan ni Presidente Marcos postpone ang barangay eleksyon karong Nobyembre 2. Straight to the point. Anong sa saning ubang mga senador na to, no? Pastilan ba ya? Sahay ba? Nga ka na ang makakuan sa taan ni mga senador nga gusto may lang gusto nga nga naman nga di man mag-eleksyon. Nga naman di man mag-eleksyon nga kanang na ang mura naman hinoon ni Ogi inyong habang gi hikawan ang katawahan sa ilahang katungod nga magpili og bagong leader. Mura man Ogi wala na kwa na hinoon ninyo. Mura man maghikawan na hinoon ang mga tao nga ang mga tao ganahan nga mag-eleksyon. Ha? Nya karon wa na po eleksyon kay ama congressman og mga senador nagkauyon nga dili na lang mag-eleksyon. Kay ang budget kuno sa eleksyon dako kaayo nya sao man na. Ha? Ang budget ana asa mas maayo na nga mag-eleksyon kwarta man sa mga tao gihapon para nga ang mga tao mahatagan og katungod sa pagpili kon kinsay angay nilang ibutang disposisyon. Dili kay kanang basama nyo ng budget, inyo isulot yung bulsa. Niya, so na ka ng himuong 5 katuig. Ha? Ako, kanana ang palitag i-postpone o dunay mga balido yun nga rason, okay. Why problema ang pag-postpone sa barangay eleksyon o dunay valid reason kasamang Nestor? Ha? Pero kung tumong lang kay aron lang nga maka, unsa kahit tumong nila, ha? Binauhag ba nga klase nga balaod ba? Ha? Kadaghan kay mga balaod nga inyong himuon diha, unta. Ha? Daghan kayo nga mga angay, nga mga tukyon, nga mga balaod nun. Ha? Wala una ha, kanihinong pag-postpone anang barangay. Isa may nalipay ani. Ang nalipay, kibalo kay kasi nalipay ka sa mga Nestor, ka mga incumbent na nga mga gawas lang sa mga tarong, ha? Nga mga kapitan, gawas nga mga tarong, nga mga konsehal, sa mga iske, kanang mga tarong, muingon ko ninyo nga, og tarong manggal na, doon na may agi, kaduulan, kasaligan, usbi na, subliin na ninyo pagbutar. Pero katong mga wa na po'y pulos ng mga kapitan, wa na pulos ng mga konsihal, mutunga lang sa inyong sitio o panahos kampanya. Mungisi lang kasamang nisor o dulong ng kampanya, dulong ng eleksyon. Ingon ko ninyo nga, ayaw ninyo o isugal lang inyuhang kananang kaugmaon sa barangay anana tungod las kwarta. Ha? So muna nga kanang naang ito ni hatagan o pagtagad kay kwan man na pananglitan na kwan naman na na-approve na mga sukindig paminaw sa Senado arin na po ni sa Congress mapirmahan so nan ka ha nga nakagasto na ang kumilik og 8 bilyones ani kung mapuspon karon sayang kayo ang 8 bilyon kasamang nistor og mapuspon ang eleksyon. Og mayon ka nga, mas maayo gayon na nga dili mag-election kaya makasave ta. Okay, makasave mo, pero ang mga tao nga diya sa grassroots, ang mga tao nga diya sa barangay, ha? So nagkaglima katuig kada, why problema sa barangay nga makaangkon o kapitan nga tarong? Bahalag pulo katuig na, basta tarong nga kapitan, okay. Pero pananglitan, lima katuig unya makaangkon o kapitan nga way pulos. Pagkaluoy sa mga barangay.
2: Straight to the point.
1: Ha? Doon iha tagag pagtagad ron mga sukindig paminaw ha? Ha? Dari sa tuang nga pag kulo kabildosan.
2: Straight to the point.
1: Ha? Pero lipay sad ang mga leader biyane. Kay ha? Ang mga leader sad kasamang nistor, mag-uol sad ang mga leader. Ha? Ang mga leader malipay nga mag-eleksyon. Nga naman nakapanglista na po baya sila. Taneng kuanan sa dahat tagag pagtagad ron mga sukindig paminaw ha. Adere sa tuang pag kulo kabildo.
2: Straight to the
1: point. O niya, kinibahin na sad magkasama hatod ka nato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule magkasama maayo kayo ni. Alang sumayso na mga pinanggantig paminaw nato nga adunay mga sakit no o gabalatian ya gihambin sa kalawasan ayaw ka problema na ana mga kasama kay naa natay Paragis sa Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule maayo kay sa kasama sa magisunan nga adunay hubak nga katong adunay hubak adunay kanang naa nga kanunay lang nga mag pangapoy bitaw no pangapoy sa kalawasan o niya kanang naa nga tumakaigsuunan sa nga kanang naang way gana sa pagkaon magparagis Bila-Bila Herbal Capsule na tama kasama nga to Paragis Bila-Bila Herbal Capsule may usab ni kay puno sa mga vitamina, minerals ug nutrients nga may gikinahanglan sa tuang lawas nga tua makasama nga panglawas kinahanglan nga tua nga ligunon o kinahanglan sad nga puno nato sa mga vitamina aron dili ta dali nga watakbuyan sa mga sakit og balatian. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mapalit makasama sa Didings Pharmacy, GB Butika, GY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy uban pa nga mga butik ug farmasya duol sa inyong mga lugar. Ha, unya to mga naminaw sa naka karon tudod ay tumasaw ninyo hang mga greetings ha unya. Salamat kaayo sa mga kaigsoonan nga nigamit na gyud sa Paragis sa Bila-Bila Herbal Capsule makasama labi na kay kadto nga mga dunay mga sakit ha o gabalatian. Salamat kaayo sa inyo hang kanunay paggamit sa tuang nga Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Karon tudod sa pagbalik atong hatagag pagtagad dugang nato mga iskutanan og mga greetings nato. Alas 10:51 na sa gabi. Standby.
3: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Nord Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by Nord Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. That portion was brought to you by Nord Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. That portion was brought to you by Nord Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
4: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukal ang bagtok na plema, afford pa.
5: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
6: That news was brought to you by AC. ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Maggie Magic Setup. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Setup. That portion was brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Ladies' Choice.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQ Tinyo Mo. This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
4: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
3: This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na! This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticone Rest Time to the Rescue. This news is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
7: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides ug tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, doon na sa'y mangustin fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula o DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vitamin D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vitamin D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vitamin D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Alguno. Ngano ba na highly recommended ang Life Extension Vitamin D3 para sa type 2 diabetes? Ang pagtumar kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3 dunay duha ka mga importanteng papel para sa mga type 2 diabetics. Una, mutabang ang Life Extension Vitamin D3 nga batukan ang insulin resistance o ang kondisyon diin ang insulin di na moresponde dito sa selula aron maggamit ang glucose sa atuang lawas. Ang mahitabo, mas mutaas ang glucose o ang sugar sa atong dugo o mamahimo kining risk factor sa development sa type 2 diabetes. Kung kada adlaw ang pag-inom o Life Extension Vitamin D3, mas sensitibo ang insulin o mas dali nga i-manage ang glucose sa atong dugo aron makuha sa atong mga cells o maggamit sa lawas alang sa energy. Ikaduha nga kaayuhan, ang Life Extension Vitamin D3 mo tabang aron ma-activate ang insulin gene sa ato ang pancreas para sa dugang mga production sa insulin for proper sugar metabolism. Kung mas daghan o giproduce nga insulin ang atong pancreas, mas maayo kini aron mas dali nga ma-reduce ang sugar level sa dugo. Kada adlawa ang pagtumar sa life extension vitamin D3 aron malikayan o guminos ang risgo sa diabetic complications sama sa kidney damage, heart attack, stroke, and multiple organ damage. Ang dosage, 3 ngadto sa 5 ka soft gel nga life extension vitamin D3 para sa dunay type 2 diabetes. Tumar og 2 ka soft gels human sa pamahaw og 3 ka soft gels human sa panihapon. Og alang sa mga non-diabetic na gusto nga ma-maintain ang regular sugar level, tumar og 2 ngadto sa 3 ka soft gels sa life extension vitamin D3. Ang life extension vitamin D3 rekomendado kini sa mga medical doctors para sa type 2 diabetics. Base kini sa daghan nga mga published nga mga medical papers nga dunay gyud dakong papel ang pagtumar niini para sa type 2 diabetes o sa mga komplikasyon niini. Ang life extension vitamin D3 usa kini ka potent, limpyo og highly quality nga vitamin D3 nga ginama sa prestigious company sa USA. Og daghan pang mga inila nga mga personalidad gikan sa nagkadaiyang fields sa ilang propesyon ang nigamit sa life extension vitamin D3 worldwide. Available kini sa mga butika og tag 11 pesos per soft gel. Og siguraduhan ninyo nga dunay makatatak nga ili sa soft gel kuno palit ha sa mga butika aron masiguro nga kini original gayod nga life extension vitamin D3.
8: Kailangan ko mag-withdraw.
9: Himala, may BPI dito.
8: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
9: Isang Himala.
10: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per deposit.
11: Traffic!

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Ka, kaya pa din yan?
5: Sige lang, Direk, kaya-kaya.
6: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
5: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
6: ikaw ang liwanag sa dilim.
5: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
8: Bilang kilo sa karne?
9: 500.
8: Hulo.
9: Ma'am, bagsak presyo na ganibin sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
8: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cateberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
10: Sarap magkasama.
11: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
12: I have Lagnat, and I have Sipon, Pag 2! Pwedeng flu!
13: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
14: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Oh, Bob!

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
5: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw! Mag Farix B araw-araw!
8: Maulan man? No worries, na amoy ko lumang damit.
9: Charm! Fab! Con! Bangong kumaka-bloom! Tanggal amoy ko lum! Sa bangon ng Charm!
10: Charm Babcon with Bloomthrush technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
11: ACS.
12: Haplas haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
13: Rest time to the rescue.
14: Unilab quality yan.
15: Simeticon is a generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
17: Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
18: Ang Strongman's multivitamin na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad. Imo ka with proper diet and exercise.
19: Unilab quality yan.
20: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Ato ang attack na alas 11:07 na sa kagabion. Balik na magkasama diri sa tuang nga pagkulo kabildo karong gabion.
24: Straight to the point.
23: Yeah, yo sa mga tulog ha, kuyugi ko ninyo usaha diri sa tuang programa ha. Ayaw sa mga na ang katulog diha dayon ha. Parang makakuwanta ka na naang maka sayaw-sayaw taginagmay ka sa mga listor, ha?
25: Ay, saka na listor.
23: Okay. Sige. Sayaw-sayaw sa ano diya, ha? Sayaw-sayaw sa ginagmay. Parang dili tala ayon, ha? Samtang paabot sa report ni Radio Man Josipo Skihano. Aha. Ay pumusayos ka sa Manzikyo. Anya si Edney Arroyo na minaw na to, oy. Ang kasamang Edney Arroyo igunsa man sa ni kasamang Nestor tingali ni Gloria Magabagal Arroyo. Anya si kasamang Nini Barrias, ha? Baharias, aha. Na minaw sa nato gikan sa Bangka Lapu-Lapu City. Anya si kasamang Glinda Masong Lagos, ha? Ito again listener sa Gayo, kasamang Glinda. Og si Nilson Gabatino. Aming gabi ini mo kasamang Nilson og si Osilito Efren Suaso. Og si Tristan Gulay. Nindot na iyahang pilido kasamang Nestor kay Gulay ni. Okay, na si Kwan, kasamang Jeky, okay. Dasang i-check makasama si Radio Man Josipo Skihano no karong mga orasa kaya nakasanbay na sa Picas linya. Yes kong
26: DDYHP RMN Report.
27: Yes, salamat ka sa mga Radio Man Congressman BJ di mo rasa rong sa nag-ground ng kagabiyo na turun di aninaw ang gawas na bahin na gawas rasa unang malag kong mga alarm balong na dito ba itong kapulisan ini sa dakbayan sa Subong Metro Cebu area. Sa report nga itong nakuha na dakpan sa mga sakop sa City Drug Enforcement Unit sa Mambaling Police Station 11, ito sa kagigong minor kabidan sa akin si Andros nga drogista na nagpagin sa kagigong Bible Inspiration niya sa may sityo na barangay Mambaling. Huwag sa mga FB still barangay Mambaling ng dakbayan sa Subo. Ang dinakpan mo kanyang sa kagigong si Andros na taga niya sa may si Chun Naba, alias Akong 15 anyos sa Paligon, at yung sa nasipad na lugar ang masakop sa City Limit Postment Unit di tagayin og sa ka-Bible Solution batok sa maugga minong yan ang tinig nga gipandang suod sa pila ka adlaw og gada nga suta nga natasibuhin nga namaligay kiligil garugas kido sa gano sa ka-Bible Solution na nasuta sa pagkasikop sa maugga at dinakpan na nakuha sa mga dinakpan nga minoridad ang mga pinakitingin na hangga Cebu na mo timagaligas kita yung 5 ang Ramos sa samtang gusto na karoon, gitanong na karoon sa mambaling police station na 11, kinimaog na suspek na minor di edad na. Samtang sa pikas na bahin, gipaskal ang kaso sa kapansan sa konsulasyon, kinigusag gingong na nakpansab sa nga nag-upot o nga armas ka o lisensya dito sa may Puro Kambis, Uno Barangay Yati, lungsod sa Liloan, aga nalakpan na nila sa pangalang Tigma Kundag Nukos, sa kasi Anyos, aga palikod kasong illegal position of arms and ammunition ang gipasaka, matok ng mga ugasos, pitong din manakwi, dihang gagi-respondihan sa pagkakapulisan na humangkili nga doon ay usutasin nyo sa sinong nagpaibaw nila na doon ay gingog na tao na nagbitbit og armas dito sa sutad na lugar aga maog na dinakpa na po ang kinibusak gingog na armas na gingog ay lisensya o doon ay magabala na kini nga gisingit o gitandong na karoon sa Liloan na police station. Pagod sa patrola kung yung radyo man
23: sa Manjikyo. Kato sa kuan, kato sa to pila to edad sa nako ang sabo 15 anyos.
27: 15 anyos pa kong.
23: Bataa ato pa no?
27: Aperte bataa.
23: Unsa man sa nagdispose to siya o runner or kana sugo-sugoon na sagpalit?
27: Maligya gyud.
23: Ano maligya gyud?
27: May bus operation man gilusad kasama ga radyo man binje.
23: Sus grabe ka kursonada ani bataa no 15 anyos pa.
27: Tagana na ingon na lay nga kay lagi kining balao lagi nga kuan ba.
23: Anang i. Gasalig tingali.
27: Congressman, iko na gining balao ra.
23: Mao na nga kinahanglan pa ning kamutan gid nato nga makuan kas lapu-lapo.
27: Oh, mao na iklay nga wala gini no na. Tan di ko ni kuan ba sitor pangilinan.
23: Oh. Labi ani ba no sino 15 anyo so anay kahadlok nga oy di tani kay usa man ni.
27: Ana.
23: Nga makuan tas pulis ani nga bata. Bata pa kayo 15 anyos.
27: Hmm. Ora diha. No, but kung saan bala ura, anong di, kung ano niya, mga si Jantis, napakamalang sa silahan yan niyo.
23: Oo.
27: Oh. Mga si Jantis pa yung taon, no, mga kulit ang armas, pusil na.
23: Nabiha.
27: Ano diha, no? Taron, drugs. Kaling, mauna yung buwan gamitin sa mga drug prostitutes sa mga radyo ang binti.
23: Oh, kaling mga bata, pod.
27: Oh, mga bata, mga minor.
23: Mm.
27: Oh, mauna yung sagat pa ang nagloon kay... Mao na balaura lagi no. Ay, ngon na akagawas ka dayon, takparakan niyo, agawas ka dayon ka. Wala ba niya, pagano gamay lang ang kwarta, lipay na kayo. Mao ning uban ro no.
23: Sige lang puhon og makuan kan sa last term ni kuan ni ahong. Wa pay.
27: Ay, layo pa si noon.
23: Layo pa yang last term.
27: Ay, next noon. First term man yaron.
23: Pa
27: ido ka termino. Ikaw, may kuha na ito, masito ito sa kuha, Negros, basis Negros, ay, ikaw, kapakal ng dispero niya, nakakaliha, awa na. Isag,
23: so, last term,
27: umawa na.
23: Di, basig mo dagang senador si Kuan.
27: Ayun nito.
23: Basig mo dagang senador si Ahong, di, ikaw mo'y...
27: ikaw, may kuha, alam ka na ito yung sirbis, alam sa ayong kuha, kinatura dito.
23: Ato na ta, ay, kuha na ta.
27: Kini, alam mo kita ang life, no? Wata kay Baos, panahon. Atong mga kapalaran sa kinabuhi kay Matos Kata, gulong ng palan.
23: Ah, tinoo, tinoo.
27: Gulong ng palan.
23: Unsay kwan, ano? Unsay tayo, ang gulong ng palan, munay kwan, no? Munay title.
27: Oo, title.
23: Pero ang intro, ano? Unsa may, sa ito intro, ano?
27: Ah, wako ko siya. Wala, wali ko ka ba na kay Katahan?
23: Pero, sa kuros na kay Kamao.
27: Oh, kagkoros ang gamay lang.
23: Si kuros na gulo. Sa tayo ko.
27: Kanal ko kuros nga. Gulong ng lalan. Kamahan na ang kanta, pero medyo kikere na may lyrics.
23: Ah, may lyrics.
27: Ang lyrics. Lyrics.
23: Oh, makwanta, ma. Oh, sa lapat na. Ahala.
27: Okay. Wala ko ka bang report ganda ko ang ito sa gawas kabayan on board sa patrol ang inyong Radyo Man Joseph Boscano DYHP Tataka RMN.
23: Okay, salamat Radyo Man Joseph Boscano si mga report. Bata pa kay taon ka sa mga nistor ni ang namaligya nagsabo. Ha, so nagkakinsi anios ang pangidaron ka sa mga nistor. Ha, so muna nga ito ang maginikanan kanunay nito i-monitor yun ito ang mga inyong kabataan. Ha, o ni kinahanglan nga ha, narabay ubansan ng mga anak makasama mo supak sa ginahan. Ha, mo supak sa gamahan mo ng uban. Pasagdan na lang kasamang ni store kay imuhang alag doon. Mabunog man. Yag mabunog na ni mo. Ay, padako. Pansag ka. Ha, kani unta mo ikuanan, no? Ano ba? Kani mga kongresman na to, ato mga senador, usama na, wapag ihapon na ninyo, ma. Ha, wapag ihapon, ma-eskrimintar. Ha, nga paghimog balao dan asa man mga kwan asa man mga tulfo ron ha kani mga isog ayo ba Irwin Tulfo Rapi Tulfo ha wa malag kani mo kwan ni himuan yung balaod nga unsao na to ning ma paubsa ning ni ang mga nagidad na sa mga bata nga magatubang og criminal liability ha asa man tong niingon nga asa man tong niingon nga estupido ang katong witness ha. Pag maka-istorya, si Rapi Tulfo, rubag istupido, mga sukindig paminaw, murag siya nag-ihaw. Ha, kuhan kayo siya. Ha, wagin siya lang ipangutanang, ano, kunong dunay, ha, mura kunong dunay kuhan, ha? Sige niyag balik-balik ka sa mga nisor, ngano kunong ang aplido ni Suniso, ha, ngano nga nag-start og letter B, ha? Eh, B ba, B, katong kuhan, B ba, Mac? Ato sang i-check si Kuan Mick. Ha, check sa nato ang dugan detalye makasama sa tuang mga balita. Ha, tungod kay diaman ni Kuan, ha? Ato ni hatagag pagtagad sa B kay matod pa managsuon nga giila nga mga haod, ha? Diyasay mga managsuon nga haod sa kuno mga sukindig paminaw. Ang og mga isog pagyod, ha? Nga nagpabuto sa ilahang armas. O, dito sa ilahang dapit sa barangay Manatad, Lungsod sa Sibunga, ang girunda sa CIDG. Ha, doon ako ni nakuha nga armas o granada o niya naapagidrugas. Uy, ha, haod di ay ini ha. O, deng haod kay doon ay armas o niya inter-inter di ay ini. Itong kon, kompletong detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
0: DYHP Tata, RMN Report.
1: Managsuon kag reklamo sa mga silingan nga kanunay nga magpabuto sila ka mga armas ang girunda kini sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group Cebu City Field Unit pero sika sa search warrant kag gilawatan sa korte alas 5:45 sa kadlawon hangtod alas 9:55 sa buntag dito sa sitio Makugihon 1 Barangay Manatad sa Lungsod sa Sibunga. Ang subject sa search warrant kag giisyu ni Executive Judge May Feta Turmata Ribotiaco sa RTC 7 Branch 94 sa Lungsod sa Argao mao si Arnie Llanos nga naila usab sa mao gadepit nga si Arnie Logroño Llanos, 26 anyos, diretsahan ito ga Agosto 18, 2026 sa kaso sa paghupot og dili lisensyado nga armas og ilegal nga trugas. Lakip sa nasikop ang magawang niini nga si Gerald Logroño, 28 anyos nga pulos nagpuyo sa Baga de Pinta. Nakuha sa mga operatiba sa CIDG Cebu City Field Unit ang usa ka 357 revolver nga dunay unom ka mga bala niini og itom nga holster, usa ka KG9 submachine gun, usa ka magazine og usa ka kalibre 45 nga pistola og magazine ani nga dunay upat ka mga bala, usa ka hand grenade ug tulo ka mga pakete sa gitong Cebu. Una na nga nakadabat og report ang mga sakop sa CIDG7 gikan sa na confidential informant nga si Arnie Llanos Logroño. Uban sa agabaguang nga si Gerald Logroño, dunay ni mga armas nga daladalahon. Human madawat ang report, mihimo dayon og verification ng kapulisan ug ila nakita nga magdaladala gyud kini og mga armas ug panahon nga mahubog, magpabuto dayon kini aron ipakita sa mga siringan nga hawod sila sa lugar. Gawas sa pagkahawod ani sa dapit na lambigit matod pa kini sa pagpamarigya sa ilegal nga drugas. Sa diyang nakuha ang tanang impormasyon atol sa ginusad nga verification, may apply dayo ng CIDG7 ng search warrant sa korte nga dali usab nga giaprubahan. Atol sa pag-serve nila sa kamanduan sa korte, sa balay ni Nisa Sibunga, misaway pa pagsibat si Arnie human mabantayin nga mga pulis ang nanuktok siyang kwarto, pinaagi sa pagdagan sa kawayanan sa luyo silang balay, apan nadagpan ra usab dayon ni sa mga personnel sa CIDG7. Nakaangkon mga pangus ug bunuog sa lawas ang ilang subject tungod sa paglugnot nini ug tinguha unta nga budagan nga mahinungdan kay ilang gidala sa Karkar City Provincial Hospital aron mapatambalan. Ato sa pag-search sa balay nakuhaan si Arnie og mga armas ug illegal nga drugas samtang ang magwang nga si Gerald nakuha no sabog 357 revolver nga dunay 5 ka mga bala. Ang mga nakuhang ebidensya na ana sa kustorya sa CIDG Regional Field Unit 7 ug gandama na og kasong kalapasan sa Section 3 in relation to 28 sa Republic Act 10591 ug Section 11 Article 2 Republic Act 9165 may kalimutan sa nakuha nga pinakite sa gito ang Cebu. May panahon pa silang imbestigasyon ng CIDG7 kung nasa gikan ang mga armas nga ilaga gipanghuptan. Doon mga nakuha nga kasayuran ng kapulisan nga ang tag-iya sa wag armas wag ato gamang armado sa Sibunga nga tigamitan sa legal nga drugas o kung walay kwarta ang armas may ilang ibayad. Nakakuha usab sila og cellphone di nakita dito ang mga mensahe silang customer sa illegal nga drugas. Kasama mo sa CIDG7 ang iyong Radyo Man Arlo sa Mantiriwa HP. Tata Carmen.
23: Okay, salamat Radyo Man Arnold sa imuhang report. Tembay na sad mga samahtod ganito sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang tuang kape mga kasama, mayo kayo. Alang sumaigso na mga pinangganting paminaw nga mahiligon kay mo inum og kape. Doon ay maayong nga binipisyo nga mahatag sa tuang lawas. Ang tuang kape nga EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang tuang EXL Makabuhay Coffee Mix magkasama adunay rose hip at adunay anti-aging properties, adunay pain relieving properties nga alibihan ang sakit sa arthritis. Onya nakarindot sa anay kasama ni Sir kadunay Louis Aden, adunay dulaw. Onya aduna pagyod siya ay turmeric, kanang dulaw or kanang turmeric. Onya nakarindot anay kadunay mangustin, adunay kanana ang kamunggay, adunay tapul nga bisaya ang mais, adunay bayabas, adunay insulin plant, adunay barley, adunay arabica. Onya aduna pagyod siya ay ginseng, adunay stevia nga magya palami sa tuang kape. Ang ginseng magkasama nga naa sa tuang kape. Aka paabtik sa tuang panglawas mo sa makalahutay ta matag-adlong panikay sikay kon kita kanunay nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Anya nakanindot sad sa tuang kape makasama ha kay kananaang kwan usab ni siya na kanang naang dala usang panghimas mo kasamang listo. Onya kun haplas EXL Makabuhay Oil Pod Gemenes panakit sa kalawasan panglales mga lutahan. Onya sa tuang makaigsunan niya nga kanunay lang suphon og panuhot dali kay panuhoton. Maga EXL Makabuhay Oil na ta. All in one skincare oil pagyon sa panakit sa kalawasan na mga panuhot panglales mga lutahan pangulngulos ka unuran EXL Makabuhay Oil kaya tuwa nga ihaplas ana kanindot kay kun manghaplas kaniini dili ka paakon og lamok busa balikay ka sa sakit nga dengue. Aso aron malikay makasama sakit nga dengue ha maga haplas ta sa EXL Makabuhay Oil. Anya ang atuang mga kwansa, batuang mga kaigsuunan, atuang mga naminaw sa day kasamang nistor, ha? Nang tala sa namapalit, Anas 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CSG Pharmacy, Cebu Everdrug, guban pang mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Aso bang bisitahan lang ha, kana mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar, o niya pangutana, ake na adya mapalit ang atuang EXL Makabuhay Oil o EXL Makabuhay ang kape mga kasama. Okay, onya ang hassle, no? Ang hassle ng mga patong na fish, no? May patong na nga mag-cash in na kahit pag-load, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na ang mag-cash in sa partner merchants. May bonus ka pa kada load sa G-Load. Punta lang sa partner GCash merchants katulad ng Pure Gold sa Luzon, Palawan, Pawn Shop, and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas up to 8,000 pesos per month. sulit magpa-load sa GCash G-Load dahil siksik sa bonus. May bonus data pang internet, longer validity ng load for select G-Load versus regular retail offers. At meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangan problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash in partner merchants. Sulit pa ang pag-load sa GCash G-Load. Anya promo run sa from May 22. No, from May 22 to August 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257582 Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882 Globe or TM 027213 o 4-9. Other network fees may apply to no more. G Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Okay, onya kanang na ang atong hatagan sa pagtagad mga sukid dig paminaw no ning atoang mga hisgotanan. No karon sa tuang pagbalik ka, atong pagbalik atong hatagan pagtagad ang inyo hasab nga mga pa shout out kay na may mga pa shout out sa anya si Bibot da Duntar na minaw sa day nato. Anya si Brian na Claveria. Ha, naminaw tong si Grace Buok Puntinyal. Ha, naminaw kayo ha, mayong pagpaminaw. Okay, balik na karon na daod, makasama human lamang sa mga importante kayo. Ha? Sanbay lang sa, ha? Alas 11.26 na sa gabi.
2: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosil Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
14: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max alaga.
14: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
28: ECS.
29: Ang kinis na niya.
30: In fairness, nag-glow up.
29: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
1: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
4: Charm. Fab. Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong kumaka bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Ato ang attack na alas 11:35 na sa kagabion. Malikta makasama dire sa ato ang pagkulo kabildo karong gabion na. O niya, sa mga naminaw na to ha, ilan sa mga tulog niya ha, nahala, sige, balik-balik na po tagmata ha. Ah, balik na sa tabi. Aha! Okay, o niya, si Brian, ako ano, mananato ni ganina di eh. Ah, mananiga pa shout out ganina si Pahardo Zisa ag Iglesia Ariel Villaber Minaw Sinoy Kading Aguilar sa Bunga Toledo og si SB Mel Sanchez sa Purok Clara Lamakan pinamungahan sa Lamak pinamungahan Jefferson Digamos mayong pagpaminaw ni Modiha kasama ha aniya katong atua sa ngakuan doon na tay mga post aniya katong wa pa naka-follow dahil sa tuang Facebook page po, no? Ang kasamang Benji, mo ito ang page, no? Kasamang Benji, Ulpos Tanghian. Mo na ito ang page sa makasama. Katong mga wa pa naka-follow, palihog sa taog follow, ginagmay makasama. Natay, kuha na to diha. Kibulag na tay mga post, nga mga update sa mga balita o niya natay mga pakuan o niya puhon na kasamang Nestor at is nakafollow na mo ha kasamang Benji at tanghian ang ato ang page mga kasama. Okay, o niya itong hatagag pagtagad do usab makasama kay kanang naang doon na may ga-viral sad garon o niya sa dilipat na mado sa itong impeachment kasamang Nestor. Ang doon ay nag-viral na, tanan nila, usap nang ga-viral kasama, padidit na po. Amoraga, adugid padong kasama. So, kaning ni ang uso ni, karoon, naapa man ni karong mga panahuna kasamang Nestor. Kaning mga butang nga naapag-ihapon ni, gani, pero lain-lain, depende sa lugar. Gato ka sa probinsya, kaning ni ang kasagaran labaron kani sa Pamalay ba? At doon ka Pamalay, at doon sa probinsya kasamang Nestor, ha? Pamalay, bitaw. At doon ka probinsya Pamalay, wa na'y supas ro? Ha? Sa una, nakaabot pa ko kasamang Nestor, mga, nanakoy buot ba? Ha? Na'y mamalay dito sa amo sa una, supas. Nakasupas sa mga Nestor? Ha? Pan ba? Pan? Anong pan dito sa amo? Supas ba? Maunay, dadon, panahon makasamag na ay mamalay, anak. So, pinasanay dito, binukag, o baka tuwang-tuwangon, o baka sinako. Nga kanang pa, supas, kasamang nisor, or pan. Depende unsang pana, kanang naang star bread. No, everlasting. O ganang naang sa nangapan gani nang ang murag sakayan kasamang Nestor? Munay. Pandimunay dili sad pandimunay kay lain sa tong pandimunay imo. Adit so magkagpandimunay dayo. Pero lami, pero talagsa na lang pandimunay ro, no? No, talagsa na lang kayo. Ah, so na yung mga kuan dito na pan dayon ang ipari sa pan, ha? Ipari sa pan natural. So kabuto ko ng juice, ha? Kutao ng juice ana, isulod nimo nang plastic nga kuan dayong ha? Imuha din baatan. Anya, ibutang dito sa ice bucket kasi mang nisur butang ng ice, di bugnaw kayo. O pananglitan og magkasinabot na, ha? Pananglitan makuha na ang katinawan sa gugma. Ah, mo manay. Mo manay tumong sa pamalay kasi mang nisur nga mahatag og katinawan ang duha nila ka gugma. Ha, antay ka na, pamalay. So pag human na magkasabot na ang isig ka habig baig laki, aring ko na dayon nga kini ni mamidalang pagkaon, ha? Paggikan sa amo, ginganlan man ni kalan unamo, pero kay nahatog pa naman din sa inyuhang kanang naang kaugalingon, pagataw go na kini kalan unato. Ha? Amo man na dito sa kada inigdalit na kasamang ni Sorba, pero ha? Inigdalit na dito sa kanang naang pagkaon. Oh. Nay pamala na pero katong ako nalabi na kay nay kakong ha naato kong uyuan aw katong banas kong banas sa asawa sa uyuan kasamang nestor ha mga lain ako ba nya kay malo ka vlogger ba ko ayo sa giikuan na katong amo wala man to ha wa tong kan kay kanang naanga itunong untog ni Santo kasama ni Sor para dili maga dili ukon ang baboy ba. Wala na ko itong itunog ni Santo kasamang ni Sor katong baboy mama nga ha parang taganas kasal disgrasya gito. Ang tunong lako ni Santo kaya di ba po pwede mga baboy ni Santo. Pero di ay pamalay nga ha nakwanron in taon kasamang ni Sor o niya sugar, sa una, dala og pan, na, dala og pan, na, parisag juice, oh, o baka ha, kanang naang, royal, na, o coke ba, or kanang mga soft drinks, ana, kanang ingon kang kaon nga, kanang naglitso na, pero karon ang pamalay ron ka sa mga nestor, kasagaran, litso na, ato probinsya, sus, litso na bangap, tagurha kalitson, tolo kalitson, napay soft drinks, mura na og kanang kasal na ba, mura na jud kumbira. Muna nga karon ni upgrade jud ang kananaang ni kwan pa sa de kon sa duyog sa panahon kasamang nestor. Labi na gadto kag Negros magminyo ron. Unya timing kay naiisip pertin bertuhan baboy. Ha? Na timing nga nakuan nga baboy. Ha? Kanang naa nga barato kay baboy karon dito kay nag-ISF. Oh, samot naga kwan pa kasamang nestor. Oh. So di ay pamalay nga, dito nas pamalay na viral makasama kay tuana na ihaw ng baboy, ha, nalitso na mga sukindig paminaw, sus pag-abot dito ron, ha, pag-abot dito kasamang nisor, samang pagkakuan na nga parinti raman ay sila. Ha, dito nas pamalay kasamang nisor na hibawaan nga parinti sila. Nan, unsa may, kuan na, unsa may padulngan ana ron. Nalabi na yung mga kaningning ato ang katigulangan basta managparintira ka sa mga nisor mo ingon, uy, dili good ida yun kay sumo na mapabaliw. Sa unang panahon, ha, kasamang nistor, gawas lang atong naay mga pipila ka mga mahitabo nga ang igagaw, magkadayon, pero talagsa kayo. Kaya nga naman, ana pa lang pagpanuhod ni mo. Na yung panuhod dito. Ha? Pagpamisita ni mo dito sa Balay Sbay, ha? Namisita ka dito sa Balay Sbay kasamang nistor. Ha? Pagpamisita ni mo, ana, niya labi na, kuyog na ka dito, mangagad na ka, ha? Mangagad na ka dito, sa may mangagad kasamang binze. Kana bang, uyab mo, o niya, mato ka sa Balay Sbay, ang unsay trabahoon dito sa Balay, apil kag trabaho. Muna yung mangagad. Pagtanaw nitong nga ngamaha nagkabu man, imong ilugon ang galon, ikaw mo'y kabu. Pagtanaw nitong inahan nga naglungag man, ay ikaw mo'y mo lungag dito, ikaw mo'y mo tayhop sa kayo, ikaw mo'y huyop sa kayo. Nagunsay mga buhatunon sa bala, ikaw mo'y mo trabaho mo na'y mga agad dito sa amo kasamang nisto. Ah, diri mo ragdi man tingali, Murag diri mamisita kasamang nison maghulat ra magdahanan. Dili hinon agoy tanan. Ha, dili non tanan dito mangagad kana. Unya kay natural dito maritis yung sukit-sukit baya. Ha? Sukit-sukit baya kay kasamang nistor ana. Ang uyab mo ana, nya tanaw sa inahan nga ayay mura og kanang naa nga sige na mihlag kuyog ana. Sukiton ka. Ha? Pero ang maginikanan sa una kusog mo to mang-interview kasamang nistor. Parinti ba mo ni mauna? Ha? Parinti ba? Dili ba? Hantod gani sa ika? Ha? Hantod gani sa ikaupat na kaparintihan? Asubayon pa mang gani? ikaw, anak ka noy dosoy, niya katos noy dosoy, o si, ha, katos si noy dosoy, gamong apuhan, ha, pag umangkon to, kay anak tos pag-agawan sa kanimon na nga nani, anak, ha, sungkuran to, pating, purti makasubay ba, o gagikan, ha, purti makasubay gagikan. Ha? Oh, so muna po ti makasubay kagikan. So nga nung maning nahitabo maning, ni abot mas punto nga na malay na o niya parintira di ay. Ha? Biko na to ko nung paminaw ni kasamang Geralbe kay ingon ang uban niya kaneng wane o oh, puti na naman naghan ng tao kasamang nisto. At anawa o oh, niya sao maning kwan ani ang kang kaon ani nga biko na to ko nang uban ang hingi. Wala na nagwinig kaon ang hingi na maning uban.
10: Halapat.
9: Oh. Magkailanay. Magkailanay. Magkailanay. Oh. Kani, agoy.
10: Mga mag-agaw-agaw na dahil ito rin napita, guys.
9: Ikagaw ra.
11: Ang isaw nga din. Magkailanay.
10: Halapat. Magkailanay. Magkailanay. Magkailanay nga mahan.
11: Adios. Ano yung tao, manana?
9: Ang ilang isig kaamahan mag-agaw? Ikaw na, ito ko nang balikon ka sa Manjiral, be? Ah, kanabi?
10: Halapat.
9: Oh, pag-agaw, lagis pa nagtagsa.
10: Mga mag-agaw-agaw na dahil ito rin napita, guys.
11: Ang isaw nga din, mag-agaw-agaw magtagsa, oy.
10: Halapat. Magpag-ilanay.
11: Magkatiro, ginaling amahan.
10: Adios. Ano yung tao, manana?
11: Ang ilang sila. Di na tututun ang ato ka lang. Kung kayo bahala sila. Ikman, manana.
10: Awa mo na sila magkailanay sa taunang panahon.
9: Oy, gagaw, radi ay. Ah, mag-igagaw na kailhanay na hinoon sila kasamang Nestor aw mura hinoon na ni Oga reunion hinoon na yung kalakiha. Kaya sa uman ane nga kana na mamalay ka labi na og daghan sila og daghan sila daghan pod mo ha og daghan sila daghan mo na magi mga dala dito ha na magi na dala ang pagkaon kasamang Nestor ngano man pod nahitabo nga wa pod sukita sa gine ka na grabe pod sila oy og wapon nakahibalo ba? Igagaw na ilang maginikanan kasamang nisto. Ha? Wapon na isukita nga igagaw sa mga plido, muna yung mauna. Ha? Or gituyo nila nga kwan kesa nakahigugmaay. Bahala na naog ka nang naang. Ha? Bahala nagmanagparinti kasamang nisto basta kaya nakahigugmaay. Ha? O, oh, bahala nagparinti basta nakahigugmaay. Rabiha sa danang kwan na, no? Okay, naman na sa... Kaning nanay nga mag nabay uban nga nagminyo dito sa amo kasamang nisor managtagsag yun sila. Ha, nay managtagsaw nya ingon kuning uban nga baliwon kuno. Pero katos amo nga silingan managtagsag yun pior managtagsa. Pura buyag nga dato sila kasamang nisor. Ha? Nga dato man. Oh, pero mo na nga kanang na ang pero nabetay balaod don nga kung magitagsa mo di pwede nga kwan. Ha, dili pwede nga kana na ang magminyo ay. Ha, di pwede ang mag up to fourth degree man tingali ang third degree ba to? Ha? Nga dili nga mapwede magka minyo ay kasamang nistor. Pero kani saon ta man ya? What ta kay balo ani ha og naka ismeringhoy na ni sila ha. Ha, kini sambahin na magkasama hatod ganato sa DTX 500. Ang DTX sa 500 makasama kampiyon nga proteksyon kanunay 1.3 million orak units ng antioxidants epektibo kini panguntra sa mga free radicals ug oxidation. Ang tuang DTX sa 500 mayo sa maigsoon ang mga pinanggan tigbaminong adunay high blood tasog dugo tasog kolesterol mag DTX sa 500 na ta. Ayaw kabalaka katong DTX sa 500 makasama aprobado sa Food and Drug Administration kasaligan gyud no nga makatabang sa tuwa nga magibati sa kalawasan sama sa high blood unya katusang mangisuna tong adunay fatty liver disease ania kanang namingom nang doktor nga anak kay fatty liver disease o muna nga kani mo imna ha cardiovascular diseases kanay problema sa kasing-kasing no ato magigsunan usab nga adunay problema sa kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia. Ito may sunan nga, doon ay insomnia, dili makatulog, og taro makatulog, manggani, apan minanok ang pagkatulog. Inom ta sa DTX 500. Ang DTX 500 makasama, mapalit nyo sila nga clinic, mao klinika di Alternative Medicina and Wellness Center, nga namimutang sa Unit 102, Mary J. Building, Hakosalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Super Building og Luyo sa Gaisa Nomen, baka magkasama mo, tawag mo sila hanga numero ha. O mas may bisita na lang yun mo dito kay nagtanyag sila og libre nga medical check-up. Gikan sa adlaw nga Lunes, hangtod sa adlaw nga Biyernes, libre ang check-up, wa kay bayran ha. Asa mo na maka-discount sab ka sa uban nga produkto sa DTX 500 ana sa Luyos Gaisa Nomen. Mapalit sa mga butik at farmasya gihapon dol sa inyong mga lugar niya sa Negros Oriental, sa Negros Occidental naa na pud tay stocks no. Ang mga butika dito sa ilaha ato ang produkto nga DTX 500. Amo na giingon kasama nga igagaw ha Joy Riyad aton pa niya. Okay, so balik ta karon nga taud-taud makasama ha. Balik ta karon taud baka sama human lamang sa mga importante kayo, standby lang sa ha. Alas 11:51 nas gabi.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
17: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
17: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
18: ECS.

0: Star Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.
1: Mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
2: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
1: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Happy Fiesta!
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
11: Tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis, bawat pahit.
0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: Ato ang atak na mga sukindig paminaw, alas 11:55 na sa kagabion. Balik na dali sa ito ang Pagkulog Kabildo karong gabion. Na kinimbahin na sad magkasama hatod ka na ito sa Life Extension Vitamin D3. Alang sumiksyon ng mga pinanggantig paminaw nga adunay type 2 nga diabetes. Ayun yung nagpasagdi ha. Inom ta sa Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makasama kay tulo ka soft gel kada adlaw, usa humagpamahaw, duha humagpanihapon. Onya kadto nga way diabetes, pwede ra sad mo inom para malikas diabetes og uban nga mga sakit. Pwede ra duha ka soft gel, usa humagpamahaw, usa sad humagpanihapon. Ang atuang Life Extension mga kasama, gisuportahan ni sa daghan ng medical studies o sa mga doktor. Kanya high quality, limpyo, potent formulation, gikan sa USA, certified ill-seal, aromalikayan ang pagkapiki. Ang nakanindot, no, usab makasama sa atuang Life Extension, kay mapalit ninyo sa ilahang clinic o pharmacy, libre pa yun nga check-up. Diri sa Dak Baya Sugbo, ang ilahang clinic na sa Sibudok Building, Boyon sa Osminia Boulevard, Pangutana Las Guardia, ha? Diri sa Konsolasyon na sa Atbang Jalibi sa Padong Kasod sa Mercados Konsolasyon. Dito sa Negros Oriental, nas Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal. Ang Life Extension Vitamin D3, mapalit sa inyo sa uban ng butikag farmasya doon sa inyong mga lugar, labi na diya sa La Nueva Pharmacy o uban pa. Ha? O niya ang nakanindot sa makasama kay Soft Gel Kinesia, ha? Ang ato ang Life Extension. Okay, o niya itong hatagag pagtagad sa drone, ha? Makasama kay kana na ang sa prosecution kaganiha, ha? Dito sa prosecution medyo aligre kaayo. Ha? Aligre kaayo tungod kay kanang naang naanay gipangkulbaan o niya maura gihapon ang gihimo ni Attorney Ligutan gahapon nga pag gamit og mga pulong nga makadaot mga sukindig paminaw gikopya ra man pod ganiya sa iyang kauban nga prosecutor.

0: Kaso mo na nga kanang nagsigi in town og hangyo, ha? Gasigi og object makasama ang defense team kay ang ilang gipresentar, no? Kaganiha mga sukindig paminaw nga hostile witness gihapon. Kauban na pareho ni kuan ba Gina Acosta nga hostile witness si Limuel Ortonio. Ha? Si Limuel Ortonio siya maoy kanang naang na siya maoy gi presentar ganya sa prosecution. Unya ang prosecutor, ha, babae ni mga sukindig paminaw, batan-on nga pagkababae kasama ni Gerald nga kini si prosecutor, private prosecutor attorney May Divinigracia. Ha, medyo batan-on pa on tanaw, ha? Ha, pero kay kani mapli ba ni gamay ni mga sama ni Gerald, gamay lang kayo kay gi-strike dito nga, ha? Kulbaan taon sa...
1: Tama ba? Oo. Oh. Paibay. You oh. Will also agree with me na kapag paiba-iba ang rason, maaring nagsisinungaling lang or talaga namang ito ay isa lamang scam.
2: Your Honor, please.
0: Ah.
3: You and I both know, Attorney May, I have to sustain whatever basis for the objection Attorney Christine
2: yes,
3: may
2: Yes, Your
3: give.
2: Honor. Move to strike the scam and nagsisinungaling.
3: So stricken off the record.
2: Last item,
0: tanaw ha. Ah, ganun sa kasama si Ral. Tanaw ha. So, gi-strike from the record ang sunang ka nga, wamang yun sila. Bisag unsao nilang puga, gahapon ra nilang pinuga, hantod, ganiha, wag yun sila na puga. Muna nga, ilahala lang nga, mubuhi silag mga pulong, mga sukindig paminaw nga, kunuhay, makadaot ba? Aron nga, ang madaot, dili ang prosecutor, aron nga ang madaot sa mga tao, ang kaning hostile witness, ug si BP Sara. Muna nigamit sila og ha, sinungaling, kanang naanga scam, ha? Alang nga nitulog, ang ilang masulti, maura may ilang masulti. Ang ilang gusto nga kuhaon nga katarungan, wa man makuha. So ningon siya, ha, sinungaling, ha, scam. Poto nga ni-object si Attorney Ferrer. Ha, objection, Your Honor. Ha? I want to strike

0: Nga naman, nga ilang ang inon sinungaling og scam, tungod kay di nila mapuga. Wala sila'y mga dagko nga mga paokyab, dagko nga mga pabuto, mga sukindig paminaw, nga makuha silang hostile witness. Ha? Wa na mo ilang ikapresentar mo na nga... O niya, karon si, kato si Kirnel Lachika, no? Kay mauman to'y gina ni Acosta, Gina Acosta nga, ang inyong pangutano na naunta, Your Honor, si Kirnel Lachika, kay siya maoy kanang naang nakahibalo sa mga dokumento. Ha? O giun sa pagpadagan ang intelligence activities. Ha? Ang prosecution, nag-meeting pa kuno, ha? Nag-meeting pa kuno sila, ipatawag ba nila o di? So muna, o nga mag-update sa kuan ganiha sa trial. Hostile witness niya po gipresenta. Wa gihapon, drama-drama ra gihapon. Drama-drama sa prosecution makasama. Nangita niya po mga pulo nga kunuhay. Maguba ang hostile witness, maguba ang bipisara. Pero wana, gistrike mga sukindig pa, gistrikean. Nga ayaw o gamit, ana. Ingo si Skidero, ayaw o gamit, ana, mga termino. Kaya di na maayos, yunan ka. Pamalain, ha? Way lain nga makuan ang prosecutor, ha? Labi na ganina nga batanon kayo, nangurog pagod sa mga sukindig pa. Ah, klaro kay Ginesco Escudero, inom sa init tubig, ma. Idaran pa na yung katong abogado, ha? Ha? Katong abogada, ha? Idaran pa to niya, ganiha mo rasag nakulbaan, paminaw na ko mo nagikabuhi, ina. So muna nga kanang na ang amot ugma ato ang atangan ni ugma, ha, ato ni atangan ugma mga sukindig paminaw kay ugma ang ikatulo na sad nga adlaw, ika-19 ka adlaw, ha, ikatulo karong simanahuna nga adlaw sa impeachment trial. Wa man gihapon, ha, wa man gihapon makasamay kuan kanang na ang wag yapoy lami paminaw ng ilaha dito. Gusto lang sila yun nga agupon kunuhay nila pero dili sila, wa sila makaguba ganiha. Si Rogelio Balignot na naminaw na to og si Liselle Barbosa Reed. Og sa tanan lang nga naminaw, salamat kay niyo, alas 12:03 na mas kadlaw. Dali aras-oras, eh, matablaw taga budgets tong oras taon. Mapadidit na to, naghanay na din. sunod na lang kanana ang makagayon ramagyuta ka sa mangki. Salamat kay ninyo, ha, ato ang mga naminaw, ato ang mga kaigsuunan sa ganagsunod, ha. Salamat kay ninyo o niya sa mga nagpa-shout out, ha. Salamat kay ninyo kaysa man ng mga uban na to, no, nga nag pa-shout out sa datong hatagan o kuan sa matuhatagan o pagtagad, no, kay di ba makita na din ang uban. Ala, sige, ugma po na lang po, da. Uban na to nga mga nag-pasout si Jean Abilia, si Elsa Quintero, Ninita Tagapan, Roberto Tabulong, ha, Tabalong. Ania si Jarius Cabandi Jr., Corazon, si, oy, si Al Albiar Tapasok, ha, naminaw sa dato, di ay, mayong pagpaminaw kasama. O si Lowell Interina, o si Elmer Montijo, si DJ Kansa Hirda, aga GC Abilianosa, may gabi ini mo kasama GC. Kumusta naman ka diha? Og si Crispin Saya ang Ulita, og si Brindo Lagumbay. Okay. Awa na tayo igong oras magkasama. Salamat yung kauban Dres Muscle Control. Kasamang Kisos Minya, kasama Nilso, Nestor Humisilio, og si kasamang Gerald Albio. Sama dito, transmitter side, Robil Boiser, Chief Technician, Alan Talot, Liber Atis, sila niyo boss galagad sa kahanginan yung Radio Man Benji Olpos Tanghian ang magpasalamat yung pagpaminaw o manamilit kay Prangis Pag-ingon ang Dios magauban ka na itong tanan sa tanan dapit doon sa nang panahon Tatak RMN. Straight to the point.
1: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9%.

0: Atesa, ilan yung boss galagad sa kahanginan yung Radio Man Benje Olpos Tanghian ang magpasalamat yung pagpaminaw o manamilit kay Prangis Pag-ingon ang Diyos mag-auban ka na itong tanan sa tanan dapit o sanang panahon tatak RMN
1: straight to the point
2: maulan man no worries na amoy kulob ang damit
3: Charm Fabcon pangong pumakabloom tanggal amoy kulob sa pangon ng Charm
4: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9%

0: container nga mulabong na ganin na siya mayo anana nato siya ibalhin dito sa area. Pero before na nato siya ibalhin dito sa area, kinahanglan nato siya i-harden kanang atong itawag og atong anaron by practice nato siya buhat gyud sa init. Pero meron na tong harden na half day sunod hantod na nga mahulde na gyud siya hantod nga pila ka weeks na na siya diyan nato gi-practice buhat sa init. Karon negato na sa field makaguwanta na na siya dili na na siya malaos. Karon na may naaming gyapon yung kaning mga leaf cutting methods para aning mga sampagita pwede rin na siya mabuhi ang leaf cuttings. So naana ni daghan gani makitan ron na to sa YouTube nga bisag dahon sa bayabas ilan ang pagamuton. So wala pala noon ko kasulayan na pero naamay daghang mga ornamentals na ron nga pwede rin ang dahon atong putol-putolon atong itanom. Nya, nasa iuban nga gamot. So ang usa ang karaan dyan aning practice sa breadfruit kanang iyang gamot imong putlon imong ilibkas dahil magawas tong salingsing una to ni mo katon una itanom. So maunay sila karaan nga example aning root cutting kaning kuan breadfruit niya ang kanang mga berry blackberry pwede na siya dayon ao na isgutan naman ato ning sayon o kuan. So maunay siya ang katong mga pama ang ato ading gamitunon kung maghimot tao ka sexual propagation kinahanglan di eto katong pruning share katong atong para putol na to sa sayon kay kinahanglan man na siya nindot ang pagkaputol na hait siya di ba na pwede na to katong tataron. So kinahanglan tag pruning share o kanang budding knife o wala tay budding knife katong akong giingon nga paper cutter. So mao na siya atong gamiton sa ato ang sexual propagation ya kinahanglan sa tagunting para igunting na to sa mga dahon nga kanang atong gimarkot di ay kinahanglan og at inig putol na to ana dito gikan sa mother plant niya nga nanay daghang gamot ato na siyang kuhaan og dahon dili na to na siya padalon og daghang dahon inig transfer na to ana sa tong individual nga container kay madehydrated man na siya kusog pagkaayo mo suyop ang dahon og tubig unya iyang gamot wala pagka establish so mahibong mo ngano nga mga malaos na to siya so imo to siyang ang dahon imong guntingan og katunga binlan imong giginagmay na lang. So kinahanglan jud ka gunting kay og imo na siyang pasagdan pananglitan ang imong giputol ron buongon ya dagko kay og dahon ang buongon ya imo ra na siyang itanom diretso ig putol nimo dito sa mother plant imo siyang itanom og diretso dagko kay chance nga dili to siya ka survive kay ang iyang dahon dagko kayo kusog kayo ang absorption sa tubig unya wala ning suod nga tubig bitaw sa iyang lawas kay ang iyang gamot bag-o pa man nato nga gitanom. So importante na nato nga atong buhaton nga atong kuhaan jud og dahon. Bidla na to lang og ginagmay. Naasay mga lain-lain nga pamaagi sa grafting kaning cliff grafting, saddle, whip or tongue. So depende ra ni kung unsay ato ang ganahan. Na kaning cliff grafting katong akong giingon nga pormahon og kuhaan letter V mao nay kinaka common nga gi-practice namo diri sa amuang opisina kaning saddle, whip or nice splice na pag-i-bark katong arira sa kilid na to ikuan isumpay. So ang pinaka-common lang yun na to nga kuan o pinakasayon nga akong nahibawan ka arira yun ta sa cliff grafting.
1: Okay sir, medyo daganagan yun ang atong nadungog karon. Ato usahatagan o water break si Sir Rufino no, atong paminawon o sa atong mga pahinomdom. Please stay tuned mga higala.
2: Ang ninyo sa katalagsaong paghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugnan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto ni ini. Sa humayan, pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hula. Paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon og lima atong mapangandaman og marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7.

0: Iwas peste. Problema mo ba ang damo, kuhol, daga, ibon? Ang mga pesteng kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, rice bug? O baka may sakit din ang iyong palay tulad ng rice blast, sheath blight, bacterial blight o pungro? Pag-iwas ang pinakamabisang solusyon sa kanila! Paano? Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan. Palagiang bisitahin ang bukid. Tandaan, prevention is better than cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo. Para sa detalye, kontakin ang tech center ng PhilRice, 0917-111-7423.
1: Okay, ang word of the day na to karon is markot. Akong balikon, ang word of the day is markot. So, i-text na dayon mga kaigala nung ato ang word of the day. Kinahanglan nga na siya sulod sa ato ang oras mga kaigala sa programa. No, dili dawato ni Kuya Miko ang text nga before or human na ang programa. Dapat in between siya mga kaigala no, sa ato ang program para ma-valid ang ato ang word of the day mga kaigala. So, akong balikon, word of the day is markot, no? So dawato na ni Miko kung maro spelling man ta, importante is masabta ni Kuya Miko no nga ang pagbasa markot mga kahigala. Okay, so i-text na dayon sa 0916-731-7100. Akong balikon, 0916-731-7100 mga kahigala. Og sigarahan nga mo apas no nga magpa-enroll ko LD, no? Pwede gihapon mo no nga ma-join sa tuang school on the air, eskwelahan sa Kahanginan. I-text lamang sa tuang number mga kahigala no ang inyong kompletong pangalan, edad, address, adlaw nga nataw, hands, ukod, salona, o klase-klase sa inyong ipangtanom. Kung na association, mas maayo, no? Apilihan imuhang mga members, mga kaigsuna, no? Mga kaigala nga, ipa-enroll na to para daghanta nga classmate. Kung wala kay history or background sa agriculture, welcome magyapon nga mo join diri sa tauswelahan sa Kahanginan. Tungod kay libre na po ni siya, mga kaigala. O doon na po may madawat, no? Puhon-puhon sa tuwang graduation, mga kaigala. So, surprise rin na to, kauban ni Kuya Miko. Daghang salamat o padayon ta sa pagpaminaw mga kaigala. Ug mo katotong mga pahinumdo mga kaigala sa makasapama yung adlaw kanatong tanan. So balik ta ni Sir Rufino no? Sir, unsa may pwede nato mag-grafting? Applicable ra ni sa tanang fruit trees?
2: So ang example nga pwede nato mag-graft mo ning mango, lansunis, durian, avocado, guava, citrus. Maura na siya mga example sa ato ang pwede i-graft. So kaning arita sa kuan sa care after grafting, so inig sumpay na to, inig abot ng 14 days kuan naana gina siya sa lingsing nga mugawas diri sa babaw. Unya nasa na siya sa lingsing nga mugawas diri sa ubos sa ato ang gi sumpay katong ato ang stock mo sa lingsing man sa to diri sa ubos. So kinahanglan nato to siya i-remove kayo gato to siyang pasagdan ang katong atong gisumpay, dili to siya mabuhi, lupigon man to siya diri sa lingsing sa ubos kay kusog mo to siya musuyo pug nutrients kay gikan pa man to siya sa liso sa seedlings mo man to siya nya ang gatong diri sa ibabaw kay gisumpay naman to siya so malupig ito siya na koy kuan ani na experience gyud dito sa Medellin kay naay client ta mo ning ari diri sa mong opisina kay iyang ipatanaw ang iyang mangga dito sa Medellin unya ang iyang mangga dagko na kayo mga 15 years na gikan sa pagtanom dagko na kayo. So, ang iyang nahibulngan kay iyang gipasprehan dito, siya nga naman nga naa may mga punuan sa mangga na ko nga puro man to grafted. Na may mga punuan sa mangga na ko nga lain man ang bunga, dili man kuan o niya. Naiuban nga wala dito kuno na munga. Niya, dagko kayong dahon, dako na kayo ang kuan, dako na kayo ang kahoy. So, akong gibisita dito, sus pagtanaw na ko dito kay ang grafted di ay katong gisumpay na mata kay ang nakatubo sa ibaba sa ubos ang katong salingsing niya sa iyang seedlings maoy nabuhi. So ang gisumpay niya na existing siya pero perting gamaya. So ako siyang gingnan nga ato ni siyang putlon, bahalag dako na ni siya kayo ato ning putlon karing gisumpay maoy atong patubuon. ingon ni siya maka-recover pa na, ingon ko maka-recover pa na sir, basta maputol lang ni siya. So, imagino ni Mugod nga ang gatong salingsing sa seedlings, mura na sa kong paa, pero ang kuan, katong gisumpay, mura nagbukton. So, gamay, kaayo. So, ako siyang ginan nga, ato ni siyang putlon, sir, maka-recover pa ni siya, magka-apas pa ni siya. So, maunay usa sa nato sa bantayan kung magtanom di ito kanang mga grafted nato nga seedlings nga atong gitanom. Kung naa, mailhan man na nato ang join sa iyahang sumpay, sa iyahang sinumpayan, kung naa gani sa lingsing nga mugawas ana sa ubos sa gisumpay, ato gina siyang kuhaon, kay kana siya mukao na siya o kusog kayo ng nutrients, pero dili na siya mamunga kay seedlings pa man na siya. So, malupig tong ato ang gisumpay. So, usagi na siya sa atong bantayan. Mananom na ta dito sa field. Dunya, labi na dili tapirmi dito mo besit. Example, ginana ka ng mangga kay daghan kayo yun ang salingsing pa sa ubos sa atong sinumpayan. Mangga ka ng mga kalamansi. Mawagi na siya bantayanan kay daghan na kayo kong farm nga nabisita nga maunay ilang problema nga naibuong sila sa ilang limonsito nga puro kuno grafted. Dunya, anong naitunok. So, pagtanaw na ako sa punuan kay ang salingsing di ay sa liso, mao'y nagpadayon, nawala ang kato ang gisumpay. So, mao na siya ay atong bantayanan.
3: Okay, thank you kayo, sir. No? So, dutay na natong oras, sir. So, basi na kay mga panawagan din na sa itong mga listeners karon na naminaw sa itong skwelahan sa kahanginan. O ganyang sa ganahan nga mo visit, pwede naman ka mo visit sa imo, sir, dire sa opisina ninyo, no?
2: Oo, pwede rin yun. Kung naamoy mga problema sa inyuhang mga farm, pwede rin mo request dire sa among opisina nga mag-imo lang magsuwat nga kinahanglan mong technical assistance. Pwede rin mo adto sa inyuhang farm. Or pwede rin po ko ariyon ninyo dire sa among opisina na ako dire sa may protrace na mo. So, pwede rin mo mangutana kanalang panahon sa office hours. Kanaradyo ko mo entertain ko kung unsay inyuhang mga problema. Basta makaya lang na ako nga tubagon ako dyan mong tabangan. Okay, so maura to o mayong adlaw kanatong tanan.
3: So, daghang kayong salamat sa sunod na po't nihigayon mga kaigala. Mag-ubat-uba na punta sa sasamang oras.
4: Kung din hindi natapos kining tulumanon, malungtarong pagpaguma. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpaguma.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo! Smart 2! Smart Dishwashing Paste ko! Smart 2! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Smart! Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste!
5: Heavy-duty linis, bawat pahit!
7: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS! Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
9: Charm! Fabcon! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang.
10: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
12: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
13: D3 for longer life.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang!
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain!
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula!
20: Ngipin ay Max talaga! Max protectado pa!
19: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
20: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protectado pa, unique!
19: Max Alaga, Max protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
20: ECS.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin naming ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatsyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Philippines Center Time para sa 4:41 na.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Colonel Raymond Dante Lachica, andamo atubang kung ipatawag sa Senate Impeachment Court. Ano pagsulti sa kabaturan?
3: Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero, malaumon nga mahuan sa di pa matapos ang tuig impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Sa mga balita lokal, kusiyo sa Rekmeni Sugbo, mangayo og comprehensibong development plan sa Monterasas de Cebu.
3: 50 milyones ka pesos nga gihatag sa petrolyo kadto sa Bourbon gamiton lang sa pagpalapad ug pagpalambo sa water distribution system sa maong lugar.
1: Balita gawa sa nasod, Russia mag-deploy dugang 300,000 katropa dito sa Ukraine kanang tuiga.
3: Sa negosyo housing related assets sa pag-ibig na butogapil sa katrilyon ka peso sa buwan sa Hulyo.
2: Headlines karon.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
2: DYHP
4: Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay, Pilipinas. Tungkol
1: na mga mahinungdanon, ginagawa na radyo.
3: Unang balita.
4: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Hatod mga impormasyon ngayon mong masairan.
3: Ang ayari mong madugan,
1: una sa radyo,
3: una sa balita.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
2: Number one. Number one.
4: Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
3: Number one.
4: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
2: Nationwide. Nationwide.
4: DYHP. Unang radyo, unang balita.
5: Gising na.
4: Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
1: Adlaw may galang Miyerkules. Pizza 26 na may gala sa buwan sa Agosto tuig 2026. Sa kansa, kanito mong ang paro sa CWHP. Aramin sa buka niya ang mga tigbalita.
3: Kinaini Radio Man, Ken Galinea.
1: Ako sa Mino Radio Man, Lord Bosamante. Hato tabi ka lang sa Resay, Santac, na sa Butang. Pagkatod ka ninyo sa mga rapas ka mga balita. Magbuntag, magbuntag. Sugbo kami sa inyong Mindanao. Lalipod ka na may gala sa tunga pagpariguman. Nag-announce kami nga, kamos kapiskay kami yan. Nag-announce kami nga ng Miyerkules. Thanks God, it's Wednesday. Midweek na. Nag-hana na yung, ano, hapit naman ang pizza 31 sa Monday. O niya, holidays sa Monday. National Heroes Day sa Monday. Para o long weekend. O niya, pag-uman na may gala, Burmans na. When I'm seeing boys and girls sitting lanterns on my mina na tayo sa wow, makita mugtingog na sa si Maritsana na kalikihan eh. Oh? Muli-li na sa si Pintana sa si Maritsana na kalikihan. Dali aras panahon. Wala nga. Atong yung pasalamatan, mga higala, itong labaw nga magkagagahong, nga gitagaan patag kinabuhi. Ta, gitagaan tayo ka laglaing adlaw. Nagpasabot na mga higala nga kanang pinangga atas itong Ginoo. Subay sa iyang paghatag na po na ito, mga higala, laglaing adlaw. Karong adlawa, karong kadlaon, nakabata pata. Atong daigo ng pasalamatan, mga higala, itong labaw nga magkagagahong. Yan na. Magbuntag, magbuntag sa itong mga kiksunan dali sa ato, sa sunod, sa sugbo. Sa itong mga siningan, mga rakbayan, nagpain sa bandami, lapu-lapu, Toledo, Danao, Tarisay, Naga, Karkaro, sa rakbayan, sa Bugo. Sa itong mga kasikbit, mga lalawigan. Dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Pipada kamayan may gala sa Western and Eastern Visayas. Kanikulasa na binong namati na may gala sa tulungan ng unang radyo, unang balita. Kumusta, kumusta, kumusta? Indutan sa balita kaninang sa atong headline kasamang ke, no? Sa negosyo na to. Ang Pag-ibig Fund, doon na day assets, housing-related assets nga maabot na sa kapit o sa katrilyon, no? Mentag mga hatag ang atong taga-pag-ibig kung mga balay, no? Hinaot nga ma-afford mga higala sa mga di ka-afford. Kay karon mga kasama, muramag problema o lisod kamuton ang kuan, kining pagkuha ni mong housing. Kung di ka kaabot o inaning sweldo ka sa mangken, di ka ka-acquire o housing. Kinanglan pa ka o kanabitaong co-borrower. Ko sa tawagan na kasamang Ken ko.
3: Oh, karon inana na pero na ito'y termino ana. Oh,
1: duha mo.
3: Co-borrower.
1: Oh, co-borrower.
3: Toyo po tingali ana kasamang Arnold, gabutangan din nila og requirement.
1: Kara para kabayad ka.
3: Ata ani, makabayad ka at the same time, napay mahabilin.
1: Napay mabilin si mohang kuan. Pero dapat unta ko an kanang bisag magpa-cancel lang sila ba? Pilion lang nila itong mga wagi balay bitaw, itong kwan kayo kanang nasa mga squatters area kasamang Ken unya naay mga trabaho unya kanang kinahanglan yun ba nga makabalay sila ba?
3: Pila nga bitaw, dili lang good tayo kanang istriktohon ang gidak-on sa requirement nga sweldo, no? Kay warang usay ba nga sige, ako rin bahala ani, ako rin may tagpagi yun, so ako rin bayad.
1: Kanang bitaw ang ang
3: kita basta natay obligation ka sa mga ano manikamo
1: kabayan ng kita.
3: Nay
1: mga kwan sa pag-ibig ang bayranan ang beronon kada buwan tag 7,000, 6,000.
3: Low cost housing a brand new. Naman sa slide gitawag og kada mga acquired assets.
1: Kada mga gipangbawi,
3: gipangbargo na nila kay wala na makontinue bayad sa previous owner. O baligya man na nila o barato-barato kasi Arnold. Mahal ka tugyo mo.
1: Pero mao lagi sad ang requirements mahal-mahal sa kwan sad kanang taas-taas ang requirements, no? Labi na karon. Labi to inyo ha kay kwan man to kanang auction man to inyo hang nakuha.
3: Wala na to maapil ko pa to di pa kay stricto ato sa
1: bidding. Di pa stricto karon karon bidding na, no?
3: Oh, karon bidding na gyud. Itabo ato kasama ang Arnold sa una kay ang mga wa to mahalin sa ilang bidding o ibigya nila barato.
1: Pagkato rin mas balay ka ng ikuang gini, renovate pag yun mayo, no?
3: Depende sa makuha ni mong unit. Kaya na yung mga unit atong ready for gamit na yun.
1: Kato ka Jake, yung mga to?
3: Oh, gali, na uban na occupied. Ikaw na maoy, kanabitaw, mo hangin sa tag-iya nga. Adili, tag-iya, katong wa na ni bayan yun, nag-occupy lang hapon. Imuhang yun nga, ako naman yung nakuha.
1: Kaya na kuan, tulog ka buwan, para makapagita mo uglang balay.
3: Kailangan considerate sa yung ka.
1: Kanang tulog ka buwan o wala na, oy, kanang taas na kayo na nga kuan nga makapangita ka ulang baray.
3: Na naman say rightful owner yun. In fairness.
1: Tawa na. So,
3: hindi, kanin doon tatukan sa mga Arnold, kaya mga units nga magamit na gid nimo, kagipuyan pa man. Depende sa imong
1: pero mabilihan. Pero kining karta nga kapin sa usa ka trilyon, dako-dako na sanay, no? Nga,
3: meaning, malabuon kayong ilang programa sa housing related.
1: Daghan ang nguha o balay.
3: Importante mo sa guy na, oy. Magabang kakarot ka sa mga Arnold, masige magsaka ba ang bayran na?
1: Tinood. Inflation. Tungod sa kanang kuan kasamang kid, ang mga tao ron, ang mga kuan, mga batanon, ang ilang goal ron, makakuan sila, makaangkon, og kanang kaugalingon nga balay, bitaw, na titulo, ilang nakapangalan sila, ha?
3: Nindot tayo na goals sa kapatanon, sa nabitaw, wak pa kay pamilya, kay makabayad-bayad pag yung kapat.
1: Tinood na. Ako, nagbahay di ako. Nagbahay ko ba nga sa batanon pa ako, nakahuna-huna na kasama.
3: Tinood, oy. Kita sa una ba? Sa panahon ka sa mga Arnold, worth yung baratuha, ano? Ay, nabagay mga unit sa una, nga 1,000 ra imuhang mortgage, imuhang ka ng mortgage ni mo, imuhang bayranan ka sa
1: bayranan,
3: mga Arnold.
1: Bayranan, binuan.
3: Binuan, libo kapin.
1: Na 3,000. Ako naabdan na to, 4,000 ka sa mga Ken. Abot ako
3: dali si mo. Ako na ko yung naabdan, nga mga almost 2,000. Tiyaw mo na, ha? Tiyaw mo na.
1: Karon,
3: tingali karon ang kana mga low-cost housing tingali na as mga 7,000, no?
1: Ah, 7,000, oh. Low-cost. Kana mga kuan-kuan gamay, kanang
3: mga row houses.
1: Row houses, ba? Mga kuan kanang kuan ron, bag-uron, mga bagong unit. Tagkuan 15,000 ta pataas sa mga kuan
3: kana tagsa ka unit ba o sa usa ka unit ah. Lagyo or kanang duplex porti mahal na
1: So di na ka-afford ang uban mga igsoon
3: sakto gina ang mga batanon karon nga karabitaw ang inigsugod nilang trabaho ang ila na yung mindset nga kinahanglan makabalay yung ko
1: mintas bata pa kay kanarabang kuan housing tag 30 ka tuig bi anak bayaran nimo
3: maximum ana no maximum 30 years
1: na 20 years
3: og ari na kas 40 anyos nagbala nanguhas pag ibig ka sa mang Arnold napakay 20 ka tuig nga retire padong 60 o 20 ka tuig sa imong bayaran depende sa imong edad
1: oh nahala indot di sa unta oh ecstasy ang gobyerno mo himo ba og programa kailan naman tayo kwarta rin yung kwanon. Ay, assets ang pag-ibig megalang mabot sa usaka kapin sa usaka trilyon ka peso. Nagko na kayo na siya. At oras, megalang gala alas 4.51 na. Arita megala sa atong answer to win promo. Arita megala sa atong answer to win promo. Ang konsehyo sa Dakpesog mo, mga igala, mga ayaw kinig comprehensibong development plan sa onsa ni may galang establishmento. Ganap itong dako kayo diha nga controversial kayo nga establishment diha sa Guadalupe. Ganap sa Bukid. Nga hinungdan may gala sa gingong hinungdan sa mga pagbaha. Ana si Babaw ba? Kanang kasi tagiya na kanang si Yang. Mami developer na kasama kayo, no? Si Yang ang apelyido, ana. Matanon na may gala, mauna developer o designer. Anang koan, kanang usak establishment, may gala diha sa Guadalupe. Mauna ay usa sa mga ginudahan nga hinong dance baha dari Cebu City. Wala, ipangayon ron sa konseho, megala ang komprehensibong development plan. Unsa'y rason nila, ani? Ha? Unsa ni megala nga establishmento, ay lang itong rason. Kay, wala pa man na ito, Banunggi, ang balita, megala ni kasamang Ili Bolono. So, unsa ni megala nga, kuan? Establishment. Nindot naman ito naon, megala, basta mahumana, kita ko sa plan, sa kuan ba? Ni Duta, eh, pero pag 50 million sa isang isa unit kapag kapuyo niya, may gala, Puerto Rico, nga mga dagko, mga, wa, ang kwarta, wa na, morbitaw, kuhan, kanang, wa na,
3: wala
1: kabutangan sa kwarta.
3: Wa na ilingaw, kasama,
1: Arnold. Wa na ilingaw ang kwarta, pastilan. Okay na! Ang kuan Slater Young di ay ang tagiya ani kasama kay o developer. Asya kita tagiya gid ay no. Oh na. Ya ito tubaga na mga igala onya. Ang ato mechanics mao gid ang pag follow, pag like mega na sa Diwa HP Aramin Cebu kang Attorney Rafael Fernandez Banyok. Onya i-share ang atong program mega na unang radyo ng balita karamutanga. At sa check mega na sa kasama ang Jess sa Sampong, sa ito mega na mga presyo sa mga naunang paraliton. Diya sa kamerkaduhan.
5: DYHP, tutok presyo sa merkado.
1: Kasamang Jesse, good morning, Jesse.
6: Yes, mayong buntag kasamang Arnoldo, kasamang Ken, o mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon, DYHP, Arimen Cebu. Good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro, o mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, para sa atong mga suking tigpaminaw, mga tagtag presyo sa mga klasik-klasing mga utanon diri sa Carbon Public Market. Agbati, si tintang kilo. Kamunggay, si tintang kilo. Kalabasa, 15 kilo. Okra, 50 kilo. Sikwa, 50 kilo. Beans, 80 kilo. Batong, si tintang kilo. Kamuti galay, 40 kilo. Utanon sari-sari, 50 kilo. Utanon pagbit, 50 kilo. talong, 60 ngadto sa 90 ang kilo. Palia, 90 ang kilo. Kalabasang puti, 20 ngadto sa 30 ang kilo. Taugi, 35 ang kilo. Sapsoy, 70 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong Radyo Man. GC Sumambong, DYHP, Tatak, Arimen.
7: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang naanay edad? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga pre-radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yung batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo.
1: Ayan, salamat ka sa mga Jesse Sabampong, gikamigala sa Carbon Public Market. Hindi na batin may gilang presyo sa mga utaron, mga sari-sari guban pa, yes, Carbon Public Market na mga kasama. Samtang sa Pikas Bahin, ato ko na i-check may gilang sa kasamang Jane Galliardo karoon na taon. Labot may gilang sa pag-ulagway po sa gawas ni Ning Orasa. Wabay pagtutaligsik, kagahapon sa hapon, murang nagtutaligsik gawa kadali, no? O niya, niundang na po dahil mga higala. Para maka-uwan yun. Pero nakabasa o atop sa sakinan. Dito sa Luzon, may gala, gipang baha dito mayo. Ang rason ko na may gala sa baha dito matod pa ni BBM tungod sa kusog nga uwan. Pero ang gipaimbisigar karon mga higala sa ombudsman ang Davao. Kaya mao ko nung epicenter may gala sa flood control. Kasag uto ka ng ombudsman. Ang grabing gibahaan pag maayo mga higala ang Luzon, particularmente na ang Ilocos Region. O kineng National Capital Region, kineng mga syudad, ana diha may higala, gipang lunupan. Pero ang ba-ba may higala sa ombudsman, dito sa Davao, kay mo ko ng epicenter sa flood control. Karena ato saya check bagaimana sa kasamang Jane Galliardo Bic. Kasamang Jane, good morning Jane.
8: Good morning kasamang Arnold o kasamang Ken. Nyata ka rin din is na Capitol Drive Dapita kasamang Arnold. Ato ang G-Subay po dyan eh.
1: Ay, baktas-baktas na diyan. Marang baktasono na lang din mo giyon na dihan Dapita kasamang Jane di ay, no?
8: Para gamay-gamay na lang yung baktasonan sa kasamang Arnold. Dali na lang kaayo sa mga kasamaran din na ako din hino nga. Hinaw po po kaay ka sa mga Arnold pero hino ang sa itong pag-backlay siya.
1: Di ba, Bilyalong Drive mo na diha? Sa una? Karon Capitol Drive na diha?
8: Oh, sa Bacau de Pique sa mga Arnold, kay dito ang Bilyalong
1: Drive. Ah, Bilyalong Drive dito.
8: Oh, paingin din sa ubos, nanak din rin sa pito ng Capitol.
1: Nanak ka diha sa may Mayflower. Napa ba yung Mayflower karon? Napa ba napa ba naron?
8: Ang
1: Mayflower Hotel. Kaya doon ng San Jose Bake Shop. Wala no, si Rado naman ang Mayflower na tingali, no?
8: Wala si Rado na kasama kayo, no?
1: Pension House naman tingali na, di ha?
8: Wala naman yung tao.
1: Nagsin niya si Kesus Minya na rin. Pareho na ko rin sa sugo ko, no? Karang may flower kada ato petinindota nang hotel sa una?
8: Pero karon kay sa mga ano murag ningaw na siya murag ang dating murag ang quarantine ang suga nilang
1: dawa. Oh, kumingo nga ni kay sa una nga ana ko mo check in sa Mayflower. Murag arang-arang imong kwan, imong room. Dili kanang sikat-sikat kamay ba? Sikat-sikat kanang sikat-sikat ba? panahon sa early 2000 na inana kasamang kin ng mga panahon no? Oh.
8: Kapila mong gigi na ka-check in dari ka.
1: Wala ko ka-check in diha. Nako nagpuyo anang luyo anang may flower. Ah, pero kuan na sikat na kani adto na nga kuan building Mayflower nga hotel.
8: Pero pa kaya sayang kay ka sa mga island kay dako bayon ta kaayo siya. Pero mag naminaw na gid siya. Sa nakita din mo na mga jamba ka sa mga island.
1: Dako mag renovate. Oh, gi renovate.
8: Renovate ni over renovate ni kay pila na ka kuan pud sa mga island nga mag-agyan ko diri. Wala naman ni Abri.
1: Ikaw, wapag ka matao tingnan ni early 2000 ba? Mga 2000, mga 1999, mga 1998, wapag ka matao na?
8: Wapag yun marami.
1: Wanay, mga panahon nga nisikat ng Mayflower.
8: Gabi tayo pa kaya ito sa mga... Wala kita familiar sa mga Arnold, pero... Siya ka sa mga Arnold, kaya kuhaan ba, dili ganito ito yun nga. Dato yung register sa karsada. So, dali na pa kayo yung mga backstage sa ito ang mga mag-check-in ng mga kasamang mga idol. Ikaw man, mabawi lang ka sa mga Arnold. Pero inawin ka sa mga Arnold, dato lang tagang pagdagagamay ang ito ang giagian nga. Medyo ninyo pa karong mga oras ha, pero di na naman dito makita ang mga nagbiyahe. Ato mga halal-halal drivers, ato mga jeepney, ato mga taxi drivers, isa mga Arnold, bisan pa man, nga dunay pagtaas sa presyo po sa ato ang gasolina o krudo kagahapon yung adlaw. Pero padayon gihapon, nga na ni kay Sikay ang ato ang mga drivers, isa mga Arnold. Wala na sa tinasinati nga pag panaligsik karong mga orasa, pero di gihapon sa kumpiyansa ka sa mga Arnold yung asa man bigyan ita mula ka o karong adlaw. Mga paglayo po sa dugang pagtagad sa mga nahitabo sa atong palibot sa mga ano, di labi nagin sa mga update sa mga makuha po nato ng mga balita, gikan po sa ato ang mga kapulisan. Bingin na ka sa mga ano, dako ang inyong Rajman Jane Gallardo, DYH, ito pa,
1: hayag kayo ko ano, Capitol Central Hotel and Suites. Dedod kayo mga suga. Lagi sana magkasama ang Jane Gallardo. Eh, ganandiyan na pita sa giyagiyan ni kasamang Jane sa Picas nga is, ano na, kanang karsada, kanang East Capitol Side. Dugay ko na po yun, ha? Mga 6 years. Sa akong lula o sa akong auntie. Auntie na ko. Kadi, ha? Dugay ko po yun, ha? O na nga, sweet-o sa kundihan na pita.

0: Megala. Ang answer, Megala. Ang answer, mate. Unsa pa yung answer, mate ko no. Ang answer, mga igala, Montirasas. De Cebu. Pero kanaman inyo Montirasas, okay na na. Madawat na na, mga igala. Ang nakatubag, mga igala. Sakto yan tubag. Unya, naka-follow, naka-like, mga igala. Sa diba, HP, aramin si Bukang Atty. Rufil Fernandez Manyok. Naka-share pagin, mga igala, sa program. Mosi Mary Jean Vergara Torres. Mary Jean Vergara Torres. Good, ikaw ang atong palaran nga mananaog. Ni Vergara nga apelido ba? Di ko kalimutan eh. Akong classmate, akong schoolmate sa una sa high school. Akong first crush. Vergara apelido kasamang kay Sasmin niya. Ito sa Davao. Sa high school. Mga second year high school ito. Grabitang mo. Grabitang pirmiro pa niyo mong makalike ka ba? Makalike ang babae ba? Second year high school? Karon sa grade 6 ay higugma na. Ako nagsugod-sugod ko ka nang higugma-gugma. Bita ka nang nakagusto-gusto. Nang an ba? Nakalike-like ba? Kanang high school second year. Nanay crush, ginahanan mo eskwila mo, sa'yo na kanto eskwilahan, kaya nanay crush, gusto makakita sa crush. Kanang apelido ha? Ako ginang atang-atangan, ginang tutukan yun ba? Paha niya. Nga, so kung nai kasi mong classmate, wala, crush niya. Di po ka masoko. Kaya crush, matinoon mo ni mo. Yang ganahan ka sungugun ba? Ganahan ka firmi sungugun mo doha? Wala sa high school, oh. Ma'am Mary Jean Vergara Torres, ikaw ang ato palaran ng Mananao. Congratulations! I-send lang imuhang GCash number, ma'am, sa Facebook page sa diba HPRM in Cebu. Ano ma-hatag na yun ang imong paldo-paldo nga GCash. Stand by sa mga balita may gala. Haman lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinomdom. Oras, alas 5:06 na.
1: Kininga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Kapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kayo? Mo, niya makasaka ko, makalagsak. Oh, bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nag-mintin ko, ano, ay, pagkong hiyahay.
6: Ah, pwede na, makakas
5: pila. Ano ka, no, binta na ka.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
3: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
3: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni bus, ni normal na. Itong last na ko pag-check-up sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimul lang 500. Dagan salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
8: The Original Koi Herbal Capsule.
3: This newscast is brought to you by Sa Kabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.
10: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa ang kinahanglan.

0: kisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong piliod. Kay kini di kalidad, potent ug standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. The doctor's recommended Vitamin D3.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul,
4: DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Aduna kini antimicrobial properties.
3: Nga makatabang sa pagkuha.
4: O pag-ayo sa bugas-bugas.
3: O katul-katul.
4: DTX 500.
3: Mabalik sa pinakadul nga butingin sa inyong lugar.
4: DTX 500.
5: Ako sa Janice, okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatik ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regional na ako menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Set living testimonies.
7: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
8: Di na ko kakita. Nikalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
7: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
8: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo usaw sa inyong sugar. June Largo.
6: Living testimonies. Living testimonies.
7: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
9: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilib.
7: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
9: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilib. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
6: Living testimonies.
10: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
11: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
12: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize nini ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
13: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
14: Para sa masulhay ng pagpamuhi,
13: Super Fiber.
14: Mabakal sa mga butika.
15: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
16: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
17: Bang kasama ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga sa matag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo nini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City og konsolasyon, Cebu Branch.
18: Life Extension Vitamin D3.
19: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
20: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
19: Hindi po kayo gumaling?
20: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
18: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
21: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
22: Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
23: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
24: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
25: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwaiturgao del sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga.

0: AXL Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naay peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Julita Salvida, naay diabetes ug high blood. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Ma'am, may buntag si kinsa day ni?
6: Ako si Liling Salvida.
5: Taga-asa day ka ma'am, huwag pilay mong edad?
6: Ang akong edad 51, taga Cebu City.
5: Ma'am, unsa day mong sakit day sa una?
6: Ang akong sakit, diabetic o high blood.
5: Sa unsa imong gipaminaw sa una ng sakita?
6: Ang akong high blood, naglipong-lipong gikuan ng high blood ako. Kani abot yung 200 ang akong dugo.
5: Nga, gidakop sa diabetes.
6: Oo, nga, diabetes.
5: Sakita na ay high blood, diabetes pa.
6: Oo, diabetes sad.
5: So, unsa pag imong namatikdan, ma'am, katong nag-diabetes ka?
6: Akong mata, dili kay ko kakita, blurred akong pananaw.
5: Yeah.
6: Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic o sa akong high blood.
5: Kamusta na ang imong diabetes, Ron?
6: Wala na, niubos na nga akong sugar. O akong high blood, wala na sad. Wala na ko naglipong-lipong.
5: Yeah. Unsa, ma'am, pila ka soft gel day ang imong ginainoman ng Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
6: Tulo ka buok.
5: Tulo sa usa ka adlaw.
6: Oh, buntag udto og hapon.
5: So nindot na kay imong paminaw ron.
6: Oh, lami na, pura buyag. Baskog na ko lawas.
5: Nindot imong paminaw, kag usa pa naka imong mga maintenance sa una na less na, wa na gyud kay gina-maintenance. Unsa may maingon imo ma'am nga sa aning Life Extension Vitamin D3?
6: Nagpasalamat gani ko sa akong miga kay kundi patungod niya wala ko kabalo aning Life Extension Vitamin D3. Giawag ko kamo nga mugamit gid aning vitamina. Kay lami gini sa atong lawas.
5: Oh, mayo. Sige ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wa pa ka gamit aning Life Extension Vitamin D3.
6: Giawag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan ni.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, nay arthritis. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Sir, kinsa na imong pangan, taga-asa ka o pila imong edad?
7: Ako si Paterno, taga Cebu, 56 akong edad.
5: Unsa na imong sakit dahil sa una?
7: Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo buburo tanan, di na ako kalakat, na-hospital ngayon kung tungunan niya akong sakit.
5: Sir, unsa na imong namatikdan na nakainom na ka o Life Extension Vitamin D3 o katungwa pa kakainom o Life Extension Vitamin D3?
7: Nahuna-unaan, pag-inom na ko aning Life Extension Vitamin D3, wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na main akong lawas, ba makalakat na ko.
5: Sir, unsa day mong maingon sa Life Extension Vitamin D3 o asa day ninyo mo, sir, na dunggan ng Life Extension Vitamin D3?
7: Kaning akong na dunggan dihara sa radyo, nga pagkahibaw na ko nga mayo na ang huwan, ako din gipalit dito sa butika, mauni akong gitumar na dayon, akong gi-maintenance.
5: Pwede ni mo ma-imbitara nga itong mga higala diha nga wa pa kainom og Life Extension Vitamin D3?
7: Palihog ko mga amigo na ko, testingin ni, suwayin ni ang akong Life Extension Vitamin D3 at mo'y nakapayo sa akong arthritis sa tanan akong ibati. Salamat sa Life Extension Vitamin D3.
4: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
8: Life Extension, Vitamin D3.
9: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
8: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
10: Oras sa mga kasama, alas 5:20 na ang tag na sa butang.
11: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
10: Kada sa detalye na sa mga balita sa Balitang National. Andam si Colonel Raymond Dante Lachica nga motubang isip testigo kung imbitahon kini sa Senate impeachment proceedings batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Mato ni Lachica wala siya sukad ni Maribad nga motubang sa Senado. Aram mo testigo pinasubang sa Manaod o andam kini nga kanunay nga musulti sa kamaturan. Giluwat na ni Lachica ang iyang pahayag. Taliwa sa posibilidad nga maimbitahan kini. Aram mo tambong sa impeachment trial batok ni Duterte. Si Lachica ang kani group commander sa Armed Forces of the Philippine Security and Protection Group kun ASPG. Ngarailhan kini ato nga si Vice President sa Security and Protection Group. Gitangtang kini gikan sa iyang posisyon ug gibalik sa Philippine Army nitong October 2025. Human kini ilang bigit sa iyong misuse sa confidential funds sa Vice Presidente.
12: Samtang sinugang balita na mahayag si Lead Prosecutor Jervie Luistro nga mas interesado kini nga dili ay patawag si Colonel Raymond Dante Lachica isip testigo sa nagpadayong impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Hinoon ang prosecution wapay desisyon kung ipatawag ba nila si Lachica nga may kanipago sa security detail ni Duterte para makatestigo sa trial kung kayo duman ang kani special disbursing officer sa OVP nga si Gina Acosta. Libuti ang pipila kahigayon nga mihatag kini confidential fund sa OVP nga tukang Lachica. Apan si Luistro mas gusto nga dili na presentar isip testigo si Lachica o kaha si Colonel Dennis Nolasco nga laing opisyal sa security detail sa Vice President nga gingong nakaupot si confidential funds sa OVP.
10: Manaumon si Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero nga matapos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sadli pa matapos ang kasamtangan nga tuig. Namahayag din ni si Escudero atol sa ika-18 kaadlaw nga trial kagahapong adlaw. Dihang si Senator Judge Juan Miguel Zubiri nangayog update kabahin sa timeline sa impeachment proceedings. Kinagabikan kay musugod na ang Senado sa pagtuki sa gisugyot ng 2025 national budget na mabot sa 7.2 trillion pesos. Dugang ni Escudero na makapagawas ang korte og mas klaro nga schedule sa impeachment trial. Sa gayon nga si Senate Committee on Finance Chairman J.B. Ejercito makahatag na og kalendaryo kabahin sa budget deliberation.
12: Samtang sa nugang balitaw sa samatang lima ka mga Filipino anak sinating involuntary hunger at si ganuha nga quarter sa tuig base sa Oahi nga Social Weather Station Survey. Ang resulta sa huli 20-29 nagpakita nga 20.3% sa mga respondents na kasinating kagutom og way makaon ug dili mamenos sa usa ka higayon sa miaging tulog ka mga buwan. Mas ubos kini sa 23.2% sa naging buwan sa Marso. Sa survey, 15.8% sa mga respondents ang miingon nga ilang pamilya na kasinating moderate hunger nga mas ubos sa 17.7% samtang 4.5% na kasinating severe hunger na masubos gikan sa 5.1%. Ang moderate hunger na pasubot ng kantong na kasinating kagutom kausa ka higayon o pipila ka mga higayon sa niaging tulog ka mga buwan.
10: Alas 5.23 na yawang ni Senador Mark Villar ang mga kawan ng Senador alang sa dali ang pagpasar sa Senate Bill 1870 o ang gisugyot nga Travel Tax Abolition Act na natinguhang nga buwagtang sa pipila ka dekada na nga travel tax alang sa mga Filipino nga mobiyahe sa gabas sa nasod. Alang ni Villar dili angay nga mabugatan pa ang mga Filipino nga mobiyahe aron mo trabaho, mo eskwela, magnegosyo, magpatambal o kaha katumuruaw silang pamilya sa abroad. Ang travel tax gipatuman ubos sa Presidential Decree number 1183 sa panahon nga ang pagbiyahe sa abroad gitan-aw nga usa ka pribilehiyo. Ang travel tax na nakini sa 1,620 alang sa economy o economy class o 2,700 alang sa first class nga biyahe.
12: Samtang katapusa nga balita gikan sa kaulohan, bukas ang Malacañang sa sugyot nga iban ang Facebook platform gumapang gaming apps para pagpugong sa school violence ug mahunong ang pagpakatabog mga sayop nga mga impormasyon. Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro Mahayag gagihangop sa Malacañang ang sugyot gikan sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Mato ni Castro kanunay nga bukas ang presidente sa mga sugyot alas paghatag og proteksyon sa mga kabataan dinhi sa nasud. Si CICC Executive Director Aboy para isuon ang nabahayag nga gitun-an nilang posibleng pag-ban sa Facebook platform gumikan sa misinformation o online abuse.
11: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang bal.
10: Galing ang pagpanaguban, may galing pananta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao. Original Koi herbal capsule, suplemento gagikan sa palia, kamunggay, garlic, luya o ginseng. Ngayon mo hata, may kalagaling salamat sa kaligun sa atong immune system. Ano nga rita naling ang masakit? Kung sa ikaw nga nagpaminaw ka rin, matasana ang pag-inom sa Original Koi herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule nga mabatok sa mga baratian sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea. Bugon-bugon sa tutoy, ugang pagkabag sa inyong mga atay. Ang Original Koi herbal capsule, epektibo sa namigalap pagparigon sa imong immune system. Ano nga di ka matakbuyan sa bisan unsang amatang sa virus, bisan unsang amatang sa sakit sa lawas. Gamikan sa mga vitamins nga naniini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang Original Koi herbal capsule aprobado kini migala sa Food and Drug Administration. Inyo ning mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa Original Koi herbal capsule mapalit kini migala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezon Metro Pharmacy, Ultramart, Tanan Branches, sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Calo Marketing sa Ormoc, o sa Roosevelt Pharmacy sa Batulite. Mahimo sa ninyo may galang mapalit ang Original Koi herbal capsule sa Malunhaw Pharmacy, Liloan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanan Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanan Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zare Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi herbal capsule, barato na, epektibo pa!
12: Taas bomb presyon si Budugoy kabay dunay hypertension. Basta taas yung sugar nagbasa yung may diabetes kanya or kabay baw. At taas ga level sa blood sugar. Magkapaghay kinis mga arterial walls sumapalakot si Budugo sa nakarason. Nga na magka-hypertension ka umutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta pagdaon sa imong kidney o daghan pag mga complications sa basa stroke, heart disease, dili pagkais mga sabad. Pagkaputulos sa tilubisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta ka mo grabe ng imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dili kinis quarantine gikan sa palya nga nagsuhid sa insulin function kun mabuo ang imong blood sugar kontrolado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makabalindot ni imong katulog. Makapugo pag sa hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O bisitaw sa magklinika de Alternativa Medicine and Wellness Center para sa libre nga consultation. Nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakini may mutang ni sa media kung sa Lim Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number 0975-079-5133.
10: Mga kasama, kabalo mo anang term nga doom scrolling? Guilty ra ba ko ana? Sus, bisan unsa na lang makita og mabasa. Labi na karon na ay AI, dali na lang mamike og mga video o impormasyon aron lang mabarigyaan ta. Pag-ingon ana, simple lang ang rule nako mga kasama. Kung wala ka kabalo, asagikan ang impormasyon, ayaw dayon og tuo. Delikado na labi na sa mga tambal o supplement kay ginainom nato na. Ang ingon pare-pareho lang raman daw ang quality. Pero kung quality nga safe ba na, effective ba na, dapat ginapangutana nato. Para sa ako, mas bug-at ang tinuod nga research gikan sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita na ako mismo paon sa nila ginahimo ang ilang mga tambal o vitamin sa planta na makakurat nga ingon ato kahinlo o kabusisi. Ang proseso nila, huna-una, dili lang usa ka huga sa kamot una musunod. Mabot pa sa 5 beses kung maghuga sa kamot ang mga staff balik-balik sa matag sunod. Ngano kaha? Kaya aron masiguro nga walay makontaminate nga tambal nila. Gawas pa niya nasayra na kung dunay at least 50 test o verification pa sa ilahang nga ginahimo. Aron masuta ang matag produkto o na kini makaabot nato. Kay siyempre, duna kini epekto sa atong panglawas. Mga makaingon kong seryoso gyud ang Unilab sa quality o seryoso sila sa pag-atiman ka nato. Mga timan ayaw dayon og tuo. Dilita ng quality pareho. Dapat Unilab quality. Sayra usa Unsa ba ang mga tambal o Saira? Unsa ba ang mga tambal sa Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
12: Samtang sa pikas na bahin gawas sa makabuski ni sa atong immune system. Ang inadlaw na itong pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, maghatag sa bugdugang pang mga benepisyo. Kini mo pa menos sa risgo nga masakit ka og cancer. Sama na lang sa breast cancer sa mga kababayenan. Prostate, colon cancer, guban pagmatang sa cancer nga dunay direktang koneksyon alang sa kakuha og vitamin D diha sa atong lawas. So gani na matud-an sa mga pagtuon nga kadtong mga cancer patients na motaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diha sa ilang dugo. Mas mo-improve ang ilang panlawas ug bobalik ang pag-function sa immune system sabda sila nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili dali nga maluya og taas ang syansa nga maka-survive sila sa sakit. Sa mga dunay o mga cancer patients, gawa sa inyong medication, pwede ka mong mo-inom og 6 to 9 soft gels sa Life Extension Vitamin D3 matagadlaw human sa inyong meals. Gawa sa mga cancer patients, katusag nag-maintain o mga medicines kay nasakit o diabetes, hypertension, gubang pambalatian, makatabang ka pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata o hamtong ha, mahimong mo-inom aning Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw sa maayong kapanlawans. 11 pesos lang matag soft gel, marang affordable kaayo. Timan is siguraduhan na dunay marka nga LE ang matag soft gel sa imong mapalit nga Life Extension Vitamin D3 kay timailhan ka na nga authentic ang imong napalit nga Life Extension Vitamin D3. At palit sa mga butika, lakip na sa Vina sa Life Extension Clinic. Sa pikas gabay, di ko magkanunay nga ma-constipated. Pag-inomaning Super Fiber, kay kinimooy, number one nga pangontra sa constipation. Sino po kayo nga damo ng Super Fiber? Kaya usama ni siya ka sa shea powder. So, di ini, pwede ni mo siyang isagol sa sakabaso nga tubig o niya imnon. Pwede ari sa buntag before ka maka-breakfast. Sa hapon ka na before po ka nga matulog ni kagabi o niya. Para mas nindot pag-inang epekto sa pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika. Pero sabi na sa Life Extension Clinic.
10: Lami kay pangapi may galaba sa buntag sa iyo eh. Kanang kapi may galang makapapukaw ni mo kanang di na ka makatulog o balik sa kabuntagon. Kay usahay buntag sa iyo may galang katulgon kag balik. Apan ko makainom kag kapi may galang mubalik ka kanabitaw ng kalagsik imong kalawasan. Apan arita may galang sa kapi ganagantag magkuha ng mga benepisyo. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 kini ang perfect coffee for you. Doon ay kini spirulina nga doon ay powerful antioxidant og anti-inflammatory properties. Makatawang ipaubos may galang kolesterol og triglyceride levels. Doon ay anti-cancer properties. Maka-reduce kini may gala sa blood pressure og makatabangsan sa mga doon ay allergic rhinitis. Gawas sa spirulina, doon nasab ni native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, manunggay, kanela, bayabas og rose hip. Itinaghana na may gala sa mga sangkap nini o mga makaayos sa mong lawas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kala ang EXL Cafe Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free pagyod. Maong recommended ni mga gala sa mga healthy coffee lovers. Mapalit ka ni may gala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order ni sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Samtang mga kasama, nakasin natin naman mo anang anaak ka sa trabaho, focus ka sa imong gibuhat, kay doon na kay giapas ka deadlines. Kaya manunta kaayo, apan kanit lang doon ay panakit sa imuhang ngipon. Magkapangawat na lang ka sa imong ulo sa sobrang kasakit o kalagot, samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imong ngipon. Kung sa sunugdanan, magwanta pa rin mo. Sa kaunagayan na mas musamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung doon ay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol. That works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA, PMDI o IAM prescription data, MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Maong balik na yon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinugdan sa sakit, sa ngipon maong wagtang ang sakit. Nasawaya na sa kadaghanan, nasawaya na sa 36 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang giresitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na, nga mu-work in as fast as 15 minutes. Dolphinol! Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
10: Ay, sugyot ron mga higala ang... Doon ito gisugyot o niya gimurag open ang Malacanang ani? Nga... Iban ang kuan. O sa may iban mga higala, ha? Kung doon na iban nga kuan, kanang... sa man eh? Si tawag ani kanang social media? Pero kung sa man nga... klase sa social media ang iban, ha? Mga higala, sa Pilipinas. Gawin kang kayo ako na nagtinubdan sa fake news. Matod pa, may gala ni Auntie Claire Castro. Ang social media o ang gaming app. Tanang gaming app, kasamang kayo, no? Ang gustong ipaban. Dili ba tanan? Katurang kuan? Katurang Roblox. Katong kuan? Katong illegal, illegal? Katong mga... dili kuan sa pangkor? Apil ba na siya? Ah, nag-promote og violence. O, kato mga nag-promote og violence. So, bago ko na Megal ang iban. Unsa pa, iban Megal, ha? Nga social media platform. Sige, tubag sa atong answer to win promo. Ari gapon may gala, follow may gala sa tong kuan, sa tong mechanic. Ang pag-follow may gala sa DYHP Arabin Cebu kang Atty. Rofil Fernandez Banyok o gishare may gala tong program kanabuntaga. Unsang social media platform may gala ang gustong iban dari sa Pilipinas. Sala tumaga. Oras sa mga kasama, alas 5:36 na.
13: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
14: This time check is brought to you by Bygon. 100% knockdown.
15: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
16: The Wonderful Supplement.
17: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
18: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
19: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
20: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
21: Biotroph Herbal Capsules.
22: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
23: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
24: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
17: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
18: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
19: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
20: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
21: Biotroph Herbal Capsules.
22: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
23: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
24: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
25: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.
26: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
27: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
28: Mahalagang paalala. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
29: Mahibalo na ko sa mga katsauhan, aron inyong mahibawaan. Ang original Koy Herbal Capsule, epektibo gayod ang mga sagol. Dunay ginger, ginseng o garlic, mahilti jug ka. Automatic, doon na bagay ang palaya o balunggay, imo pamati mo.

0: sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: This time check is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado.
2: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duwahang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag umasta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himso kagbaayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa makabutika.
1: This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
3: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
4: Nagharaw ang tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical, pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na uginom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, tinta na yun akong ibati.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kay nato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
6: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
1: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
7: Set Living Testimonies.
8: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
9: Na landing ko sa ospital ida at lugos ko ginhawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
8: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
9: Salamat kay na atong Sed Kogon karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongo.
7: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
8: Ang Set Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
10: Ako, poriba ko ana, ang kaling Panyawat Coffee, akong gini-maintain kay high blood ko, lang itila, kay mababa man ang imong lipid.
8: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing, ang Set Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
10: Sigurado, gina, kung taas imong lipid, mababa na iya, Jaime Verano.
7: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
8: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
10: Ako nga tawag ni goiter. Ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Ikay na ko. O niya, kay tinuol magig siya di ay.
8: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
10: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
7: Living Testimonies.
1: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
11: Mga higala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tablia, ang Don Pepe Tablia.

0: alam mi magkape. Pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka. Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
1: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impacting ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
2: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
1: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Pagbasa sa 9 na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa na nagsugod sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo. Ganon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na." Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya ay namamalimos pa. "Hindi ba yan ang pulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag, "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos. Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita, kaya sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang Pariseo, "Hindi maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa?" Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata?" "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Anak na namin siya at siya ipinanganak ng bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanongin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili." Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang siya'y nasa tamang gulang na. Siya ang tanungin niyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong yon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Sa bagay po ang alam ko, ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na." "Anong ginawa niya sa'yo? Paano niyang pinagaling ang inyong mga mata?" tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya?" At siya'y kanilang minura. "Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling." Sumagot ang lalaki, "Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayon paman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Noon paman ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos." Sumagot sila, "Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan?" At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya na matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon," wika ni Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," ang sabi ng lalaki. at sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayoy makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang pariseyong naroon at sila'y kanilang tinanong, ibig mo bang sabihin mga bulag kami? Sumagot si Jesus, kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo. Ito ang salita ng Diyos.
4: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
5: Malagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
6: maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabii?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero pala ang iBerry ay hindi

0: Ahora Samaga Casamar 552.
1: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
0: Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar nato sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer eliminasa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o ubang matang sa cancers kadto ni direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot ana kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa ni ka factor sa pagtaas risgo nga makamaton siya cancer. Base sa daghang mga medical nga mga pagtuon, dunay tulo ka mga rason kung gaano makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o gamaghatag kini nga mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilahang quality of life o ginahinay nga mabalik ang ilahang immune function o kusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 wapugong kini sa angiogenesis o kaproseso sa diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao. Kung asa mo tubo ang cancer, iyaning putlon, iyaning babangan sa vitamin D3 aron nga way maagian ang nutrients containing blood of cancer foods ug mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga makatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas nga pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patients. Base sa mga published medical papers kalabot na sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient ug mubos ang iyang tsansa o risgo nga mamatay sa sakit nga cancer kung adunay siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage mega sa mga pasyente sa cancer, kinanglan minum siya 6 to 9 soft gel matag adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong immune kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o katong mga nagpatutoy nga mga inahan o sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katidad nga 111 pesos matag soft gel. Mahinungdanong pahinumdum, kinahanglan nga siguruhon nga dunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit kamo sa mga butika. Pag-amping sa mga peki nga tambal, mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Atong sugatan, atong kabuntagon nga kanunay positibo pang lantaw. Mainom kita ni ining Vita D Plus Coffee Mix kay gawas sa kalami o gahumot sa aroma ni maong kape. Makabaton pag ito ang mga health benefit. Gubikan sa mga sagol ni ining Vita D Plus Coffee Mix. Matag sa shay, dura kini 200 IU nga vitamin D3 mo na magkakapinag ka magka-vitamin D3 pag yun. Plus rich mushroom extract kung doon mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Gagitawag kini mga polysaccharides and triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix ginugangat pag ikinig mangosteen. Fruit extract makabato kini sa oxidative stress so kini dali kapagadaos sa itong mga cellula. Gumikan sa sobrang free radical sa itong lawas. Munang matagtag sa iyong buntag mga pita. Vita D Plus Coffee Mix giyon magkakapinag ka magka-vitamin D3 pa. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lanain ng mga butika. Pero sa Life Extension Clinic.
1: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto.
2: Naikuwatag motor sa Naga na nakpanik kay nakita sa CCTV. Kasama mo sa balita di man po, Lauro.
1: DYHP Tatak RMN Report.
3: Radyoman Ken, ang ibalog na ron sa Naga City Police, mao si Mark Dominica Alforje, 19 anyos ulitaw, na taga Campo 8, Lungsod sa Mindanilla. Ang tag-iya sa motor, nga giingon nga iyan yung parking diya sa Naga Sigmore, ni Adtong 24 sa hapon, gikawat kini sa maong suspitsado diya sa may parking area mismo sa Sigmore Market o supermarket sa may Expo Blasyon sa siyudad sa Naga. Dali na yung nakapangayong tabang kining tagiyas motor na si Carmelita Riquitosa o Riquitosa, 19 anyos na taga Pork 7, tayag-tayag barangay Kantauan, sila sa Naga. Pag backtracking sa atong kapulisan sa CCTV, nakita ang maong suspitsado. Inunda gigilusa dayon ang hot pursuit operation. Gahapon mga alas 5, naspatid yun ang suspitsado diya sa barangay Lutak, sunod sa Naga. Yan nagbaniho pa sa motor niya, iyang gikawat, sakay ay iyang ginigugma o ang usaka bata. Giangkon sa suspect na iyang gigamit ang binik niya yawi, inunggan niya iyang nakawat ang motorsiklo. Kasama mo sa kapulisan sa Naga, ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Patak RMM.
1: Radyo mo nationwide.
0: Samtang konseyo sa sudad sa Sugbo, mga comprehensibong development plan sa Montirasas de Cebu. Kasama mo sa balita Radyo Man Ilibo na.
1: DYHP, Tatak RMN. Report.
4: Kini maong balita, hato nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mangayo ang konsehyo sa Dakbay Cebu ug komprehensibong development plan sa Montirasas di Cebu. Kay tirawa sa flood control ug mitigation measures nga gihimo ug gibatuman sa nasutang hillside development. Ang gipangayoan sa City Council og 10-year comprehensive development plan mao ang developer sa Montirasas di Cebu uban sa City Planning and Development Office kung CPDO. Kini pinaagi sa pagresolve ng motion ni Konsehyo si Senyo Andales atol sa nakabay nga session sa konseho.
5: Prepare a 10-year comprehensive development plan on the area, and they should give us this data at least 15 days from receipt of this resolution.
4: Si Konsehal si Senyo Andales, nahimong kontrobersyal ang Montirasas sa Cebu tungkol sa tinguha ni Vice Mayor Tomas Osmeña pagpahunong sa maong proyekto. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule atong maangkon ng optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula atong himayaon ang Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYH. P. Tata RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
0: At abarikan, may gala sa kasamang Rem. Kasamang Ken.
2: Arinitas, dugang pambalitang lokal, mga classrooms, nga napektuan sa pagbaha tungod sa datang kahintang panahon, nabutang kapin sa 9,000. Kasama mo sa balita na diwan, Raymar Tugo.
1: CYHP, Tatak RMN Report.
6: Kini nga balita, atod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, niabot na sa Kapinoy Bimil ka mga classroom ang naapektuhan sa mga pagbaha tungod sa habagat ug sa niagi mga bagyo sa nasod. Matod ni Department of Education kon DepEd Secretary Sunny Angara, nga base sa latest report, anaa na sa 1,594 ka mga tunghaan sa Pilipinas ang nakaangkon og danyos tungod sa maong mga kalamidad. Dugang sa nasod nga ahensya nga maong sitwasyon nakaapekto sab sa 9,597 ka mga classroom. Kasama mo sa Department of Education, Radyoman Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN. Katunga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayong nga pure o di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini Reishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides o criterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangustin fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
7: Kini nga balita tungod kay ato sa said marketing tapos sa San Panyawan Herbal Capsule Plus ng Steen said liniment oil said celebrity beauty ko kugon epektibo alang sa UTI palati sa kidney ug ang San Panyawan Coffee Mix Araping matapang, tingnan ka ang ito naman. Italia sa itong balita, ni Saad, ang Iran, may malimaos kini, batok sa pagpalapad sa Amerika. Sa mga sanctions na ini nga alang kanila, mahimo makapiktar sa ekonomiya sa Iran. Kinitaliwas pagtuo sa Tehran na taas kini ang kumpiyansa na isalikway sa mga major trading partners na ini ng kampanya sa Amerika. Si U.S. Treasury Secretary Scott Bessent mao ini pagawas sa maong anunsyo ang mga measures apan ang unong kini sa makadalibihang na mapikdan ang most punishing sanctions o banansa iyang panganunsyo na ang nasod nga nipadayon sa paghimo o patigayon o uban ang Amerika posibleng mag-atubang risgo o mantiligro pa nga matangtang sa ilang financial system. Kasama mo sa abog ni Radyo Man Marisa UHP makakaimen.
8: Ito mo ang malita ihatod ka nato sa set panyawon herbal capsule plus mangustin set liniment oil celebrity beauty kojic soap set kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang set panyawon coffee mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
9: Ang set panyawon herbal capsule plus mangustin nga mao ang numero uno ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga makapamatuod sa kaepektibo na tabang sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa said liniment oil. Ang naila na kayong epektibo ng liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kanianto, said liniment oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa. 12 pesos sa panyawan with garlic o 12 pesos sa baalang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante rin kasabay ng healthy food at exercise. Ay minum din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise.

0: Mag-multivitamins plus minerals syndrome Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano ka balita? Cebu City Mayor Tomas Osmania supak nga hatagon financial assistance ang Boy Scout of the Philippines kon BSP Cebu. Kasama mo sa balita ni Man Eli Bolono.
2: CYHP Tatak RMN Report.
3: Supak si Cebu City Vice Mayor Tomas Osmania hatagon og financial assistance ang Boy Scout of the Philippines kon BSP Cebu. Ang BSP ng 150 milyon pesos gay paayo sa Jamboree Hall niini diha sa barangay Lahug. Kinala sa scouting activities, youth development programs, training ug uban pang related activities sa BSP. Duha ka punto ang giisa ni Osmania pagsupak sa plano paghatag og financial assistance sa kagamanan sa sakbayan niini.
4: I'd like to call the attention of the council that the Boy Scouts will not even let us fix the road, and then we're going to give them something. That's objection number one. Objection number two, if they're going to submit something, project like this, they should have a program of works.
3: Si Vice Mayor Tomas Osmeña, una nagipibaw ni Mayor Nestor Archibald Garcia, nakakuha 400 milyon pesos sa pundo gikan sa natundong kagamanan alang sa pag-rehabilitate sa BSP Cebu. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak RMN.
2: Radyo mo Nationwide, DYHP, kalakaran sa larangan ng kalakalan.
5: Sige nga balita, tutirato sa said marketing, and diga mautiga po na po sa said Panyawan Herbal Cancer Plus, Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Cozy Soap, said Kugoni, epektibo alang sa UTI, umang balatingan sa kidney, umang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalyo sa kong balita, gipaibaw sa Department of Energy kung DOE nga ang fuel supply sa nasod, ipangatawan nga mula na kini, hangtod sa 47 kaadlaw, base sa wahing datos, gibarabana sa DOE, nga ang supply days alang sa mga produkto petrolyo, din ang gasolina posibleng moabot pa sa 44 kaadlaw. Ang crudo moabot pa sa 47 kaadlaw. Kapin sa 121 kaadlaw ang kerosene, 775 kaadlaw ang jet fuel, 54 kaadlaw ang fuel oil o ang LPG, posibleng mula na pa o 34 kaadlaw. Sa DOE Undersecretary Alessandro Salles de Pariguro, sa publiko nga ang fuel supply mahimong magpabiling stable paliwa sa tensyon sa Middle East. Kasama mo sa gusto ngayon, ginayon Radio Man Marisa Abadies. DOHP, tatak ay...
6: Katong mga balita, ihatod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, subdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing, said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Samtang Cebu City Mayor Nestor Archibald di padali napag-evaluate sa mga monopyo sa surahan nga hatagan og buga sa kagamanan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Eli Bolanos.
2: CYHP Tatak RMN Report.
3: Gipadali na ni Cebu City Mayor Nestor Archibald pag-evaluate sa mga malupyo sa syudad nga hatagan o bugas sa kagamhanan sa Dakbayan. Kinuman marawat sa city government ang 145 milyon pesos gikan sa nasundong kagamhanan nga alang sa maong katuyuan. Ang mayorita sa Department of Social Welfare and Services kundi SWS pag-evaluate sa target beneficiary nini may mao ang labing kabos ng mga malupyo sa syudad. Gawas magpadali sa listahan. Ipasiguro sa Archibald ang mahatagan sa tagnapu kakilong bugas maulang ang angayang makanawat nini. Si Mayor Nestor Archibald target sa mayor mahatag ang naisgutang rice subsidy ngadto sa mga beneficiary unya sa buwan sa Oktubre.

0: Tama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo, nationwide.
2: Hoy, nangita ka bag, mahimo ni mong kasama sa pagkatiman sa mong panglawas? Ano yan na may galang EXL Makabuhay Plus Capsule? At umangkod may galang Optimum Health and Wellness pinagay sa regular nga pagtumar nato rini. Sa katidad nga 20 pesos lang matakapsula maangkod na nimo. Ang gabang beneficyo sa makabuhay, moringa, asitaba, nim, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambung, lagundi, og vitamin C, sodium, ascorbate. Kaya tinaghana din nga mga sangkap niyo, mga vitamins, mga kasama, alang sa tong kalawasan. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon, may galang ginopinagi sa pagkatiman sa tong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini may galang sa mga butika sa inyong lugar o ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Hoy, daramay ka lang itong winner sa itong ikanawa, may ka lang answer to win promo. Congratulations! Sakto yung tubag, Facebook o gaming app, si Sherlyn May Muliham Caballes, atong winner karong gabuntaga mga kasama. Sherlyn May Muliham Caballes, ikaw ito pala rin naman nanaog, karabutaga sa itong answer to win promo. Naka-follow ka o naka-follow po sa DYHP RMN Cebu kang attorney Rufil Fernandez Manyok o naka-share sa itong program Karong Buntaga. Napilain na kapaldo. Kasama ang Julius Malini na sakpan o nakasakop si kasama ang Julius o naminaw sa DYHP ka na buntaga. Kasama ang Julius. Good morning, Julius!
3: Good morning, kasama ka nun. Good morning, kasama Ken. Good morning, Subo. Oh, lahat na karoon, Dres. Dakmayag naman nun. Dog yan na. Nanatay rin sakpan. Samtang tiya nagluto. Gahukas. Oh, Dres, kumulikado na. Ate, manbuntag. Manbuntag.
2: Kasi pangan.
3: Raquel, Lynn.
2: Ma'am Raquel. Pilay na ito, Ma'am Raquel.
4: 66.
2: 66. Katpirmi ka maminaw sa Niway HB.
4: Kanunay good!
2: Kanunay good! Tungo na nadawata mong ginagbay nga pahalipay! Congratulations! Yeah.
3: Kasi atong nasakpan sa mga nog. Oh, paing na tuloy yung mga to. Oh, makadawat siya sa atong pahalipay nga bukas. Oh, Cherry Stone!
4: Lama sa New West! Ang number one!
2: Yehey! Yehey!
3: Number one! Yes, yes. Amurang na muna, no? Pabot na ka muna mo. Dating ka muna sa sunod ang makadawat sa mga pahalipay. Pamina ng Diyo, Guntag, Hanto, Gabi! Yehey! Oh, wala ko rin si kasama ang Lailin, Robert Turgadas, George, si Kuya, o si Idol B, sa 93.9 IFM Cebu. Kininyo kasama ang Julius Balli, DYHB, Tatak, Karimen.
2: Birahe! Birahe! Birahe! Birahe! Dahil salamat kasama ka, Julius Balli. Kaya itong kapagpanag umang kipalanta sa naman itong ng Herbal Capsule sa Kamisay na Mindanao, ang original Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
5: Mga si Mailhangi, kung doon ay daghatok sin si Malawas, mandili ka regular nga magpagawa si mong hugaw, doon ka may lisa, nabutoy mong tiyan, makasinati kang insomnia. Kanunay ka magsigit ang imong ulo para kids na kalawasan ng glutahan. Dili maginhamis ang imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problem, si mga pagkaluya si mong lawas. Busa, kung dagat ka ng mga toksin si mong lawas para imubaan ko ng maing kapalawas. Pag inuman tagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinaka-capsule.
2: Wala ba ito oras, may gala sa kanan lang, sa kanita po kang porsa sa Rua HP, alamin sa buka, may mga tigbalita.
5: Kinagin yung Radio Man, Ken Galindeya.
2: Ako sa Mira Jaman, Arlo Busamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw hang tunog ba sa samang takna o sa samang sibianan at ang iming kalas kasama ng attorney Rafael Fernandez Banyok nga mo sunod ka rin sa Straight to the Point. Ay kalimot, matang alaw nga talan, degang Diyos, praise the Lord, hallelujah! Saba ka diri, saba ka diri, saba ka diri, saba ka diri, saba ka diri, dara, dara, dara.
1: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
7: Hala, madi! Naoperahan na gina'y si Inday sa iyang bungi!
8: Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, ug tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi ug moho. Sa tibuok Visayas, apil pagyud ang nutrition, dental, psychosocial o speech therapy.
7: Wow! Libre na! Kompleto pa! Asa ang ilang center?
8: Ato na sa Operation Smile Cebu Center, nasa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hangtod Biyernes.
9: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, ug tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi ug moho sa tibuok Visayas. Para sa mga pagtana, tawag sa 0919-098-5046. A message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
10: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
11: Igala, nakakape na ka?
10: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom ug kaning Mangosteen Fruit Extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
14: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Mapalit sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.
17: We are World Connect. Your visa to a better future. World Connect. You can have the life that you...
18: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na ka tindog, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per diligid malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwag ba ako mabantayan sa ako mga customers? May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, agnay ceramide na makatabang mabalik sa mga nutrients kumawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
19: Multi vitamins plus iron, is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Stress tabs. Kahit stress, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
21: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
22: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 6:17.
23: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
24: ACS. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
25: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
26: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
27: This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
23: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
24: ACS.
26: This time check is brought to you by Right Med.
28: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
27: This Time Check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
25: This Time Check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakof. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
0: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema ni mo kaniadto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako, kuman sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
27: This Time Check is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
26: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
27: This Time Check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. This Time Check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
26: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
27: This Time Check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
5: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
22: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
27: Straight to the point.
22: Luzon, Visayas, ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa Tungsibya, sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag o kumusta, live, gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
27: Straight to the point.
22: Kinilang gipon niyo, boss, kalagad sa kahanginan, sa kasamang Rufil Fernandez Bañok. Mao'y pa rin makikuman ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karumahigalang Miyerkules, o gapitsa 26 na. Buwan sa Agosto tuig 2026.
27: Straight to the point.
22: Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues na may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban, nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
27: Straight to the point.
22: Nagunas to may isgutanan karong abuntaga mga higala na po ka mga eskwilahan sa lalawigan sa Subo na balda ang mga klase. Humana kadawat o hulga sa ilang seguridad.
27: Straight to the point.
22: Duha ka tao na ang napasakaan o kaso humana ilhan sa kapulisan samtang usa ang gitugyan ngadto sa DSWD tungod kay minor di edad.
27: Straight to the point.
22: Kalanig pagtagad rubutaga mga higala sa atong pagbanoban ining atong tulumanon ning inyong tulumanon.
27: Straight to the point.
22: Sa background investigation sa kapulisan nasuta nga naglakip sa mga nanghulga dunay personal nga problema sa pamilya, biktima sa bullying sa eskwelahan, og adunay mga wa makatuon sa leksyon o dili gusto nga madayon ang eksaminasyon. Daan palagi ko. Liban ka may gala na po ka mga eskwelahan ang nabalda sa ilang klase kay dunay nang hulga nga naay mamusil di way klase nabalda hinoon kasamang ki sa pagsusi mga higala mo ni ang ilang mga higala nga gisuta sa kapulisan dunay personal nga problema sa pamilya ha? Ang uban biktima may gala sa bullying pero dunay po mga higalay wa makatuon di gusto madayon ang exam gibulabog mahigala kunuhay dunay hulga aron nga di madayon ang exam. Kadari pagtagad lubutaga mahigala sa atong pagkamanuban ining atong tulumanon inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
22: Samtang sa pikas gabahin mahigala usa ka pribadong universidad dinhi sa Sugbo ang nakadawat sab og hulga kagahapon hinungdan nga gisuspenso ang ilang face to face nga klase og ni shift kini sa online class kagahapon.
6: Straight to the point.
22: Atos ninyo ang report mahigala ni kasamang pulaw rolabot ani kasi nagresponde ni kagahapon deken. Why klase po ang usa ka dakong universidad Sugbo. Kay do na po nang hulga mahigala matod pa.
6: Straight to the point.
22: Sa laing bahin, Cebu City Mayor Tomas Osminyan ni Witik Nasab og istorya batok ni Mayor Nestor Archibal.
6: Straight to the point.
22: Iyang gihulagway nga biggest violator si Archibal sa lagda sa Tapiko. Tungod kini sa giingong paggamit sa mayor og motorcycle escort aron makalusot sa traffic.
6: Straight to the point.
22: At anong pagtagad lubutaga mga kaigalaan, ha? O sa manin, nag-away na ni si Archibal o si Tomas. At anong hatagag pagtagad lubutaga sa tumanuman o sabi niya ning atong tulumanon o inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
22: Nag-away na dugay ra o nag-away bago pa o unsa man. E si Archibal may gala morag man sa bubaos dahi. No, at anong hatagag pagtagad karong nga butaga sa atong pagmanuman o sabi niya ning atong tulumanon o inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
22: Samtang sa kauluhan, Assistant Chief of Staff ni Vice Presidente Sara Duterte, gihimong ikaduha nga hostile witness sa ika-18 na kaadlaw nga impeachment trial.
6: Straight to the point.
22: Sigutan ta sa ni mahigalang update sa impeachment trial kay daghay nag-atang sa atong programa mga sukit ni paminaw sa update. Kay mga tao, mga God, mingo na nga, manarbaho na may attorney. Mo-focus na namin sa mga trabaho. Kay alang-alang man niya mura, gilaay naman may ng impeachment. Akong i-correct na ika-18 na ito kagahapon ng adlaw. So, ika-18th day na di ay sa impeachment. So, kung 18 ka-adlaw times 25 million kada adlaw, niabot na siya og 450 million.
6: Straight to the point.
22: Ika-450 million na ang gasto kagahapon, kay 25 million man ang adlaw.
6: Straight to the point.
22: So, gahapon, 450 million ang gasto sa impeachment trial. Unsa may nahitabo, mga sukid di paminaw.
6: Straight to the point.
22: Atong hatagan og summary ang katauhan. Onya sa atong obserbasyon mga higala kagahapon, ako di ko manaway og maningkamot yung kung di ko manaway kabugado kay kini ni ang natural na maguna sa mga practicing lawyers ba. Ang tanan mo agi magigana sa mga higala nga doon ay panahon nga kanabang hinog-hinog na ka, niya, napoy panahon may galas, di pa ka mahinog-hinog, siyempre mukurog-kurog sa kaskurte. Di lang tanan na pita, ari lang tamay gala sa unod yod mga kaigsunan sa kinini ang substance yun sa impeachment kagahapon. In fairness gahapon na ya, ang witness nga ilang gipresentar, brilliant ang witness nga ilang gipresentar. Ha? Kalma, sus. Kalma ang witness, mas kalma pa sa mga abogado. Ang Assistant Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, nga gihimong hostile witness may gala kini si Ortunio, kini ni ang pagkakalmaha kayo, ang istorya makigalaan, unya ang demeanor, kasi kalmaha day. O muingon ka may gala nga kalma si Attorney Pua o si Attorney kini ni ang Diokno, isip mga abogado, sa mga witnesses, sabi day, kini mo'y pinakakalma nga witness. Ha? Why kurat? Unya, itubag, kalma kayo.
6: Straight to the point.
22: At tarik pagtagad, na-explain hinoon niya. Na-explain hinoon niya, may gala ang mga proseso, may labot mga kaigalaan at itong mga acknowledgement receipts o katong mga walay mga resibo nga nung nahitabo itong inadto.
6: Straight to the point.
22: Matod pa sa witness, acknowledgement receipts ang ilang nadawat. Kadtong mga nakadawat, muna ni palit mahigala og medicines o uban mga foods in the kin. Munang wala na, ila naman tong kwarta. Sila na nagpalit, ila naman to. So muna nga acknowledgement receipt ra ilang gidawat. Ato ni hatagag pagtagad rumutaga ha. Unya nasuta kagahapon nasa si Senator Chiz Escudero nakabantay na nga ang prosecution mahigala ikatulong higayon nga katapusan na ilag yung iingon nga scam, sunod scam, kagahapon scam, stricken off from the record sa pod. Kagahapon adlawa. Medyo nganong na inani man yung mga sukin tigpaminaw nga di man na siya allowed skorte.
7: Straight to the point!
22: Medyo alanganin mahigala mo raog ang abogado na maoy ni testify hinoon ng kalakiha kay dili sila ka-illicit og testimonya from the witnesses.
7: Straight to the point!
22: Mura ba og kanang og sa gira pa wala na may bala? Ato niya tagag pagtagad, rumutaga mga sukitig paminawa. So mo nang gistricken off from the records yun, no? Medyo nakabantay sa Senator Chiz Escudero nga maoy presiding officer, nakabantay nga pattern naman ng inyo. Ratari pagtagad rubutaga. Atong himay-himayon manghigala ang naitabong hearing kagahapon. Unya, ang background ba? Muna kaingon sa ko nga nung napangutana pa man itong portion about sa background sa witness ni Samut Kaligunin ang witness kay imong gipangutana unsay background, communication arts graduate Ateneo di Davao. Duha ka master's degree. So, nga naman nga gipangutana, bright ang witness. Nga ni Samut pa hinoon kay gipangutana about sa educational background. So, masabot na noon ang mga tao, makaingon, si Sara di ay, kana na ang surrounded by brilliant people. Bantay ka na eh? So, tanawin mo, imo pintalan si...
7: Straight to the point!
22: Pintalan ni mo Sara Duterte, lahi nga pintal, the fact nga abogado na, ang iyang chief of staff, Sulayka Lopez, lawyer, unya kining iyang mga staff, manghigala, kana si Pua, ayaw man ang staff sa una, kita ka sa abilidad. Gahapon, usas sa iyang assistant chief of staff to ha? Pero... very fluent, very calm ang tinubagan. So madugay nila og kini ni ang present og hostile witnesses. Tagam gini kadugayan. Ara ako himay-himayo na asa dapit ang mga punto. Karon tawd, standby humalamang sa atong pipila ka mga hinandanong pahinomdong. Kinikuban pang mga iskutanan inyong mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yo!

0: straight to the point.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili nimo og tambal o inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa, apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal, aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nilam. Pilia ang tinuod nga dekalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kabon!
9: And chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
10: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw.
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot yung 320.
12: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatanaw nako og TV nga dili na magmisud.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
15: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5 Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
1: Atong attack na alas 6:38 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: At sa tagag pagtagad maigala ang reports ng kauban on board sa patrol na 63 anyos nga lola, gidakop human ni tago sa 45 nga pistola sa iyang anak atong pagrundas ka pulisan dito sa lungsod sa San Fernando.
2: Straight to the point.
1: Itabang na itang lola in town uga tago sa pusin. Paraway ebidensyang makuha ang kapulisan gitaguan sa lola. At sa kabinaan, may ganang detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
0: D-D-D-Y-H-P. Aha! RMN Report.
3: Radio Man, Attorney Rufiel, at large, ang anak. Samtang si Lola, maunalay gibit-bit sa atong kapulisan, obstruction of justice, o posibleng siya ay kasuhan, o illegal position of firearm, ay ipasok pa niya dito siyang bugan, kininga kalibre. Ako'y gipangita sa atong kapulisan ngadto sa ilang subject ng anak ni Lola na si alias Dudong. Ay tabo ning maong nga ronda sa atong kapulisan bit-bit ang search warrant kay ilang nakuha sa korte diha sa barangay Balungag sa Bukirang Barangay sa lungsod sa San Fernando. Ang atong kapulisan kapakyas sinoon pagsikop sa anak sa ni Lola nga mo'y subject sa ilang search warrant nga nakuha sa korte. Target sa kapulisan nga kumpiskahon ang illegal nga firearm ni ini alias Dudong. Apan si nanay nga nakabantay nga diha ng mga pulis, dali-dali nigsuod sa ilang balay o gihipos niya ang kalibre 45 pistola sa iyang anak o iyang pasok siyang bugan. Nagduda ang kapulisan kay wa naman yung armas nga nakita dito tol sa searching nila. Inungdan niya usa sa ilang mga kaubang na pulis, maunay policewoman, maunay ilang gipa search kay nanay o dito nakuha dyan ang kalibre 45 pistola na doon ay magasin o doon ay mga bala. Samtangan una karon niya gi-detain si Lola na nag-edad o 63 anyos. Kasama mo sa San Fernando Police, ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
0: Radyo mo nationwide.
1: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Alas 6:41 na, standby sa ato balik alam sa itong dugang mga discussion. Suma naman sa pipila ka pahinom-num.
0: Straight to the point.
4: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
5: Pinakabaratong nga data
6: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
5: Bagong user!
6: Data deal!
5: Isarado data!
6: Shopee na!
7: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
4: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
9: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
8: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: It's a Melee Francis.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
0: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
2: At first I was afraid if to-

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patas-on.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Cut! Kaya pa, ganyan!
4: Sige lang, direk! Kaya-kaya!
5: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
4: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklapin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
5: ikaw ang liwanag sa dilim.
4: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
7: Bilang kilos karne?
8: 500.
7: Hulo.
8: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na pagyapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Mangi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Mangi Magic Sarap. Palit na.
9: Sarap magkasama.
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
12: Atong attack na mahigala alas 6:49 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
13: Straight to the Point.
12: Now, atong balikan, mahigala ng atong isgutanan, rumutaga. Gahapon, kung atong evaluate mga kaigalaan ang nahitabo ng hearing, wapaghihapon yun, no? Ang prosecution, mahigala, medyo na alkansi gahapon. Karong hapon, cross-examination na. Medyo, wapata, paabot pata, mahigala, basin, og napailaing witness. Tanaw na ko, mahigala, kini si... Colonel Achika, mas may mo na ipatawag. Tingalig mo ni mahigalay makapindaw ni Sarah or duhay mahitabo. Mo ni mahigala hinooy makahatag og information sa tanan nga wa gyud ay angay gyung iabsulto Sarah ani. Duhay mahitabo. Kay kaduhan ang witness may ganang hostile witness Gina Acosta ang sigig mention si Colonel Lachika. Hasta ni si Ortonio, si Colonel Lachika gyapon. Kaysa man mo isuito dito sa expert mahigala pag-implement anang intelligence sa operations, ilang mga various intelligence activities. Unya, wala pa. Hantod ron, mauna nangutan na to si Chis Escudero o si Jewel Villanueva. Isunod na ba ninyo si Juan? Kanila Chica? Kaysa man mo isigig mention. Nga naman, o sa may problema nga, wa man yun. Murang balakan na nagana sila ni Chica, no? Kato, ako mahigala mingon ko nga, gahapon ha, kini honest to goodness evaluation, medyo alanganin mga higala ang prosecution kagahapon. So, in fact, na-explain ni ining Ortonio na mauma higala ang assistant chief of staff ni Vice President Sara Duterte, na-explain niya nga doon ay regular nga budget sa OVP at that time, muna mahatag sa mga medicine sa mga tao. Pinalit nila to sa ilang butika nga partner. So doon na to resibo kay panghatag to nila sa mga tao. But katong panghatag nila sa lain nga kalibutan, lahit man nga kalibutan, intelligence community, good? Acknowledgement receipt kay lagi pa ngayon. O giunsan nila to, gipalit nila yung medisina, gipalit yung pagkaon, ila naman to. Banday ka na eh? Once na receive ang kwarta, na acknowledgement receipt, nadawat na ko na ila na to. Kung saon to nila, ang nga, imapatong pa ngayong resibo, inday. So, acknowledgement receipt, ilang ipa ngayon sa confidential funds. Panalitan doon na informant, nadawat ni Muni, nga kwarta, taga-ikog acknowledgement receipt nga nadawat. Pero ang resibo at tugiunsan niya itong kwarta, ha? Iyan na today. So, lahi ang, na ako ipabati niyo nga portion, ha? Na-explain ni, kinini ang Assistant Chief of Staff Ortonio, katunga portion. But, gawas pagin ana, nga muingon ka, mumasangil ka nga, gikurakot ang kwarta, na-explain man niya nga, way corruption ay tabo. Ikaduha, na-explain pa ganit ni Ortonio. Nga dunay panahon nga dinalian ang intelligence operation, nitawag niya si Gina Acosta kuwang og 150,000. Si Ortonio may naghatag og 150,000. Wa pa ganit siya ma-refunihan to dunay. Nahakini nga portion na. So, nasabot na to nga wala makakawat o makasood o kwarta sa bulsa. Nakapagawas pa yun noon o kwarta. Nyawa ni ginindapita damaging kayo ni sa prosecution. Muna kong ingon, kana mag-present ka hostile witness. Hostile witness, but pasabot. Witness ba nga ang iyang interest dili sa inyo? Nga imong gi-present. Ang interest niya ani nga mong witness. To ni Sara, kay assistant chief of staff ko ni Sara. Siyempre mulaban ni Sara, pero kamo'y nagpatawag. Ang prosecution may nagpatawag kay hoping na makakuha sila mahigalag asa dapat masayop. Forma na imong tuyo sa witness o style witness gab maka-extract ka og information, masayop siya, mauto imong padakon. Ang problema di, masayop. Kaya ingiyang idea di, masayop, maka-explain din noon. Tanawar ko noong atong paminaon, names. Kaya nga portion. Sige ko noong names. Sige. Audio.
9: Ipinaliwanag niyong muli yung discrepancy ng 150,000. Ngayon, ang paliwanag ninyo, I quote, "The reconciliation shows that an amount of 50 pesos under payment of reward and an amount of 100,000 pesos under purchase of supplies were provided by Assistant Secretary Lemuel G. Ortonio out of his personal funds." Tama ba? But do you recall making that statement in your supplemental reply, Mr.
14: Yes.
9: Ortonio?
14: Based on the information also flashed on the screen, yes.
9: Sa'yo galing yung 100. Ikaw yung Lemuel G. Ortonio, Assistant Secretary, na pinapatunguhan. I mean, nire-refer dito sa sulat na ito. Tama ba?
14: That's correct po.
9: So alam mo rin, dahil ikaw ang nag-abot ng pera, alam mo rin kung kailan siya inabot. Kung kailan siya binigay. Tama ba?
14: Yes.
9: So by the time that you prepared your initial response to the notice of suspension, your letter dated March 13, 2024, yung Exhibit P-I-13-A na inyong tiningnan kanina, at that point, alam niyo na rin na nagbigay ka ng 150,000 pesos. Tama ba?
14: But I had to confirm first with our special disbursing officer at the time. So we needed to make a reply. So we sent an initial reply and submitted a supplemental reply.
9: So you are trying to say na ginawa mo yung letter dated March 13, 2024 na kapag bigay ka na ng explanation na hindi mo pa wini-verify dun sa special disbursing officer at sa security officer.
14: There is already a coordination.
9: There was already a coordination. Yes, pero hindi mo na itanong. Naitanong mo lamang 9 days later.
14: That's why we submitted a supplemental reply to ensure that we provide the proper information.
9: At sinabi nyo pa rito, that was due to the urgency of the expenses. So ibig sabihin, may sinabi sa inyong expenses na urgent kaya humingi ng 150,000. In short, pinaliwanag sa'yo kung bakit humingi ng 150,000. Yes?
14: Ang na-mention, nilapit po ito sa akin ni Ms. Gina Acosta, our
9: SDO. Niya,
14: and then she mentioned that there was a request from Colonel Achica for
9: an urgent. And there was urgency for that request. At hindi rin karaniwan na may humingi sa'yo ng 150,000 from your own pocket. Hindi naman ito karaniwang ginagawa sa OVP or karaniwan ba ito?
14: No, it's not common.
9: Okay. Pero nung gumagawa ka ng notice of suspension, bigla mong nakalimutan na mayroong 150,000. Sinabi mo na kanina
15: na in-explain sa'yo. Let her finish her question and then I will hear your objection, counsel.
9: Sinabi mo na kanina na pinaliwanag sa inyo ni Ms. Acosta na galing kay Colonel Achica yung paliwanag ng urgency for the request. Tama ba?
14: Yes.
15: Okay. Counsel?
16: Ask and answered already, Your Honor.
15: Proceed, Attorney May.
9: Okay. Yung Mr. Ortonio, your salary grade 29, correct?
14: That's correct, ma'am.
9: And your receiving roughly how much in salary monthly? Mr. Antonio.
16: Your Honor, please.
15: What is the objection, counsel?
16: Relevance.
9: It's very relevant, Your Honor. It goes into the credibility of this witness.
15: And if you can afford 150, counsel, if you remember, Gina said the same yesterday. Witness will please answer the question.
14: Salary grade 29, roughly about 180, 190 gross.
9: So yung binigay mo ng 150,000 from your personal funds is just around 40,000 short of your monthly salary. Tama ba?
14: That's correct. Yes.
9: Nung binigay mo ba ito, yung 150,000, may hiningi kang resibo, patunay na nagbigay ka ng 150,000?
14: At the time po, because of the urgency and dahil humingi po ng tulong si Miss Gina sa akin, I provided her with the request.
9: And were you able to recover the 150,000, Mr. Antonio?
14: Unfortunately, ma'am, I was not reimbursed anymore.
9: You were not reimbursed.
15: Up to today, Mr. Antonio?
14: Yes, Your Honor. I wasn't reimbursed then.
9: At itong 150,000 naman na ito, hindi ito nag-appear. Yung pagbigay mo ng 150,000, hindi ito nag-appear sa kahit anumang record ng Office of the Vice President.
14: No.
9: Hindi. Now, pumunta na tayo sa purchase of supplies.
12: Okay, pause. Sa may nakuha niya ito, siya rin alkansi. Luoy Town, ang prosecution gapon. Sa may nakuha ni Mato, imong gi puga kay mama ni testimonya. So, usaman nga imong pasanginlan nga nangwartan, sila pa magani pag-ingon ng kinahanglan sa field. Pinaspasay ni urgent nga kinahanglan 150,000 kuwang. Si Antonio may nagpagawa sa kwarta. Iyang kagaling ko, hantod nun, ma-reimburse. Na-emphasize na noon nga, pare ba ni Pua, di ba? Ibang utana. Katong dito sa lawyer house pa. Na-damage noon ang, sila na na-damage, kailangan ipang utana si Pua, nga gitagaan sa kwarta ni Sarah. Kaya na may testimonya si Pua, gitagaan ko kwarta ni Sarah. Subuto ilang ikuan nga, bribery, yan na. Ingos Pua, refund to, kaya doon ay ilang gibisita na doon namatay, doon ay bata nga ni Dool dito ni Sarah, ni Gakos. Pagdanaw pa, ang ginikanan ko no, looy kay ngon, Sarah, tagae sa to. Itagaan ni Pua. Pag humaghatag ni Pua, pag sila na lang, girefinance siya ni Sarah. Bila may mong nahatag, girefinance siya. Na-explain ni noon ba? Kani, unsa may nakuha ni mo, ani? Unsa man, kung imong ipindaw, nga nung imong magi... Di ko kakuan, ha, nga, naunsang itabuha. Di, ang mga tao nga naminaw, umingon na noon, tanawawa, di mag... Kakwarta sila pa magani ino pag ingon gikinahanglan o day kwarta. Gikan sa ang personal pocket day ken.
11: Straight to the point.
12: Unya ka ng sweldo nga naka salary grade, mao magina salary grade nimo og assistant chief of staff ka. So ang iyang sweldo pa iyang gibanan. Paghatag dito. So unsa may nakuha sa prosecution? Di pabor hinoon sa depensa nga wa sila mang wala masod sa bulsa sila pa moy nakapagawas og kwarta. Hindi malasa hinong kalakiha. Na-explain. Niya, kalma na ba kayo pag-explain? Parera ni ba nga, ako nang tingala kung anong ganyang pangutan ng educational background, hinon samot na noong ka-ligon. Graduate ni communication sa Ateneo, Master's Degree, Development Communication, parabay. Master's in DIVCOM, sa patong usaka, Master's in Psychology. So, sa may sunod niya, kung anong imam matong, kung ano ito napita? Pero ano, 150,000, di na napuga hinoon nga naghatag siya 150,000 kasi Kernel at Chika mo ito'y angin ipatawag na unsang itabu ato kay malagmit maguday ka na bang sa field bitaw? Basin na ginugdanay na ba kato dito mga butang talang ba? Kay confidential kung ano nakuwang ang kwarta. Nga, wa may kwarta sa kuwang man. Gitaw gani, Gina Acosta, si Ortonio, na ba kay kwarta diha kay kuwangan na ngayon utabang si Kernel at Chika? Wanay daghan niya sama, di ako'y kwarta ko, hatag. Hanto dun, wak marifani, mahigala si Ortonio. Hanto dun. So asama na, kanang testimonya, asama na ni Pabor. Pabor niya sa prosecution, ni Pabor, hino ng Sara. Sa kinsa, dili nga kinahanglan o kung ako nang kuan lang kay para nga makasabot mo ba ang mga tao nga kuan kini nga portion ba sa testimonya nakapuntos og dako ang prosecution ani ang defense ani dai damage kini indapan sa prosecution
17: straight to the point
12: ha kadakog damage sa nang kalakiha nga ang staff ni Sara mo una magana hinoy mo ni risgo kung mo present ka hostile witness labi pang hostile witness kay mo gi-present. Kalma kayo, mantigong manubagsan. Kalmahan noon. Napailang ang porsyon na makaingon kang kalmahan sa witness eh. Beka, ang mga tao na minaw ka nun, bisag pagdili ako may muhatag sa analysis. Kamong na minaw ka nun, kato nga porsyon sa testimony, asa man itong pabor? Puntos ba to sa prosecution o puntos to sa defense? Yung sa mga pamasangil, kurakot yun ni Sarah. Pero yung staff, gani umo nam gani nagbayad. Mo nam gani, walay nasood sa bulsa. Naamay hinoy ni Gawas, gani sa bulsa.
17: Straight to the point.
12: Na unsa naman yung kalakiha, Hinoo? Unya sa kanya la chika nga kanunay nga mo'y giminsyon ni Gina Acosta, mo'y giminsyon po ni Ortonio, ni isyog statement kasi gihan masagminsyon. Ingon sa kanya la chika nga, naghuwat lagi kong ipatawag. Kanag yung klaro ba nga naisupina? Mutugan ko tinuod. Kaya ano naman ipatawag nila? Kaya duhay may tabo ni Colonel Atsika, ipatawag ni mo ni si Colonel Atsika, expert niya sa intelligence day. In fact, kung tanaw ni mo background ani, siya ginagaday sa intel sa Armed Forces of the Philippines. So kung ipatawag ni mo ni duhay may tabo, ay din mo, inigsulti na isulti tanan, eh, asama ng mga pictures, asama mga receipts, mapindaon Sarah. Mo ni makatagak ni Sarah. Pero pwede sad niya, inigpresent ani, maka-explain na hinuunit tanan, mabsil to, Sarah, may mga tao. Wag, ginaya sa Sarah. O na, si Jesus Cordero nakabantay ng apel. Asas, Joel, binari ba nga? Sunod ba ninyo si Ortonio o si Colonel Latsika o President? Kaya mama, sige, kasikat ang Latsika. Ay, patawag tingalini.

0: say na anila chika nga siyaman gyud mo ay pirming gimensyon ni Gina Acosta. Kang Gina Acosta is limited lagi ya nga. Pagkuwas kwartas bangko, di ba na? Wala man na ang gidinay. Wala ang angay dibatihan, anak day. Mabita na nalangan sila ang prosecution. Tagduha kaadlaw ang direct examination. Di ba ang kinahanglan kay wala man na supaka sa defense. Nga giwidro ang kwarta sa bangko, si Gina Acosta may galang SDO. Giwidro ang kwarta, gihatag kang latsika. Ang paggasto dito sa, kung ano, sa latsika na ibahala dito kay siya may expert on intelligence matters. Hasta ni Mang Higalas Ortonio, mausad. Pag-ingon nila chika nito nga, doon ay problema sa field, doon ay problema sa ground, kuwang ang kwarta, dinalian, wa managana si Ortonio pagpagawa sa iyang kagalingang kwarta. Nga hanto doon, wapas siya Mang Higala Marifani. So, kana ang testimonya, kinsama asama ng pabor. Mapabor sa prosecution na, o mapabor sa depensa. Muna akong ingon, kung ang imong pag-analyze may gala, kaya bang klaro lang ba? Klaro ba? Klaro ba tang na-analyze? Kaya ito bang, nag-analyze ka, huwag yung malitang na dawat ni mo, ha? Kaya kung kadawat doon kag malita, madawat yung mong analysis. Katong mga yanong tao nga naminaw karon, pasangin lang ni mong, doon ay anomalia, nga si Vice President Sara Duterte, kini ang staff, willing mangani mo pagawa sa kaugalingong kwarta, aron lang, masuccessful ang operation sa ground?
1: De kalibreng talakayan, de prinsipyong komentaryo, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
0: Alas 7:06 na, unyan tatawad, diwason tanin ko man pang mga portions may galastong discussions, malamang sa Element 558 Manila, musunod na karon dayon, o ang atong musunod sa itong mga lokal nga mabalita. Standby.
1: Live via satellite. RMN News Nationwide.
2: Gastusin ang hiniling na pondo halos isang buwan matapos sumulat ng request sa DBM.
3: Tama bang sabihin na itong September 16, 2022, ito yung date kung kailan na-prepare itong physical and financial plan?
4: Based on the document, ma'am.
3: Yes. Okay. Ibig sabihin, nung nag-request kayo ng confidential fund in August 2022, wala pang nape-prepare na physical and financial plan. Tama ba?
4: Yes.
2: Nabunyag din sa pagdinig na nag-abono ang opisyal ng 150,000 pesos matapos humiling ang security officer na si Colonel Raymond Dante Lachica ng urgent funding.
4: At the time po, because of the urgency and dahil humingi po ng tulong si Miss Gina sa akin, I provided her with the request.
3: And were you able to recover the 150,000, Mr. Ortonio?
4: Unfortunately, ma'am, I was not reimbursed anymore.
3: You were not reimbursed.
5: Up to today, Mr. Ortonio?
4: Yes, Your Honor.
2: Bago naman matapos ang direct examination ng prosecution kay Ortonio, sinabi rin nito na alam ni Vice President Sara Duterte kung papaano ginastos ang 500 million pesos na confidential funds.
4: Based on my understanding, sir, and based on what I know, sir, the Vice President knows about the confidential activities and how it is being implemented.
5: I'll proceed further. May ginawa ka ba na hindi alam o inauthorized ni Vice President Sara kaugnay sa confidential funds kasabay na yung pagsagot mo sa mga AOM, Notice of Suspension at Disallowance?
4: None, Your Honor.
5: Lahat alam niya at inauthorized niya?
4: Yes, Your Honor.
2: Si OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio.
6: RMN Network News.
7: 9 minuto na ho nakalipas sa alas 7 ng umaga, ilang beses pong sinita ng depensa ang mga salitang scam at mastermind na binatawan ni Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia sa day 18 ng impeachment trial. Makailang beses kasi binanggit ni Divina Gracia mga naturang salita sa kasagsagan ng direct examination ng Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio. Biglang paglalarawan sa kinalaman ng Vice President sa paggastos ng confidential funds. Dahil dito, nagmosyon ang defense counsel si Attorney Christine Ferrer sa presiding officer Jesus Cudero na ipa-strike out o ipaalis sa record ng impeachment court. Pinaburawan naman po ni Escudero ang gusto ng depensa na matanggal sa record ang mga salita.
3: Well, Your Honor, we apologize if...

0: sometimes we get carried away by our zeal and our passion, Your Honor. But we and the prosecution, we just want to call a spade a spade.
1: Within limits, but, you may.
0: Yes, Your Honor. But henceforth, to borrow the words of my colleague, Your Honor, we will try to behave.
2: Ngayon pong araw na to, magpapatuloy ang day 19 na ng paglilitis at isasagawa ang cross-examination naman ng depensa kay Ortonio. Pero bago yan, bibigyan po muna ng pagkakataon si Private Prosecutor Armando Ligutan na magpaliwanag doon naman sa sinitang social media post ng Defense Lead Counsel Sheila Sison noong August 12.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: Senator Judge Alan Peter Cayetano, pinag-iingat ang prosekusyon, depensa at mga Senator Judge sa paghahayag ng mga salitang nakakasakit. Kasama natin sa balita, Radyo Mancunde, Batak.
5: Pinayuhan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang prosecution team, defense team at mga senator judges na mag-ingat sa mga terminong ginagamit sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Cayetano sa gitna ng paglilitis na kahit na stricken off the record o inalis na sa record ng pagdinig ang salitang nakakasakit, ito pa rin ay nasabi o narinig na. Sinabi ng senador na sa social media ay mabilis mag-viral ang mga maanghang na salita tulad ng salitang nice try, modus operandi, scam at iba pa. Bahagian niya ito ng mind conditioning na mahirap nang bawiin sa oras na ito ay narinig o napanood sa trial.
6: Na may not only negative but may emotional attachment, magbabiral na yan. And it will really affect the integrity not only of the court but of the decision sa huli.
0: We apologize if sometimes we get carried away by our zeal and our passion, Your Honor. But we and the prosecution, we just want to call a spade a spade.
1: Within limits, but, you may.
0: Yes, Your Honor. But henceforth, to borrow the words of my colleague, Your Honor, we will try to behave.
5: Sa pagtatapos ng direct examination kahapon ni Attorney May Divina Gracia sa hostile witness na si Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio, tinawag niyang scam ang paraan ng paggastos ng OVP sa confidential funds at sinabi niya ring mastermind dito si Vice President Duterte na hiniling ni Attorney Christine Ferrer ng defense team na tanggalin sa record ng trial. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancunde, Batak, Tatak, RMN.
3: RMN Network News.
2: Kaugnay pa rin pong balita, umaasa ang Senate Impeachment Court na matatapos ang trial ni Vice President Sara Duterte ngayong taon. Pahayag yan ni Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero kasabay ng tanong ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri hinggil sa timeline ng paglilitis. Pinunto po ni Zubiri, nagugulong na rin kasi sa Senado yung mga pagdinig para sa panukalang 2027 national budget at mapapasabay nga sa impeachment trial. Magre-resulta raw ito na para magtrabaho sila mga senador at kanilang mga tauhan hanggang Sabado nang wala ng pahinga. Gayunman, tiniyak po ni Escudero na maglalatag ng mas maayos na timeline ng paglilitis kapag nailabas ng Senate Finance Committee ang kalendaryo nito sa deliberasyon para sa pambansang pondo.
7: Given that that is the most important piece of legislation that the Senate as a legislative body is supposed to pass, we have to allocate enough time for that to ensure its passage before the end of the year. Giving due consideration to the bicameral conference committee as well as inputs coming from the House of Representatives through the GAB.
2: Si Impeachment Court Presiding Officer Jesus Cudero.
4: Balita sa mga lalawigan, lalaki patay matapos na hindi makalabas sa nasusunog na bahay sa General Santos City. Kasama natin sa Balita Radyo Man Brian Oñate ng RMN General Santos.
8: Patay ang lalaki na sinasabing may special needs matapos itong hindi nakalabas sa kanilang pamamahay na nasusunog. Nangyari ang sunog sa may Purok 14, Barangay Tinagakan, lungsod ng General Santos, ang biktima. Ang kinilalang si alias Luis na pag-alaman na nagsimula ang sunog sa bodega ng pamamahay kung saan kasamaan, nandun ang biktima. Nais pa sanang iligtas ito ng kanyang kapatid, pero hindi na nakayanan nito ang sunog na kumalat na sa buong kabahayan. Tandang-tanda pa nito ang naririnig na daing ng kanyang kapatid habang nasusunog, pero wala itong magawa para tulungan ito. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng Bureau of Fire Protection Gensan ang sani ng nasabing sunog. Kasama mo sa RMA General Santos, Radyuman Brian Uñate, Tatak RMA.
2: Dahil naman sa pagtatalo habang sila'y nagiinuman, naku, may lalaki pong patay matapos saksakin ng sariling kuya niya sa Bukidnon. Kasama natin sa balita si Radyuman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
9: Patay sa saksak ng kanyang nakatatandang kapatid ang isang 36 na taong gulang na biktima, partikular sa Prokdos, Barangay Osmeña sa bayan ng Dangkagan dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay kinilalang si alias JR habang ang suspect naman ay si alias Cardo, 46 na taong gulang na kapatid ng biktima. Ayon sa report, pawang empleyado ng isang plantasyon ng saging ang magkapatid at di umano'y dumalo sa fun day activity ng kumpanya. Habang nagiinuman at nagsisiyahan, biglang nagkaroon ng di pagkakaunawa ng dalawa. So nang nangyaring komosyon na sa hindi inasahan, kumuha ng kutsilyo ang suspect sa kanyang baga at agad na sinaksak ang kanyang nakababatang kapatid. Nagtamo ng sugat sa kaliwang bahagi ng katawan ng biktima at agad na isinugod sa ospital. Bagamat binawian rin ng buhay, nahuli naman ang suspect matapos ang insidente at nasa pangangalaga ngayon ng polisya. Kasama mo sa RMNDXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyuman Mark Micaballo, Tatak, RMN.
4: Sa lagay ng panahon, magpapaulan pa rin sa ilang bahagi ng Luzon ang hanging habaga. Kaya asahan ng manakanakang pag-ulan sa lalawigan ng Zambales. Mapulimlim na papawirin naman na may kalat-kalat na mga pag-ulan. Ang aasahan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, lalabing bahagi ng Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Palawan at Antique. Asahan naman ng maliwalas na panahon sa nalalabing bahagi ng bansa. Pero pinag-iingat pa rin sa mga biglaang buhos ng ulan, dulot naman ng localized thunderstorms.
2: Meron pa rin pong mga lugar na walang pasok, walang klase, walang pasok sa lahat ng antas, pampumliko at pribado sa mga bahay ng Kalumpit at Hagonoy dyan po sa Bulacan. Gayun din sa bahay ng Makabebe sa Pampanga, maging sa Infanta at Binmalay sa Pangasinan. Suspendido pa rin po ang klase mula preschool hanggang senior high school, public at private sa Kibungan, Benguet. Habang preschool level lamang, public at private ang walang pasok ngayong araw na ito sa mga bahay ng Bakun at Atok sa Benguet pa rin. Habang piling paaralan lamang sa Apalit, Pampanga, nagpatubad po ng suspensyon ng face-to-face classes.
4: Pakinggan po ninyo ito, mga kasama. Dalawang kutsara ng kanin ang nasasayang ng bawat Pilipino araw-araw. Batay po yan sa pag-aaral ng Philippine Rice Research Institute. Katumbas yan ang mahigit 10 milyong sako ng bigas na nagkakahalaga ng 24 na bilyong piso taon-taon. Kaya raw nitong suplayan ang yearly average rice consumption ng mahigit 5 milyong Pilipino. Dahil dito, layo namang buhayin ng Department of Agriculture ang half-cup rice ordinance sa mga restaurant para mabawasan ang pagsasayang ng kanin. Ayon kay Agriculture Undersecretary for Rice Industry Development, Christopher Morales, hindi sapat na pataasin lang ang produksyon ng bigas at mabawasan ang post-harvest, lalo na kung tuloy-tuloy lang din ang pagsasayang ng kanin. Sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na kailangang maging habit o dapat ay maging kaugalian na ng bawat Pilipino ang responsableng pagkain ng kanin dahil sa kahalagahan ng bigas sa ating food security.
2: Labinsyam na minuto na ho nakalipas sa alas 7 ng umaga. Balita tayo sa probinsya, 7 ang arestado sa illegal na quarry operation dyan sa Negros Occidental. Mahigit daw po sa 16 million pesos ng halaga ng gamit ang nakumpiska. Kasama natin sa balitang ito si Radyuman Albert Hiner ng RMN Bacolod. RMN
8: Police Report. 7 individual ang arestado na mga autoridad sa illegal quarry operations sa Hacienda Bago, Barre Crossing, Magallon, Moises Padilla. Kinilala ang mga naresto na sina Alias Rom, 44 anyos, Bako driver at residente ng Barangay Payao, Binalbagan, alias Rit, 30 anyos, ng Barangay Himaya, Hinigaran, alias Jer, 28 anyos, quarry checker at residente
10: residente ng Barangay Crossing Magallon, Moises Padilla, alias Jim, 37 anyos, dump truck driver, at residente ng Barangay Robles na Castellana, alias Hen, 40 anyos, dump truck driver, at residente ng Barangay Sagang, La Castellana, alias Ron, 42 anyos, helper ng Barangay Nato, La Castellana, at isa pang alias Red, 45 anyos, dump truck driver, at residente ng Barangay Bato, Hinigaran. Ayon sa Police Regional Office ng Negros Island Region, naabutan ng 7 na aktibong kumukuha, nagkokolekta at nagkakarga ng buhangin at bato sa Binalbagan River gamit ang bako at dump trucks. Wala silang naipakitang valid permit at dokumento para sa pagkuha at pagbiyahin ng quarry resource, kaya itinuturing itong paglamag sa Republic Act No. 7942 o Philippine Mining Act of 1995. Narecover din sa lugar ang mahigit 16 million pesos na alaga ng mga kagamitan na binubuo ng bako, 4 na unit ng dump trucks, at maliban dito, nakuha din ang 2 record books, isang bullpen at 8,000 pesos. Ang mga naresto at mga nakumpiskang kagamitan ay dinala sa Moises Padilla Municipal Police Station para sa dokumentasyon at narapat na legal na proseso. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolode. Radyoman Albert Hiner. Tatak ka naman!
4: Abangan sa aming pagbabalik, Pangulong Bongbong Marcos, bukas sa posibilidad na tuluyang iban ang Facebook at mga online games.
2: Sa Naga City, 3 estudyante hinangaan matapos magsauli sa pulisya ng napulot na wallet na may lamang libu-libong cash.
4: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
11: RMN Network News.
2: Mayubuntag Pilipinas sa Idupos.
4: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Pamalat
2: Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
12: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
13: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
11: RMN Network News.
4: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
11: RMN Network News.
4: Detalye natin mga balita ngayong 7:22 ng umaga. Inilatag ng Department of Education ang isang hybrid campus security model na layong tugunan ang kakulangan ng security personnel sa mga paaralan. Ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, aarangkada sa 2 yugto ang sistema at uunahin muna ang deployment ng security guard sa malalaking paaralan. Sinabi ng kalihim na magkakaroon ng 4 na security guard, katuwang ang PNP Mobile Patrol at local security officers ang mga napakalaking campus na mayroong mahigit 8,000 estudyante. 2 security guards naman ang ide-deploy, katuwang ang mga barangay tanod sa mga malalaking campus na may mahigit 3,000 estudyante. Para naman sa mga small and medium campus na may halaga o hanggang 1,000 estudyante ang dami, isang security guard ang itatalaga at susuportahan naman ng mga barangay tanod. Una na rin nagpahayag ng kahandaan ang Parent Teachers Association na umalalay sa seguridad ng mga estudyante.
2: Samantala, nagbabala po ang isang eksperto sa long-term effects o pangmatagalang epekto ng mga karahasan at iba pang hindi magandang karanasan sa mga bata. Yan po'y ginawa na ang babalang yan ng Philippine Guidance and Counseling Association, partikular ni dating President Dr. Sheila Marie Hokson, sa active shooter drills ng Department of Education. Sa interview ng RMN Manila kay Dr. Hokson, ipinunto po niya ang malaking epekto sa mental health ng mga kabataan sa patuloy na exposure sa ganitong uri ng pagsasanay.
14: I think ito ay na-coordinate din sa DepEd, no? Na talaga pong pag-aralan muna, no? Isama sa planning ang ating mga eksperto like our mental health professionals, no? Including us, psychologists and counselors and of course the psychiatrists, no? At maghanda po, no? Ng ibang method, no? At hindi po ganitong hyper-realistic. Actually, akong adult nga, makita ko lang yung active shooter, no? Nag-exercise lang, nagpe-pretend lang for the drill. Nakakakaba na, no? Yeah. So, paano pa yung mga bata, no?
2: Ipinunto rin po ni Dr. Hoxson ang malaking problema sa malaking kakulangan ng guidance counselor sa mga paaralan dito sa ating bansa.
14: Malaki po talaga ang impact nito, no, sa safety, no, and well-being ng mga bata. Kasi imagine niyo ang mga registered counselor ngayon ay minsan wala pa talaga, no, sa bawat eskwelahan, no. Hindi pa ho lahat ng ating mga private and government schools sa elementary and even higher education ay may registered guidance counselor.
2: Samantala, isa pa pong eksperto ang iginiit naman ng kahalagahan ng magandang ugnayan ng mga magulang sa kanilang mga anak.
15: Uh-oh. Malaking bagay yung influence ng yung household natin. So alam natin ang laki ng responsibilidad ng mga parents because yung number one na pwede mag let's say control, plan, decide ano ang exposure ng mga bata to yung mga these factors. So, the type of the type of household, yung neighborhood, yung the school that you would choose. Kung ang environment pa sa bahay ay nagtotolerate ng violence.
2: Yun po ang psychiatrist na si Dr. Catherine Tan at kanina naman ang inyong narinig at napanood ay ang dating presidente ng PGCA na si Dr. Sheila Marie Hoxson sa interview ng DZXL RMN Manila.
4: Bukas naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa posibilidad na tuluyang iban ang Facebook at ilang online games. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Eusecler Castro kasunod na rin ng rekomendasyon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC dahil sa paglaganap ng misinformation, karahasan at pang-aabuso sa mga kabataan. Ayon kay Eusec Castro, kailangan muna itong pag-aralan kung makatutulong para mapigilan ang pagkalat ng fake news at panganib sa publiko.
16: Kung hindi magkakaroon ng accountability ang anumang social media platform at para nababaliwala ang ating mga hiling para maproteksyonan ang ating mga kababayan laban sa karahasan, laban sa fake news, kung mabagal ang pagtugon, magandang pag-isipan at pag-aralan kung dapat silang manatili na parte ng ating sistema.
4: Si Palace Press Officer Eusecler Castro. RMN
2: Network News. Gusto pong higpitan ni Interior Secretary John Vicrimulya ang parusa sa mga lumalabag sa illegal o illegal possession of loose firearms sa ating bansa. Kung si Vicrimulya ang tatanungin, dapat gawing non-bailable offense o walang piyansa ang mga lalabag dito. Habang dapat iakyat na rin hanggang 20 taong pagkakakulong ang parusa dito at katwiran po na kalihim, hindi natatakot ang mga kawatan sa kasalukuyang parusa ng illegal possession of loose firearms dahil pwede naman daw makapagpiyansa habang dinidinig ang kaso. Lumutang po yung panawagan kasunod nga ng panibagong shooting incident sa Ateneo de Zamboanga kung saan nakuha ng minor de edad ang ginamit na armas sa kotse ng kanyang ama.
4: Mayorya o 72% ng mga Pilipino ang nagsasabing ramdam nila na ligtas sila sa kanilang sariling tirahan at komunidad. Ito ang lumabas sa tugon ng mass survey ng Okta Research kung saan 68% ng mga Pilipino ang nagsabing hindi sila takot maglakad ng mag-isa kapag gabi. 54% naman ang hindi nag-aalala na looban ng mga magnanakaw ang kanilang tirahan. Pero kung ibabangga naman ito, sa datos noong March 2023, lumabas na nabawasan ang kumpiyansa ng mga Pilipino sa kanilang kaligtasan. Sa datos kasi, 87% ang nagsabing ramdam nila na ligtas silang sa kanilang tinitirahang komunidad. Mas mababa po ng 15 puntos. 13% naman ang nagbawas o nabawas sa mga nagsabing hindi sila takot maglakad tuwing gabi. 17% naman ang nabawas sa nagsabing hindi takot na pasukin ng magnanakaw ang kanilang bahay.
2: Nakahanda raw pong humarap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang dating security officer ng Office of the Vice President, si Colonel Raymond Lachica. Paulit-ulit po na nabanggit ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa pagdinig na si Lachica ang nakakaalam, eksperto sa mga confidential activity na pinaglaanan ng confidential funds ng Office of the Vice President. Sa isang pahayag, sinabi po ni Lachica na kahit kailan ay hindi naman siya tumanggi na humarap at tumistigo sa pagdinig. Handa rin anya siyang sabihin ang buong katotohanan alinsunod sa mga batas at dapat ay may security restrictions. Kasama sa mga testigong planong iharap ng prosecution si Lachica base sa pre-trial order.
4: ASP tinigil na ang investigasyon kay Colonel Raymond Lachica sa pagkakasangkot sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kasama natin sa Balita Radyo Man Marjo Domingo.
5: Nananatiling attached pero unassigned ang status ni dating Vice Presidential Security Commander Colonel Raymond Lachica sa gitna ito ng kanyang kasong kinakaharap kaugnay sa umunoy maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, tinapos na ng militar ang sarili nitong inquiry sa pagkakasangkot na naturang sundalo sa nasabing allegasyon. Anya, pinauubay na nila sa Office of the Ombudsman ito at para hindi na madoble pa ang isa sa gawang investigasyon. Nilive sila Chica noong October 4, 2025 at dahil na nananatiling accounted ng AFP, tiniyak ni Padilla na handa nilang iharap sa Senate Impeachment Court oras na ipatawag ito. Nabatid na ilang beses na banggit ni Special Disbursing Officer Gina Acosta ang pangalan ni Lachica na siya umunong pinag-abutan ng confidential funds. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak Armen.
2: Samantala, yung daw namang extradition ni Pastor Apollo Quiboloy ay sinusuri pa rin. Kasama natin sa balita si Rajuman Chanel Salazar.
17: Patuloy pang pinag-aaralan ng pamahalaan ang extradition request ng Estados Unidos kay Pastor Apollo Quiboloy. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi pa tapos ang Department of Justice sa pagsusuri sa mga dokumentong isinumite ng US kaugnay ng kahilingan. Marami pa kanyang dokumento ang kailangang busisiin bago makapagbigay ng rekomendasyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa tinitignan ng DOJ kung tama ang pagkakakilanlan sa taong hinihiling na ipa-extradite at kung ang mga kasong kinakaharap ni Quiboloy sa US ay mga krimen ding may kaukulang parusa sa Pilipinas. Wala pa ring final na desisyon ng Pangulo sa ngayon. Una nang sinabi ng palasyo na maaaring malaman na magiging desisyon nito sa loob ng ilang linggo matapos dumaan sa proseso na naaayon sa batas. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN.
4: Sinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas maraming pribadong ospital na magpatupad na rin ng zero balance billing at yung ipatupad din ng no co-payment policy ng PhilHealth. Panawagan nito ni Marcos kasunod ng nilagdaang Memorandum of Agreement sa pagitan ng PhilHealth at St. Luke's Medical Center para palawakin ang access ng mga miyembro ng PhilHealth sa pribadong ospital. Ayon kay Marcos, dapat hindi na matakot ang mga Pilipino na magtungo sa mga private hospital dahil hindi kaya ng bulsa nila ang gastusin sa pagpapagamot.
18: But we in government cannot do this alone. And that is why we welcome the private sector's participation in helping us deliver better health outcomes and provide much needed relief to our patients and their families. Today's signing of the Memorandum of Agreement is an example of that cooperation. The Memorandum of Agreement between PhilHealth and St. Luke's Medical Center Global City reflects a shared commitment to strengthen the implementation of the no co-payment policy and to support the government's universal healthcare agenda.
4: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Meron daw joint position paper na ginawa ang grupo ng LPG industry sa Pilipinas para tutulan ng LPG swapping guidelines. Kung ano ito, makibalita tayo mula kay Rajuman Gerald Ulep.
11: RMN Live Report!
19: Nagkaisa ng ilang grupo ng LPG industry sa Pilipinas, kabilang itong National LPG Alliance of the Philippines Incorporated o NLAPA, Price Gases Incorporated o PGI at Independent LPG Dealers Association of the Philippines o ILDAPA. Ito ay para maring tutulan ng pag-aproba ng LPG Cylinder Cropping Center Operational Guidelines. Ayon sa NLAPA, hanggang ngayon ay wala pang nabubuo at nailalakhalang programa para sa LPG Cylinder Exchange and Cropping Program at LPG Cylinder Improvement Program. Patay naman sa joint position paper na isinubita ng Department or sa Department of Energy o DOE na ipinadala rin sa Department of Trade and Industry o DTI noong Agosto 25 ngayong taon. Kinasabi ng nasabing grupo na walang sapat na legal na batayan ng nasabing guidelines. Dapat anila kasama sa dalawang programa ang mga procedures, timelines para sa exchange, swapping at buyback ng LPG cylinders, mekanismo sa accredited LPG cylinder swapping centers at pagbuo, funding, utilization, access at audit procedures para sa LPG Cylinder Improvement Program Fund. Igritin ng mga grupo na kinakailangang bubuo na nga at maglatala ang DOE kasama ang DTI ng programa para dito at dapat maikonsulta rin sa mga industriya ng LPG, consumer groups at iba pang sa publiko at privadong stakeholders. Sinabi naman ni NLAP President Jojo Cruz na dapat sundin ang itinatakda ng batas upang matiyak na malinaw at magkakatugma muna ang lahat ng detalye para sa kapakanan hindi lamang ng industriyang LPG kundi maging ng mga end consumers. Sa huli, kresyona din na ng grupo itong National Program Policy Task Force o NPPTF at Regional Program Implementation Task Force o RPTIF. Ayon sa kanila, pinaghihintulutan lamang ng Section 31 at 32 ng Republic Act 11592 ang task force na tumutulong sa pagpapatupad ng mga programa at hindi upang magsilbing policy making body. Then dito nanawagan sila para sa agarang pagdwaga sa NPPTF at RPIPF at hinibok ang DOE at DTI na mahigpit na sundin ang mga kinakailangan ng Republic Act 11592. Pasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Manjeral, Di Ulet, Tapaka, RMN.
4: Bagamat hindi paganap na batas at naipasa pa lamang sa subcommittee level ng Senado, tiniyak naman ni election lawyer Attorney Romulo Makalintal na haharangin nila ang pagpapaliban ng barangay at SK elections sa Nobyembre. Sa panayam ng DZXL, RMN Manila, sinabi ni Attorney Makalintal na ngayon pa lang ay inihahanda na nila ang petisyon kontra BSKE postponement upang agad na may akyat sa Korte Suprema. Ayon kay Makalintal, malino na paglabag sa saligang batas ang nais ng Kongreso, lalo na't hindi maihahalal ng taumpayan ang mga barangay officials kundi appointed ng Kongreso.
20: Kung gusto nila, ang susunod na ang eleksyon ito, sa eleksyon ito, ang mahahalal ay 5-year term. Okay, walang problema yan. Kasi in prospective application, pero yung sasabihin mong kayo ay hold over muna, abay nilabag mo na yung karapatan ng taong bayan. Kasi kapag ka hold over, ang ibig sabihin yan, they are appointed by the legislators.
21: That's right.
20: Ina-appoint sila. Mm-hmm. Yan ay paglabag sa saligang batas na nagsasabi na yung mga barangay officials ay dapat elected at hindi appointed.
4: Isang malaking panluloko anya ang isinusulong na fixed term at postponement ng BSKE.
20: So pinagbigyan sila doon sa setting the term to 4 years. Ngayon, fixing the term to 5 years, ipopostpone. Abay, kalokohan na ito. Kaya palagay ko na may makikita naman ng Korte Suprema yan kapag yan itinulog namin sa Korte Suprema.
21: Yun.
20: At ako na maniniwala na ang Korte Suprema ay magagalit na sa kanila na nasabi, ano ba naman kayo? Para namang pinalabas yun na mga tanga ang taong ayan. Pardon the word, ano? Pero yan na nga, yan ang dati sa akin eh. Na para mga tayo yung mga tanga na wala kayong magagawa sa amin.
21: Mm-hmm.
20: Pag sinabi namin, postpone. Oh. Pero hindi namin palalabas yung postponement. Nasasabihin namin, we are just fixing the term. So, these guys at fixing the term, pero in reality, it is postponement of the election.
4: Maliwanag-anya na isa itong political move para pabanguhin ang pangalan ng mga politiko sa darating na halalan.
20: Maliwanag na mga political consideration yan. Yan ay kaya ginagawa yan ay nais ng mga marami sa mga politiko yan. Gusto nila na maging maayos ang kanilang paningin sa mga barangay officials para sa darating na halalan. Sila ay mahahalal o susuportahan na nasabi mga barangay officials. Actually, yan ang sinabi ko na sa Korte Suprema nung magkaroon kami ng oral arguments tungkol dyan sa mga walang kamatayang postponement ng mga barangay elections na yan. Kaya ako'y naniniwala na yan ay masyadong political, yan ay labag sa karapatan nating mga mamamayan.
4: Si Attorney Romulo Makalintay.
2: Bago tayo mag-sports, kumakilala ko yung Sander dahil pinipiti nito. Dahil sa Naga City po, merong tatlong estudyante na hinangaan. Bay, nag-turnover sila sa pulisya ng napulot na wallet na may laman daw cash. Ito muna, mula kay Rajuman Mike Marfega ng Araman Naga.
6: Hindi nasilaw sa laki ng halaga para sa tatlong mga mag-aaral mula sa Camarines Sur National High School dito sa lungsod ng Naga upang gawin kung ano ang tama. Kinilala ang mga estudyanteng sina Romer John Comprado, Francis Nathan Omanad at Noel Enzo Margallo. Ayon sa report, sa halip na itago at paghati-hatian ang 30,000 pesos na cash na laman ng wallet, buo ang naging desisyon ng mga ito na ipasa o i-turnover ganito sa pulisya upang maibalik sa tunay na may-ari. Ayon sa mga bata, itinuro sa kanila ng kanilang guro na ibalik sa may-ari ang anumang bagay na kanilang napulot at i-turn over ito sa pulisya. Kasama mo sa RMN DWNX Naga. Ako si Rajuman Mike Marfega, Batak RMN.
4: Filipino fencers target po ang world at Asian tilt. Kasama natin mula RMN Sports, Niel Santua.
21: Target ng Philippine Junior Fencing Team ang pwesto sa World at Asian Championships matapos ang magandang kampanya sa 2026 Southeast Asian Fencing Federation Championship sa Kuala Lumpur, Malaysia. Pinangunahan ng 16-anyos na si Oscar Del Castillo mga Pinoy matapos mag-uwi ng gold sa men's UPEI U17 at silver sa U21 division. Nagdagdag naman ng bronze sa women's foil ang 15-anyos na si Willa Galvez. Samantala, layunin ng koponan na makapasok sa top 4 sa final leg ng Philippine Fencing Association Ranking Tournament na gaganapin sa August 29 hanggang 30 para makakuha ng pwesto sa mga international tournament sa susunod na taon. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
2: Ang director-singer na si Ai Siguera, meron pong pakiusap doon sa mga mahilig pumunta sa concert. So, alamin nga natin mula kay Myra Jane Sayaw.
22: May paalala at pakiusap ang director-singer na si Ice Guerra sa lahat ng concert-goers. Kasunod ito ng success ng Sessionistas The Playlist concert na dinirect mismo ni Ice noong August 22. Nakasama niya rito on stage ang fellow Sessionistas na sina Juris Fernandez, Kian Cipriano, Noy Volante, Princess Velasco at City Navarro. Sa kanyang Facebook post, sinabi ng singer na bagamat na-appreciate niya ang suporta ng mga pumunta sa concert at nag-upload ng highlights at kanilang reaction, iba raw kapag in-upload na ang full performance. Say ni Ice, ang pagbili ng concert ticket ay hindi nangangahulugang may karapatan na sila sa pag-post ng buong concert sa social media pages. Dagdag pa nito, ang concert ticket ay katumbas lang ng pagbili ng experience sa panonood ng buong show. Kaya naman pakiusap ni Ice sa mga nag-upload ng kanilang full performance, i-take down nito bilang respeto sa mga taong nagpagod para ito ay maging successful. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra Jane Sayaw. Tatak, RMN.
4: At isa pa hong showbiz balita. Pumanaw na po ang sikat na country singer at music legend na si Dolly Parton sa edad na 80. Inanunsyo mismo ng kanyang pamangkin sa isang social media video ang pagpanaw ng itinuturing na queen of country music dahil sa matagal na pong iniindang mga karamdaman. Kabilang sa mga pinasikat niyang kanta ang Jolene, na kamakailan ay niremake ni Miley Cyrus, yung Islands in the Stream,
2: yeah.
4: At siya rin po ang original singer at composer ng I Will Always Love You, yung hit ni Whitney Houston.
2: Whitney Houston.
4: Noong August 21 po, may mensahe pa si Parton sa kanyang mga fans at sinabing gusto pa niyang mabuhay ng mahabang panahon para matupad ang kanyang mga pangarap. Kilala rin po si Dolly sa kanyang advocacy sa human rights at children's at animals' rights. Pumanaw na po ang music legend na si Dolly Parton sa edad na 80. RMN Network.
11: Network News.
4: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Man Zander Kayabya.
11: Live via satellite. RMN News Nationwide.
0: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines
1: sa mga balitang lokal. Cebu City Mayor Nestor Archival nagduda nga why may kalabutan sa politikanong alabing uwahing reklamo nga gipasaka bato kaniya. Samtang kapulisan sa probinsya nakatalag na po ka mga kasus pagpanghulga sa mga eskwelahan sa lalawigan, dunay pipila ka motibo para maunong ang klase o why mahitabong examination. Sa balita sa sports, wala si Jordan Clarkson sa Gilas. Sugano buhay nakitang pressure sa iyang away. Kini ang headline sa ato mga balita.
0: RMN News, diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.
23: We are World Connect. Your visa to a better future. World Connect. You can have the life that you desire.
24: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026? Is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
26: Ay, wala ko'y sisilyo.
25: Ay, wala ko'y sukli.
27: Wala'y sukli.
28: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian.
29: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
30: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
31: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
32: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
31: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Norse Sinigang Mix.
33: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos sa 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Shop at the SM 3-day sale on August 28, 29, and 30th with one extra day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Fronx GLX AT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details.
7: SM 3-day sale.
5: The SM City Consolacion 3-day sale. Promo runs on August 28, 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263747, series of 2026.
8: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on kung mapasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Og samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with new zip for kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpu adayon with so milks for kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa pakigbatok sa sip-on og ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga new zip for kids og so milks for kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of NuZip. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pa mag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
10: ACS!
12: Kanunay gyud na akong giampingan kining akong tutunlan kay mao gyud ni importante sa akong trabaho isip magsisibya. Pero usahay di gyud mapugngan nga ubhon ta. Unya mapektuhan usab ang atong tingog. Katul pagkaayo atong tutunlan. Maong paminaw gani nako, dunay ubong moabot, modali dayon ko og inom sa tambal nga ako nang gisaligan kay paspas kaayo muwagtang sa ubo. Sa ingon dili mabalda ang akong trabaho. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Solmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Solmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Solmiox Advance. Tulo hangtod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Solmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Solmiox Advance with Zinc. Carbocystin plus zinc is the generic name of Solmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: At oras karon, alas 7:51 na. Arita sa Langhug na sa itong DYHP Answer to Win promo. Maghatag din mo kay Gayunan. Magkaroon itong 200 pesos ng GCash. Mahatag ni mo ang satong atubag o ingon man. Maka-follow ka sa itong promo mechanics. Ha? Tubag sa itong simple kay nga pangutana. At mga pangutana, di harap po datong ikuha sa itong mga balita. Unya, ma-follow ni mo ang itong promo mechanics. Kinhangla, naka-like, naka-follow o naka-share ka sa itong mga Facebook pages. DYHP Arimen Cebu, ingon man ang Facebook page ni Attorney Rufil, Attorney Rufil Fernandez, Abanio, katundunay blue nga mark check na sa kilid sa ihampangan. O niya i-share po kining programa karon nga straight to the point ni Attorney Rufil kay anharaban na ito ibutang din ang aton tubag ha? Sa comment section. Makita na ito na kanaka-share baka sa live ni Attorney. Okay, so dito maglangan niyang atong pangutana karong orasang inyong tubagon. Sa ikaduhang adlaw kagahapon, karong semana sa impeachment trial. Mao na sa ito ika-18 nga adlaw sa husay o trial. Kisaban tong ikaduhana nga hostile witness nga gipresent kagahapon sa prosecution, no? Sa nagpadayon nga impeachment trial. Sa siya maoy, assistant at chief of staff sa office of the vice president. Lucky to siya. Okay! Pagaan, ani mo ibutang diya sa comment section sa live karon nga programa nga Straight to the Point ni Attorney Rufiel. Kay lilion na rin kasamang Nems Quiñones din ha. Insan ninyo ang makatubag og sakto sa itong pagutana plus nakafollow pag yun sa atong promo mechanics. So, pwede na mo matubag karon. Mintas mo pati man-announce nga winner, continue lang mo din nag-send sa inyong mga tubag. Ha? Kaya ito na ng balik-balikan sa dilipat na matapos sa atong mga balita. Alas 7:53 na, samtang sa laing bahin, sino sa inyo ang subsub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwede makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ang tama pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at talaga na buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and minerals is generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
1: Alas 7:54 na ugaron. Ari na ta sa detalye sa itong mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival nagdudang may kalabutan sa politika. Ang labing o ang reklamo ng ikipasaka bato kaniya. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolono.
7: CYHP, Tatak, RMN, Report.
10: Nagduda si Cebu City Mayor Nestor Archival na may kalabutan sa politika. Ang labing kumahing reklamo ng ipasaka bato kaniya. Ginito ko dyan ang reklamante nga si Carlon Rama. Gingong tinudlo ni kanhi Mayor Michael Rama o Raymond Garcia at tungkol sa mga administrasyon ni ini. Gireklamo ni Rama ang Mayor Gato Santa Graft Office tungkol sa kamakyas ni ini pag-issue cease and desist order kong si DO batok sa Mutirasas ni Cebu. Ang nasutang upland development pagitumbok kahinungdan sa mga pagbaha ng nasati sa ubos gawahin ni ini sa gayon ng bunok ang kusog na uwan. Apan matulog Archival ng Department of Environment and Natural Resources kung DNR7, ingon man ang konseho sa syudad, nakip na ang Technical Infrastructure Committee kung DIC, una nang nipanayag na kini, why igong basihanan. Ang mayor, huwag nakitang rason pagsangat ni Rama o kasong kriminal o administratiba nga ito sa buhatan sa ombudsman bato kaniya gawa sa politika.
13: Of course, muna yan kung bitan na ako yun. Sigangit, tingalin. Pero, sige mo lang yun. Kayo, matubag na nang tuloy. Kayo, huwag man tayo yung itago.
10: Si Mayor Nestor Archival, ang mayor, huwag pa makalawat o kopya sa reklamo ni Rama, apang kini nipanayag ng daan pagtubag unya ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
14: Radyo mo nationwide.
15: DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
16: Radyo mo nationwide.
17: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed me Phenamic Acid, suma sa IQVIA PMDI o IAM Prescription Data, MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 26 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang giresitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Biphenamic Acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult consult your doctor.
0: Mga kasama, ako ang inyong radyo man po, Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas kay makatabang kini pagpalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga update ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna nay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta kamo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatan himutang sa Osmeña Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato, anaata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata para sigurado adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Sports ngayon. Sports ngayon.
1: Atong paminawon karon ang atong balita sa sports, binagi sa atong sports analyst ng international boxing judge kasama ni Edward Ligas linya na toron. Kasama ni Edward, may buntag.
3: Yung buntag kasamang kyan kining atong balita sa sports gihapon ganyo sa DTX 500. Duha ka adlaw sa dili pa ang duwa no tali sa Gilas Pilipinas uga Jordan. Gikumpirmar ni coach Tim Cohn nga wala si Jordan na Clarkson isip hulip ni Justin Brownlee og ni Beanie Boatwright no nga dili usab makaduwa tungod kay wala tuguti si Clarkson tungod kay aduna kini existing contract no sa New York Knicks no sa NBA din ang New York Knicks mo ay kasamtangang kampiyon sa natapos nga